Ay mo to ng mga fake news social media ha. Uli na kuno si former President Digong, no? Dagang mga fake news sa kinini ang social media. Paabot lang kita sa decision sa kini ang ICC mga kaigsiunan. Sana man ikagutlo. Gutlo. Una mo dang at nagalasosong natin oras. Salamat na lang sa inyohang pagpaminaw, mga gala, mga binating mga ating paminaw. Sa ngalan na lamang sa Ginatibukang Pura sa 101.9 FMR Davao. Sa mga naminaw sa 96.7, nadiha si itong Kawan's Production sa Technical Staff Stulits once again, si Pats o si Jason ang Kawan. There is a studio si Harrison Cirillo, Kawan ng butang station manager Billy Daniel Dulatre. Ako si Elmer Dud, si Romantico Tandog, magingon walay kapuslanan ng kahayag sa atong mga mata kung sa kasing-kasing magpabilin kitang butang. Bye-bye. Love you. Ganun yung dinan.

kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: ¿qué? Kayo, ba?
1: Ngulngul nga tuhod, sakit nga mga lutahan, gahubag ang mga kaugatan. Agoy nuy, pastilan, magsao na lang kung warang kada si Manang. Nah, wa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas nga uric acid, naatay pang alkuntra.
0: Talaga?
1: Kini ang tumara, Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet.
0: Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet?
1: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitang pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet.
2: Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet.
3: Mahal, niya nga kong sweldo.
4: Kumpleto na ha?
3: Way iban.
1: Sigurado ka? Kumpleto ni?
3: Oo, lagi.
4: Ipagani.
1: Bebe ko no be, kaya akong ipon.
3: Giihap pa. Murag magkaklaro.
1: Oy do, kada ko man taon sa kuwang ini.
3: Isakto na oy.
1: Ay kong ilara kardo ha? Laro ka ayo do, tinaw pa sa sabaw sa butong.
3: Laro na day?
1: Di ko ni mo mailad. Kay sukat ko nagamit sa Kuya Don's Wonder Eye Solution, naulian na ang kahanap sa akong pananaw. Bibibi, ang kulang.
3: Di arbitro dayo eh. Nagpinta kong palitdaan day. O Kuya Don's Wonder Eye Solution. Kay sukat ka ron, ako nasad patuluan ng akong mata. Aron maklaro na nako ang imong kagwapa.
2: Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes, o guban pang kadaot sa pananaw, higala, kini ang gamita, Kuya Dodge Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang higayon, daghang nakagamit, o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw, Kuya Dodge Wonder Eye Solution. Kuya Dodge Wonder Eye Solution.
1: Unsa man ning imong interior dong, oy? Kuyos man kaayo, kuwang man sa hangin.
3: Pasensya na day. Usaon nga, luya namang kut, hinay nang mabumba.
1: Ingnak yun, nga di nakakabumba.
3: Day, agwantahan na lang kut.
1: Hello mo'y, ikaw ko na'y padaganon, nga kulang ang hangin. Tanaon tag makasubay kabasdalan. Makalagot!
2: Luya, di makabumba o wanay ikabuga? Daghan na ta, sa una. Pero karon, dili na, tungod kay niya na, ang Bomberman. Ang gisaligan sa mga mister nga daw dili na mapuslan pantumar lang sa Bomberman.
3: Day, sakto na sa hangin.
1: Dung, baligsin ako, be.
2: Bomberman, sigurado makapabuto. Bomberman!
3: Day, unsay pong sa doktor?
1: Operahan ka.
3: Unsa? Dili ko musugot.
1: Kritikal na kayo, gimong kahintang. Dung, guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
3: Unsa? Kiduo ko.
1: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas na creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, con urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Giba ila-ila ang pinakayunik, pinakabag-o, o pinakaepektibo. Kidney Repair Capsule.
2: Kidney Repair Capsule.
1: Adunay mga sangkap na direktang mo ayo sa nadaot o naguba ni mong kidney. Kidney Repair Capsule.
2: Kidney Repair Capsule.
5: Mga kaibigan, ngayong panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon na kay makatunan. Sa programang Health Debs with Kuya Dodge. Health Debs with Kuya Dodge. Ingat! Health Debs. Health Debs.
6: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linhukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ug ako, ang inyong pinalanggang Kuya Dudes sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa na imugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas na dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Hill Tips with Kuya Dudes. Hill Tips with Kuya Dudes.

Hey, Galaik John, kumusta? Mayong buntag, kanatong tanan. Welcome din ini nga tong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutos mabot niya itong pagsibya. Karong buntag, karong adlawa, mainit nga kabuntagon din sa akong nemutangan. Kumusta og mayong buntag, bukid nun? Good morning! Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte, og Tabao Oriental. Good morning! Cotabato og Lanao. Good morning! Busan del Sur del Norte. Good morning! Surigao del Sur del Norte. Good morning! Misamis Occidental Oriental, Zamboanga del Sur og Zamboanga del Norte. Good morning! Good morning! Kumusta mo riya? Kumusta mga katikaran o mga pagpanikay-sikay? Sa gihapon kininausab inyong pinalanggang Kuya Dodge, manginaot nga kitang tanan din hining ibabaw sa kalibutan na naas kapiskay o kabaskog sa panglawas, inubanan sa kadasig o kakugi, kay ang tao nga makugihon, permaminting busog. Marampina, kanindot nga labanan din hining ibabaw sa kalibutan, alang sinadlaw-adlaw na itong pakigbisog sa itong panginabuhi, dasig o kugilang. Dasig o kugi lang. Maorgin na siya. Di ta pwede maghayang-hayang. Ita, morning. Uban-uban na sabta ha. Kuyog-kuyog, guguy-hugoy, dinis kanginan, labigar biyahe, susakatak ng tulumanon. Mga panagisgutanan, may kabahin sa panglawas, o uban pa nato nga mga panagisgutanan nga atong pag-asawaan, dinis kanginan. Maong plaster, pahimutang mo diya. Labi na sa atong mga nanay, tatay, lulog, lula, ante, kuya, og bunso. Good morning! Senior citizen, katigulangan or katiguyangan, mayong buntag. Good morning! Nagatang-atang, nagbagat-bagat diha. Karon nga mga orasag, karon nga mga taknaa sa inyong paborito nga mga radio station. Humana mo nakapatalinghog mga preschool labas, mga balitag, katikaran diha sa inyong palibot. Diri nasabta sa programa sa panglawas, kauban ni Kuya Dodge. Importante og bililhon kayo sa matagkaroon o gunya alang sa nadloadlaw na itong pagpanikay-sikay, inubanan sa kondisyon. Kahimsog o kabaskog sa atong lawas. Kay bikil kayo og natay mga gibati niya. Ato diya mga panginaot nga bisag usang nga membro sa atong pamilya walay mga nakabaton o balatian. Dako na kay na nga regalo alang kanato sa matagadlaw. Ato mga partner radio station sa tibuok Mindanao, good morning. Mayong buntag ninyo laras, tagiyag tagdumala gikan sa inyong station manager. Padulong sa News Bureau Chief ninyo, good morning. Good morning. Inas technical. Thank you. Mga igsuong mag-uma, salamat sa inyong kadasig ug kakugis matag adlaw na aming makaon. Sa mga nananom di asama sa may sumay tubo balanghoy saging kamuti pinya kapiguban pa nga malagot mon, good morning ninyo. Good morning. Salamat kayo. Og sa mga igsuon natong mananagat mayong buntag, salamat na apon mi masud-an. Thank you. Pag naaram po'y bagong bagyo nga ni sulod, bagyong dolphin. Oh, kusog-kusog ra bagyod. Ato mga mananagat ya, dili kayo kumpiyansa pataka og monitor sa palibot. Or kanini ang unsa may mga katikaran dia sa inyohang tagsa-tagsa ka mga area. Basig mataymingan ba nga maoy pag palaot na to. Una simbako may pagurus hangin ha, monitor lang kanunay. May buntag ninyo dia, wala gyoy undang ng ulan, niinit man tuod pero ganihan man to pag-ingon na ako, nilandong magkalit. Pag-ingon na ako init, taw-taw, nilandong. Bitaw, importante lang okay ragyapon kay ta. Sa ato mga magbalantay, sa kapsay o kalinaw, mayong buntag. Good morning! Salamat sa inyong kadasig o kakugi. Sa pagbantay nini, nahimong malinaw ng usa ka lugar, area or komunidad. Labi na di as kabukiran nga bahin, kapatagan, kawanangan, kadagatan, o uban pang area. Salamat kayo. Thank you! Sa merkado publiko, mayong buntag. Ato mga gwapo-gwapa nga mga tindero tindira diya sa nagkadaya nga palingkir o merkado sa tibuok Mindanao. So may inyong mga panginabuian diya, alabina sa isdaan, gulayan, prutasan. Tanan ng mga paninda sulod sa merkado, maimbuntag. Good morning! Pagkalan, taga-terminal, ato mga biyahidor o numudoong, mga liburer, and porter, driver, and conductor. Good morning, labinas mga naglawig, naglabigar sa kadalanan, karun nga mga orasag, karun nga mga taknaan, nagpatalinghog dinining atong tulumanon. Maimbuntag amping kanunay sa biyahe. Pitok-pitok lang ang mataog na ibae. Amping sa biyahe, ingat sa bae. Mata sa dalan, dili sa bugan.
Para tunay og tiunay ang atong padulngan kung asa man ugaling ang atong destinasyon, gumikan kay dunay mga minahal sa kinabuhi nga nagulat sa atong pagpauli nga sila ang pinakauna mahimong malipayon nga safety ka sa paglabigar. Muna sa pinaka-importante kayo diya, labi nagtaas kayo ang pagbiyahe. Kung dukaon, medyo alanganin, katulgon, mangitag lugar sa daplin nga plaster ang sakyanan, mupahuway sa makadiyot, para nga pag makarecover na ang lawas, balik na pod sa normal nga biyahe. Dili ipugos, dili ilugos, kay para nga dili ma... mulihis dito padulong shoulder. Unahon gyud ang safety labi na kung layo. Good morning, labi na din isab sa ato mga kapungango. Good morning. Askang sayuha kaayo nga naka-monitor, sayo kaayo nga naka-plastada na din sa atong live sa Kuya Dude Herbal Marketing and Trading og sa A6FM 99.7 Davao. Salamat kaayo ninyo. Thank you. Nagatang-atang nagulat nagbagat-bagat na nag-usik og mga oras og panahon. Sa katakna na tong tulumanon, naano mo nagsunod-sunod niya. Gusto ka mag-apil-apil, wala kay lingaw diya. Apil-apil ka din sa atong live. Alidri, kay lingawon ti ka. Search lang diya sa inyong search engine sa inyong tagsa-tagsa ka Facebook. Ang page na to, ang Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading na diya atong live niya. Delikyati o like, share o follow. Parang gamay lang good. No, gamay lang. Mura rag mumuho kada ko. Lipay na tana. Dali kya tig like, share ug pag-follow. Gamay lang mura marag mumuho. Labi na kang direta. Daga na man sila. Kang Faye Tabaranza, good morning. Good morning. Si Adri atong una nakita. Una pa sa Pers. Morning niya Faye. Kang Jasmine Lobo, good morning. Good morning. Neil Abadia Raot, may buntag. Good morning, Kuya Dud. Happy Wednesday, Kuya. Ulis na minaw ni Mudri sa amuang bukid sa Compostela, Davao de Oro. Salamat kay ninyo dia. Jima Sumalpong. Good morning, Kuya Dud. Herbal Marketing and Trading. Love, Jud na mo imuang produkto, Kuya. Maong daghan, kayong salamat, Kuya Dud. Salamat kayo, Jima, ha. Morning ni Mudia. Good morning, you. Sa pagpangga o pagmahal, pagtuog, pagsalig sa atong mga produkto. Ha? Jima Sumalpong, thank you kayo. Thank you. Roger Hidna. Kuya Dud, good morning. Naano po namin ni Mudri magsamok-samok. Shout out sa GGR Grocery. Sa Dakbayans Bayugan, sa among mga guwapo-guwapa ng mga cashier. Silang Nika, si Risi, Saysay. Si Joyme og Erven Webster Roro. Okay ra ba ang mga pungango na to dia? Gikan na ni Roger B. Hidna. Morning ni mo dia, Jer. Good morning, Jer. gikan dia sa GGR Grocery Dakbayan sa Bayugan City. Basilisa Pagubo. Morning ni mo dia. Mambuntag kang Ginalyn Arcio Amaro gikan sa San Francisco, Agusan del Sur. Good morning! Una ilang giganahan. Kay basta makita lang na magsamok-samok din, mabasa gini Kuya Dud. So, di ba? Dito mo sa Oban Live, laktawan ra mo. Gini ni Kuya Dud, balag hurot-hurot atong oras upang panimbaya. Kay gihaguan gid baya. Labi na po sa mga bisag wala diri sa atong live. Nag-monitor gid, basta Kuya Dud na. Oras na gani ni Kuya Dud. Nga ron nga mga orasag takna ah, alumba na silag pamalhin. Bibian Abay, good morning Kuya Dud. Sa tunag stacks dere sa Compostela. Atuin na dito Bian. Atuin na sa Compostela. Good morning. Yes, Montibista. Happy Bee Pharmacy or King Pharmacy di. Atuin dito Bian ha. Good morning. Naana to. Mary Faye Baya. May buntag ni mo di Mary Faye. M. Baya, mayong buntag. Salamat kayo. Good morning. Rosmar Cabillon. Naminaw mi ni Mudre. Naminaw mi sa amuang atimsong. Health tips kay ganahan. Mihaom kayo sa imuang programa. Salamat kayo. Salamat kayo diya, Rosmar. Mayong buntag. Martina Purpuyas. Marami, Martina. Shout out. Bibi Apod Kuya Dodge. Mayong buntag ni Mudre, Martina. Musta naman katin? Jonathan Kiamjot, ya. Morning ni mo dia, Jo. Nga naka-monitor sa 90.9 Happy Radio Talakugon, Agusan del Sur, Kuya, sa mga Husay, Handayan, Burgos, Mulig.
Remonida Digorio, Giamjot Castro Lopez, gikan ni Jonathan Giamjot, morning ni mo dia, 90.9

kusog kayo mamalit og bummerman. Kusog kayo mamalit og bummerman kay matud pa sa kanini ang personahe diya sa Pilis Grocers na Bunturan Davao de Oro. Sa daghan kay mamalit bummerman dire. Mananggingon ako pag tinerjod mo og Kuya Dudes bummerman. Okay, mao man na siya ang anting-anting sa mga kalalakinan para di madutlan. Gusto kag makalahutay? Unya na kay igong pirsa og kusog. Panahon sa inadlaw-adlaw nga gimbuhaton, ngadto na sinadlaw-adlaw og gabi nga mga pakigbugno di Kurukongho. Kana na ang gamita, ang anting-anting sa mga kalalakinan, Kuya Dudes bummerman, bahalag lupig makasukol man. Ayoy! Hello, Ghost Bummerman. Salamat kay bitan niya, Barangan Ilmar. Morning ni Muria. Kang Ilmar. Barangan. Barangan siya. Good morning, Kuya Dudes. Guapo, walay makalupig. Walay kapariha. Exotic masan na imo hamarbot pasabot. Talo-talo ng guwapo ang ragalangan eh. Sa una, gyud, mas guwapo gig ko sa wapa ko natuli. Medyo nausab na akong naong natuli na. Girly Kaparuso Kirubin, shout out sa akong husband nga si Joe Kirubin nga nagpanday og bintana sa among kwarto. Og sa tibuok namong pamilya, gikan Santa Maria Prosperidad Agusan del Sur, tibuok pamilya ni Kaparuso Diaz Kirubin, Tatay Fernando dia. Salamat kayo ninyo has pagsunod-sunod sa matag adlaw. Thank you kayo. Thank you. Panday daw sa bintana. Basig na si Karana kagabi napungil, napungil ang bangil kay na si Karan nimo, Girlay. Ay na kayo palabig panganak day kay tindaghana na mag-ata nimo. Napo diyang umaga ni si MG. Amarili Habines. Morning ni mo na MJ. Good morning. Asa na mas Marjun? ECQ Kill Dias 94.7 Express Radio La Paz. May buntag. Salamat sa pagkonekta. Good morning. Rune Dias Happy Radio Talacogon. Salamat kayo ni Moron Skylark Renover Runever Lampayan. May buntag. Good morning. Kang Aristuna Batukan. Good morning. Jocelyn Hubay Sabredo. Morning Kuya Dudes. Maglaban na ta kay init. Banat na mo pang laba kay nigawas ng init. Pero pagkataon-taon nilandong. Sa gunson kayo mga pagulan. Tanti amping lang kanunay ha. Shout out kay Mama Presing Tagalog diya sa Cagbas Bayugan City. Good morning. Good morning. Ay, kang Nanay Presing Diaz Cagbas. Saldi Emilita, may buntag ni Bulat Saldi. Batang namumukod. Shout out gikan sa Calamba Misamis Occidental. May buntag diya batang namumukod. Giovanni Bakubas, may buntag ni Bulat Giovanni. Init ng panahon Kuya Dudes. Naminaw gikan diris Bayugan City. Mahaw ta. Ginataang munggo og apritadang manok sudan amping kanunay. Nyatis lemia na ay. Sayo man kaayo nag saro adlawa. Merkules. Nya nagmunggos na mo? Matod Manila tingluto og munggos di ba ni? Adlaw nga Biyernes og Sabado. Kaya kasong mutukar ang rayo mag-arthritis, makapahuway pa pagka-Domingo kay trabaho Lunes. Unay kasagaran inyo nabantayan. Pero sa tinuod, tama man ang imo ba? Lagun sa ngadlawa, pwede tamo kaog munggos. Mga beans diya unsa pa nang naa. Murgidili lang na siya o gibawal. Kato mga tao nga naay mga arthritis on diya kay musuol ba, musugmat. pero dili na maka rayo mag-arthritis oy. Pare Rodel Tigson, morning ni mo dia pre. Good morning. Kandiya sa Metro FM Prosperidad Baba. Morning ni mo dia Kent Russell Costa, shout out sa mga suking tigpaminaw hurot. Good morning ni mo dia Bon. Good morning. Si Romans Lawlaw. Si Romans Lawlaw. Good morning, shout out diri og happy birthday to Kagawad Bahulay Bubot Frederick from Metro FM Prosperidad og maayong pagpaminaw sa Fuliga family. Good morning. Good morning. Ikan na mga pagpanimbaya ni

0: Pari Rodel Tixon dia sa Metro FM Prosperidad Baba. Happy birthday ngadto ni Kagawada Bahulay, Bobot Frederick. Maimbuntag nimo di happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Kang Sir Dodo Sulit dia sa Baba. Good morning nimo di Sir Dodo.
1: Good morning.
0: Naot ko nga namos mayong pagpaminaw. Marites Roque. May buntag, salamat. Julie Guzon, morning ni Mudia Jol.
1: Good morning.
0: May buntag, naot ko nga nakas may papuinaw. Shout out ko kang Ma'am Briones, Kuya Dodge. Wala na bito ko kabantay ni Kuan. Ma'am Murder Bernardita Briones.
1: Good morning.
0: Asa naman tood to siya, Jol? Di sa accounting office sa Kuan, kanini ang Salvacion National High School. Asa naman ka, Ma'am Bern? Kagahapon, nagchika, nagtabi po mi ni Ate Bernardita Arubio Orsinado. Ate Bernardita Arubio lagi? Isuon ni Ate Annabel Asarcon.
1: Good morning!
0: Kanahinomdom po ko ni kinag-istoryahay man mi kagahapon, nagtabi man mi ni Ate Bernardita Arubio. Nahinomdom dahil tood ko ni Ate ni Ma'am Bernardita Briones. Diya sa Salvacion National High School sa accounting office kay kugihan kay tumaminaw. Asa naman nahak mong ito iyang Facebook. Asa naman to siya, Jul?
2: Ayoy!
0: O paliho kong tawag ba, inangita ko.
2: Ayoy!
0: Prostitab ko ya, Dodge. Naabasahan na pharmacy. Ato eh ninyo. May buntag ninyo diya.
1: Good morning!
0: Hana Bunawan, San Francisco. Murag karunto ang kabadbaran. Morning ninyo dia.
1: Good morning.
0: Ito mga nangutan na. Dili makabawas. Ang akong pagumangkon, City Anyos. Unsay mayong ipainom, Kuya Dudes? Morning.
1: Good morning.
0: Sayo ha sa gayo no, di makabawas mo yato isgutan. Sige lang, karong taod-taod.
1: Good morning!
0: Ngati, City Anyos. Dili lang kay Batanon. City Anyos, iyang pagumangkon. Dili makabawas akong pagumangkon, Kuya Dud, City Anyos. Sige. Ato nang isgutan ron. Nga no, ingana nga edad, naglisod silang bawas. Ngato na sa mga edaran. Idol Guapo. Kuya Dud, morning, Idol Guapo. Raul ni Diris Kalamba, Misamis Occidental. Morning ni mo dia all.
1: Good morning.
0: Binadias taga Balangyaw, may buntag ninyo dia.
1: Good morning.
0: Kang Raul Diaz, Misamis Occidental, Kalamba, salamat kayo ninyo ha. Ato ina naman na yung mga stocks na to dia. Wala problema dito kay nauna man to sila. Atong mga nakalabay magduha na kasimana. Ayaw gid mo pa kanini ang paulahi-ulahi. Kay mahutdan mo dayon.
2: Ayaw.
0: Kanan Parmasya de Escalamba, ito eh, Nanay Kuya Dodge. O, ngadto na padulong sa itong mga outlet dia. Ngadto na sa Parmasya Jessica. Wanan to dia sa Oroqueta. O sa Yuwag Store dia sa Sapang Dalaga. Good morning ninyo dia.
1: Good morning!
0: Na dia ito ang mga kadili na pod ko maka... Sani siya? Shout out sa Facebook. Good morning Kuya Dodge. San Miguel Surigao del Sur. Sa una, daghan kayo Sistomon. Dire karon ni Minos na. Kay naay tambal sa gobyerno ipainom sa sistumon aron di ay makatulog ang sisto dili makapatay igo rata paturo sana paturungon ng sisto paturugo na sisto. Ricky may buntag si Ricky man ni Ricky Lucero, morning ni mo dia.
1: Good morning.
0: Luag-luag manggunang kwan Derek dia sa San Miguel Surigao del Sur. Luag-luag kayong luag ang kanini ang area dia sa Basakan. Kung Basakan area man ang isgutan, isa na siya sa pinakalapad. Bisag asa man, mabasakan man, sapa, unsa panang naa dia. So, naa gid na. Labi na din sa atong nasud Pilipinas. Pero uban nasud wala man ay ngana nga klase sa parasite manggod. Dili ka mamatay ana ay. Mamatay kung ma-overdose. Mabitaw nga bago ka mo inom ana, Rick. Man, nahisgutan naman nato na ano. Ito nakalabayng so, pila naman to kasimana. May kabahin na ng cystosomiasis. Namatod pa niya. Di ako nasa San Miguel Surigao del Sur. Daghan dia. Ubay-ubay so, mutana niya. Di ba daw makapatay? Adi, liyoy. Pero bago mo nang gingon ako, bago mo mainom ana, Matambal, bintaha, kinaay supply. Tinuod mo na akong gingon, munang gingon ako nga. Naadyo na siya ay kanini ang suporta gikan sa gobyernong pagkagamahanan. Naadyo na siya budget, labi na sa mga area nga dunay mga positibo sa Sisto Sumayasis Ricky. Libre na siya, walay bayad. Ang imo na lang, ang kakugi sa pag-adto sa mga hospital or provincial hospital na ama na sa inyong health center o sa asa pa na nga lugar nga pwede magproseso ana. So, para nga matagaan kag tama nga pamaagi sa pag-inom. Ayaw, pagpataka-taka og inom tulon ana ha? Kaya nga naman, nakabase na sa gidaghanon sa parasites or sisto sa imuhang lawas. Nakabase ang pag-inom ni mo ana sa imuhang kadako, sa imuhang timbang. Nakabase po na sa imuhang edad. Oh, ingon ana na, na ipatagaan ka na og duha og tunga, na itulo og tunga, kung daghan. Kung daghan ka og bitok, himo una lima og tunga. Muna, ayaw pa takag inom kay magpahigayon pa muna siya og kanin tama nga mga pamaagi pagpanubay-subay. Oh, kung naay mga maghimo sila sa inyohang barangay og libre nga pag-check up or pagpanambal, labi na sa mga sistosomiasis niya nagbasak mo at tuin ninyo dito. O manang larino kay kuana, gumikan kay Samuas Bukidnon, isa pod nga dili lilong ang Bukidnon nga area, isa pod ana nga dunay ingwana nga klase na sa gitawag nga sistosomiasis. O isang nga gikahadlukan na mo dinis Bukidnon ang heterosomiasis kay muna ay mas kusog ug mas kuya ug delikado. O niya katong niingon nga mawala or mamatay, dili na. Ang purpose ana nga tambal nga giinom nimo ninyo, labi na sa imong pangutana rin, ang purpose ana, dili na pampatay, pangtanggal sa panang nadya. Ang uban ana, magpabilin pa si muhang lawas. Pero dili na na siya managhan, dili na na siya mangitlog. Kung nakainom na muhana nga tambal, pero dili kay one time or kaisa lang nga bisis. Kung na magkandak mo na sa inyo adya, sa inyo ang lugar, oh, kada tuig, at tugig ka. Tagaig panahon, tagaig pagtagad or pagpakabana, labi na naakay mga gagmayng kabataan. Labi na sa mga bata, pataka raglingkod, pataka ragyaka. Yan ay mga samad. Posible na siya sa mga ingon ana. So, kinanglan kita nga ginikanan, maalamon kung ang atong area, positibo sa ingon ana nga klase sa sakit o kaning parasite di sa inyong lugar. O niya, kung doon na po'y pagkapagpakabana ang inyong tagsa-tagsa ka mga barangay official niya o diya sa inyong lungsod, nanay ipahigayon nga clean up. O, nanay ipahigayon nga clean up diya sa inyong lugar aron nga ang lugar mamahimong luwas. Wala lang muna sa pinaka-importante rika. Morning ni mo diya. Hello Kuya Dodge, good morning. Kumusta imong panel, nakapahatod na kakuyas kompostela sa Lisel. Ato edito Ate Edna, may buntag ni mo di Ate Edna Fernandez.
1: Good morning.
0: Ato edito. Para nga mga kuan. Kanini ang matigayo na na. Shout out gikan sa Kalamba. Shout out dol from Kalamba, Misamis Occidental. Aristona Batukan. Naay kag Kalamba Ate Aristona. Nga taga murag taga Bayugan maka. Na siguro ni si kaliwat muna inyong mga pagpanimbaya din eh. Namoy mga kaparentihan sa tibok Mindanao na manimbaya mo din eh. Sigurado makaabot yun na din do. Labi na po kung ang inyong mga kahigalaag kaparentihan kaigsuunan nagpaminaw po sa atong tulumanon. Mura si nindot kayo diya. Ikaduhang pangutana ng atong tagaag pagtagad katong iya dire sa text message katong gusto ng magminsahe cellphone number ni Kuya Dodge itong wala pa makakuha labi na sa mga baguhan. Pwede kang mo-text sa atong cellphone number. Text lang ha. Cellphone number ni Kuya Dodge 0929-268-7453. Okay, talagsar ba kay kumakahatag yun? Balikon ako 0929-268-7453. Muna nga ito ang cellphone number alang sa pagpadangat sa inyong tagsa-tagsa kaminsahe. May kabahin pangutana sa inyong panglawas. Balikon na ko 0929-268-7453. Motong atong nabasahan. Unsa kunoy maayong tambal. Anili, iyang pangutana. Bata Kuya Dodge, akong pag-umangkon. Be, ano man to? City Anyos, maglisod na og bawas unsay maayo. Ah, ni. Una karon lagi mga bata lagi ba minaw mo dia. Sag asa na lang magkaon-kaon. Hilig kayog mga street foods. Hilig kayog mga junk foods. Ah. Unya kita pud nga ginikanan labi nag maadtong trabaho, amadtong nag-eskwelahan, ang atong kasagaran ipakaon sa tong mga anak. Ang atong ipabalon, mga hot dogs, sausage, medyo class, klakwan gamay, kaning social-social gamay, sausage, corn beef, beef flop, niya gibutangan, kunuhay, o kanini ang itlog. Muna, bantay muna, adlaw-adlaw, balik-balik, adlaw-adlaw, balik-balik, na pag-uli, morogya po, niya sahay noodles. Muna yung kasagaran na gidkaroon ng mga panahon na. Na medyo social, ang ginikanan, magpa-drive-thru dayon dito na mahilig sa mga fried chicken, mga french fries, mao na nay kasagaran mapasulod sa mga batan-on karon, hilig og mga milk tea or iced tea. So di ba mo na inyo nabantayan mo na nga ang mga kabataan hilig og mga siomay, ano, mga Dimson foods ba mo na karon nga kulang og mga fiber and enzymes, kulang og fluido ang lawas, kay dili kayo hinginom og tubig. Pero paimno nimog milk tea or iced tea, labi nag maka-order og C1, C5, C9 or bucket. Papilion ka unsa imong drinks, sir? Mona nga pilit na kayog iti. Di pagyud magsigig lihok-lihok. Kaya nagsigirag lingkod at tubang sa computer, sigig cellphone, sigig laptop. So wala'y klaro nga sirkulasyon or movement. Paglihok, pagtrabaho, pag-asikaso. O, tama nga galaw. Kung sa Tagalog pa, tamang galaw sa ato ang sistema sa panunaw. Wala na, mihira kina siya mahitabo. So ang mahitabo karon, 15 anyos, 20 anyos, 18 anyos, 12 anyos, 7 anyos, matod pa sa atong texter karon, daghan na kayog makali, magkasinati, maglisod na taon sila, ubawas, gyan. Sakit na kayo yung pangiti. Kay pakaono ni Mugulay, pwera lang sa naanad, labinas medyo bukid-bukid nga bahin or barangay, pero nanakas downtown, nanakas sa sintro, wala. Swerte na kay mga bata aron kaugulay pitok-pitok magayong matag imo na lapuan o galay kani udlot sa kamote mukaon kay langtok mukaon man to o gulay pero pilion kung maglawoy si mama sabaw rey kaonon mas ganahan sila mukaon sa pulos pinirito ang isda. Unya ang mga pinirito karon o mga karne nga manok, wa na po'y lami o dili butangan o kanini ang crispy fry. pati piniritong isda, butangan pag crispy fry. So, ngano na, ingon-ana na dayon ang sitwasyon o senaryo. Kulang sa tubig, kulang sa mga pagkaon na taas kayo o fiber or enzymes, kulang sa pagkaon na taas kayo mga probiotics, mga trace minerals. Dili kay nga og gulay og prutas, kumukaon magprutas, makakaon lang tag prutas daghan. Kung tingani sa prutas, kanang season ba? So unsa may mahitabo sa mga kabataan karon? Ingon ana na ang mo mahidangat nila. So unahon nato ang pagdisiplina sa atong kaugalingon. Ikaw nga nangutana karon, karong buntaga, si Tianyos, imong pag-umangkon, maglisod na og bawas. So, kung bisan pag-unsay tambal or produkto imong giinom para pampabawas, sagi kaingon ko na, kung dili matumbok, na dili matumbok, dili nimo ma-igo or ma-restore ang hinungdan, useless og anugon nga magsigira kag inom pampabawas. Muna si ang kuandya, problema. Kay ang imong inumon nga pampabawas temporaryo rata siya nga ipagawas na siya nga hugaw nga nag-ong-ong diya sa imuhang ong-onganan. Pero wala na'y kalabtanan sa imuhang digestive system or sa imuhang tiyan sistema sa panunaw. Wala ka naman ang ibalik-balik din eh. Kung di na na mo to, o ganini ang pampara pampabawas, mo na yung ato madali-dali ka ng mga dulko. Apelido Lux. Ah, para lang itaon makabawas. Dili man na siya mao'y solusyon. Temporaryo lang na siya nimo nga inumon or tumaron para nga makagawas to'y mong hugaw nga wala mo, makagawas diya. Kibisa sa ni mong utong, tungod sa kagahi, tungod sa kabagtok, tungod sa kapilit, dili gini mo mapa, dili ni mo mapasulpot. Dili ni mo mapasulpot sa imong lubot. Oh, di ba? Direta, bata pa. Sabi na sa mga bata. Mga bata ay kanon, 3 anyos, 4 anyos, blisod. Gamitag supositori. Pagbuto atong supositori, sungsung ni mo to slubot. Pagbuto ato, tungod kay danlog ang sangkap niya to, oily kayo. Pagbuto ato, pagkahilis ato, danlog na. Inigutong ni mo hulog. Pero wala to direktamente sa imuang sistema sa panunaw. Wala itong nakadirekta nito ang pag-repair. So pagkasunod adlaw, morag yapon ang imuang lifestyle, morag yapon inyong gigamit, gibuhat sa inyong mga anak, maorag yapon ang mahitabo, maglisod rag yapon na sila og bawas. Bisang pag hot doon nimo ng supositori di as butika. Pagkasunod adlaw ana, tungod kay maorag yapon ang iyang lifestyle, maorag yapon ang imuang gibuhat sa imuang anak, sigihan rin mo pagkaugat dog, corn beef, sausage, sigihan rag noodle, sigihan og kanini ang sigihan nimo og kanini ang pakaon anang tawagan kay text kasi imong anak i-chat ka nga paghapit og drive-through ma. Nakapuya na pug kag luto ni adlaw-adlaw sinima na mao na imo ang estilo nga ginabuhat. So ang tud mo ra gyapon na siya ang mahitabo sa imong anak kung dili nimo usabon ang lifestyle ya. Daghan kay mga fried chicken das tabi-tabi, dili man ko ingon nga di na siya makaon kan. Lami jud na siya, pero kung adlaw-adlaw na siya ngayon ana ang imong ipasulod sa tiyan, mao ra gigapon ang mahitabo. Useless ang imong pang inumon nga pampabawas og kaning mga supositori dia naapay mga injection. Kung di na namo tug pampabawas imong giinom, supositori. Pag dili na kaya supositori, injection. Pag dili na kaya injection, tabunan. Siraduhon imong lubot, ibalhin sa kilid. I-divert. Na-icon ba? Kung sa kalsada pa, na-icon. Kanini ang diversion road. Agira ni siya pagkatawa, pasiaw, kung sa panin yung madungog niya. Pero musipyat ni, lugas lanot ra. Kaya kung magka-problema na natong tinay, okay rag, maura na ang mahitabo. Labi na sa mga dagko na, labi na sa mga idaran, daghan na kay mga gipangkaon-kaon sa panang naadya. Grabe na mga basura nga imong gipundo sa imong tiyan, ya, dili nimo ipagawas. Okay lang kung dili ka makabawas, kinaaman tayo temporaryo nga pampabawas. Ang pinakadelikado kung magkaroon ta og colon cancer or colon problem, muna na siya pinakakuyaw. Bisang pag kalima ibalhin imong lubot, okay ra. Bahalag mapuno ng buslot-buslot ya imong kilid, imong tiyan. Dala-dala na kag silupin. Bisang pag ang imong lubot, ibalhin sa agtang, okay ra. Importante di lang yung taon magka-cancer. So kamunga naminaw karon, labi na sa imong pagumangkon sa mga idaran. O ikaw mga naminaw karon nga mao na imuhang sitwasyon, ayahulat nga mulala mo grabe na. Kaya ang tao ra ba nga maoperahan sa tinae? Maihap lang ang magdugay. O kirag na kay kwarta. Pero naoperahan ka sa tinae, labi nag alanganin, imo budget, buhion ra ka kadiyot. Dinood na. Kay magka-putol-putol na sa diya, magka-problema na na. Muna'y pinakadelikado, pag matandog na siya. Kung mausa sa parte si muhang lawas, kana imuhang dako or gamay nga tinae ang magka-problema, magka-utod-utod o magka-putol-putol. Muna ha, ayaw mag-kumpiyansa na. Mga pagkaon, likay sa kontrol, disiplina sa kaugalingon, likay sa mga sagunsun, sunod-sunod nga mga pagkaon, halos adlaw-adlaw na lang. Mga ingon-ana nga klase sa pagkaon to atong gisgutan sa unahan, delikado na sa imong mga anak, labi na po ikaw nga naminaw karon, labi na sa mga tapulan na magulay karon. Siya pwede buhaton nga makatabang ripira sa pasudli mo ang lawas sa mga pagkaon nga tagas kayo fiber, enzymes, mga gulay nga tagas kayo fiber nga mo'y muhinlo, mulimpyo, enzymes nga mo tabang sa paghilis, pagtunaw, probiotics nga mo tabang mga good bacteria aron dili maglisod imong tiyan og trabaho. Aron dili mahilis matuna imong gikaon, sapat nga tubig nga gidaghanon sa atong lawas makatabang na og dako. Aron dili mauga imong iti. Labi nag mangiti na kadya inig utong nimo. Itom na kayo kolor na mura nag mga julin. Mura nag mga lumboy. Bantay na mo ana. Importante nga tama-tama. Tama ra ang iyang texture. Kung sa manok pa pointed na kayo. Nigonit nimo, ilabay nimo sa dingding, mupilit di mahulog. O niya, taas-taas gamay, tagsa kadangaw, gapo kayo na. Pero nagpangiti ni mo nga, naglingin-lingin na diyan, nalain kay color. O di ba kayo nagpangiti ni mo, wasak ito, mutuasik diyan, sinaduro, mamilit diyan, skilid, adi naging anormal. Doon na nagi, kalabtanan ni mo ang sistema, importante na siya. Para nga tanan, importante ang maayo himsog nga tiyan, nga naman. Kaya tanan nimo pagkaon nga giinom nga naay mga minerals, vitamins and minerals or trace minerals, mga nutrisyon, trabaho na sa atong digestive system. Trabaho ni atay, trabaho ni tinae, trabaho ni lapay, ni abdo. Then pagplastar na siya, mayo ang dagan. Mayo ang dagan. Ana ra mo gud sa pinaka-importante. Kay sayang man kung sige ra kag inom pampabawas uni ang hinungdan wa nimo maigo. Ugma sunod adlaw, mao ra gyapon ang mahitabo. Mao ra gyapon ang mahitabo. Susudli pasudli lang na siya. Dire sa atong produkto, marekomenda ni Kuya Dodge, sige kaingon ko na nindot kayo. Makita ninyo na ang ato ang Kuya Dodge Super Syrup. O laklaka na. Kaduha ara nag-inom sa isa ka adlaw. Tunga a. Tunaw ni mo nagtubig, yugo ni mo mayo. Pagtunaw, grabe na ka-espeso yun. Pagtunaw ni mo, bugnaw pa dyan kayo. Inuma ang katungaan na, wapay pamahaw. Dayon, sa mga dili magkabawas ha, walay pamahaw. Dayon, pagkahapon, bago manihapon, inuma po ang katunga. Vitamins and minerals, trace minerals and probiotics na anadya, mga duga-duga. Oh, grabe, mga duga-duga. Sa prutas or gulay. Ingani gikaingon ko na mapanos na siya. Pero magamit lang dayon, mainom lang dayon, makatabang na aron ma-restore ang imong digestive system. Unya ang kaso man simbako dunay mga cancerous nga mabuo diya sa imong tiyan, sa imong ginhawaan, mapakgang niya tungod kay naa siya antay ang cancer na sa guyabano. Nasa dragon fruit munang grabe na siya kapula espeso jud kayo murakag si Dracula na suyo pug dugo kadlawng dako. Napo na siya beetroot powder, naka beetroot na po na siya nga na siya ka powerful, grabe ka antioxidant kayo ang Kuya Dodge Super Syrup, labi na sa mga bata. Kaya sigihan rin mo nagsuksok ang lubot diyag supositori pagkaog mamorgya po'y bation ana. So gikaingon ko na resolbaha ang hinungdan, ipabalik, ipatrabaho ang imuhang tiyan. Nya sa mga idaran, muna siya, Kuya Dodge Super Syrup, dayon, Kuya Dodge Spirulina, BG Tablet, o tulo or upat. Pulos na siya mga gulay-gulay or prutas para nga makatrabaho o balik ang imuhang digestive system or sistema sa panunaw, sa rason or sa punto, ma-repair na siya, ma-restore na siya, makabawas na kaugtarong adlaw-adlaw. Ha, di ba? Kasayon ana, nganong problemahon man na? Nga naa may sayon nga solusyon sa produkto ni Kuya Dodge. Di ba? Kuya Dodge Super Syrup. Pagkuhan ni mo ana, tunaw. Dabi na, imong bata, ikaw, naminaw karon bata or tiguang, basta maglisod o bawas. Katunga imna, wapay pamahaw. Wapay panayapon, katunga imna. Paloapi na yun, pasundi o Kuya Dodge Spirulina Vegetablet. Pulos mga biji-biji, gra biji-biji. Tulo or opat. Kana na sa likay sa mga pagkaon nga makahatag og kanini ang kakuan, kaproblema sa atong tiyan. Ya, ikaw mama nga naminaw ron. Asa, sige, pakaunay mga nakatdog. Ay! Muna sa mga front rabia sa mga cancer karon. Oh, hotdog, beef loaf, sausage, kung naman yung anak nga ko. Kay ring-hiring naman mo, anak. Nga dili kay magpritog isda, pritog karne, kadalihok, crispy fry. Nonsa. Kadalihok, magic sarap. Mga cubes. Ayun yung nara na. Muna, mabot sa punto. Ginadayin ganahan. Wanay lami ang sudan or pagkaon. Kinanad naman mo sa mga instant or artificial nga mga seasonings. Ah. Muna siya. Pag wala na, adi na kaganahag kaon. Di ba? Likay lang sa mga ingon ana. Wa may mawala ni mo kaon kag prutas gulay di. Ano say ko na may buntag kuya Rods. Sa may angay tambal. May. Sa akong papa boy nga dili man makatulog sa gabi. Ang turbuntag, 67 na iyang edad, maluoy na ko, Kuya Dudes. Sa iya, maski naginom na siya o sleep well, dili gihapon makatulog. Tabangi ko, Kuya Dudes, salamat. Anani taga Bunawan, Agusan del Sur. Morning ni mo diyan. Dili makatulog iyang papa daw. Sa 67 ang edad, bisan o kanini ang gipainom na niya sleep well. Duha biya sleep well an Kuya Dud, si sleep well na or katong over the counter? Okay man gyapon to. Pero kanang ingon ana imuhang papa so, dili makatulog depende sa iyang lifestyle. Kay basig adlaw magkinatuog na. Kay kanira bang mga edaran musigig reklamo nga di mi katuog. Di man mi katuog magabi oy masigi ra man mi glimbag. Alang nga sa adlaw magkinatuog man. Makalingkod lang gamay dahil landag kapilo ang uho kinatuog nagtuo pang laway. Manay nga nakasagaran ba si daran? Reklamo kadi makatulog magabi eh. Pero sa adlaw sa kabalo nagsigi na ditong perminti dahil sa makatagpilaw. Kaya kung dili makatulog matay di, lisod buhi on ang tawag di makatulog. Nga na nga edad o likay kay base og likay sa mga kape mga grabe nga loaded sa caffeine. Oh, niya 67 ako ganay mama 76 78 na ba ni akong kanini ang maidlot nga inahan. Kusog pa kaayo magkahig-kahig anang scroll anang cellphone. Sige tanawan ng TikTok. Oh. Kusog kay mag ako mo to gi-advise na ko nga oy, ayaw kayo palabihan na kay maguba na ang kanini ang estado sa imong oras sa schedule sa imong pagkatulog kay nagpasulabi nagpaturbar ka ng cellphone na maipas ka. Ayaw delikado na. Likay na wala asa na ninyo. Kanin tagaay og ruta or disiplina imong inyong lawas. 67 akong mama 78. Kusog pa kay mag cellphone. Isa ra gyud akong giingnan nga ayaw gyud pangihi diha sa cellphone ma. Basin unyag maabot sa punto nga nagtiktok-tiktok na kadiha na pwede ni mo yaka-yaka din na imong gibidyo na i-upload ni mo diya sa Facebook din nangihi ka na sa may itsura na naingon na nagbalbak ko ang gahi. Makita ni ng kusahos. Naan naman kita na isa na sa mga rason. Isa dyan na karon sa tinuod lang. Tagdugay na matulog ang tao. Nga nung di mo katulog, naguba na ang sistema. Ruta or oras. Kaya nga naman, bisag katulgon ta, giduka na ta, sige na tag panghuyab, gumikan kay na atay cellphone, malingaw ta, mawala. Kanang mo, kumbaga, mapukaw ang imuhang ulirat. Nga imbis, ang imong lawas, nisugo na nga katulgon ka. Oh, ginianglan na naipahuway, pro. Sige kag cellphone, naghulat kag chat, or na, nalingaw ka, kinakay nakita, pag scroll ni mo diya sa Facebook, na yung mga interesting kaayo nga mga activity diha. Isa na sa mga rason karon, dili lang kay tiguang, apil na mga batanon, guba na nga itong sistema sa pagkatulog karon, nga naman, alas 10, alas 11, alas 12, daghan pa kayo naglatagaw ng mga batanon, diya sa gawas, kaya nga naman, na naman tayo mga tindahan, ng mga 24/7, Og bisang pag naa ka sa balay, tungod sa social media, guba na ang ato ang sistema sa pagkatulog karon nga mga panahon na. Munay labing tinod. Kung nag-cellphone na imo ang tatay, 67, bawi ang nag-cellphone. Kay basig ang nakabilar ana, youporn. Basig dito na napaingon sa UGs. May na kayo mo search ang mga tigulang karon. Tinira ni Marie si kumpare. May kayo mag-type-type akong mama eh. Ah, kutob siya na yung muagi si Iang Wall, ipang ad print. Hindi ang nagka-problema kay dili usahay maka dili usahay maka-catch up sa mga kuan sa mga naka-post diya sa social media, mag-comment-comment di pagid mao. Sabi niyo, ipanglahi siguro nato na yung mga tiguang o kaning batanong social media. Labi naglabag kay sa ilahang kalooban. Ang ilahang panindigan, ang ilahang edad nga magkatiguang na aloy kay mga batanon kasabaan ni dos kumin seksyon. Tibitaw, ana lang, isa na sa ato mga bantayanan. Dili lang kay mga edaran. Dili lang gid kay ingon sa mga edaran. Isa na sa ato mga kuan karon. Sus ako asili. Sila palit og sudan kay healthy. Sus ako asila palit og sudan kay healthy. Asa man ni manager na namaligya kag sudan dia? Ang akong paborito sa mga karinderya, mga eatery. Panigable na ko nga naay linapuan nga pako or adobo nga takway. Bisang pagitaparan naghumba og bulalo dia. Sabaw ra akong pangayoon kay ang akong ipaserve kana gyung pako or di ba ka takway. Nga na yung linapuan nga okra. Namay nga na sa mga karinderya. Mga kananan nga inato lang kayo ni Gable. Murag na. Bisang pag nagtapad pa ng mga halang-halang di bulalo, mga humba, nini ang mga unsa pa ng naadya. Pag nigable na ko sa unahan nga kaldero, na dito ang kaning inununan, pako nga linapuan, o di ba ka okra nga linapuan, or naaman jud na sa mga karinderya ang adobo nga takway. Pag munay akong maablihan, munay ako ipaserve na magpabalot pa ko bago kumulakaw. Liwa. Unay nindot dia. Pero inigable yung ini unahuna ang tanang humba dayon mo. It's all up to you. So kani, basig ang imong ipatumar, bunawan man kano, bunawan agusan dil sur si An-An. An, morning ni mo di An, nag-reply siya. Kuya Dodge, dili man siya mga pi. Dili pud siya mag-cellphone. Salamat kay An, naminaw ka karon. Bayo FM Bunawan, thank you. Morning ninyo dia. Kuya Dodge, sleep well. Katong Kuya Dodge, sleep well. Paim na siya duha or kaniniyang upat. Tapos, ang iparis ana, Kuya Dodge memory enhancer. Kaisa na siya kung dili buo or intact ang ato ang memory atong mga neurons and brain cells, dili siya aktibo or nagkatibulaag siya, dili siya healthy, munay kasagaran bation sa tao. So sa maglisod og tulog, di katulog magproblema, ikatulog makatulog man, makamata, di nakabalik katulog para nga mahatag og mayo nga relax ang ato ang lawas. Paminawan ninyo ni og kanimo inuma, kanimo ipalita. Duha ka ko, duha or ngadto sa upat ka Kuya Dodge memo kanini ang Kuya Dodge sleep well. Tapos duha ka Kuya Dodge memory enhancer. Ang target na to ana nga ma-relax dili kay atong namay imong mainom nga pakatulogon ra ka pero luya gihapon imong lawas inigmata nimo. Ang atong buhaton ana restorer ba restoration sa nahitabo sa imong lawas. So ang atong targeton utok para nga di siya maglatagaw yang huna-huna. Tagaan na to siya tama nga nutrisyon sa iyang utok. Muna siya, Kuya Dodge memory enhancer duha or Kuya Dodge, parison ni muna, ipaparis ni muna siya ang Kuya Dodge sleep well duha or upat. Buntag o to hapon, kadahuman kaon, hangtod nga mahibalik ang normal niya nga balansi sa pagkatulog o sa iyang trabaho sa iyang utok. Ingon ana inyong buhaton sa mga naminaw karon nga maglisod og tulog, di kabalik og tulog. Oh, tagsara makatulog, lisod kayo ikatulog. Kag kana inyong imnon, magtulog na mo, tulog na, tulo laway pa. Puti-puti na inyong aping, magpugis-pugis. Ano tayo gong oras? Ako karon adlaw na pod. Kukini inyong pinalanggang Kuya Dodge. Nang hinaot nga nakahatag na sab ko ninyo dugang pagtulunan, kalingawan, impormasyon, may kabahin sa panglawas. Daghan og daghan kayong salamat sinong pagpaminaw. Ang tudugma pon sa susamang oras o susamang istasyon.

FM Radio Favorite Music Radio FM Radio. Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
0: 96.7 FMR Davao de Oro. The Vibes, sa sound trip.
2: Ang lupet!
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Back-to-back partners sa kayuhan.
5: Alang sa mga nagbantay sa ilang kidney health, ang Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule adunay herbal support para sa mga kidney wellness o UTI recovery. Suway sab ang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, ang kapeng herbal o organic na makatabang sa abdik nga adlaw para sa lawas na mas ligon. Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule o Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga butikag drugstore duol sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Dugang kaalam alang nimo nga ang panyawan daghang benepisyo. Iladusab sa tawag nga makabuhay ang ugat, stems o dahon niana ginagamit nga herbal treatment sa dugay ng panahon. Ania ang pipila sa mga balatian nga maalimutan libyuhan sa makabuhay, anti-malaria, anti-cancer, panambal sa mga kasamaran, kagid, gout, arthritis, malaria, hepatitis, anemia, constipation, hyperacidity, abdominal pains o impotence. Mapalit sa mga butikag drugstore duol sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
6: Si Bonbon, sir.
7: Bonbon, tagaas sa mga bon.
6: Nakalektibo sa
7: tabato. Ah, nabasa na ko imuhang text nga nakagamit na ka o nakainom na kag pito-pito capsule. Unsa may gibati din mo, sir?
6: Injury akong spinal.
7: Ah, injury ang imong spinal.
6: Oo, katapos ang akong pag-ihi. Kwan, trouble. Gagmay nga si ikong ihi. Pero karon medyo damo-damo na akong kwan. Medyo namin na akong pag-ihi.
7: Pila ka adlaw si man na buwan imong pag-anto sa nang imuhang dili maayong pag-ihi?
6: At tinuig na, sir. Sa mga tatlo na katuig.
7: Uy, tatlo katuig na?
6: Oo. Nag-opera ako, sir. Dugay na.
7: Niagi na po kag operasyon.
6: Oo, kwan. O sa likod, sir. Kag sa akong nga kwan. May naipatuloy sa akong tanto.
7: Ah, okay.
6: Medyo kwan na. Medyo ano na. Medyo normal na.
7: Normal na.
6: Pakaw sila sa ano. Kung naay sila palatian. Palatid sila sa ano. Sikpito kapsul.
8: Pahirapon.
7: Kumpletong pangalan ganin ni mo, sir?
8: Romel Flores, Kapatagan, Lanao. 45 ko na diagnose of diabetic, sir. Dugay kayong inanto sa akong jambing sakit. Inaliging diabetic. Daghang kayo ang pwedeng bawal. Muna nga mga doon katuwig na kapin akong gainom man ng inyong produkto, sir. Pati ning sa akong mata, medyo ni aninag na po siya gamay karon kay nag-maintain ko ng inyong pito-pito eye drop. Daot pagyan akong baga, nagluwa pa kong dugo. Mahal mo kayo, di man ako makaya yung mag-insulin ta. Muna nga, kapito-pito na lang ko. Katong grabe pa kayo ko, luwa sa buntag, luwa sa hapon, tapos kakapri ko, buntag hapon. Muna, doon ay giambing diya. So, layin ninyo, palit ang pito-pito capsule o pito-pito ay kapatanan nga produkto sa pito-pito. Maayo kayo, alam ako.

0: pa.
1: Gigama sa Milven Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
2: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag ug lingaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balat. Ang programang muhatag ug pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
3: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
4: Yeah!

0: adlaw sa tanan. Bayong adlaw Mindanao, bayong adlaw Luzon og Visayas, Pilipinas. Maayong adlaw kaninyong tanan. Welcome dinhi sa to ang Dulumanon. Sa gihapon ang Dulumanon na inyong ginapabinawan, ang Dulumanong Gulong ng Palat with your DJ Onyok ng Bayan. Ang inyong DJ nga sa baan, DJ nga lingungog, ang DJ nga dili guwapo, dili tisoy, pero og imong mahikapan makabutoy. Naglanog-nanog kita mga igsuon diri sa probinsya sa Bohol, labi na po sa mga taga Camiguin Island, mga taga Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Bukidnon, diri po migala sa Cotabato Province, Davao Region, Agusan del Sur, og Diapos Provinsa Migala sa Surigao del Sur. Kaninyong tanan mga kasama, mga idol, mga kapatid, mga kapuso, mga kapamilya. Welcome, welcome sa programang Gulong ng Palat. Laing sinder na po ang atong tukion. Laing sinder na po mga palangga ang atong pahilakon. Laing sinder na po mga palangga ang makadawat og bulawanong tambag gikan ni DJ Onyok ng Bayan. Tignan ako ba isa-isa pa ang ato ang mga hook up FM station tungod kay ubay-ubay na magigimong dinan. Limited ratong ato ang time stack na minoon. Hotline natin mga palangga 0955-399-0269 again 0955-399-0269. Mayong adlaw sa ato mga tindirag mga tindiro. Narumigala sa taksa-taksa nila ka mga area o sa ilang mga taksa-taksa ka mga tindahan. Hello sa inyo mga tindirag mga tindiro. Kinahanglan mo, smile gin mo ha. Ayagin mo smile. Ayagin mo smile, smile gin mo. Nabale na may hinoon oy. Kinahanglan gin mo, smile mo mga tindirag mga tindiro ha. Kuha ninyo. Narabay mga tindirag, mga tindiro nga. Pagsigig mugtok. De good mo. Ah, mahalinan sino mga negosyo magmugtok mo diha. Ngisingis ipon panalag sa mga tindirag, tindiro. Okay. Ato mga driver, shout out. Mga gwapo nga mga driver, mga habal-habal driver, basta habal-habal driver, gwapo!
1: Ansa deje, ansa deje?
0: Basta habal-habal driver, gwapo!
1: Sabaja, murara magang bright.
0: Tinuod bito na!
1: Sala do! Istoryahe!
0: Istoryahe, sam tinuod mo gud na!
1: Ayoy!
0: Basta habal-habal driver, wapo. Ayoy! Shout out! Kapilay ka na ko nagitambag sa mga driver, amping sa biyahe, ingat sa babae. Ayaw! Tutok sa dalan, ayaw sa dughan. Ayaw! Okay, dito maglakay! Oy, dali aras panahon, no? Pizza 29 na karon. Og mang adlaw na gid mga palangga ang atong raffle. Og mang adlaw na atong raffle. Mao na kamo diha. Next na mo kung nakagamit na mo pito-pito aron makaapil mo sa atong raffle. Pwede pa mo maapas karong adlaw kay ugma ang atong raffle. Ayan. Ay nag-text diri o DJ, tagpila ng inyong haplas. Ang atong haplas mahigala tag 120 o 125. Dili na mulugi anak kay humot gyud kayo ning atong haplas. Duhan ka klaseng haplas. Na ay pito-pito herbal oil o pito-pito liniment oil. So, wala mga igsoon. And Atomus Butika, nadihan mga palangga, mapalit ang katuang mga produkto. Then si on saon pag haplas. Haplas gun nga way pinalaktaw. Abi ninyo og mang haplas bitaw mo nga kanang nailaktaw-laktaw. Nako. Dugay ang kayuhan ana pero haplasan gani ni mo imong asawa og imong bana nga wa gyud laktaw-laktaw. I so. Pagka anindot mga higalas pamati. Mo na gani nga og mang haplas mo ayo gud laktaw eh, ha. Kana bitong
2: Loy, haplas sila good ko, Loy B.
0: Kinsa man na si Loy, oy. Ako si Don Mars Barbershop.
2: Ay, Don, haplas si ko Don Mars B.
0: Sa napita?
2: Diri, oh. Sakit ako likod.
0: Talikod?
2: Sige, matalikod ko. Don, ikinaya lang. Pagka lami, lami yung paminuno ko sa pito-pito liniment oil. Ahalan kaayo. Don.
0: Day?
2: Pwede, ikaw na pad akong haplasan.
0: Sige.
2: Ambi ang pito-pito liniment oil, be. Haplasan di ka.
0: Pagkalabi. Pagkanindot sa pamati. Pag makahaplas o pito-pito liniment oil. Wow. Diba? Oh, di ba? Ana ra. Ana ra kasimpul. Napoy tiguang mga palangga nagpahaplas ingon pong tiguang.
3: Day, haplasi ragong ko, day.
1: Oo, sige, haplasan di ka.
3: Ay, salamat. Magpahaplas pong ka, day.
1: Ay, sige, haplasi ko.
3: Sa mandapita, day.
1: Di relax, kuto-kuto.
3: Be.
1: Ay, unsa ba na? Lahi ba na yung maghihaplasan? Ikaw, ha? Kuto-kuto. Ayaw nang laing kuto-kuto. Basig matang kogo ta kakaroon. Magpahilo tas kuto-kuto. Lahi pong kuto-kuto yung maghihilo. Isang asara na maabot yung kamot.
0: Okay! Tawa ragod ta kay ulo mong gunay puhunan na to ang mukatawa aro malipayon. Kaya sa magsikag hilak wa jud kay kalipay. Dirita mga palangga. Tigmo na to ha. Wa pagod na tubag mga palangga atong tigmo mga igsuon kinsa kay makatubag ani mga taga Bohol ba? Mga taga Kamigin ba, Miss Or, Bukidnon, Cotabato, Davao. Diha ba mga higala sa Agusan o Surigao? Yan sa kay makatubag, aning atong tigmo karon. Ang tigmo nga nagsunod-sunod pero dili magkita ay magsagubangay pero dili magsulti anay onsa may tubag. Okay, DJ tubag na ko anang imuntig mo kay mata. Dili mana mag-istoryahan ay Jinjin ni kuya. Mata ko no? Mata! Direta sa lang mensahe. Dejo unyok, nakapalit ko og pito-pito herbal capsule og kanang Coffermex ninyo og eye drops na ako namino diri sa Davao. Sige, sige. Ito sining ikuan mga palangga. Right. DJ, kamot ang akong tubag. Anong imuntig mo? Kay magsagubangay pero dili magsulti. Anay, maon ang akong answer. DJ Unyok, mik-mik din namino diri sa Surigao del Sur. Bisling. Hello sa mga taga Bisling. DJ Unyok, ang akong tubag sa tigmo. Kay panon sa mga isda kay magsunod-sunod mana sila magatubangay pero dili mana sila magsultianay. Ako na si Rolly sa Kinugitan. Ay pagpaminaw ni mo niya Rolly. Good AM sir, asa ka na, wala ka na sa radio ay ika ni Evelyn Francisco.

0: Nagbo pero di mag-istorya. Ako si Manny G ng Mlang Tabato. Hello sa mga taga Mlang. Good morning kuya. Akong tubag sa tigmo kay amang na nga nabuta. Naglakaw-lakaw apan dili magkita ay kay butaban. Nagkasagubangay apan dili magkaistoryahan ay kay amang man. Ako si Luciano Corsiga, taga Monte Vista, Davao de Oro. Salamat sa pagbasa, kuya. May lang unta muda og ko kay magpalit ko og pito-pito, kuya Onio. Naamoy kwarta, ayun na mo paabot o makatubag pa mo, ha? Pero makatubag mo, mas maayo. Pero og naano mo yung mga gihambin di, ha? Ayun na paabotag pila ka mga buwan bago pa mo makadaog stigmo. Kasi inigdaog ng stigmo, wa na. Kutas-kutas na mo diha. Good morning, Dijonok Marilyn Minusa ng New Bataan, Davao de Oro. Dijon matubag ko si Muntigmo. Ang akong tubag kay mata. Kay ang mata nagsunod-sunod man na bisan asa kamuadto. Mao nga bisan magkaduol. Pamudili dyan mo magkaistorya. Kay ang mata wa may baba. Atong liliun computer. Magandang araw po, DJ. Wala na po supply dito sa okay. Dennis Picas, mga palangga. Wala do supply. Sir, ang tubag ko stigmo mao ang gunting kay gisulod sa tila or panapton o giduot-duot aron maputol sa katapusan ang tumoy sa gunting mulukso kay naputol naman. Nanay Ninita M. Daguok, Barangay Amaga, Liloan, Southern Leyte, 82 years old. Ah, sa Picas. Kuya, taga kalilangan ko, pero na ako karon diri sa Davao de Oro. Kusog kay imutulaman nung diri, kuya. Idol ka, itikay ingon sa kubana. Magkanta daw ka nindot tingog. Kantahi ko, kuya B, kanang muling binuhay mo. Ethel ni, lamat na Ethel. Ayong pagpamino ni Mudiha. Okay, mga palangga, mino sa taga testimony. Ato sa ning paminawon ning testimony, mga palangga. So, kamo diha mangigsuon ko og naamoy mga ginabatyag sa kalawasan. Kanunay gid nato hinumdaman mangigsuon nga maggamit kita og pito-pito herbal capsule og pito-pito herbal Covermax. Kay karong panahon na mangigsuon, daghan kaayo mga taong masakiton. Nya, pabalik-balik ra bigud ang sakit, mga palangga. Ayo pabuta mga igsuon kong mulala ang inong mga ginabatyag sa kalawasan, mga igsuon. Paminawon sa nato ning testimony, mga igsuon ko. Hello, maayong hapon.
1: Hello, maayong hapon.
0: Maayong hapon, ma'am. Taga-asa ganun ni Palihog.
1: Taga-matag-ob ko lang eh.
0: Matag-ob?
1: Oo.
0: Asa man ni nasakop ning matag-ob?
1: Ah, Ormog.
0: Ah, okay, Ormog. Pangalan ganun ni mo, ma'am, kay akong isuwat dire Robak Apil Cash Raffle.
1: Oan, Violeta Ikoy.
0: Pila edad di Ma'am Violeta?
1: 81.
0: 81? 51.
1: Ah,
0: 51. Oh. Ah, okay, 51. Kining minyo na si Ma'am Violeta?
1: Oh.
0: Pila kabuk anak di mo?
1: Apo, pito.
0: Pito?
1: Oh, namin yan ang uban, oy.
0: Ah, imong bana, pila kabuok?
1: Ayaman, usara.
0: Okay.
1: Paminawan ako sa imong iskasyo ang kakuan. Ni kalas 11.
0: Ganong ganahan magkamaminaw?

0: ka ng tumutig mo, rabaw, naglimo ko gusto ito pagtig mo.
1: Ay,
0: ako rin niya ito, akong pulong rin ito.
2: Akong pulong de ang kwan, tubag ato.
0: Bitaw.
2: Sige lang, basin sunod. Ikaw na makadaog puhon.
0: Puhon, kadaan ako mamunong.
2: Sige, sige. Okay, ma'am, kining nabasa na kay mong text mo, nakapalit na kagpito-pito kapsul.
0: Oo, oh, kaduha. Pero kung alam niya, makapalit na magpapalit sa mga korta.
2: Asa man ka nakapalit, ma'am?
0: Ormoc.
2: Sa Ormoc? Sa
0: Green Med Pharmacy.
2: Ah, okay. Unsa may pamati ni mo, sinihang nakainom kagpito-pito kapsul?
0: Ako makatulog-tulog naman ko.
2: Kaniad to di ay, dili di maing tulog di mo?
0: Lagi o, oh, suko na to giniro.
2: Uy! Gano'n man?
0: Nag-inom kong amigo, nag-inom sa'yo ako, para di sa tambalan ko, lagi daw pinhig. Nag-prenbog pinhig, wala naman ko katuga, suko na nahilot ko.
2: Daghan na giniinom ka mga herbal pod, pero wa good maulian ka na imong gibati ni mo nga dagdugay ka katog.
0: Oo na, naka para chuba amigos ko na makaniwa man ko ng amigos.
2: Sige. So karon nakainom kag pito-pito kapsul, kumusta naman imong tulog ni mo?
0: Katog-tog na ko dito gyud para sa una di mo makahinanok dito ka. Ya, makakorta ko, makakorta po ko, pito-pito.
2: Unsa man ka oras sa makatulog ni sa una?
0: Ang katulog ko, mga nasa-usyo pa ako, makatulog na ko.
2: Katong January, nga pila kabuwan kang di katulog, unsa man ka oras nga tagdugay matug?
0: Hindi di ko makatulog.
2: Magbuntag yun?
0: Makatulog na kung kadali niya, wala, di na ko matulog, magbuntag.
2: Unya luya din imo ang lawas di bok adlaw kay kuha makastog.
0: Oy.
2: So karon makatugtog na kasidihan nakatilaw kag pito-pito kapsul.
0: Oo.
2: Wow, salamat sa Ginoo. Okay, daghan good karon sa mga tao sa kalibutan nga tagdugay makatug. Agdaha sila ma'am nga moinom sila pito-pito kapsul aron maayo pod ilang tulog.
0: Oh,
2: dama,
0: naama po
2: mo silingan maminaw. Unsa may imo ikasulti sila ha ma'am? Katum, agdaha sila ma'am, ngumiinom sila.
0: Oh, agdaha ako nga. Palit mo na pito kay kapsul, pito kay toko pinik kay lamig ko ron yung lamig ang inyong tog.
2: Nakatila na po kagkape.
0: Oh.
2: O niya, unsa may ikasulti ni mo? Sadya nakainom kag kape?
0: Hindi ko paminaw.
2: Indot maminaw ni mo? Unsa may kini ang ginakapi na mo kani Anto di ay?
0: Ausay, istig na ausay ka ng kainuan.
2: So gibiyaan na ni mo, gipulihan na mo pito-pito Confirmex. Sige. Ma'am, salamat kayo Ma'am Violeta.
0: Sige na ako makadaw sa makabunot rapo kung makapatipito-pito.
2: Sige, atong paningkamutan nga mapilian ka karon July 13. Next week na, hapit na atong raffle.
0: Tago.
2: Daghan ba na minaw na siyong programa, ma'am?
0: Oo, daghan, oy.
2: Sige.
0: Ako mapakusgan ako speaker.
2: Wow, malingaw yung ka.
0: Malingaw ako sa minaw, oy. Malingaw drama, ina kong drama.

0: Hello, good morning. Si DJ Onyok ni. Si DJ Onyok. Kasabot kag Bisaya, ma'am?
1: Di po, kay Wari. Tagalog na la po. Taga dito po ako sa Katbalugan, Samar.
0: Ano po yung pangalan mo, ma'am?
1: Vilya Jukton po.
0: Ano po?
1: Vilya Jukton.
0: Okay, si Ma'am Vilya. Ma'am Vilya, ilang taon ka na po?
1: 47.
0: Okay. So, palagi po kayo nakikinig sa programang Gulong ng Palad?
1: Opo, every 1:30. Lagi po kasi ako tagap-subaybay po kasi ako ng mga programa ng MSFM dito sa Katbalugan eh.
0: Nabasa ko po yung text mo, ma'am. Nakabili na po kayo ng 7.
1: Opo, mga 30 na po kapiraso kasi doon po ako bumili sa sa ispharmacy at saka sa may Hazel. Kaya naubusan po sa ispharmacy, doon ako sa Hazel. So, Arsil. Arsil ba po, Arsil?
0: Okay.
1: Arsil, 30 pieces na yung nabili ko, bali 3 pad na.
0: Tatlong pad ng 7 capsule.
1: Capsule.
0: Okay. Kumusta po yung paggamit mo ng 7 capsule, ma'am?
1: Maganda siya kasi yung nakakatulog na ako ng maayos kasi dati kasi hindi ako nakakatulog lagi gabi-gabi. Mahirap talaga ako maantukin, hindi talaga ako dinadalo ng antok. Ngayon, pag umiinom ako, yung pag-inom ko nga lang po ni Junior, masarap na yung pagtulog ko, nakakatulog na ako, tsaka yung parang magana yung pakiramdam ko kasi dami pa siyang trabaho. Meron po akong maliit lang na sari-sari store.
0: Okay. May anak na po ba kayo?
1: Wala po kami anak kasi meron, nagkaroon po kasi ako ng mayuma.
0: May mayuma po kayo?
1: Opo.
0: Okay. Ma'am, ilang buwan na po yung hindi kayo nakatulog?
1: Matagal na. Basta ito na talaga yung yung nararamdaman ko. Ito na talaga yung daladala kong sakit na hindi ako nakakatulog. Minsan nga, magdamag. Parang hindi talaga ako inaantok na. Hindi ako dinadalo ng antok. Hindi ako nakakatulog. Pinipikit ko lang yung mata ko pero hindi talaga ako nakakatulog. Gising yung isip ko.
0: Pero ngayon, kumusta yung tulog mo?
1: Nakakatulog na po ako kasi minsan nga, alas 7 pa nga lang, antok na ako eh. Gusto ko na talaga matulog.
0: Okay. Ma'am, ano po yung masasabi niyo po sa lahat ng mga taga-Samar na hindi pa nakabili ng 7 capsule?
1: Ang masasabi ko sa kanina, sana bumili sila kasi herbal lang naman yan, saka maayos yun sa parang nag-respond siya kaagad. Maganda yung pakiramdam at saka yung katulad sa akin na hindi ako nakakatulog. Okay. Nakakatulog na ako ng maayos.
0: Okay po. Maraming salamat po, Ma'am Vilya.
1: Sige po. Yung pangalan ko po yung Dilia Jukton po para may sali ako sa raffle.
0: Opo, isali ko po kayo.
1: Sige po, ma'am. Makikinig ako makaya sa programa niyo sa MSFM po sa Katbalugan.
0: Opo. God bless po.
1: Thank you.
0: So, hayag og dindot kaayo ang mga testimonies, mga balangga, from Samar and Leyte Province. Natin tawagan mga igsuon, marikulo de mga higala. Waro, manday lo. Naunsa manday oy. Expire man ni mga galay sa tinga na tuog makatawag ba ni taga kamigin igsoon be wala gani pantawa ikon siya naggamit ko 7 herbal capsule from Idilin Orang from Kamigin Island. Ayan. Hello sa mga taga Kamigin Island. Shout out sinong tanan din ha. Mag 7 herbal capsule adlaw-adlaw mga igsuon o niya dili gud po nato kalimtan nga ang mga kabataan palitan gud nato kanunay og Mimo Pro Plus for kids. Aron condition ang lawas, kusgan, bright, dili limtanon o niya dunay focus mga palangga panahon sila magdako. Onya mag-study labi na sa klase o leksyon at lali ra gyud makasabot ang mga bata mga palangga og makainom og Mimo Pro Plus. Dunay na gitawag og memory enhancer o booster no, i-booster mga palangga ilahang mga pangunahuna no, makita man nimo mga igala sa bata pag ilahang brain mga palangga loading, luya po ng lawas. Kaya burag dili na mo masabda ng mga bata. No? Kaya binagsuguon nimo og mantika ang niabot kay asukar. Wala sila focus ba? So, palitan na to atong mga anak og Mimo Pro Plus. Kadtong mga nag-edad og 1 to 12 years old, babae man o lalaki, matumboy man og mabayot, pwede gud mo inom sa ato ang produktong Mimo Pro Plus for Kids. Itang mga adult, pito-pito herbal capsule and pito-pito herbal Covermex. Kanang mga ginabati ninyo, I recommend gud pito-pito capsule gud dapat imno ninyo. Ha? Oh, ayo gud mo mga palangka nga lang kana kape-kape lang mo diha. Nas tindahan. Natay coffee ha, pito-pito herbal Covermex. Pero I recommend mga palangga, kining pananglitan, doon na kay Guaiter. Pito-pito capsule. Oh, pito-pito capsule lang yun ang imong imnon. Segunda na yun si pito-pito herbal Covermex. Ay mga high blood, ay mga diabetes, mga higala, ay mga barabara sa kogatan, pito-pito capsule ang kailangan ginato mga igsoon. Mag-unsa man ang barato o niya dili epektibo. Diba? Mingon mo nga, DJ, tag 20 man ang inyong capsule. Dito na lang ko sa tag Jason, awain nyo kay mahimo anak. Kung dito gin mo sa tag Jason, o tag 5 hon. Pero ang pangutana, naalibyuhan baka anang tag Jason o tag kuani mo? Nga po'y uban, DJ, barato na lagi kayo ninyo hang pito-pito capsule. Di siguro na epektibo, kaya barato raman. Ang pangutana, kanang branded ni Mudiha nga produkto, natabangan baka, basigwa. I-try ang atong produkto, mga igsoon, kaya basin kini ha, basin nga kamo matabangan. Kaya sa uban, ang ilang pagpamasin, sila na alibyuhan. Ang soon, masunod na ang line swama. Balik lang si DJ Onyok ng Bayan.
2: Hello, maayong adlaw. La, la, la, la.

0: Aniana, ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balat, ang programang muhatag og pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
2: Yahoo!
3: DJ Onyok, I love you.
4: Dear Kuya, daghan og daghan og daghan kang salamat kanimo, Kuya DJ, sa imong paghatag og pagtagad tig akong sigilanon o gulong ng palad sa akong kinabuhi. Dawata kini sa kinasingkasin ang pagtunol o pagsaysay tig akong suliran. Taugalan ko sa pangalang Edgar. Daog ko nagpuyo sa Cagayan de Oro City. Kuya Onyok, gibasol ko ang akong kaugalingon. Apan masayran mo o ganon gibasol ko ang akong kaugalingon o imo kong tugutan sa pagsaysay sa unang mga panghitabo sa akong kinabuhi. Di ko na lang ngayon sugdan ko ang mga panahon. Ya ako na kaminyo o sa kababay. Mao ni mga panghitabo.

0: sa kadaghang babae gaimong naibgan diha pa ka napadong. Puwar ba kayo naglips?
1: Ma,
0: ay kagwapon ni mong tuagong. Ano napadong man ka ng babae nga? Wa man in taon na iangay na iihang naong niya?
1: Ano ko panginaway, ma? Di na po biya ta gwapa.
0: Oy! On siya di gwapa? Kagwapa ng ibang baba di mo?
1: Ma, pinanggan ako siya, ma.
0: Pinangga lagi ni mo? Kanong wa man ka napadong at tong maestra?
1: Ma, maldita kito, ma.
0: Onya ka na! Onsa may trabaho, ana! Mura man gali nagaburing-buring. Murag ka tong vlogger nga. A day in my life as a... Adi lang ko magsumpay.
1: Ba't pasabot, ma? Dili ka uyon niya, dili ka... Wa naman siya magustuhin, ma?
0: Di naman si Ingon nga wa magustuhin. Ang ako lang yun. Marapag, di man kasaligan ng bayana.
1: Magkaribala niya, ma. Basta, importante, ma, plaster na yung mga anak ni mo. Nahimutang ni mga anak, malipayo na, ma. I love you, ma.

0: Ali na din hing.
1: Me, I love you.
0: I love you too. Imong mama ni mo ba?
1: Asag din si mama. Igon na nanagin na si mama. Hay blaron. Ako mo ay paminawa mi. Mahal ti ka. Pinangga ti ka kayo. I love you mi.
0: I love you too. Mahal ti ka. I love you so much. Ang samain. Sagda na ba na to, ha?
1: Dili kayo tantong gwapa ang akong asawa kaya. Apan limpiada. Dili tantong gwapa, dili tantong kaputian. Apan arte. Og labaw sa tanan, pinangga kaayo ko niya, kuya.
2: Aray, aray, agag.
3: Mao na. Sige, magugkagkaon og kwan ba? Sa kung sari mong papa ni mo, nagkaon na patkagbog na ho. Kinuo ko. Asa mo tong haplas, be? Pito-pito liniment oil. Ay, nako, kinuo ko. Mabalakar ba dayon kini mo? Edgar! Behilutong di ka.
1: Sige, be. Ihilut ako. Sakit kaya kung lawas na ko.
3: O, talikot na.
1: Aray. Sakit kaya kung likot na ko. Murag mabali man akong spinal. Aray. Kanilaging adlaw-adlaw taga. Lato-lato. Murag naglain akong paminaw na ko. Aray. Aray. Aray.

0: mabalaka rabadayon kinimo. Dili ko gusto ha. Dili ko gusto nga magluya ka. Edgar, magpakaayo ka, Edgar. Magunsan na lang ugula ka. Dili na ko kaya nga magsakit ka, Edgar.
1: Salamat. Lain niya kong paminaw na ko.
0: Edgar, wala na tayo kwarta. Magpakaayo ka, Edgar. Dili ko gusto nga maingon na na ka priminti.
1: Salig lang ta sa Ginoo. Me, salig lang ta sa Ginoo nga mulian ko. Lain gan kayo kong paminaw na ko. Mangayo kong pasaylo ni mo nga og ugaling wapo ko katrabaho.
2: Kumusta ka naman?
1: Jo, lain tagig kayo kung pamati na ko pa.
2: Ay, giinom ba ito niyo mong tambal nga akong gipalit, di ba?
1: Ba, wa ko mo angi itong tambala.
2: Ang sarap ba niya mag-tambal, di ba?
1: Yun na ako ginom pa. Gasto na kayo.
2: Ayaw pag-igulada. Huwag mo na lang ibang sakit, di ba? Wa na ka magkatrabaho ang imang asawa ni mo naglasong na.
1: Sagdain na siya pa.
2: Oh, nagdagog prutas ka rin. Kauna kini.
1: Butang hindi pa.
2: Di ba? Wa na kay mga barkada ga wa ni barkada ni duo aw ni mungari.
1: Mao lagi pa. Wa ni barkada ga ni duo aw nga ni nako.
2: Mo ni giingon ko di ba? Ang barkada maayo lang na kung naa kay kwarta. Pero og wa kay kwarta. Nah, it's a puwera na ka.
3: Kuya, nagsakit ko sa una. Pito ka buwan ko nga naglubog. Taas kaayo ang akong sugar.
2: Kuya, unyok.
3: Taas pagyog kong uric acid. Mako kasabot, sakit akong likod, sakit akong bata. Naapagyog ko yung TI, kuya. May resulta nga akong pagkabadlungon sa mga panahon. Gawa ko disiplina sa akong kagulingon. Ang akong asawa na pang-extra na. Maning dugang ang mga pangitabo.
4: Minyo nakaday.
0: Yes, tay.
4: Oh, palihog ko niya kung labanin akong sanina, ha? Dayon na amang ko'y brief nito nga wapa malabhi. Pero ayaw lang kawaw anang akong underwear. Kay kanang akong underwear lang ga, mahalon man ka na, ha? Levi's na.
0: Hindi ay tay.
4: Ah, inaguman ni mo og laba. So din sa kwarto o niya.
0: Nga naman tay.
4: Na ako'y ihatag ni mo. Sige na, agpasinan ang laba ni mo. Kuha lang tong brief. Ayaw lang kauwaw ato kay mahalon man akong brief.
0: Palaban ni tatay ang brief. Mahalon ka niyang brief.
4: Oh, mukuot sa kusakong pitaka, ha? Ako di ay
2: retired police ko?
0: Hindi ay tay.
2: Dati kong chief. Na destino ko sa adin na lang ko magsaba. Kining balita na ko nga may bana ka nga nagsakit.
0: Yes, tay.
2: Tabangan ko ikaw.
0: Seryoso ka, tay?
2: Tabangan ko ikaw. Pero ako tiguan naman ko. Wala ko makasuway o kanabang anak ba?
0: Dili ko pwede anak, tay.
2: Ay, ayaw lagsaba sa imo. Di lang ko ka magsaba, ano unsa day ka.
0: Pila sa di mong ihatag ni matay.
2: Tagaan, taga. Namang ko'y tiniguang na ko, dili na nako na magamit ng kwarta. Ay, bisag pila yung gusto. Naapadiha sa divider na ako'y mga hinipos ng kwarta diha. Pero, maragsiksik ka pa man kaayo. Init pa kaayo imong lawas. Ali nga re, ali, ali.
3: Dugay man ka ng kauli. Mi. Unsa problema ni mo?
0: Wala.
3: Mura mag na eh. Kinini na or
0: wala
3: ay rigog tabo ni me
0: wala
3: pagtarong ba nagbinuang na ba ka ngalina ko me
0: wala gani no
3: sinaanan sa imong liob chikinini na
0: dili na ko kaya ka mamakak sa imo ha.
3: Kasi dili kaya mamagkak. Ba't pasabot nagbinuang ka?
0: Sorry. Masailo ako, Edgar.
3: May lain ka na?
0: Wala. Wala ko'y lain. Nabuhat lang na ako ni Edgar tugod kay gusto ko baka makapalit sa imong gikinahanglan. Gusto ko ba ayaw ka?
3: But pasabot gabaligyan ni mo imong pagkababae? Kinsa ka na? Kinsa ng tawa na?
0: Mauning kwarta o.
3: Di ko madawat na ng kwarta ha? Ibalik na dito.
0: Edgar, gikinahanglan na itong kwarta.
3: No! Masugot pa kung mamatay ko.
0: Edgar!
3: Gustuhon pa na ko nga bawa. Kasi maulian ko sa tao nga. May nibuling sa mong pagkababahe, di mo? May nigupa sa tong relasyon, ha? Ingunana na baka ka-easy, ha? Ingunana na baka ka-easy nga klase nga pagkababahe? Ihatag lang mo basta-basta ang imong kawalingon.
0: Na ay rason. O gano'ng gibaligya ko ako pagkababae. Na ay rason, Edgar. Na ay rason.
3: Rason? Rason? Ha?
0: Di ka na tinood. Sa batuok ang sadili, Edgar. Tinuod ka na gisulti ko sa imo. Nabuhat ko lang ng gusto ko. Maulian ka.
3: Iulit ng kwarta. Pwede ba? Ha?
0: Sige. Iulit ko ng kwarta. Bahala ka.
3: ang pinakasakit. Sa paglakaw sa akong asawa. Huwag na siya mabalik. Dito sa nakiipon sa kwartahan. Retired police. Naningkamot ko nga mulian ko. Naayo ko pinaagi si mong produkto kaya. Pito-pito herbal capsule. O dito. Sa dihang naulian ko. Nakita na ko ang akong asawa. Nasakay sa sakinan. Kooban sa baong tiguang. Kuyon yung siyangin akong buhaton. Ang siyangin akong buhaton, kuyon yung. Ako papisang kuhaon og balik, kuya. Kung ako nalang sang pasagdan. Hindi lamang kutob. Magbaw kini. Ang akong gulong ng balat.
5: Mayong adlaw sa ato mga pinanggang suking tigpaminaw, ilabi na sa mga kakaubana natong 40 anyos pataas. Ang ato ang hisgutan karon, usa sa mga kasagarang reklamo, labi na sa mga nagkaedad na, ang rayuma ug ang mga gahubag-hubag sa tuang kalawasan. Kasagaran sa tua inigmata pa lamang sa buntag, murag lisod na ipahimutang ang tuhod, hawak, batiis ug ang abaga. Murag mamugos na ang bukog, magkasakit or magsakit ang joints o kasukasuhan, makabati sab og pagngulngul niining parte sa kalawasan. Kini nga kondisyon ginatawag nga rayuma, walay edad nga gipili. Mas common sa mga 45 anyos pataas. Naganaputag mga nahibawaan nga baba pa sa 45, ano? Wapay 40, duna na ikining rayuma. Maminusan ang flexibility sa usa ka tawo, mukunhod ang paglihok-lihok o maglisod na sa pang-adlaw-adlaw nga mga buluhaton. Og ako malipayon nga kanunay kamong nagpaminaw ning maong stasyon. Ako si Makabayan JJ. 5 minuto lamang kini nga programa. Dali ra kayo mga kaigsoonan. Hatod kanato sa Melvin Food Supplements Distributor. Makers of Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug uban pang mga herbal products. Og kabalo ba mo nga ang inflammation o hubag-hubag sa lawas? Mao'y dakong hinungdan aning mga kasakit. Apan, maayo lang doon na kita'y natural nga kapilian nga makatabang sa tuang panglawas. Mao kini ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Kini nga produkto usa ka herbal food supplement o gisagol gikan sa mga 8 kaklasing mga halaman nga dunay nindot nga effects batok sa rayuma o kasakit sa kalawasan. Unsa may sagol nining Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule? Tanawon ta, dunay luyang dilaw, natural nga anti-inflammatory, makatabang sa kasakit sa kasukasuhan o sa kalawasan. May panyawan na ilhan sa mga katigulangan nga epektibo batok sa rayuma. Duna po'y kining Miracle Root ang alingatong pampakusog o pampadaghan sa kining dugo. Serpentina, natural nga detoxifier o pangpanghupay sa kasakit, lagundi o gabon, tabang sa sipon, ubo o sakit sa kalawasan, banaba, mangustin o guban pa, makatabang sa resistensya o cleansing sa tuang kalawasan. Kini nga mga herbal or kini nga mga halaman kung sagulon sa usa ka kapsula, susama sa tuang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, makatabang sa pagpakunhod sa mga kasakit, pagpaayos sa blood circulation o pagpakunhod sa mga gahubag-hubag nga parte sa tuang kalawasan nga maoy hinungdan sa kasakit sa tuang kasukasuhan or joints. ato akining tumaron duha ka beses sa usa ka adlaw, 20 ka minutos. Una pakita mukaon sa tuang pamahaw, sa tuang paniudto o panihapon og hinumdumi. FDA approved kini. Safe gamiton isip daily supplement. Busa kung ikaw o ang imuhang ginikanan nakasinati na og pabalik-balik nga rayuma, arthritis, hubag sa tuhod, sa likod, abaga or sa hawak. Suway na dayon ang natural nga suporta gikan sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Natural nga herbal kauban kontra rayuma og mga kahubagan sa kalawasan. Alang sa mga 40 anyos pataas, labi na sa mga senior citizens nga gusto mubalik ang kalagsik og kining kalihok bitaw nato. Ang tanan, sabayan sa tamang pagkaon, inom og saktong tubig. Doon natay prutas, gulay og exercise. Available lang ato ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Ayaw kalimot to like, follow and share Melvin Food Supplements Distributor. Alang sa pangutana, 0985-295-5863, 0906-964-7406. Padayon kitang magpaminaw ning maong stasyon sa radyo. Alang sa daghan pang impormasyon sa kahimsog og longer healthy life, hatod kanato sa Melvin Food Supplements Distributor. Ako ang inyong makabayan JJ hangtod sa sunod nga higayon. Salamat.
6: Yahoo! DJ Onyo, I love you.
3: Hoy na mga palangga, wala man tayo oras mga egzoon aron magpadayon sa nahan. Maraming salamat mga palangga sa inyo magawan uban kanako. Sa inyong walay buas ka magsubaybay sa pagpaminaw nining atong tulumanon. Sa mga viewers na to, thank you so much. Sinsas mga viewers din ako mamasa ang inyong mga binsaya kay naslayo ang atong phone. Darbs Mabida, Nestor, and sa tanan-tanan nga mga viewers na to, we love you all. Og ako na lamang mag-aingon sa inyong tanan. Hantod na lamang sa sunod higayon, susamang oras og susamang istasyon. Dang salamat sa kuanday ha, dang salamat sa 94.5 DXSC Radio FM Tagbina sa Regadulisor nga nakalantaw sa itong live. Thank you so much, sir. Salamat kayo sa pagtanaw. Ako dalabang mag-iingon sa tuang literary sender. Natintal ang imong asawa tungod sa salapi. Ang iyang gibuhat para raon tato si Moha. Apan tungod na namin nahitabo ang Adonila. No choice siya tungod siya mga pangluod na padong siya sa usa ka tiguwang. Tingaling ni higugma og nadutlan siya na tintal sa pag-ayo ng atos tiguwang. Labi na nga na ay kwarta. Kwarta ang nakapadani sa imong asawa ngadto sa retired police. Kwarta ang rason kung gaano mikuyog siya. Kung nibiya sa diyan mo. Labi na nga nagsakit ka. Pero di kaluyuan ka sa Dios. Dili kay nabuhi ang nawa nimo ang imong asawa. Apan ang nabalik nimo ang maayong piskay sa imong kalawasan. Dako ka ng kadaogan sa imong kinabuhi nimo. Naangkon mo na ang kaayuhan sa imong kalawasan. Igamit sa Dios ang pito-pito capsule, pito-pito liniment oil, pito-pito herbal coffee mix. Gibarog nimo pagbalik ang imong kagulingon karon. Pasalamat yan Dios. Dingang salamat sinder para nako ayon ang gukta imong asawa nimo. Para bang gihapon. Ako naging sayang gibuhat din mo. Makapasailo ka, pero hugaw na kaayo ang inyong palaguban. Dako ng tunok mga panlisod na balion. Dagang salamat, Cinder. Dagang salamat sa mga Raminaw. Dalaga ng Diyos ka natong tanan. Bye-bye.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
7: Ako di ay si Chiselin Daguhoy, usaka housewife o businesswoman. Nag-edad o 28 anyos, nagpuyo diri sa Liangga, Surigao del Sur. Dako kayong tabang sa akoa, labi na sa akoa na naga-dysmenorrhea kada monthly period o dali ra sa gumas sakit. Sukad nga nakainom na ko aning Magnum C, dili na ko naga-dysmenorrhea kada monthly period o buyag na sab akong lawas. Dili na ko dali masakit. Kung mag-action lamang ang ako, ubo og sipon, motake lamang ako ni ining Magnum C twice a day o buyag na dili na mapadayon ang ako, ubo og sipon. Daghan kayong salamat Magnum C sa imong dakong tabang sa ako.
6: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In-ana ka-epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang kabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag o samad, makatabang sab kini sa mga dagapanglaga sa buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mutext o mutawa sa 0933-812-58 Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
7: Ako di ay si Chiselin Daguhoy, usaka housewife o businesswoman. Nag-edad o 28 anyos, nagpuyo diri sa Liangga, Surigao del Sur. Dako kayong tabang sa akoa, labi na sa akoa na naga-dysmenorrhea kada monthly period o dali ra sa gumasakit. Sukad nga nakainom na ko aning Magnum C, dili na ko naga-dysmenorrhea kada monthly period o buyag na sab akong lawas. Dili na ko dali masakit. Kung mag-action lamang ang ako, ubo og sipon, motake lamang ako ni ining Magnum C twice a day og buyag na dili na mapadayon ang ako, ubo og sipon. Daghan kayong salamat Magnum C sa imong dakong tabang sa ako.
6: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In-ana ka-epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C adunay 7 kapilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang, pakusgon ang inyong immune system. Huwag musukol kini batok sa onsamang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang Western countries, sama sa Estados Unidos o Europa, may bilib sab sa minipisyo sa balunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na! Mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mutext o mutawag sa 0933-812-5818. di na mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. Niya ang mga testimonya.
8: Ako po si Jubiloy ng Aldo Davao City. Labis na napapasalamat ang pamilya ko sa Diyos na nakilala si Magnum C Capsule sapagkat mabilis na nalunasan sa lagnat ang mister ko sa panahon na inatake ito sa UTI. Ganon din sa diabetes at rheuma. At sinabayan din namin sa pag-inom sa umaga ng Magnum Herbal Coffee with Mangosteen at Malunggay. Nakakatulong din pala ito na may lakas loob at tibay sa katawan para sa mga gawain natin araw-araw. Ako po si Jubiloy, nagtitiwala sa Magnum C Herbal Capsule at Magnum C Herbal Coffee.
6: Inyong nadungog ang dingog sa katawhan para everyday healthy. Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, ay mukhang mumutex o mutawag sa 0933-812-5818.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: 1021.
5: That time check was brought to you by
9: Governor Engineer Raul Mabanglo.
5: That time check was brought to you by
9: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
10: This time check is brought

0: your use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: EXL Makabuhay Health Hour.
7: Magandang araw, magandang kalusugan at makabuhay day sa ating lahat. Kumusta po kayong lahat? Sa mga kapatid nating may karamdaman o nararamdaman sa mga oras na ito, habang ikay nakikinig sa ating programa, huwag mag-alala dahil nandito naman po tayo sa isang masaya at exciting na episode ng The EXL Makabuhay Home Remedies. Ako po inyong lingkod, Dr. Glenn Sanico, at dito naman po tayo sa ating programa na hindi lang puro kwento kundi may mga kasamang tips pa at mga natural na produkto na siguradong magpapalakas sa inyo. At syempre, hindi lang basta-basta tips ha, kundi mga tips na pwede nyong gawing daily habit para sa mas masigla at mas malusog na buhay. At ang home remedy natin ngayong mga oras na ito, it's all about yerba buena.
8: What's up, bro?
7: Alright, no? Ngayong araw na ito, pag-usapan natin ang pinakapaboritong halamang gamot ni Lola at saka ni Nanay, ang yerba buena. Hindi lang po ito basta-basta maganda sa hardin, ha? Kundi magaling din ito sa kalusugan. So tara, alamin po natin kung paano ito makakatulong sa ating mga health concern. Sino ba ang hindi nakakilala sa yerba buena? O kung hindi kayo pamilyar nito, ito yung magandang amoy sa inyong bakuran. And I'm pretty sure na aalala niyo na po siya dahan-dahan. Ito po yung kadalasan nakikita natin sa ating mga bakura, no? And parang amoy mint. Ang yerba buena or tinatawag nating menta cordifolia ay isang uri ng mint na may matamis at preskong amoy. Kaya naman perfect siya sa mga natural remedy. Ito ay ginagamit sa iba't ibang klaseng uri ng kondisyon sa katawan. Kaya tingnan natin kung paano natin ito nagagamit sa bahay. Alam niyo po ba ang yerba buena ay isang klaseng herbal na ginagamit sa ating mga lola para mapapanatili ang magandang kalusugan natin. Isa ito sa mga natural pain reliever. Kaya kapag may sakit ka sa ulo or chan, baka yerba buena ang solusyon para dito. Hindi lang siya effective sa pag-relief ng pain, kundi nakakatulong din ito sa pagpapalakas ng ating immune system. Ang yerba buena ay kilala sa pagkakaroon ng cooling effect na tumutulong sa pagpapababa ng lagnat dahil meron itong antipyretic agent na kung saan ay kinokontrol o napapaayos ang mga nagsasuffer ng fever. Pagkakaroon ng relief sa colds and cough, kung may sipon ka o ubo ka, hindi lang siya pampatanggal ng mga sintomas, kundi nakakatulong din itong magbigay ng ginawa sa respiratory system. Sabi nga nila, kung feel mo ang stress, ang yerba buena ay parang isang refreshing minty vacation sa katawan. Kaya, paano nga ba natin ipiprepare ito para sa ating mga health concern? Bago tayo dadako sa ating main topic ha, so let's take break for a while para sa konting paalala ng Naiiaksal Makabuhay Home Remedy.
8: What's up, bro?
6: Kamakabuhay, ang damdama mo. Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
9: Makabuhay day! isip event coordinator na sayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginong make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Balaleng Proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
13: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
12: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mo as parents but also food para sa mo anak.
14: I love it,
10: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating main topic at paano nga ba natin ipe-prepare ito para sa ating mga health concern. Madali lang po itong gamitin ha. All you have to do is sundin mo po yung ingredients ito. Number one, prepare fresh yerba buena leaves at mainit na tubig. Dagdagan po ng honey or kalamansik pero optional lang naman to para at least kahit paano may twist. Pwedeng-pwede itong gawing herbal tea. Kunin mo lamang ang mga dahon ng yerba buena. Pwede mong durugin ng kaunti para mas magre-release siya ng lasa. Tapos ilagay mo ito sa mainit na tubig. Hayaan mo lamang mag-steep about 5 to 10 minutes lang, no? At siguraduhin mapapaamoy ka at mararamdaman mo yung refreshing minty scent, no? Kung gusto mong gawing mas masarap ito, pwede mong dagdagan ng honey or kalamansi, lalong-lalo na kung gusto mo ng konting twist sa lasa. Ang yerba buena tea ay hindi lamang papalakas ng katawan, kundi magandang gamot din ito sa pananakit ng tiyan and digestion. Inumin mo ito after meals. Hindi lang ito pinapadali ang digestion, kundi binabawasan din ang mga bloatedness or bloating at gas na kadalas ang sanhi ng hindi magandang digestion. And if you're dealing with a headache, isang tasa lang yan ng yerba buena tea and you feel the difference. Nakaka-relax na at magaan pa sa katawan. Okay? Ngayon, kung gusto mo ng topical remedy para sa external na paggamit ng yerba buena, pwede mo rin itong i-crush ang leaves nito at i-apply ito sa muscle pain, insect bite o kahit anumang klaseng skin irritation. Biruin mo, magkakaroon ka kaagad ng instant relief. Kung stress ka, may sakit ka sa ulo or even may lagnat, no, pwede mo rin itong ibahid lamang sa parte ng apektadong katawan. Yerba buena could be your go-to remedy. Alright, so napansin niyo po ba na ang yerba buena ay napakaraming health benefits? Hindi lang siya good for the body, kundi maganda rin siya sa mind. No? Nakakatulong din ang yerba buena sa pagpapababa ng stress and anxiety. Alam naman natin na mas mabilis ang takbo ng buhay sa panahon ngayon. Maraming mga factors na nagpapastress sa atin, kaya napakalaga na magkaroon tayo ng mga natural na paraan para mag-relax at magpahinga. Sa bawat inumin ng yerba buena, parang nakakakuha ka ng deep breath na nagpapakalma sa'yo. Pero syempre, laging tatandaan na kung mayroong mang malalang sakit, much better mapakonsulta talaga sa ating mga kapatid na ting doktor, no? At ang herbal remedies gaya ng yerba buena ay nakakatulong sa mga minor concerns, pero hindi ito kapalit ng professional medical advice, ha? Laging importante na magpatingin, magpakonsulta kung sa tingin niyo po ay seryoso na po ang inyong kondisyon. Okay, I hope na marami kayo natutunan today. So next time na kapag may sakit ang ulo, sakit sa tiyan, o kahit anumang klaseng sakit and even stress na nararamdaman nyo, don't forget to take yerba buena and you feel like a million bucks. It's not just for your garden, but it's a natural remedy for a healthier you. Kung gusto nyo po na mas maraming health tips, stay tuned lang dito sa ating EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. Alright, dahil konti na lang yung oras na natitira sa ating programa, wag po kayo mag-worry ha, dahil Kami naman po ay magre-reply po sa inyong mga katanungan through sa text. At syempre, kung may mga katanungan po kayo, tuloy-tuloy lamang sa mga tanong, no, mamaya pwede na po kayong tumawag at huwag po kayong mahiyang magpaabot ng mga mensahe. Laging pakakatandaan ang EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Coffee Mix, EXL Makabuhay Black Coffee at EXL All-in-One Skincare Oil ay available po yan sa lahat ng mga leading pharmacy na malapit po sa inyong lugar. At syempre sa lahat ng mga Nature's Medic Clinic sa Palawan. So sa lahat ng ating mga kapatid na nakikinig po ngayon, don't forget, health is a journey and it's best to do it with the right support. Be consistent, listen to your body, and stay on the track with your wellness goals. Laging tatandaan, you are the best investment. Let's EXL Makabuhay be part of your daily health routine. Stay healthy, stay happy. Maraming salamat po lagi sa ating pagtangkilik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Hanggang sa muli, this is Dr. Glenn Sanico, laging nag-aalala sa inyong kalusugan. Always remember that the real treasure that we can give to our family is our health. Magandang buhay, magandang kalusugan. Ingat po kayo and be well.
14: EXL Makabuhay Health Hour.
16: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
17: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga Mulabi ko.
0: Bayon si pangalan ni mo, ma'am.
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsong, mabalik pagali ko ma, ang ato pong UTI na ko, na ang inom na po anang banaba.
0: Naana na ikay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsula na kauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naninaw sila sa akong istorya, bana ang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsong, kay kaulian sa sakit, at na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, God.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Wilfredo Galindo, Almeda, Barangay 39D, Lami, Wapo, Anya, Parato. Nauliyan ko sa akong sakit nga diabetic, 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12, pag inom na ko Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, Parato, salamat ko sa Magnum C.
2: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Magandang buhay, masaganang kalusugan. Welcome sa The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Isang mainit na pagbati sa lahat ng ating mga suking tagapagsubaybay. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong health partner mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Dito sa ating programang pag-uusapan natin ang mga natural na paraan para sa mas malusog, mas masigla at mas masayang buhay. At hindi ko na po papatagalin ha. And let's proceed to our topic natin, leukemia or blood cancer.
4: What's up, Doc?
3: Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa leukemia. Ano nga ito? Ano ang mga sanhi nito? Palatandaan, sintomas, komplikasyon, treatment and wellness management. Importante ito dahil marami pong taong hindi agad-agad namamalayan na may mga ganitong klaseng uri na pala silang kondisyon and even sa kanilang mahal sa buhay. You know what, mga kapatid? Ang leukemia ay isang uri ng cancer na nakakaapekto sa ating dugo at bone marrow, kung saan nagkakaroon ng abnormal na paglaki ng mga white blood cells dahil sa hindi normal na pagdami ng white blood cells. Naapektuhan ang kakayahan ng dugo na lumaban sa impeksyon at maapektuhan din ang production ng red blood cells pati na rin ang platelets. There are 4 types of leukemia. Number 1, acute lymphocytic leukemia or ALL. Karaniwan ito sa mga bata pero maaari ring makikita sa mga matatanda. Number 2, acute myeloid leukemia or AML. Mas madalas ito sa mga matatanda pero maaaring makakaapekto dito sa lahat ng uri ng edad. Chronic lymphocytic leukemia or CLL, isang uri ng mabagal na pagdevelop at madalas na makikita sa mga may edad na. Chronic myeloid leukemia or CML, may dalawang yugto. Una dito isang mabagal, pangalawa naman to ang isang agresibong stages, no? So, ang ating katawan ay patuloy na gumagawa ng blood cells sa ating bone marrow. Sa leukemia, ang abnormal cells ay hindi namamatay ng normal at patuloy na dumadami. Dahil dito, natatabunan ang mga normal na blood cells na siyang dahilan ng iba't ibang klaseng uri ng sintomas at komplikasyon. Ang eksaktong sanhi ng leukemia ay hindi lubusang nauunawaan pa. Pero may mga ilang risk factors na maaaring magpapataas sa tsansa na pagkakaroon nito. Una sa lahat, itong tinatawag natin genetic factor. Kung may mga family history ng leukemia, maaaring mas mataas ang possibilities na magkaroon nito. Ang ilang genetic disorders tulad ng Down syndrome ay nauugnay sa mas mataas na chances ng pagkakaroon ng leukemia. Number 2, exposure sa radiation at chemicals. Ang matagalang exposure sa high levels ng radiation at chemicals tulad ng benzene ay maaaring magdudulot ng leukemia. Paninigarilyo and unhealthy lifestyle. Ang paninigarilyo ay isang malaking risk factor sa leukemia, lalong-lalo na sa AML. Ang kawalan ng balanse ng pagkain at kakulangan sa nutrisyon ay maaaring magpapahina ng ating immune system. Panghihina ng immune system or weak immune system. Ang mga may autoimmune diseases ay mahina ang resistensya at mas vulnerable sila pagdating sa ganitong klaseng uri ng kondisyon. Ang leukemia ay may iba't ibang klaseng uri ng sintomas pero depende ito sa uri nito. Madalas ang mga sintomas katulad ng labis na pagkapagod at panghihina, lagnat at paulit-ulit na klaseng infeksyon, pagkakaroon ng pasa o pagdurugo na walang malinaw na dahilan, pamamaga sa lymph nodes, pagbaba ng timbang ng hindi sinasadya, matinding pagpapawis sa gabi, hirap na paghinga, pananakit ng buto at kasukasuhan. Kung may mga napansin kang alinman sa mga sintomas ay huwag po isa walang bahala. Mas mainam na kumonsulta kaagad sa ating mga malalapit na klinika o sa mga kapatid nating mga medical doctors to identify specifically kung ano ang klaseng uri ng nararamdaman mo. Or even tumawag po sa ating hotline number upang matulungan po kayo at magabayan kayo kung paano maiiwasan ang mga ganitong klaseng uri ng problema sa kalusugan. Kung hindi maagapan, maaaring magkaroon ka ng matinding epekto sa leukemia sa katawan. Una dito ang pagkakaroon ng anemia dahil sa kakulangan ng red blood cells. Pangalawa, yung infection. Mahina ang immune system kaya madaling kapitan ng sakit. Bleeding problems, mababa ang platelets kaya madaling nagdurugo. Organ damage, maaaring maapektuhan ang atay, kidney, and even ang spleen. Now, when it comes to the treatment, maraming paraan ng paggagamot ng leukemia depende sa uri ng edad at kalagayan ng pasyente. Una dyan, ang chemotherapy. Ang pangunahing treatment na ginagamit na mas malakas na gamot para patayin yung cancer cell. Number 2 is targeted therapy. Isang mas advanced na approach na kung saan ay tinatarget ang specific na cancer cell na hindi masyadong naapektuhan ang normal cells. Number 3 is bone marrow transplant or stem cell transplant. Pinapalitan ang bone marrow ng pasyente gamit ang mga healthy stem cell mula sa donor. Ayan, at wala na po tayong oras mga kamakabuhay. Kaya laging abangan ang pagpapatuloy ng ating topic today. Dito lang yan sa The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sadico. Stay tuned lang po dahil marami pa po tayong pag-uusapan dito sa The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc?
2: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
0: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
5: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: na singkasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 11 o'clock.

0: adlaw na.
1: Mura ka magwa pa maanad.
0: Naada na ko oras ka mo pa uli, Hector. Pero dili ko ikasaad ga maanad ka magpaabot ko ni mo kanunay.
1: Jusima.
0: Huwag ko mahibaw kun ugma. Kapuyo na ba ang kasing-kasing ko sa pagsabot sa imong kadukirok?
2: Giniyo siya ang pagpanarbaho ni Jusima din siya akong puder, Hector.
1: Pagpanarbaho? Uwi mo na siyang ikonsumo.
0: Hector, naunsa ka ba?
1: Dili lisensyadong therapist si Jusima, Sir Dalton. Nanong sa iyang katakos kami salig na maka-afford ka man o tabubayan o physical therapist aron mamaayo ka sa imong kainutil.
0: Husto na! Unsa ba?
1: Gikasubo ko, Jusima.
0: Isakripisyo ko ang tanan para nimo. Hangtod sa katapusan, isakripisyo ko ang kong kinabuhi tungod og alam nimo. Unya mo sangko lang yun ay sa iyo niini ang tanan.
1: Pasaylo ako. Dili ko na yun ay ikaw mahal, Jusima.
0: Dili ka na tinuon. Ingna kong nagbaka ka lang.
3: Siya si Sender Jusima. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Jusima. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika Nini Ricardo. Tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXN Makabuhay Plus.

0: Gigina ko na matubag, no? Kala kabuhay kung unsa ka pirmi ang usahay. Pero pirmi kita magkuyog, oy, sa atong tulumanon. Dili lang kay usahay, rani mo madungog ang mga pagtulunan, mga informations. Everyday gyud sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
2: Pagising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan, labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay
3: EXL Makabuhay Plus.
4: Makabuhay.
0: Daghang salamat once again. Hello, hello, kamakabuhay. Kumusta? Oy, napaos pa ba ta? Diwa na. Ikaw diha, okay naman ang mapaos ka. Kay usahay ka ng singer, kabisag dili. Bahala mas ako mga silingan video, okay. Kaya ka nagbayad man sa kausahay ko, naka sa gimikan, naka sa VIP. Kaya nagbayad man ka dyan, hindi ka pakantahon. Bahala, nagkayungit na tariha, nagkayabang. Basta dili lang tabayot ng murag naog lalaki o niya magpatawag tag ma'am bisag sir tag nao. Anyway, sige, padayon sa unahan in smile ang gihapon bisag natin mga suliran. The show must go on, ika nga ho nila. Makabuhay day ka makabuhay. Unsa man ang oras niya sa imong nahimutangan karon kay imsog sa gihapon o kabaskog sa panglawas gihapon ang atong iampo kanunay sa labawng makagagawom. By the way, ako si Lady Batu. Ug magkuyog kita sama na sa ako na sulti sud sa saka oras uban sa atong tuyo ug tumong good health karon ug mapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Daghang gihapon ta kisgutanan taod-taod lamang kabayan sa panglawas ug mismo sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL Makabuhay Plus. Hugan ka makabuhay ni ana sa bang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Josima. Today mao ang ika-11 kon chapter 11 sa yang istorya. Dili ta maglangan no abti ko na nato ni ang pagbasag pag drama. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

Lady Bato, tila na insulto ako sa ginawa ng medyo may edad ng kerida ni Hector. Pero hindi ko natandaang tinanggap ko ang cheque na iniabot nito sa akin. Pero pag uwi ko ng bahay, saka ko napagtanto, dala ko pala ang cheque na yun. 100,000 pesos ang nakasulat na nandun, makukuha kahit anong oras at kahit anong petsa. Napaisip ako, malaking tulong na rin yun. Pero sa kabila ng lahat, pinlano ko rin noon na ibalik ang cheque na yun. Pero bago ko pa man nagawa yun, ininda ko muna ang sakit na aking naramdaman nang makita kong tila masaya si Hector kasama ang medyo may edad ng babae niya.

Unsa na gisulti ko ni mo, Josima? Wa ka gid lagi bili para na itong bana mo. Huyo ka para niya. Mamo, labi na karon nga may lain na sabsiyang gihuthutan nga idarang babay. For sure sugar mommy to niya. Sapian nga byuda o baka buwag sa asawa. Sakit kayo, mamo. Uy, sama kasakit. Gisakitan ka kay may lain na sang babay ang imong bana karon? Sure kang gisakitan ka, Josima? Abi ko bag naanad ka na? Pero unang higayon karon nga mibiha siya. O gingon sa nakigbuwag na nako. O dili na siya mabalik pa. Dili ba ang nga pasalamatan mo kining tanan? Ipanagkot sa tanang simbahan kinawagtang nas kinabuhi mo ang lalaking mo ay mihimo ni mong miserable? O nakabaton kag way hinungdan nga prinsipyo pag-abot sa gugma? Mamo, cheer up! Dili kinikatapusan sa kalibutan. Pagmaya, paglipay, isaulog ang pagbiya sa imong bana, Josima!

0: mao ka na pa, Fredo.
1: Ako na ang mangayaw pasay no. Sa gibuhat ni Hector nga way puas kapag pasakit ni mo, Josima.
0: Pero wa ko kapag ni sa paglaom pa.
1: Ha?
0: Nahibaw ko. Nakasiguro ko. Nakurat lang si Hector. Pero mausab ra ang yang una-una. Mubalik siya.
1: Unsa?
0: Dili ba, Pa Fredo? Balikan ko ni Hector. Kay mahal ko ni Hector. Kana ang yang ma-realize, dili ba?
1: Josima.

sigurado't tila nababaliw na ako sa pag-ibig at pagmamahal ko sa isang lalaking wala namang pagpapahalaga at walang paki sa nararamdaman ko. Pero hinayaan ko. Ika nga nila, just feel the pain until it hurts no more. Pero sa dulo, iba po ang inaasahan ko sa kasabihang yon, na kapag wala na akong maramdaman at manhid na ako, ay babalikan ako ni Hector. At muli, magigising ang pinaghihimlay kong damdamin.

0: kabuutan ni Sir Dalton, di ba pa-extend niya ang imong leave with pay? Nauwaw na kay ko ni Sir Dalton, mamo. Ako di ay. Labaw na kong nauwaw. Kay ako gudang nag-recommend ni mong ito niya. Unya naunsa naman tao ni Karon. Ngawa ka man magtarong sa imong trabaho tungod lang na itong mananap mong bana.
1: Mamo, sorry.
0: Naunsa ka man, uy? Guba man kayo ang imong kamada tungod sa gugma?
1: Masabtan ako ni mo, mamo. Kung mahigugma ka nasab sa tinuuray.
0: Hoy, bahala, uroy. Wa ko mangandoy. Anyway, may bisita ka. Wa ko dayon isulti ni mo kay dili importante.
1: Bisita?
0: Naasa gawas sa imong bana, wa na ko pasudla. Kung nadoon ni mo, gawasa. Pero ayaw pa dayon na.
1: Ni si Hector?
2: Ayolain na sa pagsabot ang pag-anhi ko, Josima.
1: Hector, mibalik ka. Naibaw kong mahitabo kini. Nasayod kong maukini ang angay. Nakahuna-huna ka na.
2: Bag-o pa lang kong misulti ni mong ayolain na sa pagsabot kining pag-anhi ko, lahi ang akong tuyo.
1: Ha?
2: Dili aron makibalik nimo. Dili aron mo balik sa akong agi ug sa pagtibuok sa atong pagbuyok.
1: Unsay?
2: Dili ba? Gidawat o gidamo ang cheque nga gitulon ni Amparo di animo?
1: Oh.
2: Naibaw ko. Nainsulto ka ni Adto. Nasayod ko, dili mo ka to madawat. Ang nahitabo lang, wa ka na makabalibad. Pero sure ko, naghuna-huna ka nga ibalik ka to. Ayaw na paghago. Ako na makuha Adto.
1: Hector?
2: Cash ang haswat, unsa. Mapa-incash dayon. Ako ni mahibaw, anak. Yawat na lang, magamit ko ang maong kantidad. Ambi, ang maong cheque.
1: Oh.
3: Kinabagaan og noun, kinabagaan og lips, kinaway uwawangan nga tao, no? Maglagot. Ah, naglagot ko, naglugot-lugot ko. Misurok ang akong dugo, misak akong BP. Charas. Mitukar ang akong allergy. Naglagot ko, my God! Nga nung nainanginining ang mga tao. Uy! Anyway, kamakabuhay, unag ikadungog na pa lamang sa chapter 11 sa revelasyon ni Diyos si mga tanabati. Unya, human sa pipila ka mga painumdom, inigpagbalik na to atong ipadayon ng pagbasag pagdrama sa iyang istorya. Kana pa ikatulog katapos ang tipakang aparte sa chapter 11 sa iyahang story. Dini lamang sa atong dulumanon, imong dulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
5: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
6: Oh, oh, oh, oh. Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay.

0: Hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagka-mastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces. Naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus meron palang Moringa or Malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
1: Excellent health! Excellent life! Sa EXL Lama Makabuhay.
2: Daghang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Siyempre ang atong gipasigarbo. And you can never go wrong kung everyday ni mo nga pagabuhaton nga imuhang isipon o himuon ni mong partner ang pagtumar. As in everyday again sa tuang bugtong nga kapsula ang EXL Makabuhay Plus capsule. Isipin mo ang dietary supplement. Kanatong kay daghang mga ingredients, everyday natong balik-balikon daghang tuodog ingredients. Nga giusa lamang diha sa ato ang kapsula ug ang matag ingredients do na ikahatag ka kanindot og kaayuhan nga ato mabenepisyo para sa atong panlawas. Usa na diha sa daghang mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus capsule, mao ang ashitaba. Usa pa mga benepisyo sa makabuhay sa ashitaba sa ato ang health. Daghang mga tao sa Pilipinas ka makabuhay ang dili gid familiar kun unsa ang benepisyo sa ashitaba. Ang ashitaba usa ka na ka halamang gamot ko sa Tagalog pa nga mulabong na nga sikat kay nang ginagamit ito sa nasod nga Japan. Kana parte lamang sa pareho nga pamilya sa carrots, sa parsley nga ginakaon na og dunay mga medically important parts sama sa ugat, sa dahon ug sa tangkay mismo nga makatabang ng tanan para malikayan ang thrombosis, ang cancer ug ang paglago ug ang paggrabe sa diabetes. So dunay gamit ana ang mga aktibo nga ingredients ashitaba, apil na diha ang vitamin B12, phorocoumarins, flavonoids, sorrelin, bergaptin, xanthotoxin ug ang angelicin. Ginapakita usab diha sa pagtuon nga gipahitabo ka makabuhay nga ang ashitaba dunay mugana na ba isip usa ka cosmetic ingredients, anti-inflammatory, anti-neoplastic and potent antioxidant. Maingon sab nga ang B12 importante sa pagmintinar sa himsog nga blood cells ingon man sa nervous system. Nagagana usab ang mga calcones para malikayan ang thrombosis, ang cancer ug ang pagdako sa tumor. Lakip na upa diha ang kanabitang paggrabi, ang pagboost sa diabetes. Ang flavonoids, doon ay mga tawag niya ng characteristics ka makabuhay sa antioxidant, tingnan naman anti-aging. So ginagamit ito sa mga ashitaba para malikayan ug matambalan ang paghubag, ang metabolic syndrome, ang mga tumor ug ang mga cancer, ang high blood or alta presyon, ang pagsaka sa imong timbang or kanabitong grabe ni mong kakatambok or obese, ang diabetes, ingon man ang insulin resistance, naapadiha ang viral infections, thrombosis, o kanang grabe nga pagkaapikta o pagkadaot sa atay, and sa stroke. Kanapipila lamang ka makabuhay ang balatian or mga diferensya sa lawas nga pwedeng tambalan pinaagi sa ashitaba. Asa man ta mang huwag ashitaba kung wa gyud diha ato ning pugson nga ang ashitaba usa lang na sa daghan nga mga ingredients kay naa sa ato ang kapsula. So asa ka pa? Hari na ta, mag-switch na ta. Himuon na natong partner everyday. Dili na kay mahinumdum lang ta. Sa makabuhay para doon natay protection sa atong lawas batok sa mga nagkadaiya nga mga virus o ning mga sakit ninana og kun do na kay sakit katabangan kang mawagtang na sa imong sistema para mabalik ka sa imong kahimsog og sa imong panglawas. Ang ashitaba usa lamang sa bongga nga mga ingredients nga giusa diha sa atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus. Mo inom ka tani ana every day, isip ato ang dietary supplement.
3: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang All-in-1 Juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
2: Doon na gikinabuhi sa makabuhay. Labi na sa ato ang all-in-one nga kape nga ginatawag nato nag all-in-one nga naman kada tungod kay ang atong kape lang ang naidaghan ka mga ingredients.

0: Usa lang diha. Actually, daghan, more than 10. Ang atong EXL Coffee Mix, 17 in 1. 17 ka mga ingredients in 1. Giusa lang sa tong kape. Imposible, Lady Bato. Dako, posible, giyod ka makabuhay. Ang atong EXL Coffee Mix, 17 in 1. Sa 17 ka mga ingredients nga diha, nga makabenepisyo ang atong lawas diha, usa diha ang insulin. Ang mga dahon sa insulin plant kung makabuhay, aduna ka na'y corsolic acid nga nagatabang para matibuok ang insulin nga kanabitaw nagatambal sa diabetes. Sakit na sa usa ka diabetic ka tao. Kanapod gituhuan nga ang pagkonsumo sa mga dahon sa insulin makatabang na para mapaubos nato ang level sa glucose sa dugo o ang mga diabetic nga nagkakaon sa mga dahon o dahon sa insulin plant mismo. Oy, bonggang-bongga mapaubos pod ang level sa glucose sa ilahang dugo ng bonggang-bongga. Ang spiral flag o ang nagniningas na costus, oy, nga ginatawag nato sa insulin plant para sa mga anti-diabetic, doon ay mga nagkadaiyang mga characteristics. So, na ay mga pipilapod ka mga benepisyo sa ato ang health. Ang insulin. Oo. Ginakontrol sa insulin mismo ang pagsaka sa level sa asukar sa ato ang dugo. Ang regular nga pagkonsumo nato sa dahon ni Ana, nagpugong na sa pagsugod sa mga grabe nga problema sa health kana tungod sa diabetes. Ginaayo usab ka makabuhay sa insulin plant ang ato ang panunaw mismo. O, ang atong digestion. Pinaagi sa paglihok isip po sa ka natural nga prebiotic. Oo. Unya, ang pagdako usab sa bonggang-bongga nga mga nindot or okay nga mga bakterya sa ato ang tiyan o sa atong bituka mismo. Kanasab nga matang sa tanom, ang insulin plant ka makabuhay doon na sa mga characteristics sa antioxidant nga nagatabang usab ka na sa pagguba sa mga libre nga radical or free radicals. Libre gid ba no? Gitagalog lang. Kana mga free radicals. Unya, ginaprotektahan sa mga tong lawas gikan sa pipila ka mga sakit sa ato ang lawas. Ang insulin plant ka makabuhay, doon na kanay kapasidad para mamintinar nato ang sodium ug ingon man ang tubig. Doon na kanay diuretic nga characteristic. Mabitaw na nga makaayo gyud ng insulin plant sa ato ang health. Labi na sa imong pantog, hasta na sab sa imong bato. Ganyan. Unya ka protektahan usab sa insulin plant ang imong lawas gikan sa mga bacterial infection kana tungod sa mga antibacterial properties nga naa diha. Ang mga antioxidant ni ana makaayo usab ka na o kita malikay sa mga nagkadaiya nga mga sakit labi na sa diabetes. Tungod kay pwede usab nga gub-on sa insulin plant ang mga deposits sa mga tambok sa mga fats ba o kana mga wapod gikinahanglan nato nga hilo sa ato ang atay mismo. Pwede usab ka na nga gamiton kung ikaw doon na lagi problema sa imuhang atay. Doon yung mga pipila ka mga pagtuon ka makabuhay nga gipahita po, nagpakita sila nga kana nga insulin plant. Doon ay anti-proliferative and anti-cancerous properties. Mabitaw na nga pwede ka na nga malikayan ang mga cancer pinaagi sa insulin plant. Pwede usab ka na nato nga malikayan ang level sa pagsaka sa kolesterol sa dugo. And at the same time, malikayan po ng mga sakit sa cardiovascular. Tungod sa mga anti-inflammatory properties nga naa sa insulin plant ka makabuhay, matambalan ni ana ang mga naghubag nga tutunlan. Importante kaayo og kana kay makatabang yun, makahatag og benepisyo natong tanan, labi na sa mga diabetison. Ang doses sa tambal nga insulin plant nagkadaiya sa matag tao kana tungod sa ilahang physical nga kondisyon. Gayon pa man, ang normal nga ginarekomenda nga doses ana duha ka beses lamang sa usa kaadlaw. Unya ang atong insulin plant, usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang all-in-one nga kape. Ang atong EXL Coffee Mix 17 in 1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking tinita. Dagang salamat ka, Makabuhay. Oy, alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
1: Lady Batu.
0: O ganun ka, Makabuhay, ninang sumpay ang ikatulog katapusang tipakang aparte sa chapter 11 sa revelasyon ni Sender Josima. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Lady Baton ibinigay ko kay Hector ang cheque. Sa huli, pera pa rin ang mahalaga sa kanya. At wala na nga siyang pakialam sa akin. Ako naman po, hindi nawawalan noon ang pag-asa. Wala akong humpay sa aking pagdarasal na bumalik siya sa buhay ko at hindi ko naman ipagkakait sa kanya ang isa pang pagkakataon kung sakasakali. Kaya po lamang Lady Batod, mukhang malabo nang mangyari yun.
1: Wa nami pati mao si Hector nimo. Wa na sab mi kontak. Katapusan ninyong panakita mao katong pagbawi niya sa cheque nga gitunol diha nimo sayang idarang kabit.
0: Og dito sab ko mibalik sayang gipuyan. Wa na sab sila dito Sir Dalton.
1: Milikay na. Mibalhin og laing Pinoyanan aron dili mo na matultulan.
0: Mura kog may sakit nga mananakod nga iyang gilikayan.
1: Gibiyaan ka na niya, Josima. Dili na siya. Gibuwagan ka na niya. Unsa pa ba ang angay niyang buhaton aron klaro para nimo nga wa ka na niya kinahanglana?
0: Sir Dalton,
1: pasaylo ako. Wa ko ikatungod nga musulti nimog sama ni Addo. Bias ko kay may gibati kong romantiko diha nimo. Pero ayaw ka balaka, dili ko i-insister kining gugma ko nimo. Kay nahibaw ko, maglisod ko sa pagdama sa imong kinabuhi. Gawas pa, tiguwang nako. Og pila na lang sab kalaka ang ako nang lubnganan.
0: Sir Dalton,
1: ang ako lang unta, Josima, nga makatabang ko nimo unsaon sa pagdawat ang kamatuoran. Ang kamatuoran nga gilaksik ka na ni Hector sa iyang kasing-kasing, huna-huna, sistema o kinabuhi. Kana ang dawaton mo, kana ang makatabang aron makapadayon ka sa unahan.

0: Si Hector, siya ka namiguwagi kan sa bangko. Sugatan ko siya. Kilala magkasulti kaming duha.
1: Josima.
0: May kanakita ti ka, Hector. Please, ayo paglikay. Utang buot. Balik na.
1: Unsa?
0: Kuwang ko nga waka. Isaad ko, buhaton ko ang tanan nga malipay ka. Ang tanan.
1: Nagkadesisyon ako, Josima. Giyatagan ko nagtuldok ang atong kaminyon. Dili na ko. May kalipay na ko nakaplagan. Sa uban.
0: Hector!
1: Gikasubo ko, Josima.
0: Gisakripisyo ko ang tanan para nimo. Hangtod sa katapusan, isakripisyo ko ang akong kinabuhi. Tugodog alam nimo. Unya mo sangko lang gini ay sa ingon ni ini ang tanan.
1: Pasaylo ako. Dili ko na gini ay ikaw mahal, Josima.
0: Dili ka na tinuod. Ing na kong nagbaka ka lang.
1: Tinuod ang nabati mo. O gusbon ko. Dili na ti ka mahal. Busa. Misangko na kita sa katapusan.

Lady Batod buo na umano ang desisyon niya. Ayaw na niya at hindi na niya ako mahal. Yan po ang napakalaking dahilan ng kanyang paglayo at yan din ang labis na nakapaghatid ng sakit sa akin. Animo, napakaraming punyal ang tumarak sa aking dibdib. Pakiwari ko'y namatay ako at patuloy pa rin na nagdurusa. Hindi ko alam kung saan ako dinala ng aking mga paa matapos akong iwanan ni Hector sa labas ng bangko noon, Lady Batod. Basta't nagising na lamang ako, nasa higaan ako. Sa isang ospital.

0: sama kabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: You have it, kamakabuhay mong nabati, ang chapter 11, kinatibuk ang chapter 11 sa revelasyon ni Josima. What pa mi end dito ang istorya? Oo, naibaw na kausay buhaton, maminaw sa sumpay, sa sunod nga episode sa atong tulumanon. Anyway, unya human sa pipila ka mga painom do, mamalik na ito pinaabra, pinaabdik, pinakalit, para atong sumba, lukbitan o isgutan yon. Ang atong nadungog nga, kinatibuk ang chapter 11 sa kasaysayan ni Sender Josima. Kanang-kanan, di nila manggihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products na nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kumpleto ug sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live na pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Ipinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Nila intinado, puro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kinahanglan.

0: ko nga hindi ko mabutas yun na klaro nag-yodako. May nag-yodako pa na na. Kung kamo inaay, ipamati pareha sa ako ang interregyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong pinabuhi.
1: Balikan nato ang atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ka makabuhay, atong imo unang dietary supplement as in everyday natong pagatumaron. Dagan ka ng mga ingredients ang usan na diha, mao ang guyabano nga makabinipisyo ang atong lawas. Ang guyabano lami na og makabusog nga prutas nga dunay mga benepisyo against atong health. Ang guyabano bongga kana sa carbohydrates, sa dietary fiber, sa vitamins B1, B2 and C, ug uban pang phytochemicals nga pwede makatabang para batukan nato mga virus, mga allergens and carcinogens. Dunay mga pipila ka mga health benefits at usang unahon karon kay murag daghan gigahin aso nay mga pipila usa. Mga nagunang mga benepisyo para sa guyabano alang sa tong lawas. Ang guyabano makapapaubos na sa risgo sa cancer. Matud pa sa pipila ka mga pagtuon ka makabuhay, ang guyabano duna kanay acetogenins. Kun. Mga potenteng anti-cancer agents nga makapugong sa pagdako sa cancer cells. Ang guyabano dunay say cytotoxic effects nga nagkahulugan ka na nga makapatay ka na sa mga abnormal nga cells. Ang guyabano makapa-induce usab sa apoptosis o ang programmed death sa mga cancer cells. Ang guyabano ka makabuhay dunay anti-proliferative properties usab nga makapugong sa pagdaghan sa mga cancer cells. Ikaduha, ang guyabano makapabaskog, makapahimsog sa immune system. Doon kay taas ka na sa vitamin C, ang guyabano makatabang para mas mapaligon pa nato ang atong resistensya sa atong lawas para matukan ng mga sakit o mga infections. Ang vitamin C o saka antioxidants nga makapa-neutralize sa mga free radicals nga pwede makaguba sa mga cells o ingon man sa mga tissues. Ang vitamin C makatabang usab sa pag-absorb sa iron na importante para sa pagmugna og dugo. Unya ang guyabano in other sa uban pang pagtuon nga gipahitabo makatabang para kita nindot ang atong pagpupo as in everyday gyud kay uban wa usahay ra sa in a blue moon. Tungod sa taas nga dietary fiber nga naa sa guyabano, makatabang na ang guyabano para mamintinar nato ang regular nga bowel movement. Ang dietary fiber makapaluwag na sa kanita makapahumok sa pupo. O niya makapaubos po na sa presyon sa colon para di na kasigig utong diha. Ang guyabano sa giyod pwede usab nga makatabang para malikayan or kung daan na matambalan ang mga kondisyon sama sa constipation, hemorrhoids and diverticulitis. Ganon. Unya ang guyabano sa laing bahin sa makabuhay makatabang para makontrolar nato ang blood pressure. Kung kay taas ka na sa potassium and magnesium, ang guyabano makatabang para mabalanse nato ang electrolytes sa tong lawas. Ang potassium, ingon man ang magnesium, importante nga mga minerals nga mo control sa construction o sa relaxation sa mga muscles labi na sa kasing-kasing. Unya ang potassium, ingon man magnesium, makatabang usab para mas muluag ang mga blood vessels. Unya matibhangan ang stress sa cardiovascular system. O ang katapusan, ang guyabano makatabang para mamugna nato ang enerhiya. Tugay taas sa thiamine ang guyabano makatabang para ma-convert nato ang carbohydrate sa glucose nga ang nagunang mo'y source sa energy sa tong lawas. Ang thiamine usab importante usab para sa normal nga pag-andar sa nervous system ingon man sa tong muscles. O di ba bongga ang guyabano? Unya ang guyabano usa lamang sa mga daghan nga ingredients nga giusa diha sa tong kapsula sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Adi ka ba sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1, nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus, health and wellness for God's glory.
2: My buhay! Sa makabuhay!
1: Kamakabuhay nga itong all-in-one coffee, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients na diha, ugusan na diha ang ginger. ang luya o saka bungang ugat, as in bungang ugat nga nailhan nga pampahumot nga pampalasa sa mga pagkaon. Oo, nindot nga gamiton. Oo, nang bonggang-bongga makatabang na ang dahon, pwede nga imong dukdukon, imong dugmukon ang dahon aron nga magamit isip pang tapal sa pipila ka mga kondisyon sa lawas. Kunya ang ugat mismo nga maoji permi na tong gamiton, komo na kay na nga maoy atong pakuluan o bukalan nga kamugna na rin tagsalabat niya or tsaag ikan sa luya. Pwede usab ka na nato nga usapon lamang o niya ipangpahid sa mga parte sa lawas ng mga apektado. Kung sabay mga sakit niya pwedeng tambalan sa luya, rayuma, nari mga samad-samad, kanang maglisod ka o kanang tunaw sa imong ipangkaon o mainom kag salabat gamit ang luya, sa imuhang pagkalibanga, ubo, sakit sa tutunlan, mga bunog sa lawas. Unya wakay gana mo kaon na kumuinom lang ka sa atuang salabat, ganyan. Or kay ikaw nagasuka diha. Or paglabad sa imong uo. Or ka nang nawadan kag tingog ka na mapagaw ta usay ka na bitaw mo pud akong ginabuhat no kanang kon kay baka nang luya sa luya kay ang peg, ganon. Pero para mas daghan pag itag mabenepisyo tungod kay daghan kay 17 ka mga ingredients na sa ato ang all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1 gawas sa luya, makabenepisyo pata sa uban pang mga ingredients nga naa diha. Munang sama nato og sa uban pa manginom nagtag kape every day og kana walay lain ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
2: Lady Batu.
1: Daghang salamat ng bonggang-bongga. Balik ta sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Bat. Tambagi ko, Lady Bat.
1: Ning katawa kayo na ako'y guest. Si Ken. At ang pakalitan og patambag. Pero before anang atong programa ang tambagi ko Lady Baton, gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Syempre ang kasaligan, kasandigan, protection sa atong kalawasan. Muwagtang na sa mga nagkadaiya nga mga balatian ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement mubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtigulang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation. Ang pag-inom ko ikaw adult gani, usang ato sa 2 kapsula every day. Unya inadlaw or warm water ang imong pagaimnon 30 minutes. Sa dili ka pamukaon isipin mo ang food supplement. Kung na nakay sakit ka makabuhay, mas daghano na taong pagtumar. Mamahimo na ng 2 ato sa 3 kapsula katulo sa sa kaadlaw. Unya inadlaw nga tubig hapon ang imong imnon or warm water. Dili bugnaw ha. Sa dili ka pamukaon, pwede ra sad nga after ka mukaon pero paabuton sa imong 1 hour. Gikan sa pagkaon, una ka mo inom. Anon. Sama na kuguban pa, manginom kita everyday, mo na tong partner, para kita protektado, or ato ang mawagtang mga sakit nga nasa ato ang sistema, sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Huwag nga ito pag-inom mismo sa atong kape, ang all-in-one nga atong ginatawag, ang EXL Coffee Mix 17-in-1.

Ay, un mundo ka pamilya ka vibes. Ang atamaras, alas 12:11 na. Welcome na po sa iyong bago or paboritong programa. Welcome ka vibes sa programang favorite mong request. Adlaw nga Marte, adlaw nga Merkoles karon. July 29, 2026. Okay po niyong kauban ka vibes. Sulod sa isa ka oras nga programa. Hantod dala una ka vibes. Napirming anda mo hatag good vibes sa nindot nga musika o siyempre mga inspirasyon aron mas mahimong hayag o malipayo ng adlaw sa matag-usa ka vibes. O siyempre, human sa first song na to ka vibes mo to ang Cupid. Ikan sa kang 50-50 hinaut nga naigo. Hinaut nga naigo na po dangin yung mga kasing-kasing sa tamis nga pagbati sa gugma ka vibes o kalipay bisan single taken o complicated ang status karon. Hinumdumi nga ang pinakanindot nga gugma magsugod sa paghigugma usa sa imong kaugalingon ka vibes. O kang Angelo dra, igugma usa imong kaugalingon Angelo bago ka mag chat-chat atong taga Grand Mall. Karong adlaw nga Miyerkules ka vibes, akong ipaabot ang usa ka inspirational message para kaninyong tanan. Ayo paghunong ka vibes sa pagdamgo tungod lang kay lisod ang dalan ng imong giyagian. Ang kalapusan dili paspas nga biyahe kun dili usa ka panaw nga puno sa pagpailog, pagtuo o pagpaningkamot. Bisan gamay ang mga nahimo ka vibes karong adlaw basta nagpadayon ka usa ka na kadakong kadakong kadaugan para sa imong adlaw karon. O siyempre sa mga ka-vibes sa ito nga naka-tune in na karoon, may pagpamina o may pag-tune in ka rin yung kapamilya ka-vibes. Sa mga namina o pamagi sa Transistor Radio sa dial nga 96.7. Ayon pagkamina o may pag-tune in ka rin yung tanahan kapamilya ka-vibes. O sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live karoon, may pagkamina o may pag-tune in ka rin yung tanahan. Pakir-like and follow ka-vibes o basin bakante ka-dalaw ay share nga kinasing-kasing ka-vibes para daga na makita at daghan ng makalantaw sa itong Facebook page or Facebook Live karon. Og siyempre sa mga naminaw sa pamagi sa itong mobile apps, doon natay tuloh ka naminaw sa itong mobile apps. May pag-aminaw, may pag-tunin ka niyo dra. Eka salamat sa walay puwas, walay hunong na suporta kapamilya ka vibes sa 96.7 FMR Davao de Oro para sa itong Facebook page. I-search na ka vibes para makita ka sa itong Facebook Live karon. Og siyempre para sa itong mobile apps, pwede kini ma-download sa Play Store. I-search lang ang FMR Philippines, makita niyo sa pinakababa ang inyong paboritor at ng paboritong stasyon ng Nines, ang FMR Davao de Oro. O siyempre ka vibes, ay padayon lang ang inyong mga song request, shoutouts, o dedication. Text ka na sa numerong 0951-220-0478. Siyempre, kang Sergio ng Tubo-Tubo, padayon sa pag-text dra, sir, sa imong mga request o sa imong mga paborito ng mga kanta. Kaya ito ang i-play, sir, live on air. O siyempre, sa mga solid kapamilya ka vibes sa ito, ng mga teachers sa karon nga nasa eskwilahan karon, nagtudlo sa or nag-lunch break karon. O sa mga estudyante ka na ito, nga padayon nga nagtuon. Padayon nga pag-abot sa inyong mga panoy ka vibes. O siyempre sa itong mga tricycle drivers nga nagbiyahe gyapon hantod karon, loyo sa kainit sa panahon. Wala gitagad ang kainit kay mas importante ang ikaayo para sa pamilya ka vibes. O siyempre para sa itong mga solid ka pamilya ka vibes, yung mga bao-bao driver, kang boss Papart Reponte, may pag-aminaw kanyo dra. O siyempre kang Sir Ruben Reponte. O siyempre sa mga solid kapamilya ka vibes nato nga always ug always good nga nagapaminaw. May pagaminaw, may pagpaniudto ka vibes, so welcome sa programa nato karong favorite mong request, kundi in kamo ang masunod sa atong playlist ka vibes. Inyong request ang atong i-play ka vibes kay kamo ang bida aning programa ka vibes. O siyempre kining maong programa hatod kaninyo nila Governor Engineer Raul Mabanglo, Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Mayor Manuel J.R. Zamora. Siyempre, daging salamat sa iyong padayon nga serbisyo o suporta alang sa katauhan sa Davao de Oro. Mga ka-vibes, andam na o ready na para sa mas lagabog nga vibes. Karong ito ayaw pagpalayo sa inyong mga paboritong stasyon or dili sa inyong paboritong stasyon kay sugod na nato, sugda na nato paminaw ang kanta nga siguradong makaparty sa imong adlaw ka-vibes. Ani ana ang lagabog by Ska Sakli.
Itaas ang volume ka, guys, sa inyong tagsa-tagsa ka mga radyo. Enjoy the music. O syempre, this is yung paboritong stasyon, 96.7 FM RWR. Your favorite music radio, kapamilya, ka-vibes.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pagtransfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw

Sa pag-iabong nagpaminaw sa programang favorite mong request sa tangan-tang oras, kapamilya, kabibes. Alas 12:31 na. Welcome back, kabibes. Parayon to sa inyong paboritong tambayan sa maakarong adlaw ng Miyerkules. Dili sa favorite mong request, kabibes. Kamuang bida, masunod sa palilis, kabibes. Mong tag sa numerong 0951-220-0478. O siyempre, ako kaya po niyo makauban ka, vibe, sulod sa isa ka oras, malamang. Isa ka oras sa taga vibes. Pero o karong adlaw nga Sabado ka vibes, mag-uban-uban ta. Mga ka oras na dito sa programa FMRT ng lokal. Kung di na doon na napunta tayo sa ka special nga guest ka vibes para mas makahatag o inspirasyon, makahatag o makashare sa yung mga original ng mga kanta ka vibes. Og siyempre ka-vibes sa iyong kabalaka. Kung wala pa ni mo naabot ang imong destinasyon, ang importante nga wala ka may hunong sa imong paglakaw. Usahay ang kinabuhi, dilipaspas mudagan. Sumala sa ato mga plano apan ang mataglakang nga imong gihimo karong nagdala ka ni mong ngadto sa imong kaugmaon ka-vibes. Salig lang sa proseso, salig sa panahon nga kitakda sa Ginoo para sa imo. Og siyempre padayon sa pagpaningkamot ka-pamilya ka-vibes. O sa kamay nitong pagpagumusta, mga bayabihong pagpagumusta sa itong mga ka-vibes, nga naminaw pamaagi sa ilang radyo karon sa dial nga 96.7. Sa mga nagtanong sa itong Facebook Live karon, sa mga nag-comment, kang Ladera Sintillas Angelo, pa-wash out D.I.C. Jason Artiaga sa iyahang gitrabohan sa AGCM Digos. May pagaminaw kanimudra sangay Jason Artiaga. Og sa dra sa imong gitrabahuan sa AGCM Digos. Padayon sa pagtrabaho dra, ayaw pagkahoy-kahoy. Padayon sa pagpaningkamot, padayon siyempre sa pakita og mong best sa imong pagtrabaho. Pasagdi na mga marites sa trabahuan. Parter na siya para munindot ang imong proseso sa pagtrabaho. Jason Artiaga, may pag-uminaw ka ni Mudra. Greetings coming from Ladera Centellas Angelo. Pinakatibay, pinakamayo mo dulag basketball. May pag-uminaw ka ni Mudra. Angelo Centellas, kang Darwin Dinampo. O siyempre, may pagpaniuto sa tanan ng mga solid kapamilya ka vibes nga naniudto karon. May pagpaniuto ka ni Mudra. May paghungit-hungit ka ni Mudra. Siyempre ka vibes, mas nindot na inyong pagpaniudto kung kapila ninyo na og lamian o bugnaw nga coke. Manangita ka vibes, diri bisita ha sa 4 Santa Maria YK Compound. Pangitaan lang ang walaing pinakasexy pinakahubag, Dibilintan. Wala si Dibilintan, pwede po niyo pangitaon ng sexy usab nga himsog ka si Joy Valiente. Pwede po si Sir Pat Hamakilan. O siyempre kang this Jeffrey Dos Pueblos dala pinakabagtik. Pinakakusog mo ang bak. May pag-aminaw ka ni Mudra Jeffrey Dos Pueblos. Sa tanang tahan family usab. Sa tanang trabahante sa Octa M. Coke, may pag-aminaw ka ni Mudra. Mayong pag-relax ka ni Mudra. Kang Dudong Kugbakalso nga pinakagwapo, pinakapugi yung mga driver dra. May pag-aminaw ka ni Mudra o sa mga budigero dra nga kanunay. Kanunay nga pasingot. May pagpaminaw, may ngunto ka ni Mudra. Kang Ate Ruth usab, ayong ngunto ka vibe Sir Jason. May pag-aminaw ka ni Mudra Ate Ruth. May pagpaminaw, salamat sa pag-comment Ate Ruth. O siyempre sa mga nag-share sa Facebook Live karon, labi na kang Ladera Centellas Angelo. Nagkasalamat sa pag-share. Kanunay nga pag-suporta. Ladera Centellas Angelo. O siyempre sa tanang Ladera o Centellas family, may pag-aminaw, may pag-tune in ka niyong tanan. Kang James Eskelio, shout out na ko si LL og Atan Luds. May pag-aminaw, insama ni si LL og si Atan. O tangi og apelido sir para ato ang ma-shoutout sir para specific kid nga ilahagid. Sila gid ang imong gi-shoutout. O shoutout kang LL og kang Atan. Greetings coming from James Angelo. Angelo Eskelio de. James Eskelio. May pag-aminaw ka ni Mudra. O siyempre may puniod to si mga kaubanan dra. Si mga kaubanan nga nagtanaw. O siyempre salamat sa pag-comment usab. Kamandali o paminos panos usab nga kanunay yun nga nagapaminaw. Gikan sa pag-sign on nga to sa pag-sign off. Teka salamat ka ni umam. Dalia upamin panos. O sa tanang upamin upanos family nga always yun nga nagapaminaw. Tara sa
may barangay Kabakungan. May pagkabinaog, mayong unto kaniyong tanandra. Sa mga kasilingan ng sub, di ba madali ang nakapaminaw sa iyang galanog-lanog na radyo. May pagkabinaog, may pagtunin kaninyo kapamilya ka vibes. Kang Tiima sa Palyeda, kang Kolyeye sa Palyeda, kang Loyloy, kang Janino, kang Boss Kian. May pagkabinaog kaniyong tanandra, Boss Kian. Nung siyempre sa tanang mga sa Palyeda family nga always good nga naka-tune in. May pagkabinaog dira sa may Poroksay sa Barangay Ugao sa mga kasilinganan ni Buduy Pats sa tanang Patay og de la Peña family. Dira po sab kang Boss Gregorio de la Peña. May pagkabinaog, may pag-tune in, may pagpaniudto kanimo dira Boss Gregorio de la Peña. Og siyempre kang Kuya Tolits, asa to si Kuya Tolits karon. May pagkabinaog kanimo dira Kuya Tolits, kang Ate Juliet ug kang Erica. Og siyempre sa iyang mga iro nga perting pinanggaan nila. May pagkabinaog dira niyo dira. Ang Facebook to ilang iro karon ba? Siguro mga taon-taon mag-comment to. Dili ni basta-basta ang mga iro ni Kuya Tolits ka vibes kay aduna ni siya Facebook. Pag madugay sila guli, ilahara ng ita i-chat nga paglungag lang mo dara kay madugayan mi guli. Sa mga ka-vibes na itong nagbiyahe karon, amping always sa pagbiyahe mga ka-vibes. Sa mga ka-vibes na itong nasa ilang uma karon, nagbungkal-bungkal, nag-kupras karon sa itong mga nag-kupras, paspasin na kaininga naman nagkabarato. Paspasin, nagbunot na, kang Angol Frank Paha, kang Tisali, kang Chari, kang Casey, kang silang anak, kang Shari Jan, o siyempre sa iyang partner tra sa may puro 4 barangay Ugao. May pagkaminaw, may pagtunin kanyo, kapamilya, ka-vibes. Good good vibes afternoon, Dol Jason, always listening FM radio and sometimes watching live 96.7 FM radio na Bunturan, Davao de Oro. Thanks sa pag-shoutout, Dol. English man, ma'am. Ayom di ka mo English, ma'am. Dalia o pamin panas. Dahil ragining basa taga Canada. May bagaminaw ka ni Madra sa Canada, ma'am. Dalia o pamin panas. Puro 4 puro 4 phase 1 Barangay Canada. May pagkaminaw ka ni Ma'am Dalia o pamin panas. Salamat sa pag-comment, ma'am. Atong alas, kapamilya, ka-vibes. Alas 12, 39 na. Sa mga wala pa na kapaniudto, paniudto na ka-vibes. Huwag karon ka-vibes, atong paminaw ng kanta nga daghan yun ang makarelate. Aniya ang Tayo na lang by Nobeta. Lengkod ka-vibes, relax o enjoy the music. Palayon sa pag-uminaw, dali lang sa inyong paboritong stasyon ng 96.7 FM Radio, FMR, Davao de Oro. Your favorite music radio, kapamilya, ka-vibes.

0: rin ng butong nga astang taasa? Kana paghang imuha nga makuotra. Why? Hala na!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite music radio.
8: FM Radio. FMR. Favorite mong request.

Misterioso by Cap of Joe. At ang oras, kapamilya ka vibes, alas 12:51 na. Tagay salamat sa mga naminaw gihapon hatod karon, tagay sa mga nagkaroon pa naka-tune in, may pagaminaw. Siyempre, welcome kapamilya ka vibes. Ati Ruth Rimuldanio, gracias sa may Tamiya Compostela. Tagay salamat Ati Ruth sa grabe katamis nga santol Ati Ruth. Grabe yung plup, pwede itimpla o kapi Ati Ruth. Gani samtang nag-story ako karon na nagsima-sima ko or nagkaon ko sa lamian ni mga santol Ati Ruth. Siguro ang giabuno ni mo Ati Ruth isa ka sa akong asukal. Kaya salamat sa lamian o tamis kay nga santol Ati Ruth. Kinahan kay si Jay sa Adorna kay nangala po siya karon. Siyempre, sa mga ka-vibes ato nga naminaw, kansaryo ng tubo-tubo, may pag-aminaw, may pag-tune in kaninyo ka-vibes. O siyempre, Osbo na ito ning mga nag-comment din sa itong Facebook Live kay walay audio di atong audio Facebook Live ganina ka-vibes kay tungod kay nawala ang audio line nini. Shout out kang Jason, sangay Jason Artiaga. O sa iyang mga kitrabahuan niya dira sa AGCM Digos. O sa mga kaubanan niya dira na narbaho karon. Padayon sa pagtrabaho, padayon sa pagpaningkamot. Ayaw sige kahoy-kahoy, ayaw sige kahoy-kahoy. Ayaw untuk po tira kang Ati Ruth Rimultanio kang James Eskelio. Shout out na ko si sa to. Shout out na ko si Elle Log si Atan Ludz. May pagaminaw kani mo dira James Eskelio. Good afternoon Dol Jason, always listening FMR and sometimes watching live 96.7 FMR Davao de Oro. Thanks sa pag shout out Dol Jason. Daga salamat usab gani mo Ma'am Dalia Upamin. Paano sa always ug always nga pagpaminaw. O siyempre, nagkang salamat usab sa mga ka-vibes sa to, akang Ladera, Sintelias Angelo. Pa-wash out di ay ko sa naghatag sa santol kung kinsa kaman. Salamat sa matamis nga santol. Si Ati Ruth naghataga na Angelo. Na manggihatagon nga si Ati Ruth. Grabe ka tamis Ati Ruth. Tamis jud na sir. Welcome sir. Salamat kanimo Ati Ruth sa always nga pag-share sa imo mga abot, sa pag-share sa imo mga blessings. Amin kayo ang santol Ati Ruth. O siyempre kang Jan Osni dira. May pagkaminin mo kanimo dira. Jan Osni, pinakabag-take nga take o disco operator, sounds operator. May pagkaminin mo kanimo dira. Jan Osne sa G Ojo. At ang oras kapamilya ka-vibes alas 12:54 na nabot na good kita sa katapusan sa paborito ninyong programa. Ang favorite mong request ka-vibes, naging salamat sa inyong panaguban ka na ako karong adlawa. Ako gabon ninyong Kuya Jason, nakahatag ka ninyo good vibes, inspirasyon o nindot ng musika din nilamang sa 96.7 FMR Davao de Oro. Your favorite music radio kapamilya ka-vibes. Sa dali pag kita magbulag-bulag ka-vibes, gusto na ko ibinin ang kining mensahe. Ang kinabuhi sama sa musika ka-vibes, adunay hinay nga tempo. Adunay paspas nga beat o adunay mga pahulay. Bisan unsa pa man ang ritmo sa imong kinabuhi karon, ayaw gyud paghunong sa pagpadayon. Ang natagal daw ka-vibes, usa ka bagong oportunidad aron mahimong mas ligod. Mas maalamon o siyempre mas malipayon. Hinumdumi, diling na ito kinahanglan nga maangkon dayon ng tanan nga itong gipangandoy ka vibes. Ang importante, nagpadayon kita sa pagtuo sa atong kaugalingon sa mga plano sa Ginoo alang ka na ito. Ang imong karon nga pagpaningkamot ka vibes mao ang pundasyon sa imong mas nindot o mas maayo nga kaugmao. Dagang salamat sa ato mga ka vibes sa ato nga nagpaminaw pinaagi sa lang radio sa na dial nga 96.7. Sa mga nagtanaw sa atong Facebook Live ug sa atong mobile app listeners, bisan asa kamo sa kalibutan. Kamo ang kusog ug inspirasyon sa matag programa. Matag-adlaw ka vibes. Para yun sa pag-request sa inyong paboritong mga kanta, paghatag o shoutouts o pagpakailap sa positibong vibes nga ito sa tanan. Huwag kayo kalimot! Ang pinakamaayong musika, o ang musika nga makahimo kanatong mupahiyog o mupadayon sa kinabuhi. Sa kanan sa itong mga kaubanan din sa sasyon, kang Jessa Adorna, kang Koy at Tolitz Buroy Pats, Elmer Ludes Romantico Tando, Dixter Visitasyon. Ako si Kuya Jason, naging on Smile, Free and Trust, God's Perfect Timing.
The best is yet to come. Tingin salamat sa iyong pagpaminaw. Kita kits na usap sa sunod nga edisyon sa programang favorite mong request. Ang ping kanong naik glad base so para yun enjoy sa paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao de Oro. Your favorite music radio kapamilya. Ka-vibes! FMR. Favorite mong request.

0: Tupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: 96.7 FMR Davao de Oro.
3: The Vibes sa Sound Trip.
4: Ang lupet!
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Hi, kalami untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa na man jud to akong apo, oy? Kainom mo na rabad jud kog Magnum si Herbal Coffee.
7: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pag ikaw naabot ikag palingki ba?
6: Palitan ako ni mog Magnum si Herbal Coffee.
7: Hala, Nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
8: Laging healthy sa Magnum C.
9: Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy ug Butika Hinatuan.
8: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
10: Si Priscilla Tubigon, nagpuyo sa korto. Dugay na ko ani nagagamit. Sugod yun ako ani, hantod karon sir, wag yun ako ni biyay. Magkubra na kong pensyon, kinarto na kong timpon. Wala naghanay ko panit, anang kapsul. Nya, ganahan sa... O, dili ko kapuyon, manicurista mag ko sir. Walay kapoy, dili ko pati sa ako likod. Wala giganahan si ko ani, ingo na mabata. Undangin na namamang, inanambok na daw ko. Ikaw na di lagi ko, kanan din ako, di ko kainom. Dangan ako, kaya malakit ako likod. Pero karon okay lang yun. Itibog yun kayo, di ko magmahayaan.
8: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum-C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum-C.
9: Ang Magnum-C Herbal Capsule, Magnum-C Herbal Coffee, Magnum-C Herbal Juice o Magnum-C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy o Butika Hinatuan.
8: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum-C!
11: Alberto Loriti, taga Pina, San Miguel, Surigao del Sur. Kaas ako dugo, 170 over 110. Karong kayo nag-magnumsim ako, normal ako dugo. 130 over 80. Dili na nagasakit ako, ano ba? Tiyan, kundi ko pagkapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
8: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum-C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum-C.
9: Ang Magnum-C Herbal Capsule, Magnum-C Herbal Coffee, Magnum-C Refreshing Oil, o Magnum-C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Morilla.
8: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum-C.
12: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo, ay kasulit ako sa Magnum-C, sir. Doadlo mo ko nagagamit ang Magnum-C. Pagkadoog na ko sa iyong radyo nga, hinana, kadaadlo ko nagagamit sa Magnum-C. Babo kayo Magnum-C, sir. Maya sa panglawas. Okay, kanang natin mga palati ang ginagmay. Pasalamat ko sa Magnum-C kay naamo, naapon niya siya, nabarapon na po.
8: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum-C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum-C.
9: Ang Magnum-C Herbal Capsule o Magnum-C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
13: Dakan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending lang asunog nang itong balik o naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay save o bili ta ng half dose kay nagbreak. Rason, nga nung daghag magkatanumtom o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kay ang tinuod nakaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
9: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
4: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yung reklamo. Pero karon, hindi na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasalbarain sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients, kamuhatag o kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan, nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
14: Love, sex, marriage, and career. Love.
15: Andam kong buhato ng tanan para lang sa imo ha.
16: Sigurado ka?
14: Sex.
16: Ayaw sa. Dili ko andam. Basin mabuntis ko.
14: Marriage and career.
15: Sus na anak sa kaniana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
16: Natural. Kay sige kang pambabae.
14: Love, sex, marriage, and career by Captain Jake.
15: Yes, na daw. Tagad ko sa trabaho.
14: Love, sex, marriage, and career.

0: sex, marriage, and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Rodi ka inong kagaunidad kagawa sa Surigao del Sur. Ay, maayogad kayo sa lawas ang Magnum C Prada. Magyan na kayo-ayo sa akong lawas. Do, mga wa ang mga sakit-sakit sa kalawasan. Barato, epektibo kayo. Kaloy sa Diyos, maayogad ang resulta sa akong lawas. Epektibo, barato kayo.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, Sakurato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman, o WRV Generic Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Ako pangalan Virginia Mintel. Dali sa Diyos na ko na ako kuhan at ako ano pa ni high blood. Salamat galda ko sa dako sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
4: Good morning, ma'am.
5: Uy! Good morning, pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
4: Pumunta ng...
5: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
4: Pumunta sa aroma niyo, eh.
5: Ay, syempre.
4: Be, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
5: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo, mo na ang pinakabagong kapi karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani kay nanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
4: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
5: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
6: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Po sa lahat mga kaibigan, kayo po ay nakikinig sa programang Love,
6: Sex, Marriage and Career. Kawan si Captain Jake o si Mommy Lucky.
5: Mapat yung anak para pag makita sa mga Magnum C users na to or sa itong mga listener, Captain Jake, may ngayon sila o Mommy Lucky. Ano mga tiguan? Mulabiyog po ng kuhain ko.
1: Mommy Lucky and Captain Jake po mga kaibigan sa loob ng dalawang oras. At syempre sa lahat po ng mga nagtatanong, kailan po ulit ang Caravan Day. Ayun, daghan ko na nga dawat ang mga messages, Mami Lucky. Mm-hmm. Especially po sa mga taga San Franz, ay sa Santa Josefa and mga taga Trento. Malapit na po na yung August na po. Next month, ilang araw na lang, matapos ng July, so August na.
5: Pila na lang kalabyugan, Captain Jake. Mga tulo na lang kaadlaw. Bago mahuman ang buwan sa July. Lo, grabe, paspasa.
1: So, Bermat na. Ibig sabihin, Agosto, Bermat na.
5: Kung August, Captain Jake, yan ang buwan ng wika. So, dapat, sa buong buwan ng Agosto, dapat tayo magsalita ng ating banyagang pananalita.
1: Takala ko, banyaga.
5: Ayon sa tinan siya.
1: Banyaga is kuhan mo na. Takala ni Jake Storio.
5: Sorry. Ang sabang dapat?
1: Ha? Kuhan? Dili,
5: kahibaw, no?
1: Wala, at least ako kahibaw. Dili, pero kabaw kung ang banyaga is, dili, kanang banyaga is mga mananakob ba yan ang mga banyaga? mga foreigner,
5: banyaga. Foreigner. Ah, so gamitin natin ang ating sariling wika. Ah,
1: sana lang. Sariling wika.
5: Oo. Gamitin
1: ganun
5: natin.
1: Ganun po ba, mahal na binibini?
5: Ah, ganun po. Ginoong, gwapong Ginoong. Matipunong Ginoong.
1: Aba.
5: Charot. Tapos karon July is wellness month, nutrition. Mm. Ka-remember ko sa una, Captain Jake, magdadami o ka ng mga
1: gulay.
5: Gulay. Oh. Culmination, ka nakatapusan sa bulan.
1: Magluto-luto na yun.
5: Magluto. Amuha na ang teacher nga. Oh, ikani, ikaw lucky, ma-assign ka palit. Ah, magdala kag talong. Oh, mm. Pilakabok talong imuha. Kalabasa, ang isa kastudyante. Mm. Ang isa naman kamatis. Ang isa batong. Ang isa kay ampalaya. Yeah, dito na lutuon ang teacher na ang magdala og rahay o kanang uling bakaron or kahoy nga imuhang ipangsugnod.
1: Mm.
5: Lingaw ba ito sa una, no?
1: Yes, lingaw. Ay, I don't know kung napa ba na ron. Napa ba? Kaya kung mga anak, waman mo ako kakita nga naginana sila. Kanang wala akong kakita ba nga?
5: Social ka, Arika ron, kay diba, nutrition mat. Oh, magdalag pagkaon. Ang dalahon, donut, pizza. Kalami.
1: Spaghetti.
5: Spaghetti, diba?
1: Fried chicken.
5: Muna.
1: Different sa panahon na to. Kaya sa panahon na to, gulay talaga.
5: Gulay. Oh. Tapos kung kisa'y pinakalami nga sudaan, makadaog. Ang madaogan pagyud kay ang classroom, tagaan og floor wax silhig. Muna sa una.
1: Mm, ito, no?
5: Nakagi ka, anak, ha?
1: Kami...
5: Rich kid siguro ni Batali.
1: Kagi, on sale. May magwata gadakos bukid nga mo na itong gidakan. So, inana. But anyway, magandang araw po sa inyo. So, samahan nyo kami sa loob ng dalawang oras. Ibang kwento na naman po ng buhay, mga kaibigan, ang pag-uusapan natin. Just in case, hindi pa kayo nakapag-follow po sa Facebook. Isa itong winner kagahapon.
5: Kagahapon, ang winner na send na message na nako siya, Captain J.
1: Eh, nag-reply na ba?
5: Nag-reply na siya. Send na natuto siya og ka ng
1: 500 pesos
5: GCash. So, ayan. So, syempre sa mga tigpaminaw na to karon wala pa nakapag-follow sa itong Facebook
1: page. Another 500 pesos na naman.
5: Another
1: 500 pesos, mga kaibigan, ang bibigyan natin ngayong araw, mga kaibigan. Ang gagawin lamang po ay i-click, i-follow, mga kaibigan, ang Captain Jake and Mommy Lucky.
5: Captain Jake and Mommy Lucky.
1: Tapos meron kaming ipopost dyan, mag-comment lamang kayo sa ipopost namin. Lagyan nyo ng pangalan, saan kayong radio station nakikinig. New follower po kami, kapitan. Ito po, dito kami nakikinig ng radio station. Dyan lang, yan lang po ang requirement, mga kaibigan, para makita natin kung taga saan kayo. Pangalan ninyo, anong address, anong radio station para kikinggan, para makita po natin. Ayun, mga kaibigan, pipili po kami ng isa na mabibigyan po ng 500 pesos. Dalawa na po, nabigyan natin. Dalawa na ba?
5: Yes, dalawa na.
1: So ngayon, pipili na naman tayo ng isa, mga kaibigan. So just in case, hindi nyo pa alam kung ano bang dapat i-follow, hanapin lamang po ang Captain Jake
5: and Mommy Lucky. Captain Jake and Mommy Lucky. Akong gipost, Captain Jake, kay 500 GCash para sa new follower.
1: Ayun.
5: Asa nagpaminaw sa radio station o maghatag o values na nakakayaman.
1: Ayun, values na nakakayaman. And speaking of values na nakakayaman, Mommy Lucky, ano ba ang values na nakakayaman ngayon?
5: Kani, Captain Jake, napapanahon na values na nakakayaman.
1: Sige nga.
5: Kasi nitaas na po na nga to ang presyo sa gasolina, Captain Jake.
1: Mm.
5: Values na nakakayaman ay ang pagiging praktikal.
1: Ayun, praktikal.
5: Pagpili kung unsa ang kapaki-pakinabang kaysa sa puro forma lang.
1: Ayun.
5: Nindot na. Pagiging practical, Captain Jake.
1: Practical,
5: Ano ba ang pwedeng mga example nito?
1: Example po, mga kaibigan. If dun ay mga butang, di man maghatag sa tog kamayuan dayon. Ang practical thinking is that, inani, pagkamugawas ang kwarta, limbawa lang ha sa kwarta, Mami Lucky. Mm-hmm. Pero ang practicality, di lang nigaikot sa kwarta.
5: Sa kwarta? Oh, hindi naman sa lahat sa pera niyan.
1: Practicality po ay nakabatay yan kung paano ka gumawa ng desisyon. Ayan. So, ang practical nga tao, pag mugawas ang kwarta sa iyang bulsa o bago mugawas ang kwarta sa iyang bulsa, kanunay niyang ipangutana unsa may makuha nako kung igawas nako ning kwartaha. Unsay mabalik sa ako kung ako ning igawas nga kwarta sa akong bulsa. Practical kaysa mag-isip. Dili pwede nang gawas ka lang ng gawas kung wala na may kapakinabang o kapakipakinabang.
5: Mm-hmm.
1: Ayan. Ang kailangan, practical nga desisyon. Paano ang practical desisyon? If dili nimo kailangan ng butang nga karon o dili makatabang sa imo karon, ayaw sa. Dito lang sa kasamang butang nga pwede.
5: Yan
1: ang practical kayo mag-isip.
5: Yes, bali sa nakakayaman ang pagiging practical. Isa po na nakapinjay kung estudyante ka karon, na nakita nimo imong ginikanan nga nagalisod o di ba kakapinjay kung gapaning kamot. Kung ang imong sapatos, pwede pa nimo magamit.
1: Oh.
5: Gamita o sa ayos pangayo sa imong ginikanan o bagong sapatos.
1: Yan, tala ni klaro na, ibig sabihin, halimbawa may mga gamit, bags, uniform na pwede pa namang gamitin, pero I am not saying, klaruhon na nato mami laki at sa lahat po ng mga bata, kabataang nakikinig, kung even parents na nakikinig sa kung paano natin ituro sa mga bata, because ang very critical din kapag ka nagtuturo tayo na dapat magtiis lang.
5: Mm-hmm.
1: Kasi baka...
5: Magkaiba yung magtiis, Captain Jan, pagiging practical.
1: Magtiis, somehow... may magandang dulot yan. Mm-hmm. Karoon na ito, mamila, yes. Para di ito mawala, ha?
5: Mm-hmm.
1: May magandang dulot yan. Pero dapat, klaro sa isip ng bata na hindi pwedeng habang buhay nagtitiis lang. Kasi baka makontento na sila sa pagtitiis. Ayan. Pariyana ba nga? Punsa man na ito, pobre man ta. Sumantos lang ta, kay pobre man ta. So, pagkainana ng bitbiton nga thinking sa tao, mapipigilan yung pag-isip o pag-iisip na pwede pang umangat o maghanap ng mga pamamaraan para lumago ang kanyang kabuhayan. Yan ang ibig kong sabihin, na very, very critical kung atong itudlo lang kanunay na mag-antos.
5: Yes, exactly.
1: Kaya, ibig sabihin, ang practicality, ganito mga nanay, tay.
5: Mm-hmm.
1: Ang practicality, halimbawa, pwede pang gamitin. For the meantime, kaya wak pa man tayo ikapalit, ala sige, pwede pa man ang mapuslan, no? Gamiton usan na to. Anak, kana lang sa to ang kwanon, di sa na to, mupat, bago kay, pwede pa man gamiton na. That's practical thinking. Pero, dapat ang isip nato paningkamot. Kay aron sa sunod, di na ka mag-antos, ana. Di na nato na pahion. Kay pwede man tamo palit og bag-o. Kaya nabitong saying sa Filipino nga kapag maikli ang kumot, marunong kang mamaluktot.
5: Ano yun? Ano yun, Captain J?
1: Kapag maikli raw ang kumot, marunong ka dapat mamuluktot. Ibig sabihin, mag-a-adjust ka. Ayan. Pero yan ang ibig ko sabihin, na very critical yan pagka hindi natin na ipaliwanag ng maayos.
5: At hindi rin naunawaan.
1: Ayan, kasi baka

0: Kulong ana nga klase sa pangunauna kay duna tay abilidad nga pwede man unta natong padak-an ang habol o pwede natong mapalit tag bag-o kaysa halip mamaluktot ka. Mo na tong ibig sabihin.
1: Yes.
0: Ang practical thinking inana usab. Pag mapalit ka karon, kanya dili pang pakinabang sa imo aya usa, taguan lang usa na. Practical ka mag-isip.
1: Pagiging practical.
0: For example, magbaktas, duol ra kayo, ano magsakay man ka, pwede rang baktason. Ang kanindot, kaya nakapag-exercise ka na, gipaningot na ka, nainitan ka pa, kaya maayo man po ng init, usahay sa tong panit, ay dili gid usahay, talagang maayo na, basta di lang masubrahan. No? Ibig sabihin po mga kaibigan, practical ka. Ginagamit mong oras, nasisinip mong oras, nakapag-exercise ka na, nakapaglakad ka na, nakatipid ka pa.
1: Yes.
0: Yon ang practicality.
1: Lalo na sa panahon ngayon na dapat talaga nating i-practice ang values na nakakayaman na ito na ang pagiging practical.
0: Napaisa na, Mami Lucky.
1: Sige, ako sa pakatid, Jake.
0: Kapag maikli ang kumot, marunong mamuluktot. Napato isa ka itong maghigpit ng sinturon. Sige na.
1: Maghigpit ng sinturon.
0: Sige na sa Tagalog. Na, ikaw na, sa Kamodabi, yun, sana. Remember ba na ninyo nga saying sa Tagalog na maghigpit daw ng sinturon? Ibig sabihin, ibig sabihin mag-antos or ibig sabihin ka nang magpigil or magpugong. Nga, mo na okay man po na siya nga saying. Na makita ni Mami Lucky?
1: Ako pang ginaano, na-search.
0: Ganun daw maghigpit ng sinturon? Sana siya?
1: Oo, mahina ang benta ngayon. Ay, hindi pala. Maghigpit ng sinturon means magtipid at bawasan ng gastos.
0: Ayun, so maghigpit ng sinturon na. So napaiikwan na na siya kay nang quote na siya, Mami Lucky. So matutong maghigpit ng sinturon, ibig sabihin magbawas, magtipid, ana man na siya.
1: Mm-hmm.
0: So pero kung ato nang subayon niya, magtipid ka na lang ng magtipid, okay man po na siya kanang pagtitipid, no? Practical man po na siya nga way. Pero dapat klaro ang atong pagtudlo nga, okay? Anong kinahanglan man atong i-compromise o i-deprive ang atong sarili nga pwede man ta mangitag pamaagi nga sa sunod sa halip na magtipid dumaga ni may mong source of income.
1: Yes. Kuhaan ito siya, Captain J, kapag kapos ang kita, higpitan ang sinturon.
0: Ayun, kapag kapos, matutong maghigpit ng sinturon.
1: Yes.
0: Ayan.
1: Kaya pag hindi mo hinigpitan ang iyong sinturon, siguradong laglag ang iyong pantalon.
0: Ay.
1: Pinood man, ibig sabihin na kung hindi mo mahigpitan ang sinturon mo, mahagbong mangyud ka. Mm. Diba?
0: Mahagbong ang pantalon.
1: Pantalon, so tama.
0: So mga na itong ginamina, okay na siya nga mga quotes sa kanakaraan man na siya nga quote, Mami Lucky niya, nakasabot mapunta na. But, atong i-process, atong pasabto ng mga tao na okay na magtipid, okay na nga maghigpit ng sinturon, pero hindi lang po natatapos dyan. Ang atong ipaliwanag, anong nungita na pamaagi? Para ka nang imong gusto, di na ka kinahanglan maghigpit ng sinturon kay dunay mga another sources of income.
1: Yes, tama. Yeah. Corrected by it. Mutuod ko ana, Captain J. Maraming pamamaraan, ang problema lang, ikaw lang ang kulang.
0: Ayan. So, ibig sabihin pa mga kaibigan, doon na kanunay pamamaraan. Practical thinking. Sa panahon karon dapat practical. Pagka di kailangan, ayusa. Tapos, kayod lang ng kayod. Abante lang ng abante, mga kaigsuna. Sa mga suking tigpanubay sa itong programa, babati magkakapoy, okay ra na. Kapuyon, manganin ang gika, natulog. May buong manganitana.
1: Correct.
0: Natulog, tibok adlaw. Yan, pagpangunta, anong luya mang kagkapoy ko, no? Di kapoy o katulog na unsan. Di ba, ano ba? So, ang kapoy, doon ay pakinabang, nindot na. Pero ang kapoy nga way pakinabang, amo na way pulos o kapuslanan.
1: Pinoho.
0: Oo, kanang gikapoy ka, nga gikan sa pagkatulog, nga way kapuslanan, sayang yung oras, natuog ka lang. Pero ang kapoy nga nanarbaho kag tarong, minaayo ka, naningkamot ka, nagnegosyo ka, ginagmay, okay ra na nga kakapoy. Ipahuway ra na, pagmatani mo, okay ka na pod.
1: Correct. Oh,
0: abanti na sad, abanti na sad.
1: O syempre sa atong pag-abante, sa atong kinabuhi, ay kalimot nga, apilo na to, syempre ang ato ang mga pangandos sa kinabuhi, Captain Jake, nga kinahanglan, apilo na to ang Ginoo sa ito mga pagpangando,
0: pangarap. Hindi pwedeng dili, hindi pwedeng wala na. Number one, top priority yan. Pag sinabing top priority, hindi pwedeng makompromise. Hindi, yan ang non-negotiable sa kinabuhi sa tao. Dapat Ginoo una and the rest will follow, mga kaibigan. Anyway, ang values na nakakayaman, hatid sa atin ng Magnum C! The most trusted by seniors, pinagkakatiwalaan ng mga nanay, ng mga tatay. Napakaganda ng Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Dia Care para sa may mga diabetes. Ang komplikasyon sa diabetes mo na dapat kahadlukan sa tao. Bago na mahitabo, dunay Magnum C Dia Care. asa makadapita karon na itay.

0: tunluan taka asa nga butika. Taga North Cotabato ka, naski Dapawan, Kabakan. Amin sayap, naan ang Magnum si Daya Care da. Kung nakas bukid no, naan ang mga butika, Magnum si Daya Care. Agusan del Sur, Davao del Norte, Davao City. Available ng Magnum si Daya Care. Maayo na nga supplement para sa may mga taas na sugar. Pero again, ako lang yung gusto i-share sa inyo ha. Tinarong po ang pagpaliwanag na ha. Dili binutbot, dili binuang. Kung gamintain ka nagtambal para sa imuhang diabetes, kung gamintain ka nagtambal para sa imuhang high blood, ipadayo na nay.
1: Mm-hmm.
0: Ayog to ang mga gapaduktor-duktor sa radyong dili na dapat inumon ang maintenance kay daghan nga matay og sayo kay di man gyud ato na mapugan idara na man gyud ta.
1: Correct, tinuod na.
0: Nya kana nga to ang hypertension sometimes gi kana sa to ang kwan ba kana bang kaliwat ba.
1: Mm-hmm.
0: Yan sometimes ang atong disiplina sa tong lawas nya di man gyud na ma correct na to usahay kay usay pabaya man ta. Mukaon man gyud dagbawal, di man na malikayan.
1: Mm-hmm.
0: Importante dunay maintenance.
1: Correct. Ang maintenance Captain Jack ako motuog gyud ko ana. Kabalo ka nga no, 10 years ago ako ang mama na stroke ako ang mama, nagamaintain lang siya karon ang edad sa akong mama 71 years old.
0: Oh, I mean mo na daghan ang nilungtad, agan ko gyud kaila nga mahadlok ko ng maintenance. Dili na ayaw tuwa na nay kay tinuodan na dakong tabang na para mulungtad ang atong kuan. Ma-regulate ba? Mm-hmm. Nya sama ang food supplement tabang lang na sa lawas, makatabang ba mura kag inom og vitamins ba para laski imong lawas ba, para ligon imong lawas, di ka daling magsakit ba. Kung diabetes ka, dunay mga food supplement para ana pareha ng Daya Care ganun man, dunay makabuhay. Ayon sa research, maganda makabuhay para sa kaning sugar sa dugo.
1: Mm-hmm. Insulin powder.
0: Yeah, insulin powder. Duna pag yun na sa serpentina nga usa ka herbal nga maayo talaga sa diabetes. Mao nang nasa Magnum si Daya Care. Upat ka pangunahing sangkap, makabuhay, serpentina, pine bark o insulin powder. Kaya nindot kay na inumon, isabay sa maintenance para ligon ang lawas nay. Mulungtad pa itong ginabuhi nay. Maabot pa si utag 90 anyos, basta mag-amping lang ta. Masi pag 100 siguro, makadawat pa taog. Kinabang sa gobyerno,
1: 100,000.
0: Dito pa ihatag sa 100 years old, di naman na niya mapalit yung taon, oy. Saan naman ang 100 years old? Para na lang na siguro sa kuan puhon sa mga mahibili na lang siguro ng 100,000 gigikan sa gobyerno ana siguro na.
1: Yeah.
0: No, anyway, sa lahat po naman nakikinig, available po Magnum si Daya Care, 12 pesos lang. Dili na 20, 25, dili 30. Ug dili po na but pasabot nga way ayo ang produkto nganong barato. Di na tinuod nay. Sultian ta mo, tinarong minaayo ang gihuna-huna na sa kumpanya para mapuslan sa mga tao nga dili halos ka-afford. 12 pesos lang na. Mo'y klarong istorya. Dili kay walay pulos ang Prada ka binuang nang istorya na.
1: Kore.
0: 12 pesos na kag gitinuod na sa kumpanya para makapalit ang pobre para ninyo. 12 pesos lang klarong istorya para makapalit mo. Para pwede ko na himong 20. Pwede ko na doon himong 30 ano kung di pwede nga kita may magbuot pero gituyo na sa kumpanya nga himong 12 para maka-afford, makapalit. Dili na tungod kayo, kasi dili na maayo, dili effective na. 500 milligram na nai, FDA approved. Dili ko mo promote na sa inyo ha, o di po na ako na ikampanya sa inyo ha, o di na makamaayo sa inyo ha. No, dauton na ako kung pangalan ko no ha, huwag na na manggaling.
1: Muna ginagang pangalan ni Captain Jake ang itataya niya.
0: Magnum si Daya Care, maayo ananay. Ang pinakanindot lang, pag-amping sa lawas, likayan ang bawal, kada adlaw, magnaigamay ang ehersisyo, galaw-galaw, di po pasubra, paipasingot lang gamay, pabulad sa init, 10 to 15 minutes, tamang pag-inom sa tubig, baglagsik ang lawas. Muna ay may natural healing. May 7 doctors ka dili kinahanglan paliton.
1: Mm,
0: bulag kag init, hangin nga presko, pagkaon sa tama, muna sa mga makapaayo sa tuang karamdaman. Basta likayan lang ang bawal. Kaya ang bawal, mao ginay nagkapalala sa tuwa. Mao ginay culprit ba? Gamay raman? Ah, ubadlongon ra ba sa anak? Masuko, mangluod ra ba dayon?
1: Gamay raman! Dinatingga ng anak.
0: Ayaw na lang kunin niyo pakana.
1: Ah.
0: Akong iyan, inana sa unang panahon.
1: Akong mama.
0: Oo. Inana, ganun. Diabetic man to. Naga-insulin na ha. Mukaon o cake. Niya paborito kanya ang cake. Makakita sa cake nga kanang icing. Murag maglaway ba? Magtubod yung laway. Ganahan kayo siya. Ya, kay bawal naman. Kay insulin na. Gahay yung ulo kay ug malipat ang mga anak mo abri raman sa ref.
1: Ref. Oh, pero lagi akong mama lagi ka.
0: Lipong oy.
1: Kay akong mama pud kay bakan onimo pag pag dinhi mo pa kain on ang iyang buhaton kay iya man noon kang sungogon sa kabanihang gong kan on ya humba
0: mo na ingon na sikreto sa disiplina. So gusto na to maging maayos sa tuwang lawas. Ayan, disiplina po, control sa mga bawal. Ayaw kahadlok ka ng magpa-check up sa doktor kung doon na may budget, no? Nga ayaw kahadlok po na mag-maintain. Ang tinuod na daghan ang ga-maintain, nga lilungtad ang ginabuhi. Kaysa ka itong nangundang, napasayo noon ang ginabuhi. Based on ano na facts na mga kaibigan, factual na siya. Mm-hmm. Daghan kung kailangan nalala noon ang karamdaman sa dihang nahadlok ba sa maintenance. Tungod lang yan na madungog nila ng mga presentation sa mga namaligyag herbal. Ayaw mo tuwa na tuo mo ang natural pero dapat tuhoan ninyo nga naitama nga proseso.
1: Yes, naitama nga process.
0: Oh, naitama ang proseso. Dili pwede na nga ato-ato lang nadungog sa mga tao din na maligyag tambal.
1: Mm-hmm.
0: Anyway, maraming salamat po. Paduloy ito sa itong programa. I-follow po ang Captain Jake in Mommy Lucky and pakitext mo mga kaibigan
1: 0933-812-5818.
0: 0933-812-5818. Padayon da, ito po ang programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Marriage and Career. Love, Sex, Marriage and Career.
1: Kayo pa rin po'y nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage and Career. Kawan si Captain Jake, si Mommy Lucky on a beautiful Wednesday. Permanente dyan ko nagaingon, Captain Jake, nga beautiful Wednesday. Kasi gusto na ako nga ang tanan, nga makapaminos sa itong programa, makaingon din sila nga nindot kaayo ang mabuhi aning kalibutan.
1: Yeah, tinood mo yan. Dagang problema. May na tao siguro nga may problema. No? Pero again, sama sa inyo kanunay madungog sa mga pagiging positibo sa buhay. Pagiging positibo sa pananaw.
2: Mm-hmm.
1: Pananaw sa buhay, mga kaibigan. Yan ang nagpapalakas sa atin, yung manatiling positibo. Walay nahimong positibo ang kinabuhi sa pagunahon ng negatibo. Klaro ko na ito, ha? Walay nahimong positibo ang kinabuhi sa pagunahon na sa negatibo.
2: Ito,
1: so dapat positibo lang. Positive lang. Lahat ng bagay, masusulusunan yan. Pakinig lang po sa LSMC po, mga kaibigan. May mga...
2: Mahalag, duha lang kung ka oras nga. At least makalimot man ta sa itong problema.
1: Ang kwento nating araw, mga kaibigan, medyo mabigat. Ayan, may
2: nakabugat.
1: Wapan ako nabasa, pero...
2: Bugat
1: ng story. Pero nindot niya story ang karon. But anyway, ninangontahan na sa mapalit ang Magnum si Daya Care. Sa Agusan del Sur area po, mga kaibigan, naana sa Bayugan, Mom's Option Pharmacy.
2: Mm-hmm.
1: Ayan, sa mga butika sa San Francisco, Agusan del Sur. Naana sa Talacugon, Patinay, Prosperidad, Rosario. Naana na din sa may Santa Josefa. Naana na sa Trento. Available na po, mga kaibigan, ang Magnum si Daya Care. Di na binuang po, mga kaibigan. Tinudanay na mo ang isulti sa inyo. Kana po ang Magnum si Daya Care na ay makabuhay sa Argentina, pine bark o insulin powder. Malaking tulong po yan sa may mga matataas ng sugar. Pero hindi po yan kapalit doon sa gamot na o pinamimintin ng doktor. Especially mm-hmm. po pagka maedad na tayo. Especially po pagka ang katawan natin talaga mataas pong sugar. Especially po pagka mahina ang disiplina mo. Ayan. Kinamagod yung tawagod nga, bawalan, lami, magod gihapon. So, inom gihapon soft drinks. So, ibig sabihin, hindi po ganong katiba yung disiplina. So, kailangan natin ng mga gamot. Mm-hmm. Kailangan natin ng food supplement na makakatulong po, mga kaibigan.
2: Makakatulong, ha?
1: O, dili itong magpalabing. Magpalabi ba sa tuwang gibati? Kaya pag ampun sa panahon, kita ramaya po yung magmahay. Na yung komplikasyon. O, dili lang kita magmahay. Ang mga tao sa palibot na to, madamay. Ano man, siyempre, uban-ubanan magana, magpasospital. Magpaabos panahon, dialysis ka,
2: mm-hmm.
1: umanumanan mang gana. Madamay ang ubang tao nga ikaw lang ang nagpabaya sa imong lawas. Muna ako ginamin. So, Magnum si Daya Care pa, mga kaibigan. Available po yan sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Direct to the point. Klaro po yan. 12 pesos para po sa inyo yan. Na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Bayugan, diri sa may Valencia, na sa may diri sa may Maramag, Kibawi, Bukidnon, Quezon, Bukidnon, Malaybalay, Rojun Pharmacy, lahat po ng HB1 Pharmacy sa Davao, Felcris Supermart sa Davao City. Kung ikaw nakikinig po sa programa, pumunta ka ng Felcris. Merong Magnum si Jan. Kung nasa Maramag, Centro Mall. Sa Valencia, nasa Royce Plaza. Naanapod sa Davao Central Warehouse Club.
2: Yes.
1: Sa Tanang Mabuhay. Sa Mabuhay, nanas Panabo, nanas Tagum, nanas sa Monte Vista. I think sa Compostela at Mabuhay, makapalit mog Magnum si Napoy Mabuhay sa Nabunturan na ay Magnum si Diha. Muna, klaro, makapalit mog Magnum si Bisan Asaman. Sa mga butika naman, naatanan sa Value Plus, sa Davao, nasa Tanang MD Drug, sa Del Sur area, MD Drug, Kidapawan, Del Sur, Davao Del Sur, available po ang Magnum C products diha. O sa mga nangutana, klaro po yan. Sultan Kudarat, available. Takurong, Isula, naana sa mga butika. South Cotabato, Marbel, Tantangan, Surala, Banga, naana diya sa inyo mga butika. Klaro po, mga nay, ha? Sige po, Mami Lucky na yung mga
2: greetings. Ayan, si Rhea Onkada. Maraming salamat po sa mga namino karon sa ito ang programa Love, Sex, Marriage and Career. Kalami na lang yun, mamino, sa inyong programa. Ingon si Jen Lee De La Cruz. Salamat po sa inyong
1: pagpamino. Ganong lami man.
2: Kaya syempre, siguro.
1: Kung sa may lasa.
2: Music. Music in their ears. Ano, kumbaga. Si Amlet Pelmo, ingon siya, dili kompleto akong adlaw kung dili ko kapamina, Captain Jake and Mommy Lucky.
1: Yeah.
2: Oh, yawa.
1: Mag-asawa na yung Mommy Lucky o Captain Jake?
2: Ay, dili. Boardmate lang nito. Roommate.
1: Isa sa akong mga asawa, anak.
2: Oy, kuyawa, oy. Si Captain Jake, actually, nagirantan ako ni siya sugton.
1: Yeah.
2: O niya kay, nag-surprise-surprise man siya dito sa amo ang trabahoan sa una. So, gisugot talaga ako, mauwawan siya.
1: Hmm.
2: Okay, si Evelyn.
1: Okay.
2: Si Evelyn Patenio, na minosad sa inyo sa itong programang Love, Sex, Marriage, and Career. Si Jake Mainar. Ana siya, Captain Jake. Nakatawa ko sa inyong story kagahapon, Mami Lucky and Captain Jake. Kay, bayot di ay. Ang kuan daw. Ang father. Father sa sock. Laban hindi akap. Daisy Patak, mga taga Surigao City, maraming salamat.
1: Si Ferlin Pagaran, maraming salamat po sa inyong pagmaminaw di ha. Ganahan kayo kumaminaw sa inyong programa and ang values po na nakakayaman kay Be Honest or Honesty. Ayan.
2: Honesty. Ninda.
1: Salamat. Ferlin Pagaran, salamat sa inyong sharing ang values na nakakayaman. Si Cyrene Fajardo, Far East Broadcasting Network Corporation, Captain Jake, Love, Sex, Marriage and Career. Salamat po, Cyrene Fajardo. And si Genevieve Hernandez, maraming salamat po. Chada tayong story, Captain Jake. Grabe, makahilak mapunta sa sender. More power po from Don Carlos Bukidnon. Thank you po sa inyo. Mabuhay.
2: Papagay na nag-story ha? Chada di, na.
1: 9 to 11 dito.
2: Ah, 9 to 11.
1: Oh, makadungog sila sa story karon dito.
2: Oh, I see. Eileen Garces, ano siya, naminaw ko sa inyong programa habang nagapanahi. Uy, salamat po sa inyong pagpaminaw. Naminaw po at si Redmer Baroy. Salamat po ng bonggang-bongga. At saka syempre si Kimberly Sugal. 6 to 7 po ang makapamati. Dini sa Lake Cebu, sa at Cotabato. Uy, sa mga namati sa ato. Anang gabi, may gabi sa inyo ha. Tani ara ka muna sa naming ano sitwasyon.
1: Lambing lang ni si Mami Lucky o ganang paminawon pagka may longgan ni siya. Pero maldita din siya.
2: Grabe po. Feeling na
1: tukon ta kagali.
2: Ari na oh, basin ka karon. Hindi mo ako, hindi ka magbugal-bugal sa akon ha, kay basin matuok ta kada.
1: Oh, ano? Suko na na siya, pero...
2: Suko, dili mo na suko ka.
1: Lambing lang paminawan, pero wala na suko. Tinudo na
2: ay, aba, aning bata ni Basin kakaroon.
1: Aba?
2: Gusto mo, doklon, takada? Ay, kanto ni sakon, be.
1: Murag ba na suko?
2: Lambing ba din ako?
1: Nagdinunggabay na sila, pero paminawan niyo, naglambing ngayon.
2: Ari, oh. Diba? Excited na ba ako nga marinyo ako ang lisensya.
1: Muli
2: na siya. Certification. Renewal of certification sa akong pagka-Ilonggaget.
1: Muli na siya Iloilo. Kano sa kamuling Iloilo?
2: Sa secret lang, anay. Hindi lang ako magpabalo kay Basin o magkanto to mga fans na to sa Iloilo. Wow. Ay, sorry.
1: Si Lens Ashpade May, maraming salamat. Love, Sex, Marriage and Care, paborito na mong paminawan kada 1 PM sa hapon. Paborito na mong DJ, si Captain Jay and Mommy Lucky, diya sa Maa, Gem Village. Salamat po sa inyo. Si Erica Duliete, nakikinig po kami lagi sa Tagum City.
2: Uy, salamat po sa inyo. Sa
1: gusto namin pasalamatan din ang mga nakikinig po sa FMR.
2: Yes.
1: Diya sa
2: Davao de Oro.
1: Davao de Oro. Mm-hmm. Alam nyo, ang programang 1, 2, 3, base po sa survey mga kaibigan, talagang namamayagpag po ang programang Love, Sex, Marriage and Career. Hindi lamang sa Davao del Norte, kundi po sa Davao City.
2: Yan.
1: Maraming salamat po sa inyo.
2: Thank you po sa inyo ha. Si Tasang Amogis, more power! Naminaw may permanente sa inyong programa, naghahatag og lesson og pagtulun-an. Katong gisuwayan sa kapalaran, may kasabihan. Habang may pagsubok, may problema. Ang problema na ay katapusan. From Maramag Bukidnon, salamat sa mga taga Maramag Bukidnon. Thank you. Yan
1: ang maganda kasi nagsishare na rin kayo ng mga values na nakakayaman, mga inspiring words. Paano ang buhay? Tignan nyo ha mga kaibigan. Gusto ko lang i-imagine nyo ba? Paano ang buhay kung tayo ay naghihikayatan? Kung tayo ay nag-i-encourage sa bawat isa, nagpapalakas ng loob, ano kaya itsura nun? Sa halip na kung medyo luya, imong libakon. Pagka, di ba, I mean, yun ang nakakapanghina ng loob. Pagka may problema, sa halip na tulungan, sometimes, imo pang tirahon, di ba? Yun ang hindi maganda. So, tignan nyo kung anong kagandahan ng programa natin. Ang programa natin ay nag-i-encourage. Ang programa natin ay nagtuturo ng mga values na kayaman. Yun ang maganda. And napapansin lang namin na unti-unti po ang mga tao nagbibigay na rin po ng kanilang mga values
2: na nakakayaman.
1: Ayan, unti-unti po nagbibigay na rin ng mga tambag or mga pieces of advice ato ang mga programa. Nakakatuwa po mga kaibigan. Ibig sabihin, ang mga tao ngayon na nag-iisip na rin ng kung paano ang pagiging positibo.
2: Mm-hmm.
1: Salamat po sa inyo.
2: And maogi na po ang tumong sa atong programa. Dili lang syempre ang paghatag ugay ng ano Captain J. Kanabi tong kinabuhi sa story sa mga tao. Kung dili po, unsa nga na mga pagtulungan nga atong pwede matunan aning naminaw ta samtang gatahi-tahi ta din ha.
1: Yeah.
2: Diba? Si Ken J. or si Ken Flory Tagenes, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Mga taga-isulan, salamat gid sa inyo. Si Lizelle Lumailo, ang mga taga San Francisco, Agusan del Sur, salamat po sa inyo inyong pagpanin.
1: Salamat po sa inyo. Si Eji makasaspit diya sa ano. Si Ace Mondalo, si Karen, si Vero, maraming salamat po sa inyo. Si Rosie Salvado, nakikinig po kami sa Mungkayo. Thank you. Mary Grace Montero, si Saisay Maraviles, maraming salamat po sa inyo. Oh, napaba Mami Lucky.
2: Ayan, si Romar Eliazar, thank you very much po sa inyo pagpaminaw. Evelyn Patenio, thank you po. Always doon ang pagpaminaw sa itong programa. Sila Ma'am Mare, Marilyn, kuya ko siya pangalan, Mare, tas Lynn. Marilyn Gatok, always nagpaminaw sa programa. Mami, guwapo man day mo. Ah, wait lang ha. Kagwapa o kagwapo man day mo, Mami Lucky Captain Jake. Mm. Mauna, di magunin niyo makitaan, kaya di mauna ka-follow.
1: Nakunwood, nakunwood.
2: Si Bako pan.
1: Yan si Bako na nakunwood. Mga tinuhuan, may nasa imong kuhan. Ako na siya, buyag-buyag. Ano,
2: ah, buyag-buyag. Si Christy, Crystal Ann Candog, Captain Jake. Salamat po sa imong pagpamina.
1: No, di pa rin may matuwa ng buyag-buyag. Storyara na ito.
2: Dili man na.
1: Ito po mga kaibigan, ito na po ang story. Pakinggan po natin ang isang story ngayong araw mga kaibigan. Isang lalaki po. Mula kay Aris. Ang kwento po ng kanyang buhay. Pakinggan po natin sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career.

Captain Jay. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, at sa lahat po ng mga sumusubaybay ng inyong programang Love, Sex, Marriage, and Career. Gusto ko lamang pong malaman ninyo, Captain Jay, and Mommy Lucky, na isa rin po ako sa inyong tagahanga. Araw-araw kong inaabangan ang inyong programa. Kakaaliw, nakakatuwa. Maraming aral na pwedeng matututunan. Ang totoo, kahit yung aking mga anak ay sinasabihan kong makinig sa inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Aris. Hayaan yung simulan ko ang aking kwento, Kapitan, noong mga panahon ng aking kabataan. Ito'y tungkol sa kwento ng aking ina, ng aking pagkatao, ng aking karanasan sa buhay. Nagmula rin po ako sa isang pamilyang napakahirap, Kapitan. Lumaki ako sa Davao del Sur. Apat kaming magkakapatid at ako po ang panganay. Itinaguyod po ng aming ina ang kanyang responsibilidad para palakihin kaming apat. Dahil sa murang edad, Kapitan, ay iniwan na kami ng aming ama. Irresponsable o isang irresponsableng ama ang nakagisna namin. Laging nag-aaway sila ng aking ina. Kapag may kaunting pera, inilalaan lamang niya ang pera, Kapitan, sa pambili ng alak upang maglasing. At kapag umuwi ito ng bahay, ang lagi naming naririnig ang pag-aaway nila ni Mama. Away, bulyawan. Kadalasang nangyayari, Kapitan, ay laging talo si Mama. Nauuwi sa pagpananakit o pananakit ng aking ama. Laging argabyado ang aking ina. Kung saan siya pang nagsisikap, siya pang nagtatanim sa bukid, siya pang nagbebenta ng mga gulay para meron lamang kaming makakain. Tuwing hapon ay may bitbit na si Mama isang kilong bigas para may makain kami sa hapunan. Minsan sa isang araw, Kapitan, naalala ko noon, Kapitan, na may isang beses lamang kaming kumakain sa isang araw. Ganon kahirap ang buhay namin. Papasok sa paaralan na hindi man lamang nakapag-agahan, hindi man lamang nakapag-almusal. Kung meron man, Kapitan, swerte na. Kung may baon kaming pagkain o kanin, bahala na, walang ulam, basta may makakain lamang kami. Minsan pa nga po, Kapitan, dahil sa hirap ng buhay, mas inuuna ko yung kapatid ko. Kapag ka nakakabili si Mama ng isang itlog, lulutuin namin to, scrambled egg, at pagsasaluhan naming apat. Isang itlog sa apat na magkakapatid, pinagkakasya. Subalit ganun man ang nangyari o ganun man ang karanasan namin, Kapitan, hindi pumigil yun para mangarap ako sa buhay. Sa murang edad ay nagsilbi itong inspirasyon para mamayani sa akin ang mangarap sa buhay. Iniwan man kami ng aking ama, iniwan man kaming apat na magkakapatid, nakita ko na mas payapa at mas masaya ang bahay kahit mahirap man, Kapitan, pero alam namin na makakaya namin dahil wala na ang aming ama na madalas nagkakagulo lamang sa tahanan o parang may bitbit na laging. Parang ang laging bitbit ng aking ama ay sumpa, Kapitan. Na kapag ka nakikita na namin siya ay lagi kaming nakakaramdam ng takot. Yung tipong malayo pa man ang aming ama ay naaamoy na namin ng alak. Malayo pa man ay nakakaramdam na kami ng takot na alam naming kami na naman ang pagdidiskitahan, papaluin, papagalitan, itatali sa puno ng kahoy, at hinahayaan lamang, Kapitan, na kagatin ng mga langgam. Ganon kabrutal ang aming ama, ang ama ng aming kinagisnan. Kaya nung umalis ito sa aming tahanan at naghiwalay sila ng aking ina, kahit ganun man ang nangyari, Kapitan, ay masaya na rin ako. Sa wakas, wala na si Papa. Nasa halip sana, Kapitan, ay malungkot kami ng mga anak niya. Pero dahil sa hindi niya magandang pagtrato sa amin, natuwa pa kami nung umalis siya. Lumipas sa mga panahon, sa murang edad, Kapitan, ay tinutulungan ko na si Mama.
Dumating pa nga po sa puntong may isang taon o isang pagkakataong huminto ako sa aking pag-aaral, lalong-lalo na noong mga panahon nakakasakit na si Mama. Ako ang nag-aalaga sa aking mga kapatid at naghahanap ng paraan para may makakain kami, para may bigas na maluluto sa panahon ng hapunan. May sakit si Mama at hindi niya kayang gampanan ang kanyang responsibilidad. Kaya ako na lamang ang umako at humanap ng paraan at huminto ako sa aking pag-aaral. Kahit ganun man, Kapitan, sa awa naman po ng Diyos, na itaguyod ko naman ang lahat. Nakapagtapos ako ng high school at kinalaunan, Kapitan, ay nag-apply ako ng trabaho bilang isang security guard.

Natanggap ako kapitan bilang isang security guard. 18 years old lamang ako noon. Ang plano ko sana noong kapitan, hayaan ko na lamang munang hindi na muna ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Tutal, mahaba pa naman ang panahon. Gagawan ko muna ng paraan. May katalinuhan din naman, kapitan, kaya maraming nag-aalok sa akin ng scholarship. Pero mas inuna ko, kapitan, ang maghanap buhay dahil alam ko na mas makakatulong ako sa aking mga kapatid. Lalong-lalo na sa aking ina na sakitin na o marami nang iniinda sa kanyang katawan. Mula sa kaunting kinikita ko, kapitan, sa pagiging gwardya, ay nakakapagbigay na rin ako. Nakakapag-abot na rin ako sa aking ina. Ganun rin naman sa aking mga kapatid. Kinalaunan ay nag-aral din ako sa University of Mindanao, kapitan. Political science ang kinuha ko. Plano ko talagang tapusin ang aking pag-aaral. Mahirap man ang kalagayan o mahirap man ang proseso, kapitan, lalo na at maliit pa ang sweldo ko. Pinagkakasya ko ang aking pag-aaral, ang aking allowance, at ganun rin naman ang responsibilidad ko para sa aking mga kapatid at sa aking ina. Pambili ng gamot. Hindi ko lamang po alam kung paano ko napagkakasya. Sa napakalit na sahod ko noong, kapitan, nagugulat na lamang ako kapag naalala ko ang mga bagay na yon. Paano ko kaya napagkakasya ang maliit kong sweldo noon? Nakakapagbigay pa ako sa aking mga kapatid. Nakakabili pa ako ng gamot para sa aking ina. Nakakabayad rin naman ako para sa aking pag-aaral. Noong mga panahon kung saan presidente pa si Gloria Arroyo Macapagal, kapitan, kung saan ang mga sundalo ay may libreng bigas pa. Dito ko nakilala, kapitan, ang isang sundalo na nagbigay sa akin ng oportunidad kung saan nakabantay ako sa isang bodega. Doon ko nakilala ang isang sundalong nag-alok sa akin at sinabihan niya kung bakit hindi ka mag-apply bilang sundalo.

0: Nagdududa pa ako, kapitan, dahil wala naman talaga akong planong magsundalo. Pero sabi kasi sa akin ng lalaking nakakilala sa akin na isang sundalo at isang opisyal ng sundalo, kapitan, sayang daw ako. May potensyal, may katalinuhan, pwede daw akong mag-apply at tutulungan niya ako. Matagal ko rin pinag-isipang, kapitan. Hanggang sa kinalaunan, napagpasyahan kong huminto na ling o huminto na lamang sa aking pag-aaral. Total, meron namang tutulong sa akin para makapasok. Sabi ko, baka ito na ang pagkakataon na mabigyan ko ng magandang buhay ang aking pamilya. Pumayag ako, kapitan. Nag-apply ako at sa tulong po ng taong ito, kapitan, ay nakapasok nga po ako. Pumasa ako sa examination at physical exam. Agad-agad ay nagpaalam ako sa aking ina na kung saan sa mga panahong yon, sinabi pa niya sa akin na huwag na, anak. Mahirap yan. Malalayo ka sa amin. Lalong-lalo na nung mga panahon, kapitan, na nalaman niyang 6 na buwan ang training. 6 na buwan ako mawawala. 6 na buwan na hindi ako makokontak. 6 na buwan na wala kaming komunikasyon. Sa Luzon ang training, kapitan. Kaya ayaw sana ni Mama dahil ako lamang daw ang lagi niyang... Kapag may problema, ako lang daw ang madaling taong nalalapitan niya. Paano na yan, anak? Mawawala ka ng 6 na buwan. Paano kami? Paano mga kapatid mo? Konting tiis lang, Ma. 6 na buwan lang naman ito. Pagkatapos nito, magbabago na ang buhay. Malaki ng sweldo. Sa ganung paraan ay mas makakatulong ako sa inyo. Sa ganung paraan ay mapag-aral ko ang aking mga kapatid. Hindi ko man matatapos ang aking pag-aaral, pero patatapusin ko ang lahat kong mga kapatid, Ma. Yan ang pangako ko, kapitan, sa aking ina. Taong 2003, kapitan, nang pumasok ako sa training. Nagpaalam ako sa aking ina at sa aking mga kapatid at iniwan ko ang Mindanao kasamang isang pangarap. Pangarap na balang araw magiging sundalo rin ako, magiging official rin ako, magbabago rin at makakatulong rin ako sa aking pamilya. Sa mga araw na nalayo ako sa aking pamilya, lalong-lalo na sa aking ina, kapitan, wala akong ibang naging inspirasyon kundi ang kahirapan namin. Wala akong ibang bitbit, kapitan, kundi ang pangarap na magbabago ang buhay namin. Pinagsikapan ko, kahit mahirap, kapitan, ang mga pinagdaanan ko sa training. Malakas ang loob ko dahil alam ko na may naghihintay sa akin, ang aking pamilya na umaasa sa akin, ang aking pamilya na ako rin ang nagbigay ng inspirasyon sa kanila. Gabi-gabi, kapitan, lagi akong nananalangin. Nananalangin na sana nasa mabuting kalagayan lamang aking pamilya. May mga gabing iniisip ko na kung paano ko pasasayahin ang aking mga kapatid, paano ko pasasayahin ang aking ina sa tuwing o pasasayahin ang aking ina kung sakaling matatapos na ang training, kung sakaling babalik na ako. Iniisip ko na, kapitan, kung anong magiging itsura ko paglabas ko. Naka-uniforme. Siguradong matutuwa si Mama. Siguradong matutuwa ang aking mga kapatid kapag nakita na nila ako, kapitan. Suot-suot ang aking uniforme. Siguro tuwang-tuwa sila o matutuwa sila. Siguro ganun rin ang pakiramdam ng aking mga kapitbahay. Siguro ganun rin ang pakiramdam, lalong-lalo na ng aking ina. Araw-araw ko yung iniisip, kapitan. Yun ang mga bagay na laging pumapasok sa aking isipan, lalong-lalo na kapag ka nalulungkot na ako. Lalong-lalo na kapag ka naiiyak na ako. Wala naman kasi akong ibang iniisip, kapitan, kundi kapakanan na ng aking ina. Walang ibang rason kung bakit ako naging sundalo o magpaka papasok sa pagkasundalo, kundi dahil lamang sa aking pamilya. Sila lang naman ang tanging dahilan kung bakit lumalakas ang aking loob. Lumipas ang mga araw, lumipas ang mga buwan, hanggang sa finally, Kapitan, natapos ko rin ang training. Pumasa at isa na akong ganap na sundalo. Walang nakakaalam ng aking pag-uwi. Wala akong ibang sinabihan, Kapitan. Agad-agad ay nagpaalam ako sa aming opisyal upang supresahin ang aking pamilya. Siguradong matutuwa ang aking pamilya. Siguradong masusurpresa sila sa aking pag-uwi. Suot-suot ang aking uniforme. Siguradong magiging proud ang aking ina. Siguradong magiging proud ang aking mga kapatid. Sa eroplano pa lamang, Kapitan, ay wala nang pagsidlan ang nararamdaman ko. Hanggang sa makarating ako ng Davao del Sur. Malayo pa lamang, Kapitan, ay naaaninag ko na ang bahay namin. Malayo pa lamang habang naglalakad ako, Kapitan, ay nakikita ko na ang aming tahanan. Magkahalong tuwa, magkahalong nervyos ang nararamdaman ko. Yung pakiramdam na parang gusto mo kaagad mayakap ang mga kapatid mo, ang iyong ina na naghihintay. Habang palapit ako sa aming tahanan, Kapitan, ay nakikita ko naman ang isang malaking tela. Itim na tela. Nakalabay o nakalagay ito sa labas ng aming tahanan. Kay hindi pa man ako nakarating sa aming tahanan, Kapitan, ay labis na ang kerba ko. Ano bang ibig sabihin nito? Sobra-sobra na ang pagpintig ng aking puso dahil alam kong hindi unerario ang pangyayari dahil may isang itim o maitim na tela na nasa bubong ng aming bahay o nasa labas ng aming bahay. Hindi pa man ako nakakapasok ng pintuan, saka naman lumabas ang kapatid kong babae. Nagulat siya sa aking pagdating. Natulala pa nga ito, Kapitan, habang nakatitig sa akin. Hindi pa man siya nakalapit at yumakap sa akin, Kapitan, ay napaluha na ang kanyang mata habang binibigkas ang salitang kuya. Agad-agad ay lumapit ito sa akin at niyakap ako. Humahagulhol ka agad sa pag-iyak habang paulit-ulit na binibigkas ang salitang kuya, kuya. Saan si mama? Bungad ko kaagad sa aking kapatid. Pero agad naman niyang sinagot sa akin, Kapitan, na si mama, kuya, may halos isang buwan nang nawala. May halos isang buwan nang patay na si mama. Nangatog ang tuhod ko sa pagkakataong yun. Anong ibig sabihin na wala na si mama? Ilang buwan lang naman akong nawala. Nung pag-alis ko, okay naman si mama. Wala namang iniindang sakit. Wala namang problema nung pag-alis ko. Anong ibig sabihin? Yan ang katanungan sa aking isipang, Kapitan, na hinahanapan ko kaagad ng sagot. Saan si mama? Ang sabi kaagad ng aking kapatid, may halos isang buwan nang namatay si mama, kuya. Bago ka pa man umalis, may iniinda ng sakit si mama pero hindi lamang niya sinabi sa'yo. Hindi niya sinabi dahil ayaw niyang maapektuhan ka. Alam naman kasi niya na hindi ka rin aalis. Hindi mo sa kayang iwanan kung sakaling malaman mo. Kaya mas pinili niyang itago ramdaman niya.
1: Pag-asa. sumama sa paglisan niya.
0: Bago siya namatay, ang huling nababanggit niya ang pangalan mo. Pakisabi sa kuya niyong mahal na mahal ko siya.

0: ako'y
1: pakisabi sa kuya niyo na siya na lamang ang magtutuloy sa lahat ng pangarap ko para sa inyo. Patawarin niyo ako dahil hindi ko nagawa. Hindi ko kayo natulungan para sa mga pangarap ninyo. Pakisabi sa kuya ninyo na magiging masaya lamang ako kung nagkakaisa kayong magkakapatid.

sa libingan na o sa sementeryo na kapitana dadnan ko ang aking ina. Doon ko na lamang kinikwento sa kanyang lahat ng karanasan ko. Doon ko na lamang kinikwento sa kanyang lahat ng pangarap ko. Dahil hindi na niya makuhang marinig ito mula sa akin.

sampuntod ng aking ina, Kapitan. Doon ko'y pinangako sa kanya na lahat ay gagawin ko para sa aking mga kapatid, na magbabago rin ang mga buhay namin. Alam kung saan man ang aking ina, Kapitan. Alam kong sigurado ako na tuwang-tuwa siya, dahil sa kasalukuyan may kanya-kanya na kaming pamilya ng aking mga kapatid. Masayang namumuhay. May mga gandang trabaho na rin. Hindi man ganun kayaman, Kapitan, pero masaya kaming namumuhay. May mga apo na rin. May mga apo na rin sana si Mama. Siguro kung buhay lamang ang aking ina, Kapitan, tuwang-tuwa siguro siya na makita ang kanyang mga apo. Masakit nga lang po isipin, Kapitan, na kung saan sana ako nagtagumpay, kung kailan sana ako nagtagumpay, hindi na ito nadatnan pa ng aking ina. Hindi na ito nakita pa ng aking ina. Mahal na mahal kita, Ma. Habang buhay kong dadalhin ang lahat ng magagandang alaala nating dalawa, yung mga panahong nagbebenta tayo ng gulay, magkasama tayong dalawa sa hirap at kinawa. Lahat ng kwento, ipapasa ko sa mga anak ko. Lahat ng magagandang alaala, ikukwento ko sa mga anak ko.

Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan. At maraming salamat po sa inyo. More power po sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Kapitan, at nagmamahal po sa inyo. Ang inyong tagapakinig.

0: Marriage and career, love, sex, marriage and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Kerma, Kalo, Korok Dos, Kagoyaw, Bisleg City. Kung lawas, maayok kayo, dili kapoy. Taradlaw ko si Giga, kwan, antod hapon, niya, maayo ng tulog na kumagabi. Imbektibo niya, barato pa. Kusog na sa kutindahan.
1: Di na yun mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Bisleg City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan, Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Rovilin Rilano, 40 years old. Magsakit-sakit yung mga kalawasan. Karon nagkagamit na, marag okay na. Okay na akong kalawas. Dili na magsakit-sakit. Nakauyon yun. Epektibo, barato pa yun, sir.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Ere dale, taga 404 B Bayabason, 34 ang edad. Sa una wala kong nagamit ang Magnum C kay dili kay ko gabawas. Karon kay gainom ko sa kape nga Magnum C kay sa isa ka daw nga tulo ko magbawas, nakauyon ko sa Magnum C nga kape tong barley. Epektibo, barato ra sa sir.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy, sa Malaybalay Bukidnon, RS Drugstore, o Rodel Pharmacy.
6: Good morning, ma'am.
7: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
6: Kumunta ng...
7: Dali, dali mga pita. Tilawin ng kape.
6: Kumunta sa aroma niyo,
7: Ay, syempre.
6: Be, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, mang malami yung kayo.
7: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo. Mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
6: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubas trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lamian na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
9: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending lang asunog nang itong balik o naguba ang noun. Tungod, dili tanang whitening kay safe o bili tanang half dose kay nagbreak. Rason, nga nung daghag magkatanumtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kay ang tinuod nakaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
3: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
7: Kabalo ba mo nga ang una nga herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice, kay kini Herbal Juice. Lami!
10: Magnum C, lami kaayo. Orange ug pineapple, fruity kaayo. Magnum C.
11: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
12: Ha? Kabuhian man ko oy.
11: Sus, dagaton day ka. Dara o pang kabuhi. Magnum C refreshing oil.
12: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
11: Refreshing yun day. Magnum C refreshing oil na day.
12: Refreshing oil gyud ay nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
11: Haplas pang biyahe para sa lagatong gabiyahe. Magnum C refreshing oil.
0: Love, sex, marriage and career.
13: Ikaw na pala.
0: Love.
14: Andam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
15: Sigurado ka?
0: Sex.
15: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
14: Sus na ana sa kaniana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
15: Natural. Ay sige kag pambabae.
14: Yes, tanawot na yun ko sa trabaho.
0: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain

0: marriage and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Prudensya Altirado, tapos nagapanapo, ay, kasundin ako sa Magnum C, sir. Noon lumang ako nagagamit ang Magnum C. Yung pagkadoon ako sa iyong radyo ka, ay nana, kadadlo ako nagagamit sa Magnum C. Bago kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, kanang natin mga balati ang ginagmay. Pasalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya, nabarapurapod.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
1: Di na mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Po si bisitasyon, manigdi, taga-dabong-dabong. Kining magnosi ka akong igamit karon. Itibog yun siya kay ang akong sakit, ang dugay na, kanang i-alibyo yun siya, maayo yun siya. Duwara yun akong gamitun. Pakaangay naman yun ko, kanala akong sige, balik-balik kong gamit. Itibo, barato pa yun.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil o Magnum C Organic Rub mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Macamiel Pharmacy, Sincere Pharmacy o Advent Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Rubilin Horzales, Sandra Pael, Maa. Lami naman tulog, lami naman bawas, wala na problema. Okay na, relax na mi. Nakain naman sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po na mo. Dili na mi problema sa barley.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy. Sakit imong ulo? Doon na ba kay gahi nga ubo? O di kaya'y kanunay kang malipong? Niya na ang solusyon na makatabang sa imuha. Magnum C Massage.

0: Gel Magnum C Massage Gel. Epektibong gamiton sa mga paglabad sa ulo, pangmasahe sa mga kalikuran, panuhot, bikog ug uban pa. Safe gamiton para sa mga bata, hilabi na sa mga buntis. Ug ang Magnum C Massage Gel FDA approved pa. Haplas nga humot ug makaayo pa. Magnum C Massage Gel na. Magnum C Massage Gel. Ang Magnum C Massage Gel mapalit na sa tanang butika ug parmasya nga duol sa inyong lugar.
1: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
2: Ha? Kabuhian man ko oy.
1: Sus, dagaton day ka. Dara o pang kabuhi. Magnum C refreshing oil.
2: Hala, nindot lagi na day. Akong sim auton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
1: Refreshing yun day. Magnum C refreshing oil na day.
2: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
1: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C refreshing oil.
3: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Navalta, isang medical doctor.
4: Mga kuya at ate, ang supplement na ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gawing gamot. Pero kung kayo ay nag-iingat sa inyong kalusugan, may lahi kayo ng diabetes, ito pong Diacare ng Magnum C ay meron po siyang insulin plant, meron siyang serpentina, pine bar extra, at saka yung favorite kong makabuhay. Kung may diabetes ka naman, hindi yan nakakatakot. Ang nakakatakot po dyan ay complications sa mata, stroke, puso, ito pong kidney, paputulan ng paa, dialysis. Pero very important po, ma-prevent yung complications. Inumin ang inyong maintenance na gamot, mag-exercise araw-araw, tamang nutrition, bawasan ng carbohydrates and sugar, at pwede po kayo mag-take ng Magnum C Diacare. 1 capsule hanggang 3 capsules a day. Depende sa inyong pangailangan. So ulitin ko po, hindi ito gamot pero nakakatulong.
3: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Navalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: So, San Ruel, Kalukan, Porokwanse, Mangalyanes, nako'y gibati sa kong lawas, sa nakainom na kong Magnum C na uli-uli anak niya. Maipod ang Magnum C o sa iyang kape kay balay ka ng imong gibati nga kung maulian git ka.
5: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
0: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy, ug RTR Pharmacy, ug sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Mitchell Giho, taga Tilay, Tanda. Kaya Magnum C, lahang bagayot sa una pa. Ang akong mama, magamit mga anis. Tapos, itripod na ako. Okay, sa'yo, manakit na yung lawas ba? Okay, pag-try na ako ng mga tambal sa Magnum C. O kaning kopi, may alibyo good siya. Ang tutirong di bali, minti na good na muna. Pictable good na siya. Prato ba? Salamat kayo sa Magnum C.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
0: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Morilla.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
8: Leonora Dudas Bertimos, midwife sa Barangay Bayabason. Napagamit na ako sa Magnum C, ganaan kay ko kay murag mga live me o niya tsada kay niyang coffee, labi na tong barley o katong herbal coffee. Then ang mga haplas o grab, gagamit good me. O ka ang mga BHW na mo o ka nga mong mga senior citizen sa Bayabason. Epektibo na, barato pag yun.
9: di nagyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice ug Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Macamiel Pharmacy, Sincere Pharmacy ug Advent Pharmacy.
9: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
11: Ako si Dominador Bio kay Senior San Jose Torrel, Davao City. Tukan na kayo ng Magnum C Capsule o Kape. Napay gibata kami, nawala yun. Kalo yung sinunan, nawala yun. Munang binting yun ako na inom, kadadla yung penom. Kesa karnaw, kapat kong inom, kalima ane, Magnum C Capsule o Kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ginin nyo kung gusto nyo. Dating lamia yun.
9: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Medjum Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
12: Love, sex, marriage and career.
13: Ikaw na pala.
12: Love.
14: Anam kong buhaton ang tanan para lang sa imuha.
15: Sigurado ka?
12: Sex.
15: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
14: Sos na ana sa kaniana, puros lang kaselos, puro kaselos.
15: Natural, kay sige kag pambabae.
14: Yes, tanawon tayo ko sa trabaho.
12: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain J.
16: Ingatan mo siya.
12: Love, sex, marriage and career.
17: Kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Love,
18: Sex, Marriage, and Career. Kauban si Captain Jacob, si Mommy Lucky. And sa lahat po ng mga naka-entabay sa atin, I'm sure marami po ang medyo luha-luha ang kanilang mga mata dahil sa kwento natin. I'm sure daghan po kaayo og dili man makarelate, Captain Jake. Kung dili ka na, basta storya sa pamilya gid, Captain Jake.
17: Yes.
18: Dulot to the bones kid kaayo, you know, ang mga pakitabo.
17: Basta family na istoryahan, walay mayong ano na, walay isog ano mami laki.
18: Mm-hmm.
17: Tananda, apektado na, tananda, makarelate na. But anyway, bago po ang lahat, yung mga nag-follow sa Facebook, hanapin lang po o gusto mag-follow sa Facebook na pwede manalo ng 500 pesos, i-click lang ang Captain Jake and Mommy Lucky. Hanapin lang po, i-search Captain Jake and Mommy Lucky. Lucky.
18: Captain Jake and Mommy Lucky sa Facebook po na ito. Makita ninyo.
17: Pag nahanap, click lang ang follow. Comment na yun diha sa ito ang i-post para mamili na si Mami Lucky 500 pesos. Tagalog 500 pesos. Mami Lucky, bago na mo pa rin, kinsa'y winner?
18: Ayan, ang winner po natin na mananalo po ng 500 pesos GCash ay walang iba kung hindi si Ferline Pagaran, ang taga Don Carlos, Bukidnon.
17: Si Ferline Pagaran.
18: Maganda, sabi niya, oh, nakikinig siya dito sa radio station ng Don Carlos. Tapos sabi niya, kanunay siya nagpaminaw o ang values na nakakayaman na pwede niya ma-share, Captain Jay, kayo, honesty.
17: Ayun, yun ang sanabi ko nina.
18: Siya pala yun!
17: Oh, honest, siya pala yun. Ay, siya pala yung pinili mo.
18: Ibig sabihin na, hindi talaga ka pula. May nagsabot-sabot ganun ni Captain Jay.
17: So, siya yung nag-share kanina na values na nakakayaman na honest. Oh, be honest always.
18: Sa tanang butang na ginabuhat na.
17: Ayun.
18: Honesty.
17: Congratulations, ha?
18: Thank you and congratulations, Ferline Pagaran. Sana ay mag-reflect ka sa ating messenger at
17: isa mo ang GCash.
18: Isa na to ang isa ni mong GCash.
17: Padalhan ka ni Mami Lucky 500. Palitin dahil nag-usa ka box ng Magnum C Herbal Coffee.
18: Yes. Ay, nag-stalk ko sa'yo, Captain Jake. Sudyante ni siya. So, I hope makatamang si mong pag-eskwela.
17: Ayun, no, pwede. Pang-baon.
18: Pang-baon. Ay, napangayin si mong mama, ha?
17: Pang one week.
18: Sudyante, pang one week ang 500?
17: $500, sir. May kinabuhi ng $500.
18: Sa una, Captain Jake, ang $500, maragduwa kasi mana na ako na eh.
17: Kami sa una, swerte na, 50 stabos, baon, by 5 stabos.
18: Sa imong panahon, mga 80s on sa to.
17: Aba. Hinoon, kasi sa una panahon, makapalit pa manggod daw kung sa unang panahon, di ba? Makapalit pa tawag ka itong, tawag ka ni, makapalit pa ta itong...
18: Bazooka?
17: Kasaba bowl nga tag 25 cents.
18: Oh, mao ba na niya?
17: Oh, nay maruya tanga tag 50 cents.
18: Ang akong naablan mangod sa una sa amo kay banana cake tapos juice.
17: Oh, makapalit pa ta na banana cake sa una 50 cents mga kaibigan. Karon saka naman din tag 10 pesos na maruya ron ay.
18: Say 10 pesos nga.
17: 10 pesos na or 20, 15 na.
18: 25.
17: di po, sobra rapon.
18: 25 cup.
17: Ah, binuang na.
18: Katong tag 20. Katong puro, ano
17: mahala lang. Mahala ko na nga, banak.
18: Puro ulo-ulo lang. Katong ulo-ulo nga circle.
17: Ah, banak. Mahala ko na na.
18: Dagko mag ng size. Tapos mahal mag ng asukal.
17: Special siya ng saging.
18: Oo. Dili, dili.
17: O ba?
18: Ato, ah, oo. Tapos butong.
17: Ah, di ko matuwa, nay.
18: Mga ganin na ang single ganin nila, Captain Jake, no? Kay 35 ang butong, tapos 25 ang saging.
17: O ba? Mahala na gud ay na maruya agod.
18: Ang maruya man gud kay gi-export pag ikan Thailand.
17: Mahal man gud ang gasolina.
18: Ano man ang gasolina?
17: Sa sulod ayon lang sa guli-guli ang gasolina na. Anyway, mayong pagpaminaw sa tanan nga si Nanay Tatay Wilson Katumaw, sa tanan mga nagpapabati sa atin si Nanay Lani, Nanay Flor Flores. Maraming salamat po sa inyo, Nanay Valentina Alvarez. Lagi lang Nanay Carmen Poras na eh. Mingan
18: na ninyo. Kamusta nanay?
17: Amping kanunay. I love you po. I love you. Yes.
18: Palangga ka na mo, nanay.
17: Si Ma'am Ellen Guerrero. Ma'am Ellen, stay beautiful. Balita sa Squag hapon. Nga na daw si atong presidente sa Davao de Oro.
18: Ah, oh, okay. Oh,
17: siya makadawat ng mga ayuda ni Salamat, Ma'am Ellen
18: Paabuta
17: Guerrero.
18: Ang pag-abuti ka, Pinjik, diha. Kanilang ayuda yung mga matag.
17: Stay beautiful, Ma'am Ellen Guerrero. Sa tanang mga namina sa tuwa. Nanay Flor Flores, si Nanay Elsa Nerkit, kumusta man, Nanay, si Nanay Lolita Go, kumusta naman, Nanay Lolit? Taon-taon na po daw makita, diha ba? But anyway, mubalik ka ni Migbislig Puhon, basing mahuman o bago mahuman in tuiga, maluing ginawa ha, maing lawas, makapundo-pundo taga maing budget. Ang ato ang premyo diha sa Pero Magnum C sa Bislig ay 100,000.
18: Wow.
17: Di pwede nga di makuha na.
18: Nanay Rosita Casino.
17: Ang buhato na to's Bislig ingon ani Mami Lucky. Ang ato ang choices, di ba? Ang atong jackpot kay Usaraman. Ang atong buhaton ni Bislig kay himuon atong duha.
18: Ang say duha.
17: Duha ka 100,000.
18: Uy.
17: Ana atong buhaton, duha ka 100,000. Duha ka 100,000, duha pod ka 50,000, nawa. Charo, di makuha.
18: Pag hindi na makuha, ibig sabihin, niling na para nila. Pasin para nasa kuha.
17: Ihungit natin na sa inyo. Puhon, maluwing gino. Kay, balo mo, palangga kay Miss Bislig. Bisan ka ng mga nanay na to, dali na nag-message na mo, pero maramdaman na mo inyong pagigugma.
18: Sus, makakao na po tag-ice cream ani ni Nanay Elsa Nurkir.
17: Palangga, media. I mean, may bala na mo kung asa may lugar mga kanang Davao de Oro man ha media palangga kay media sa Davao de Oro inon palangga mapunta siguro sa bisan asa nga lugar
18: sa Minsaya
17: maulawon na po doon mabang nanay siguro pero ramdam na mo nga mapinanggaon kay pag muan ha media sa inyong lugar kahibaw may nga palangga may ninyo katong dito na sa isulan pati naghanang nanay nga nagpangga sa mo kung naabot ming surala inana po palangga po muna makaingon ko nga inana ang pagpangga sa seniors sa tuang kami ba sa among team sa Magnum C
18: sa team Magnum C
17: even sa mga duha ni Mami Lucky Captain Jay and Mami Lucky I don't know nga nung inana man pero kami po malipayon po miyana malipayon among kasing-kasing malipayon kaya mauman na po ng among mauman gunay po katuyuan sa Caravan Day God mauman gunay katuyuan kaya naman makita na mo mga Magnum C users doon na tayo panahon nga magbanding malipay po miyana mapunay kalipay sa mong kasing-kasing. But anyway, Mami Lucky, balikan natin ang kwento ngayon. Kwento po ni Aris, mga kaibigan. Napakaganda ng kwento. It's a sad story. Nag-end na medyo nakakalungkot. Nag-end na medyo makaluha atong mga mata. But nindot kayo pamalandungan. Nindot nga story. Anong nindot man, kapitan? Nindot tungod kay dunay usa ka anak nga mapinanggaon siyang inahan. Dunay usa ka anak nga nangandoy. Dili lamang para siyang kaugalingon, kundili para usab sa mga igsuon. Maunay nindot sa story. Mami Lucky.
18: Captain Jake, sa story ni Aries, makita ni mo ang kanang unsa ang instead, Captain Jake, na sa ilang kahimtang ba? Sa ilang kahimtang, instead
17: sa
18: nga
17: kalisod.
18: Sa kalisod, nga ilang na sinatian, sa experience, nga ilang na sinatian, sa ilang kalisod, kinabuhi sa iyang igsuon o sa iyang inahan, Captain Jake, gihimo ni niyang inspirasyon. Bisan pa man, makaingon ta, Captain Jake, nga, usay makaingon ta nga, para asa nga itong pagpaningkamot ko, ang tao nga gikuhaan na itong inspirasyon, wala na. Di ba, usay, nga naman na itong mafeel, but life goes on. And saludo kaayo ko kay Aries Captain Jake nga inaunta nga ang mga gapaminaw karon Captain especially mga batan-on mo ni ang ato ang himuon nga inspirasyon ba nga instead karang sa ang kalisod nato sa kinabuhi is dili emang gyud nato na malikayan nga magkalisod sa kinabuhi pero himuha siyang inspirasyon nga parihaan kay Aries nga maabot nimo ang imong pangandoy bisan pa man mo ingon ta nga late na kayong tanan na pa man siya igsuon Cap
17: yes
18: na pa man siya igsuon na pa man siya mga pag-umangkon na pa siya mga anak pagabot sa panahon Captain Jake nga mo ang mahimo niyang kanang kuhaan niyang inspirasyon o
17: may napamilyado na sila.
18: Oo, kaya gani. Kumbaga diha ko hao ng inspirasyon o ginawa po unta nga sa mga batan-on nga nagapaminaw karon kana bitaw mahimo ni siyang wake up call pod Captain Jack somehow nga mahimo tang ang respeto nga ihatag nato sa atong mga ginikanan, ang pagpangga nga ihatag nato sa atong ginikanan. Kaya ako Captain Jake, mutuo man jud ko ana Captain Jake kung mat, kung mapinalanggaon kasi imong ginikanan Captain Jake. Kung himuon imo ang kanang inspirasyon imong ginikanan, imong pagpangga sa imong ginikanan Captain Jake, tinuod ba yan na Captain Jake nga biyaan jud ka?
17: Yes.
18: Diba?
17: Tinuod.
18: Okay, naka-biblical yan eh, na mahalin mo ang iyong mga magulang at lalawig ang iyong buhay. And tungod sa pagpanggag, pagpaningkamot ni Aris para sa
17: iyong mama.
18: Sa iyong mama, sa iyong respect na gihatag niya sa iyong mama. Respect ha, dili lang sa pagsulya, sa ginastorya Captain Jake nga opo at opo, kundi dili Captain Jake sa kanang respect na ihatag niya mo sa iyong ginikanan nga ang mga pagtulunan nga ginahatag niya sa imo or ang iyong, ang iyong mga reminders na ginahatag sa niya sa imuha is imuhang gina-absorb, ginasunod, imong ginatimanan, imong ginasagawa, Captain Jake. Ang kapalit ana Captain Jake, ang pagsunod sa mga magulang, ang kapalit niyan ay siyempre biyaya.
17: Pagpapala.
18: Kaya and I mean, noon siya kahayagan, Captain Jake, this is the living proof bang. Tinood yun na siya nga kapag mahal mo, mahalin mo at ginagalang mo ang iyong mga magulang, lalawig ang buhay mo, gaganda ang buhay mo, at may pagpapala at mga biyaya na darating sa'yo. And tinood, this is the living proof.
17: Ayan, salamat.
18: Aris is the living proof.
17: Tinood na, mami laki. Nagi pangitaag pa maagi ka nunay. Di yung ka mag... Di
18: yung ka magkulang.
17: Di ka po... Di yung ka maabot sa punto nga marag... ka nang maghikaos ba? Ano man, naagi ka nunay pa maagi. Naagi, matingala ka na lang. I mean, ako, ang, sa ako ang karanasan ha. Nagdako man tanga working student yun. Nagdako po kong inana. Mahibong ko. Kung ako pong balikan, kaya nga makarelate ko yung story. Relate ko. Different lang mi... Different mi gibuild. Different mi og... kanang kaagi sa ginabuhi, pero ang bottom line pareho mi nga nasa kapobrehon and working student po before, pero mahibulong ko ba tama to nga kung imong balikan mahibulong ka na lang, yun sana ko to pag survive
18: pagtawid
17: yun sana ko to, paano to nag-survive sa una no? Mahibulong ako na makakaon pa man, makapalit pa man kag pamisti sa una, makapalit kag damit ba. Malit pa ka ng mga bagong sanina. Di rin po kayo makaluluoy, pero mahibulong ka. Gamay mo kitong sweldo. Imagine ako ang sweldo sa una, ang trabaho ko Chicas and Patsies in Davao Central Warehouse Club. Dishwasher ko, ibig sabihin, dinaanan ko yung trabahong yan. Dishwasher, tagahukas ko og plato sa Davao Central Warehouse Club, diya sa Lanang, sa Davao. Akong sweldo zona is naabdan pa na ako ng 50 pesos ng sweldo. Pero kay bawa mo, malipayon kay kuha ng trabaho. Niya, gitanggal ko after 4 months, kaya nag-end akong contract, nihilak pa ko. Kaya nga naman, di ko gusto mawakas kong trabaho. Inana ko, mapinanggaon sa kong trabaho. Kay para na ko ba, kanabang biyaya lang ning trabaho, privilege ba, gisaligang ka lang. So inana ko magtratar sa una niya, matingala ko nga, huwag man po ko magkulang, kay ang akong, ako apong sa una, hindi ko magdao, sab. Hindi ko magdao ba, nga ako'y ako ang abot, bahinan ako akong lolo, ana. Hindi po dagko, kari, imo pa ng budgeton, imo pa masahe. Basta ako sa una, mahinunduman, tagana ko akong lolo 100, sahe, tagana ko 200, lipay naman kita kong lolo sa una. Maura na ako ang kaya sa unang panahon ng 50 pesos akong sweldo niya. Hatag ko sa akong mama o sahay. Tinawan ninyo ang journey. And the same goes with our share of the day, mga kaibigan. Ang mga tao ngayon, ana, babuka ang kamot bitaw, kanabitaw. Kasi tawag na mamilagi ka ng bukas palad. Ayan. Ang imong kamot pagka bukas palad, mapinanggaong ka, imong apuhan, yung mga ginikanan, mga tiguwang sa imuha. Ayan. Nagtanaw ka utang kabubuton kana mahibulong ka na lang pag-abot sa panahon. Pero di lang ka tapulan po, ha?
18: Kay, oo, syempre. Di man po pwede nga mag-expect ka niya, tapulan ka. Kung saan na, Magic?
17: Klaro na doon na. Di lang ka tapulan. Naagi grasya ka nun, eh. Tandaan niyo po yung mga kabataan na nakikinig. Laging may biyaya. Matingala ka na lang. Mahibulong ka na lang. Ang biyaya, di maundang sa mong kinabuhi. Mawadaan kong trabaho sa una, mag-end of contract. Taod-taod lang mo. Biyala na doon kasi mana. Naana po kong bagong trabaho.
18: Oh.
17: Inana ang akong kaagis kinabuhi sa una. Di ko mawadag trabaho. Di ko po kong mahadlo.
18: Itong Captain Jake, mapinalanggaon ka sa imuhang ginikanan.
17: Naigrasya ka nunay. Maniwala mo na.
18: The
17: same goes with our share of the day, mga kaibigan. Mapinanggaon sa ginikanan. But it's to say, hindi na nakita na abutan ng kanyang inang ang pagtatagumpay ng kanyang anak. Nindot ragi hapon kay doon na pa may makaigsoon.
18: Yes.
17: And money, nindot kayo nga. Ang mga naminaw, karunahimo kang inspirasyon.
18: Mm-hmm.
17: Yung mga kwentong ganyan, kung paano natin itinawid ang buhay, mahimo na lang inspirasyon ng lahat. At ang lahat ng yon magiging kwento na lang. Yun ang maganda.
18: Mm-hmm.
17: Magiging magandang alaala.
18: Alaala.
17: At yung alaalang yon ay ikikwento mo rin sa mga anak mo. Yung mga anak mo, kahit hindi man nila naabutan ng nanay mo o ang ilang lola, naa sila picture in mind kung unsa imong mama sa una, unsa ba ilang lola kabuutan.
18: Maray mo mga anak Captain Jake, imong gina-story sa ila imong lola.
17: Oh, ako personally ako ginakwento ginako na ko ang lola sa ila kung unsa ko bunalan sa kuang lola sa una, unsa ko disiplinahon sa una, ginakwento na ko na sa kong anak so that bisag wa man nila naabtan ang akong apuhan, ma-picture out nila, ma-visualize nila sa ilang imagination.
18: Kung asa or kung unsa ba. Pagdako ni Captain Jake. Oh.
17: The same story mga kaibigan sa to ang share of the day. Ginanapod, ginaswell, ginastorya na ko, istoryahon na ko, ma-share na ko, sa kong mga anak, kung paano ta na maligya gulay sa una, kung paano ta ni-survive sa una, sa mga panahon gibiyaan ko sa, kung gibiyaan ta sa ato ang sa akong papa, nindot kayo na siya na story brother and I am very inspired and motivated sa mong story and I would like to appreciate your being. I would like to appreciate sa imong mga ambisyon sa kinabuhi ang imong kamayong tao kay wa ka malimot sa imong mga igsoon. And very good kayo na siya nga pamalandungan kay daghang mga taong pwedeng maayong kuhaan nga ehemplo o maayong example.
18: Mm-hmm. Correct, true.
17: Panambitan, pananglitan, himuong ka pananglitan sa uban.
18: Unta, no, dagan kayo.
17: Pamarisan ka sana ng maraming tao.
18: Unta, dagan naging unani pa nga mga stories nga inspiring sa uban. Ako ganun, Captain Jake, remember ko sa una di ay ba, ako lang isingit niya. Ang pinakaunang sweldo na ako sa una, Captain Jake, no, hindi ko kalimot, akong gipalitan, akong mama o ganang tawag na, kanang sewing machine. After ato, Captain Jake, kay dagan mo diya, huwag ka ng mga, dagan mga rockets ka na nabot, basta palanggaan lang yun ang ginikanan, mauro yun ang pinaka-importante.
17: Tinod. Mga na inindot, Mami Lucky, basta, dili ka magdalo po, bukas palad ba? No? Anyway, wala na tayong oras, daghang kasalamat sa mga nunay ang pagpamina. I hope, na-inspired na to David, ako, happy akong heart, nga naman, dun ay mga inaning ang tao, kasama po na ako ba? I mean, nindot magunis ang himong pananglitan, mahimong inspirasyon sa unahan. And sana pamarisan ito ng marami pang nakikinig sa programa ito na habang buhay ang mga parents na andyan pa, pwede pa kang makabalos nila, pwede pang makita nilang imong pagtatagumpay, paningkamuti, para bago man sila mangawas kalibutan, mawa man sila aning kalibutan na ma-witness pa nila, makita pa nila, o ma-appreciate pa nila ang imuhang pagbalos nga to kanila. Kay parehoan niya itong story, hindi naman niya mahatag, kaya nga naman, ulahin naman ang tanan. Pero of course, dili na to na control. I mean, ang langit mo'y nagbuotan ng tanan. Pero, mintras, naapang ginikanan, buhi pa, paningkamutan na itong, at least kahit papano, makita nila kung paano ka magtagumpay. Para yung, ang ilang heart ba, ano ba, malipay ba?
18: Yes.
17: Makita nila ba? Nya, dili manaingon nga para na, sa ilang kapakinabangan. Lahi itong baluno nila nga mga nindot kayo nga alaala. Mga alaala nga, salamat kay akong anak nagtagumpay. Maunay pag-ampo, maunay kanunay pag-ampo sa mga ginikanan nga unta ilang mga anak magtagumpay sa kinabuhi. Umawa man ko aning kalibutan na sana yung mga anak ko pagpalain ng Diyos. Sana yung mga anak ko mas lumawig pa, dumami pa sila at saka laging may basbas. Sana yung mga anak ko laging pagpalain sa unahan. Magiging mabuting halimbawa sa iba pang mga tao. Magiging mga mabuting mga anak sa unahan pa ng kanilang mga buhay. Yun ang laging panalangin ng isang ina.
18: Tama.
17: Anyway, wala na tayong oras. Maraming salamat po mga kaibigan. Hanggang bukas muli sa programang Love,
18: Sex, Marriage and Career.
17: Ako po si Captain Jake.
18: Uga ko si Mami Lucky.
17: Lagi po nag-iiwan sa inyo ng laing ang taong tapat ay laging pinagpapala. Ang taong tapat ay sagana sa lahat ng bagay. Kung ikaw ay kumikilos, nagtatrabaho, maging tapat ka sa pinaglilingkuran mo. Maging maayos ka lang. May pagpapala dyan. Kung nagnenegosyo ka, huwag kang manlinlang. Huwag kang manglamang ng kapwa. Maging tapat ka. Kasi ang taong tapat ay sagana sa lahat ng bagay. Maraming salamat po mga kaibigan at magandang araw.
19: Love, sex, marriage and career.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ako si Dominador B. Okay, Senior. San Jose, Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng kong Magnum C, Capsule o Kape. Ako'y gibata kamay, nawala yun. Kalo si Ginoon, nawala yun. Munang dingting, yun ako nainom. Kadadla yung frenom. Kesa karnaw, kapag kaminom, kalima, aning. Magnum C, Capsule o Kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ginin niyo kung gusto niyo. Pero ilamiya yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Limpa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Nagala kami na organan ko kay namo ko siya malunggay, tas maka punch of sugar, maka-regulate. Nalipay ko kay na herbal nga ni Dibay, taka panugulay yun nga kanang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainom na nimo siya. Since naga-coffee man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo, ay, kasundin ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo, kung nagtatamit ang yung Magnum C, yung pagkadoong ako sa iyong radyo ka, ay nana, kadadlo ko nagtatamit sa Magnum C, bago kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palatiyan ginagmay. Masalamat po sa Magnum C, kay naamo, naapon ni siya, na barato na po.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Rino Bisira, taga Matina Pangi. Mayong ako lawas kung makaano ka inong. Diyan sa lab capsule o sa kape. Ang ako nga sakit nga sa ula, wala pa akong latungar na. Biyara ako nga tritis. Karun wala. Murugway na magbati. Wala ako nga bati tritis. Hindi po. Mayong.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Pina Bisira, taga Matina, Pangis, Davao City. Ako natilawan na Magnum C. Lami yun ay. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, barato rasat.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee, mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
9: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio.
10: FM Radio.
0: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 3 o'clock.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

favorite mix of rock.

0: of Rock.
1: 318.
2: That Time Check was brought to you by
3: Board Member Colherb Zamorabsai.
0: This Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
4: ACS. One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
6: Sa sige na, tagpaling kamot sa tuwang kaugmaon. Kita may di maugmaan, ane. Why? Hala no.
7: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
8: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayon ko, tanan, makapot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
9: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
10: Impa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Dagala kami ng North Galan ko kay tama ko siya malunggay, tas maka-punch og sugar, maka-regulate. Nalipay siya ko kay nahihara pa rin nga ni Dibay, taka panugulay, yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainam na nimo siya. Since naga-coffee man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
9: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Fast Med Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw.

0: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
1: Gutom na lagi? Asa man ka lami ka una, no?
2: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
3: Hugo Bistro.
4: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
5: Tara na!
4: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
5: More than good pizza.
6: Nakabalo na ba ka? Nga ang Kantilan Bank anaay iKen Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, pagkabayad o bills, pagkapalit o prepaid load, pagkamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
7: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sasyon.
9: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
10: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
9: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
10: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
9: Likayi ang dialysis. Protect ahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
11: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
12: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
13: Calling all gadget lovers!
14: Gadget lovers!
13: The MCOR Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
15: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
16: One station, all the hits.
17: FM Radio. Favorite music radio. FM.
18: This song is brought to you by
19: Governor Engineer Raul Mabanglo.
20: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
21: ACS.
20: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
21: ACS.
22: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
21: ACS.
23: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
24: Rubilin Rosales, Sandra Pael. Lami na ang tulog, lami na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakain na sa ampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po na mo. Bili namin ang problema sa barley.
23: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by

38 so sa hapon mga kabibes. Kamugya po nagpabiling na minaw nini nga to ang programa Kapamilya Kabibes dinhi sa 96.7 FM Radio na Bunturan Davao di Oro. Mayong hapon kabibes, Kapamilya Joey Alcala. Mayong hapon Dol, paki wash out sa Alcala family diha sa Purok Tubi, Marville, Mangayon. Salamat sa pagbasa. Dagan kayong salamat sa pagtanaw sa tong FB Live, Joey Alcala. No, nagpa-shout out siya diha sa may Mangayon. Salamat sa pagbasa. Dagan salamat ka vibes, Joey Alcala. Og syempre mang hapon kang Ate Ruth Trimulta niyog diha sa may Barangay Tamya, Compostela. Salamat kayo te sa tamis kayo nga santol, no? Gitilawan ginako pag-ingon ni Kuya Jason ganihang tamis kayo di akong gitilawan dayon. Perting tamisa gi kayo eh. Again, salamat Ate Ruth Trimulta niyog di sa may Barangay Tamya. Og syempre sayang kauban di sayang panimalay si Bibi sa niyog og Trimulta family. Maayong hapon kaninyong tanan. Og syempre maying hapon usab kang Chairman Nuno Daragusa nga to ang purok chairman di sa may Barangay Tamya, Compostela. Maayong hapon. Maayong hapon usab kang Bus Amil Hadman di sa may purok dos poblasyon, Compostela. Maayong hapon. Og syempre maying hapon kang kabibes na to di sa may Barangay Kabakungan, no? Maayong hapon kaninyong tanan kang Ate Dalia Upamin Panos. Maayong hapon dati uban sa mga pamilya nga naminaw nini nga to ang programa karon. Always gid naminaw ni si Ate Dalia Upamin Panos di sa may Barangay Canada, Kabakungan, Nabunturan, Davao di Oro. Ayong hapon niya, Ate Dalia Upamin Panos. Og sa imuhang mga kasilinganan natin yung naglanog-lanog ng ato ang programa, mga kapamilya kabibes niya. Mayong hapon kang Angkol Yee o Ganti Ima sa Palgida. Mayong hapon. Mayong hapon sab diya sa may Barangay Gabi kang Kapitan Nunoy Lihano. Mayong hapon kap sa Linjo family. Mayong hapon sab sa tanang mga barangay pangsyonaris diya sa may Barangay Gabi. Mayong hapon si Ruben J. Ripunte, kang Ma'am Nining Ripunte. O siyempre kang Kuya Bins, Ati Abing Nelnel, o kang Bibi Tali, o siyempre kang Ati Sabil. Mayong hapon sa Ripunte family. Mayong hapon sab kang Boss Timio Mabaw diya sa may Barangay Gabi. Dagan kayong salamat, boss. Uban sa mga kasilingan nanda nga naminaw nini nga to ang programa karong takna. Mayong hapon Bus Timio Mabaw. Og syempre sa Baysak family, mayong hapon sa may Purok Dos, Barangay Gabi, Kuya Arnel Sinahon. Kang Brad Arnel Villita di sa may Roger Sabing Meat and Shop. Uban sa mga kaubanan ni Brad, mayong hapon. Sa mga customers nga namili di og namalit sa mga labas kayong karning manok ug karning baboy ug uban pa nga palaliton di sa Roger Sabing Meat and Shop. Mayong hapon. Mga prosab kang Boss Team kang Boss Rico Kemko di sa may Barangay Alegria. Maayong hapon da, boss. Uban sa muhang pamilya kang Boss Arjun Siliste di sa may Barangay Linuan. Maayong hapon. Og kang Parimiko Hilado Liguatikol di sa may Barangay Magsaysay. Og syempre kang Brad Janry Milindres og kang Nalin. Uban sa muhang mga kabataan di, maayong hapon ug maayong pagpaminaw. Alas 3:42. Dakan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Magpadayon gyapon ang ato ang programa, mga kabibes. Kapamilya humanin ning pipila ka mga pahin.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mo as parents but also food para sa mo
5: anak.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Prudensya Alpirado, tapos sa Gapanapo, ay, kasundin ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo, kung nagtatamit ang yung Magnum C, yung pagkadoong ako sa iyong radyo ka, ay nana, kadadlo ko nagtatamit sa Magnum C, bago kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas, okay, katang natin mga palatiyan ginagmay. Pasalamat ko sa Magnum C, kay naamo, naapon niya siya, na barato na pod.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy. Looking

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang need kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dakog gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
6: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
7: This song is brought to you by
8: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
9: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
10: ACS.
9: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
10: ACS.
11: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: Alas 3:54 sa kahaponon mga ka-vibes. Sa tanang mga nagpabiling na minaw karong taknaa mayong hapon kaninyong tanan. Huwag sana mang tanaw sa tuwang FB Live. Mayong hapon kang James Escuelo. Mayong hapon boss, shout out nako si LL. LL nga sige katulog. As tagaasa man ay dapit si James Escuelo. Og syempre kang ka-vibes ka-pamilya Ladira Centillas Angelo. Mayong hapon diha sa imuha ka-vibes from Matanao, Digos, Davao del Sur. Uy, kalayo piting daghana. Daghan kayong salamat kang ka-vibes. Kang ka-vibes, syempre Ladira Centillas. Daghan kayong salamat ka-vibes sa imuhang pagtanaw karon sa tuwang FB Live. Mayang hapon kang ka-pamilya, ka-vibes, da kang pring dudong rik-rik urbuda, da sa may barangay panggutusan. O siyempre kang maminda urbuda, uban sa mga kasilinganan niya. Mayang hapon, pring dudong rik-rik urbuda, maminda urbuda. Siyempre sa tanang urbuda family, da sa may Furukfur, barangay ugaw, kang tatay Florencio Uyoy urbuda, mayang hapon detay. Kang tatay Erneng Ernesto urbuda, kang tatay Nin Alejandro urbuda. O siyempre kang... Nanay Bibi, kang Lalay Bus Felix, Ayan Miliinday Jojo, Tijina Bus Flor Delito, kang nung Jimmy Christopher Longlong Urbuda. Mayong hapon kaninyong tanan, daghan kayong salamat sa pagpaminaw. O siyempre sa tanang mga ka-vibes usab nato, di sa may Furukfur sa tuang Furuk Chairman. Chairman Ati Gina Rosales. Mayong hapon sa Rosales family. Mayong hapon ka-vibes. Raul Masinaring namang barangay Kabinwangan, Yubataan, Davao de Oro. Ipa-shout out ang imuhang mga mensahe karong taknaa ka vibes. Raul Masinaring.
1: Karon naminaw ko sa imuha kay wala mo ko nabaligyan gulay.
0: Oh sige, okay. Shout out.
1: Okay, salamat kay wala ko kabaligya kay Davao ng Puntin, Yubataan karon. Nakaduha na sa kitakupian, nagpasikap ko gahapon, di ko kitakupian.
0: Oh, palayo gamay sa imuhang radyo. Ka-vibes!
1: Okay ka na?
0: Oh, palayo, palayo lang sa imuhang radyo. Oh, hinay gamay.
1: Okay.
0: Okay ka na?
1: Mayong hapon sa kanan, sa naminaw karong urasa sa FM Radio. Ito ang mga isa katauran sa itong mayor, si Atty. Bianca. Kualing bruwa, mayong hapon mayor. Itong ang vice mayor ipagbigay nun. O Kapitan Serge Labasa, ang buwang chairman, si Jubilin Basig. Grateful ako si Kagawad Larry Pagalat, Dudong Duran, si B. Manggubat, si R. Rapuls, si Nelson Gabunyas, o Kagawad Pamuso, sa tuwang kong gobernador sa Kuwang Sangay, nga si Raul Mabanglo, niya, at yung si Jo, si Jung Sinisa, si Congressman, o si Kung Maricar Samura sa Mabanglo. Mayong hapon sa inyong tanan sa Raminaw sa FM Radio. Mabari kong gulay ha, pero biyernis pa ako, kalis pa kong piyan. Hindi pa ako kabaligyaw ang bawag karon. Salamat kayo, Buduy Pak. Pero, Kuya Buduy Pak.
0: Okay.
1: Hindi ka ka, hindi ka kabisita sa Libertaan, Augustine.
0: Augustine, pohon, pohon.
1: Araw.
0: Pohon.
1: Araw sa Lupungan.
0: Pohon, pohon.
1: Nama si siya ngayon rin, si Kapraol Mabaglo.
0: Ah, pohon, paningkamutan nga makabisita diha. Kung di, matimingan nga duty ni Buduy Pax.
1: Salamat kayo sa inyo. Kapiyami ka ron, sa oras nga, nakakadaminaw. Kanan sa munisipyo, mayong hapon, sa Ramante, sa Tinter, munisipyo, mayong hapon sa tanan.
0: Okay.
1: Request kong song sa pula.
0: Okay, ano, okay. Okay, paningkamutan na ito.
1: Mayroon kalimti. Kunay pak, kinamina ko karo. Nagbiyanduyan ko.
0: Okay, okay. Okay.
1: Okay, salamat.
0: Okay. Dahang salamat, ka-vibes, Raul Masinaring ng Barangay Kabinwangan, Yubataan, Davao de Oro. Siyempre, mayang hapon, ka-atirot, Trimulta Niyog, na naminaw karon, nagtanaw karon ron sa itong FB Live. Daghang salamat Atirot Trimulta Niyog sa matamis kayo nga santol ngayon mong ipadala diri ni Ninong Kong Kumpare ug Ninang Juliet Rosales. Daghang salamat mga ka-vibes, magpadayong gyapon nga ato ang programa dinhi sa FM Radio 96.7 FM na Buntoran, Davao de Oro. Samtang oras to mga ka-vibes, alas 3:59 Nuevis sa hapon hatod kanato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo diha sa Distrito 1. O siyempre Congresswoman Congressman Jong Sinisa diri sa may Distrito 2. Gobernador Engineer Raul Mabanglo, Mayor Manuel GR Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay o GSB Member Ewell Zamora Apsay. Ay mukhawa mga kabibes, magpadayon nga po nga ang programang FMR Favorite Meg Zobrak, Kapamilya Kabibes!
2: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address, og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakit.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, nagtitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Ipinabisira, taga Matina, Pangit, Davao City. Ako natilawan na Magnum C. Lami yun ay. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, baratoratat.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics. Look

alas 4:51 sa kahapunan mga kabibes, kamo gyapon nagpabiling nominaw ug nagtan-aw karon sa tong FB Live. Daghan kayong salamat kapamilya kabibes kanyong tanan sa pagsuporta nining ato ang mga programa dinhi sa FM Radio 96.7 FM. Daghan kayong salamat mga kapamilya kabibes sa inyong makanunayong pagsuporta pagpaminaw nining ato ang mga programa. Og sa tanang mga nag-birthday karong adlawa. Happy birthday no. Amping ta kanunay sa tanang mga naglawig karon sa kadalanan. Sa karang tanang mga namasahero, mga bus, mga van, tricycle driver, bao-bao driver, motor singer driver, amping ta kanunay no. Mga kabaranggayan kalungsuran nga nakadungog din ang atoang programa, amping ta kanunay. Og sa tanang mga nagbiyahe karong taknaa. Amping ta kanunay mga kapamilya, kabibes. Og daghan kayong salamat wa nagitay igong oras ug din hinatapos ang atoang programang FM Radio Favorite Mix of Rock. Right only here in FM Radio 96.7 FM. Ang tud og mga adlaw mga kabibes sa atoang programang FM Radio Favorite Mix of Rock. Pag-uban-uban gyapon ta alas 3 taman alas 5 sa hapon sa atoang programa Batag Adlong Lunes taman Bernes. Og sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel GR Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, SB Member Uriel Zamora Apsay, sa ngalan usab sa tong mga kaubanan dinhi sa FM Radio sa tuang Station Manager Jason Urbuda, sa tuang mga kaubanan Tulitz Rosales Gisa Adorno, kininyong boss ng higalas kahanginan mga kabibes Budoy Pats, manamilit og mingon amping ta kanunay kapamilya kabibes, dalaygo ng Dios.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Magandang buhay, masaganang kalusugan. Welcome sa The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Isang mainit na pagbati sa lahat ng ating mga suking tagapagsubaybay. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong health partner mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Dito sa ating programang pag-uusapan natin ang mga natural na paraan para sa mas malusog, mas masigla at mas masayang buhay. At hindi ko na po papatagalin ha. And let's proceed to our topic natin, leukemia or blood cancer.
4: What's up, Doc?
3: Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa leukemia. Ano nga ito? Ano ang mga sanhi nito? Palatandaan, sintomas, komplikasyon, treatment and wellness management. Importante ito dahil marami pong taong hindi agad-agad namamalayan na may mga ganitong klaseng uri na pala silang kondisyon and even sa kanilang mahal sa buhay. You know what, mga kapatid? Ang leukemia ay isang uri ng cancer na nakakaapekto sa ating dugo at bone marrow, kung saan nagkakaroon ng abnormal na paglaki ng mga white blood cells dahil sa hindi normal na pagdami ng white blood cells. Naapektuhan ang kakayahan ng dugo na lumaban sa impeksyon at maapektuhan din ang production ng red blood cells pati na rin ang platelets. There are 4 types of leukemia. Number 1, acute lymphocytic leukemia or ALL. Karaniwan ito sa mga bata pero maaari ring makikita sa mga matatanda. Number 2, acute myeloid leukemia or AML. Mas madalas ito sa mga matatanda pero maaaring makakaapekto dito sa lahat ng uri ng edad. Chronic lymphocytic leukemia or CLL, isang uri ng mabagal na pagdevelop at madalas na makikita sa mga may edad na. Chronic myeloid leukemia or CML, may dalawang yugto. Una dito isang mabagal, pangalawa naman to ang isang agresibong stages, no? So, ang ating katawan ay patuloy na gumagawa ng blood cells sa ating bone marrow. Sa leukemia, ang abnormal cells ay hindi namamatay ng normal at patuloy na dumadami. Dahil dito, natatabunan ang mga normal na blood cells na siyang dahilan ng iba't ibang klaseng uri ng sintomas at komplikasyon. Ang eksaktong sanhi ng leukemia ay hindi lubusang nauunawaan pa. Pero may mga ilang risk factors na maaaring magpapataas ang tsansa na pagkakaroon nito. Una sa lahat, itong tinatawag natin genetic factor. Kung may mga family history ng leukemia, maaaring mas mataas ang possibilities na magkaroon nito. Ang ilang genetic disorders tulad ng Down syndrome ay nauugnay sa mas mataas na chances ng pagkakaroon ng leukemia. Number 2, exposure sa radiation at chemicals. Ang matagalang exposure sa high levels ng radiation at chemicals tulad ng benzene ay maaaring magdudulot ng leukemia. Paninigarilyo and unhealthy lifestyle. Ang paninigarilyo ay isang malaking risk factor sa leukemia, lalong-lalo na sa AML. Ang kawalan ng balanse ng pagkain at kakulangan sa nutrisyon ay maaaring magpapahina ng ating immune system. Panghihina ng immune system or weak immune system. Ang mga may autoimmune diseases ay mahina ang resistensya at mas vulnerable sila pagdating sa ganitong klaseng uri ng kondisyon. Ang leukemia ay may iba't ibang klaseng uri ng sintomas pero depende ito sa uri nito. Madalas sa mga sintomas katulad ng labis na pagkapagod at panghihina, lagnat at paulit-ulit na klaseng infeksyon, pagkakaroon ng pasa o pagdurugo na walang malinaw na dahilan, pamamaga sa lymph nodes, pagbaba ng timbang ng hindi sinasadya, matinding pagpapawis sa gabi, hirap na paghinga, pananakit ng buto at kasukasuhan. Kung may mga napansin kang alinman sa mga sintomas ay huwag po isa walang bahala. Mas mainam na kumonsulta kaagad sa ating mga malalapit na klinika o sa mga kapatid nating mga medical doctors to identify specifically kung ano ang klaseng uri ng nararamdaman mo or even tumawag po sa ating hotline number upang matulungan po kayo at magabayan kayo kung paano maiiwasan ang mga ganitong klaseng uri ng problema sa kalusugan. Kung hindi maagapan, maaaring magkaroon ka ng matinding epekto sa leukemia sa katawan. Una dito ang pagkakaroon ng anemia dahil sa kakulangan ng red blood cells. Pangalawa, yung infection. Mahina ang immune system kaya madaling kapitan ng sakit. Bleeding problems, mababa ang platelets kaya madaling nagdurugo. Organ damage, maaaring maapektuhan ang atay, kidney, and even ang spleen. Now, when it comes to the treatment, maraming paraan ng paggagamot ng leukemia depende sa uri ng edad at kalagayan ng pasyente. Una dyan, ang chemotherapy. Ang pangunahing treatment na ginagamit na mas malakas na gamot para patayin yung cancer cell. Number 2 is targeted therapy. Isang mas advanced na approach na kung saan ay tinatarget ang specific na cancer cell na hindi masyadong naapektuhan ang normal cells. Number 3 is bone marrow transplant or stem cell transplant. Pinapalitan ang bone marrow ng pasyente gamit ang mga healthy stem cell mula sa donor. Ayan, at wala na po tayong oras mga kabakabuhay. Kaya laging abangan ang pagpapatuloy ng ating topic today. Dito lang yan sa The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sadico. Stay tuned lang po dahil marami pa po tayong pag-uusapan dito sa The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc?
2: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: 522.
1: That time check was brought to you by
6: Board Member Colherb Zamora Absay.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio.
9: FM Radio.
10: Unsa ra gud ang bundak sa ulan? Ug bundak kantika ug gugma na walay kahumanan? Hay! Hala no!
11: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
12: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sa yon mamahimong leader. Dili sa yon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.

0: your use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Nahatod ka rin yun sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
4: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Miss Man Lakamura, taga Tagum City. Nagainom ko Magnum C herbal coffee na akong gibati. Anong namagutay, kapuyon ko, bagikan ko nagtrabaho. Inom ko pa ng Magnum C herbal coffee. Kay kondisyon man akong lawat, hindi ko kapuyon. Wala lang labad ako ulo. Lako yung makatabang ang Magnum C herbal coffee. Pitibo po itong barato.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Coxon Pharmacy.
7: Kamu ba nasayod na ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil o ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified o Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kaninyo. Daghang salamat.
8: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ahoy! Kidney care time!
11: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
12: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: One station, all the hits.
14: FM Radio, favorite music radio.

0: This song is brought to you by
1: Mayor Manuel J.R. Zamora.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: Arangkada. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada.
5: Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan.
4: Arangkada.
5: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcast.
6: Maulang Miyerkules mga kaarangkada. Ngayon ay July 29, 2026. May dalawang low pressure area na binabantayan ang pag-asa sa loob at labas ng PAR. Madulas ang kalsada, kaya ingat po kayo ha. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
7: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jet Batalyones. Ito ang
6: Arangkada Balita.
8: Limang bahay sa Kinapawan City, nawasak matapos matabunan ng gumuhong lupa dulot ng habagat. Misuse ng confidential funds ni VP Sar Duterte, dinalakay sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Dalawang dating bank managers, iginit na unusual ang ginawang withdrawals ng Office of the Vice President. Mga alagang hayop, rumampas sa catwalk sa isang mall sa Pasay City. At Pinoy Tennis Pride Alex Yala, makakaharap si DC Open Defending Champion Leila Fernandez sa round of 16.
6: Sexy naman itong tennis player. Natabunan ng gumuhong lupa ang limang bahay sa Kidapawan City. Pahirapan naman ang biyahe sa bayan ng Arakan dyan sa Cotabato dahil din sa landslide. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonia.
9: Labre! Makikita sa video ang mga nawasak na bahay sa Sitio Sumayahon, Barangay Perez, Kidapawan City, Cotabato. Natabunan ang mga ito ng landslide nitong Lunes. Ayon sa mga residente, bigla na lang gumuho ang lupa matapos ang sunod-sunod na pag-ulan dahil sa habagat. Agad namang nakalikas ang mga nakatira sa lugar. Bukod sa limang bahay, nawasak din sa landslide ang isang daycare center. Nakaranas din ng pagbaha ang ilang lugar sa Kidapawan City. Patuloy naman ang clearing operations ng City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa bayan naman ng Arakan, naantala ang biyahe ng mga motorista matapos magkaroon ng landslide sa barangay Anapolon nitong Lunes, Hulyo 27. Tulong-tulong naman ang mga rescue team at mga sundalo na kargahin ang isang motor para makatawid sa kabilang bahagi ng kalsada. Matapos ang clearing operations, kanina ipinalam ng lokal na pamahalaan sa publiko na passable na ang kalsada sa lugar. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Patay ang isang helper matapos masagasaan ang isang cement mixer sa bayan ng Samboan sa Cebu. Yan ang umaarangkadang balita ni Clark Pasuit.
10: Papunta sa barangay Kanyorong ang isang cement mixer para sa isinasagawang road concreting project kahapon. Pagdating sa matarik at makipot na bahagi ng daan, umakyat ang 53 anyos na helper sa ibabaw ng truck para sana alisin ang mga nakaharang na wire. Pero nawalan ito ng brake at umatras. Tumalo ng helper pero nasagasaan siya ng cement mixer. Naisugod pa sa Samboan Rural Health Center ang biktima pero idiniklara siyang dead on arrival. Nasa kustudiyan na ng Samboan Police ang driver ng truck habang patuloy ang investigasyon sa insidente. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
7: Iniimbestigan na ng Department of Education ang insidente ng pambubugbog ng dalawang grade 10 students sa isang guro sa Maco, Davao de Oro. Nangyari ang insidente noong Lunes at kumalat sa social media ang video ng pananakit ng dalawang estudyante sa isang guro sa Elizalde National High School. Ayon sa Maco Police, nag-ugat ang pananakit ng sitahin ng guro ang isa sa mga estudyante tungkol sa paglabag sa school policies. Nagpahayag naman ang DepEd ng suporta sa guro na nagtamo ng injuries. Tiniyak din ang ahensya na magsasagawa ang mga otoridad ng patas at masusing imbestigasyon alinsunod sa due process. Namahagi ng mahigit 5 milyong pisong tulong pinansyal ang pamahalaan para sa mga dating miyembro ng rebelding grupo sa Samar. Layo nito na matulungan ang mga dating rebelde sa kanilang panibagong buhay. Kabilang sa mga nabigyan ng tulong ang mga miyembro ng Peace Builders Group mula sa Kalbiga, Pinabakdaw, Basay, Villarreal, San Jorge, San Jose de Buan at Paranas, Samar. Pati na rin ang mga mula sa Borongan, Eastern Samar at Las Navas, Northern Samar.
6: Nanawagan ang ilang opisyal sa Leyte sa Local Water Utilities Administration na pangasiwaan ang operasyon ng mga water districts sa Leyte para masolusyunan ang 13 taong krisis sa tubig ng probinsya. Yan ang umaarangkadang balita ni Jay Barion.
11: Matapos manalasa ang Yolanda noong 2013, hindi na naibalik ang maayos na supply ng tubig sa mga residente ng Leyte at Tacloban Leyte Metropolitan Water District at Prime Water Leyte Metro. Ang mga hindi nakakatanggap ng tubig sinisingil pa ng minimum, kaya maraming consumer ang nagpapaputo na lang ng kanilang supply at umaasa na lang sa tubig ulan at pag-iigib sa mga poso. Dahil sa walang katuparan ng mga pangako, duda ang ilang opisyal sa lalawigan ng Leyte sa pangako ng mga kumpanya na bago matapos itong taon ay masusolusyunan na ang kanilang krisis sa tubig.
12: Ikadto na ni kung diri baga maagapan or kung diri baga makahatag mo pay nga pitad kay mismo to na kumbaga kita-kita itong management itong Prime Water wala nagyapong klaro kay iya nga naging baligya.
11: Mas maniniwala pa raw si Uy kung mismo na ang Local Water Utilities Administration LOA ang magsabi na siyang may regulatory power para pangunahan ang sanay gagawing imbestigasyon sa ilalim ng Presidential Decree 198 na maaksyonan na ang nasabing problema. Dahil dito, nagsumiti na ng isang resolusyon ang lokal na lalawigan para matugunan ang mas lumalalapang krisis sa tubig sa nasabing lalawigan.
12: Amo to nga, nagpagawas siya kung sa resolusyon na panawagan itong LOA. Luwa, hira itong nag-oversee kitanan ng operation itong mga water district. Kumbaga, may dito nira dako nga gahum na pwede nira kitaon itong paano pinapadalagan ano sa nga water district.
11: Mungkahi ng opisyal sa LMWD na magkaroon ng isang konsultasyon sa pagitan ng pamunuan, LOA at mga miyembro para sa mas klaro at komprehensibong solusyon sa krisis. Sa datos ng LMWD, nasa mahigit 35,000 water concessionaires sa probinsya ng Leyte at Tacloban City ang siniservisyuhan ng nasabing pamunuan. Ako si Jay Barion ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Dalawang low pressure area ang binabantayan ng pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Nasa may Camarines Sur ang unang LPA, wala itong tsansa na maging tropical depression sa susunod na 24 na oras. Habang nasa labas naman ng parang isa pang LPA na nasa mahigit 1,000 kilometro silangan ng Eastern Visayas, hindi rin ito nakikitang magiging isang bagyo sa loob ng 24 na oras. Pero magiging maulap at may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog at pagkidlat sa Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Oriental at Occidental Mindoro, Romblon at Marinduque. May posibilidad din ang pag-ulan sa ibang bahagi ng bansa dahil sa easterlies at localized thunderstorms. Inaabisuhan na ng pag-asa ang mga apektadong lugar na mag-ingat sa mga banta ng landslide at pagbaha.
6: Posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Agosto ang 2-4 na bagyo ayon sa pag-asa. Ito'y sa kabila ng posibleng malakas na El Nino sa bansa. Paliwanag ng pag-asa, inaasahang kaunti ang bagyo sa mga susunod na buwan dahil nga sa El Nino. Pero posible pa rin na mabuo ang malalakas na bagyo. Nauna nang sinabi ng pag-asa na may 81% tsansa ng napakalakas na El Nino sa bansa sa Oktubre hanggang Disyembre.
7: Akbayan Party List, isinusulong ang congressional inquiry sa planong Pax Silica Initiative ng gobyerno.
6: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng
7: Arangkada Balita.
13: ACS Med.
14: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
15: Nagpagas na ba ang lahat?
14: Ano man ang opinion mo?
16: Kalma, kalma.
14: Pag-usapan natin yan.
16: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
14: Kasama sila Sandro Ochona.
15: Easy ka naman
14: at dyan. At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio, at PRTV Prime Media.
17: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
18: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigay ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
19: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
17: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
20: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
17: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganoon.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
2: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko.
3: Smart to you.
2: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
3: Smart.
2: Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
2: Tanggaling-galing mo.
3: Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
0: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. One station. All the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
6: Siyam sa bawat sampung Pilipino ang nagbigay ng thumbs up sa pagtatrabaho ng kanilang district representatives ayon sa pinakahuling survey ng Momentum Research. Ayon sa survey, may tuturing na performing well ang mga mambabatas. Ipinagmalaki ito ni House Deputy Speaker Jay Kong-hoon. Aniya, base sa Momentum Research, nasa 85.7% ng respondents ang nagsabi na ang kanilang congressman ay good o very good pagdating sa pagtatrabaho. Ito ay sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Faustino Boji D. III at Majority Leader Sandro Marcos. Naniniwala si Kong-hoon na ipinapakita ng positive ratings na tiwala ang mga tao sa kanilang mga representative.
7: Mariing binweltahan ng palasyo ang mga pasaring ni Senator Aimee Marcos tungkol sa umano'y ICC sa Malacanang. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones.
8: Na nag-uudyo na manatili tayong mangmang sa katotohanan.
9: Hindi pinalampas ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro ang banat ni Senator Aimee Marcos na mayroon ding ICC sa Malacanang, kung saan sinabi niya na ang letrang I ay nangangahulugang impakta.
8: It takes one to know one. Kaya kung sila ay affected sa aking mga nababanggit dahil tayo kumakalaban sa fake news at iyan ang kanilang pananaw, isang impakta ang kumalaban sa fake news. Sino ngayon ang naglalarawan ng totoong impakta? Yung gumawa ng video, yung kasama sa video, yung nag-direct ng video. Yun ang masasabi nating totoong naglalarawan ng salitang yan.
9: Dagdag ni Castro, hindi niya inaagaw ang corona sa bansag na impakta. Walaan niya siya sa kalingkingan ni Senator Aimee at ng kanyang grupo para gumamit rin ng naturang salita. Samantala, tila pasaring din kay Vice President Sara Duterte ang pahayag ni Castro patungkol sa mga hindi nagbibigay respeto sa sona ng Pangulo.
8: May mga tao na ang nais ay manatiling walang alam. Mangmang ang mga kababayan, mas madaling maging or manipulahin ang mga taong walang alam. So sa mga kababayan natin, lagi tayong maging mapanuri. Obligasyon po nating alamin ang katotohanan at huwag tayong sumunod sino man na nag-uudyo na manatili tayong mangmang sa katotohanan.
9: Ayon kay Castro, ang paggalang sa SONA ay paggalang din sa konstitusyon. Hinimok niya rin ang publiko na maging maalam at suriin ang katotohanan bago magpaniwala sa anumang nakikita o naririnig na mga impormasyon. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: May sinusundan ng impormasyon ng Philippine National Police kaugnay sa dalawang bomb-related incidents malapit sa DOJ at Senado ilang oras bago ang State of the Nation address ng Pangulo noong Lunes. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., mayroon ng leads ang mga imbestigador para malaman kung konektado nga ba ang dalawang insidente sa paggambala ng SONA ng Pangulo. Lunes ng madaling araw nang may sumabog sa tapat ng DOJ building sa Padre Faura Street sa Ermita, Maynila, habang isang improvised explosive device naman ang na-recover sa Jokno Boulevard malapit sa Senado sa Pasay City ilang oras bago ang SONA.
6: Nitong Lunes ay nasaksihan natin ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kunan natin ang reaksyon dyan si dating Senator Aquilino Coco Pimentel Jr. Magandang gabi, Senator Pimentel, at welcome po sa Arangkada Balita.
10: Magandang gabi, Jack, sa lahat po ng nakikinig sa atin. Salamat sa Arangkada Balita.
6: Okay. Senator, again, maraming salamat po sa oras na binigay niyo dito sa Arangkada. Senator, ganito, ano muna yung reaction niyo sa naging SONA ng Pangulo? Ito yung kanyang fifth na SONA po.
10: Fifth and second to the last. So, maintindihan natin na talagang binigyan niya tayo ng todo-todong impormasyon. Puro mga figures, ilan ang mga natulungan ng PhilHealth, ilan ang natulungan ng mga evacuation centers dahil sa disaster relief. Marami pang iba. So, pabayaan natin ang gagawin ng Pangulo yung kasi second to the last na ito. Yung last kasi na SONA, pasasalamat na lang po yun eh. So, ngayon na meron pa siyang dalawang taon na sinabi na niya kung ano pang pwedeng gawin. Ano na yung nagawa, ano pa yung pwedeng gawin. So medyo dragging lang kasi mahirap talaga sa isang speech ang mga puro figures eh.
6: Uh-huh.
10: Puro figures, mga 'di ba, may mga sinabi siya 6 million na yata sa PhilHealth, uh-huh. 600,000 sa mga evacuation centers, sa mga disaster relief, ganun po. Tapos may mga 350,000 na pesos na income sa isang taon na balak niyang i-exempt sa income tax. Tapos yung mga sa kuryente, mga marami. So malaman ang SONA. At sa tingin ko, agree naman ako na binabana ng presidente sa microeconomics. Kasi yung macroeconomics, kunyari sasabihin mo na lumaki ang ating ekonomiya ng 5%, wala sa taong bayan yun eh.
6: Oo nga po.
10: Hindi nila sabi, pag narinig nila yun, figure din yun eh. Tapos marinig nila 5%, ano ibig sabihin nun?
6: Mm-hmm.
10: Yung sinabi lang niya na meron na tayong totoo na itong no balance billing. At least kung yung isang Pilipino na naranasan niya yon, sasabihin niya totoo yan. Meron nga akong kakilala na merong kakilala na nagpa-hospital na totoo nga kinukumpirma niya na no balance billing. So finally nangyayari na.
6: Kumbaga, Senator, ang gusto marinig ng tao ay kung ano yung pakinabang dyan kesa sa figures na ano, yung kumbaga relatable.
10: Maganda rin yung i-report mo na lumaki yung ekonomiya, nag-middle income na tayo, category, pero macroeconomics po yan eh, parang... Kasi magbabanggit ka na lang din ng figure, uh-huh. Magbanggit ka na lang sa microeconomics na baka yung isa dun sa mga 6 million na nagbenepisyo sa PhilHealth, sabi nila, totoo yan. Isa ako dyan sa 6 million na yan.
6: Uh-huh. And Senator, ganito, days leading dito sa SONA na to, marami sinabi yung magiging earth-shaking, yung magiging announcement. At ito nga ay nauna doon sa kanyang talumpati ay yung tungkol sa fraud control issue at yung plano nga na pagsampa ng kaso sa dating speaker. Marami yung medyo hindi naman masyado nagulat doon sa sinabi, pero parang nabitin daw sila dahil parang na-singled out ata ang ating former speaker. Ano pong masasabi niyo doon, Senator?
10: Ako medyo naawa ako kay former speaker. Tanda mo, leader siya ng kamarang yan. Ha?
6: Mm-hmm.
10: Naawa naman ako na na-anunsyo pa sa SONA tapos pinalakpakan pa. Sana hindi na lang nagbanggit ng pangalan at sinabi na lang na malaki na ang asenso nung yung laban kontra sa katiwalian nung sa flood control. Marami nang ano, number one, na yung sindikato,
6: mm-hmm,
10: na buwag na dismantle na yung sindikato. Meron ng naging state witness na yung iba, meron ng mga nakakulong,
6: mm-hmm,
10: at ang pinakamagandang epekto yung kahit yung budget estimate ng DPWH, yung mga bloated figures na mga materialis, pinababana niya. Actually, immediately ginawa yata niya yun. Sabi niya 25% tanggalin ka agad sa estimate. So sana ganun na lang yung approach. Pero anyway, nangyari na yung nangyari.
6: Mm-hmm.
10: Sabi ko nga, to be fair to the former speaker, kahit na pinalakpakan yung pag-anunsyo na papaila na siya ng kaso, i-remind na lang natin ang taong bayan na meron pa tayong presumption of innocence, no? Hindi po siya, kahit na gusto natin ng big fish, gusto natin ang ulo ng big fish, may presumption of innocence po tayo. Pero wala naman pong earth shaking doon sa SONA. Okay naman 'yun, hindi naman kailangan na kada SONA mayroong earth shaking. Pero kung wala mang earth shaking, merong electrifying. Yun nga ano po, ibig ko sabihin?
11: Jack. Ano nga po, Sen? Oo nga po, Sen.
10: Di ba yung meron naman siya about ipira at
11: yes, sa
10: system about electricity, ano yun eh, cost eh, energy cost. So sabihin na lang natin kung wala mang earth shaking, at least naging electrifying yung SONA.
11: At katulad nga niyan, yung usapin sa kuryente, very relatable sa ating mga kababayan. Kaya nga yun yung mga na-absorb ng ating mga nanood ng talumpati, tama po.
10: Kaya nga I think yung approach na yan mas mabuti. Pero syempre, ang hirap, sana ba binawasan niya yung mga numero, kasi mahirap talaga sundan ng sa speech, ha? Sa speech na wala kang PowerPoint. Kung may PowerPoint ka, pwede, pero wala eh. Syempre, very, very formal ang SONA. So, anyway, kung siguro yung mga kababayan na lang natin ang makaka-identify nga doon, is doon sa mga nagbenefisyo doon sa mga sinabi niyang mga figures, sila po, pwede nilang sabihan yung kanilang kapitbahay, ang kanilang pamilya na, ay, totoo yan, isa ko dyan. Isa ko dyan sa mga nagbenepisyo dyan.
11: Okay, and Senator, madako naman tayo doon sa ongoing impeachment last year. Sinubukan ko yung tanongin tungkol dyan, pero kayo mismo nga yung nagsabi sa akin, Jack, hindi ako pwede sumagot dyan dahil ako ay magiging Senator Judge. So ito nga yung pagkakataon ko, Senator Pimentel, ano ang reaction mo na ngayon, this ongoing impeachment trial? Kontento po ba kayo sa takbo nito?
10: At least bumibilis na. Tsaka nagiging streamlined na yung presentation of witnesses. Sa tingin ko matatapos ito ng siguro within 3 months, tapos na to, kasi malay mo, magulat pa tayo na mayroon pang i-withdraw, hindi lang i-withdraw na mga witnesses ang prosecution, baka mayroon pa silang i-withdraw na ground para lang mapabilis na. Dahil nga sa order ng presentation ng evidence, tatapusin muna lahat ng prosecution bago ang defense. Kung madadrag talaga yan, pagdating ng time ng defense, malilimutan na. Ano ba yung pinag-uusapan? Di ba? Kasi po, babalik sa grave threats, pero ang pinag-uusapan na confidential funds na. Tapos may bribery pa yata, may graft and corruption pa. So, makakabuti talaga hindi lang sa proseso but sa publikong sumasabay sumusunod sa impeachment, pabilisin na po natin ito sa lalong madaling panahon, tapusin na. Ako naman, ang prediction ko tatanggapin ng taong bayan ang desisyon ng Senado, whether guilty or not guilty. Tatanggapin ng taong bayan yan. Ang importante matapos ng maayos ang proseso.
11: Pero Senator Coco, yung napansin mo, yung marami nagko-comment sa social media, actually magkabilang panig naman, na sabi, may mga ibang Senator Judge na nagiging biased sa kanilang mga pagtatanong. Do you agree?
10: Hindi, pabayaan na natin yung kasi part na ng process yun. Kaya nga tignan mo ang importante sa Senate impeachment rules namin. Binigyan namin ng time limit. Yun ang importante, basta may 2 minutes ka lang. Sayangin mo yung 2 minutes mo, okay, charge sa'yo yan. Charge talaga sa'yo yan. So, part na po ng process yan. Kahit magtanong sila about the solar system kung gusto nila, pero yung hanggang 2 minutes lang sila. Ano na yan, yung oras na yan, charge na yan to a senator. Ang nangyayari ngayon, nagsa-second round pa nga sila eh. Pero anyway, understandable naman yun dahil konti lang ata rin naman na nagtatanong. So mabuti na rin yung kung meron talagang gusto pa i-clarify ang isang senator judge, bigyan siya ng time. Pero lagyan ng... Kaya yun yung purpose nun eh. Very clear kami doon, may 2 minutes, tapos may 5 minutes. So lahat diyan may cap sa oras.
11: Uh-oh. And huling talang lang po, Senator Coco, no, I'm sure aware kayo nung over the past weekend, naging controversial yung naging post ni Senator Pia Cayetano kung saan nag-splice ng video at sinasabi nga ng iba ay fake news. Dapat po ba may sanction na ito, lalo na isa siyang senator judge?
10: Well, hindi ko kasi talaga napanood, pero yun na nga narinig ko na may gano'n na siyempre ipagdudugtong mo yung para kang... Kung sa pleading niya, nag-file ka sa korte na nag-cut and paste ka ng pleading pero tinanggal mo yung mga importanteng mga words. Kasi kung tatanggalin mo yung word na not N-O-T, tanggalin mo yung N-O-T, lalagyan mo ng dot-dot-dot, bumaliktad yung meaning nung sentence, hindi ba?
11: Opo.
10: Kung tatanggalin mo yung negative word tapos papalitan mo ng dot-dot-dot, iwasan natin yung mga ganyan. I'm sure, although attributed ang pag-post kay Senator Pia, I'm sure hindi siya ang gumawa ng video na yan.
11: Mm-hmm.
10: So, i-discipline na lang natin yung mga staff man ang gumawa niyan or
11: social media managers.
10: Audience man ang gumawa niyan, medyo wag po natin gagawin 'yan kasi kung sa amin 'yan, kung sa korte pa man 'yan malpractice yan yung mali ang quotation mo, kukuha ka ng ruling ng Supreme Court pero merong words na tatanggalin mo, nagbago ang meaning.
11: Mm-hmm.
10: So iwas-iwasan na po natin ito. Yung mga ganyan.
11: Okay, nako, maraming salamat.
10: Jack, online nata si Prosecutor Congressman Joel Chua, so congratulations na sa kanya. Napaka-organisado, napaka-handa ang kanyang presentation sa mga witnesses. So congratulations po kay Congressman Joel Chua.
11: Oo nga po, siya na nga po yung mamaya-maya yung susunod. Again, maraming salamat, Senator Coco Pimentel, sa oras na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Mag-ingat kayo, sir, at mabuhay po kayo.
10: Thank you.
11: Naghain ng 3 criminal complaint para sa tax evasion ang Bureau of Internal Revenue laban sa isang kumpanyang may kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGO at iba pang kumpanya. Inihain ito ng BIR sa Department of Justice noong July 23 sa ilalim ng Run After Tax Evaders o RATE program para sa mga paglabag ng National Internal Revenue Code. Bukod sa isang POGO link company, isang construction firm at dalawang real estate sellers ang sinampahan ng reklamo. Tinatayang aabot sa 402 million pesos ang tax liability ng kumpanyang Zunyu One Technology Incorporated at mga opisyal nito. Sangkot sila nooy sa sinalakay na POGO hub sa Bamban, Tarlac. Ayon sa BIR, galing sa POGO operation ang umunoy kita ng kumpanya at bigo silang magdeklara ng sapat na taxable income mula sa offshore gaming activities. Nais imbestigahan ng mga mambabatas ng Akbayan Party List ang planong pagsali ng Pilipinas sa PAXILICA, isang US-led technology at artificial intelligence initiative na binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
12: Nagbabala ang Akbayan Reform Bloc laban sa umano'y mina madaling pagpasok ng Pilipinas sa PAXILICA, isang international initiative na nakatuon sa advanced technology, artificial intelligence at rare earth minerals supply chain. Ayon kay Akbayan Party List Congressman Percy Sendanya, hindi dapat magmadali ang pamahalaan sa pagpasok sa kasunduan hanggat hindi pa nailalantad sa publiko ang buong detalye nito. Kaya naghain ang kanilang partido ng House Resolution Number 1227 para magsagawa ng Congressional Inquiry in Aid of Legislation sa naturang proyekto. Base sa panukala, target nilang alamin at suriin kung tunay na magsisilbi ang kasunduan sa national interest bago ito pagtibayin. Sa kanyang ikalimang SONA, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bahagi ng plano ng administrasyon ang pagtatayo ng PAXILICA Industrial Hub bilang sentro ng AI-driven economy ng bansa.
13: We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable. As a strategic component of the Luzon Economic Corridor, the hub will be an advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology value chain.
12: Bago pa man maghain ng panukala, sinabi ni House Majority Leader Sandro Marcos na bukas siya sa ideya ng isang inquiry tungkol sa Pax Silica.
14: So mas maganda na mag-guha na lang tayo ng inquiry to see ano ba talaga yung katotohanan. And what if there are shortcomings in the project, paano natin aayusin?
12: Nauna namang sinabi ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA na inaasahang lilikha ang proyekto ng halos 200,000 trabaho at makakaakit ng dinatayang 180 billion pesos na halaga ng pamumuhunan. Bukas ang akbayan sa mga oportunidad na mabibigay nito para sa bansa, pero hiling lamang nila tiyakin raw muna ng Kongreso na mapapangalagaan ang national security, kalikasan, komunidad at ang long-term interest ng sambayanang Pilipino. Ako si Mario Campo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bumisita sa Davao de Oro at Davao City matapos ang kanyang State of the Nation address.
6: Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng
7: Arangkada Balita.
15: Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media.
4: One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio.
16: Ang kinis na niya?
17: In fairness, nag-glow up.
16: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
6: Himayin pa natin ang update sa impeachment. Kasama si House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua. Magandang gabi po, Congressman Chua.
7: Hi, good evening ninya at magandang gabi rin sa lahat ng mga taga-subaybay ninyo, lalong-lalo ng mga taga-ikatlong distrito ng lungsod ng Maynila.
6: Kumusta po kayo, Kong, after today's hearing or impeachment trial, ano? And kanina, I don't know if you heard, kinukumusta rin po kayo ni former Senator Coco Pimentel at sinabing maganda raw yung inyong presentation kanina.
7: Ay, nako, napakasarap naman pakinggan yan. Coming from a bar-top nature, tsaka talaga naman napakahusay na senador. Maraming salamat po sa ating mahusay na senador.
6: Alright, so kayo po kanina ang nanguna sa direct examination sa dalawang dating branch managers ng Land Bank sa 10th araw ng impeachment ni VP Sara. Ano po ang inyong assessment? Very quickly lang po, brief assessment sa nangyari.
7: Well, yung kanina naman appetizer lang yun. Dahil, syempre nina, yung mga itong usapin ng confidential fund, ito yung pinagmulan eh. Yung pondo na winidraw o in-cash sa dalawang bangko, which is yung Land Bank Shaw Boulevard branch sa OVP at doon naman sa Land Bank DepEd branch. So kanina na-establish natin syempre na ito ay na-withdraw at yung buong amount na 125 million in the case ng OBP at 37.5 million ay buo na na-engash ng mga kanilang mga SDO or Special Disbursing Officer na si Ms. Gina Acosta at saka si Edward Fajarda.
6: Okay. Kung binigyang diin kanina ng defense na sinabi ng bank managers na hindi suspicious ang transactions, para sa mga nanonood at nakikinig po sa inyo, ano ba ang pagkakaiba ng unusual sa suspicious? Paano nyo gagamitin yung unusual nature ng cash encashments, no, or ng encashments na yan para patunayan ang misuse sa confidential funds?
7: Well, sinabing unusual, pag sinabi mong unusual, base ito dun sa dalawang testigo natin kanina, kung yung amount ay malaki at hindi nila regular na ginagawa yun. So, kaya siya unusual dahil ay ito naman ay first time nangyari na ang isang government agency ay mag-withdraw ng 125 million ng cash. No, kasi sinabi nga nila yung iba dinadaan sa mga cheque. So ito talaga 125 million cash in four instances. Doon naman sa DepEd 37.5 million. Now, pag sinabi mo naman na suspicious, ibig sabihin yung source ay kaduda-duda. Ito hindi naman kaduda-duda yung pinanggalingan dahil galing naman ito sa National Treasury.
6: So, would you say na okay, it's unusual but it's not illegal?
7: That is not illegal. Unusual kasi first time na naka-experience sila ng ganitong kalaking one-time withdrawal or one-time encash, check encashment from their respective branch.
6: Opo. So, nagtugma yung ilang testimonya raw ni Madriaga sa naging testimonya ng mga dating branch managers ng Land Bank. Ano po ang masasabi ninyo sa ilan daw na pagkakapareho na ito? At can you tell us kung ano po ito?
7: Well, yung sinasabi nila, yung number of bugs na kinuha, apat. Yun din kasi yung sinasabi ni Madriaga. But the witness kasi kanina, hindi niya specifically ma-describe yung laki. Basta sinabi niya malaki, no, na bug ang kanyang nakita. So, yun ang mga specifics na nasabi rin. Kung hindi ako magkakamali ni Madriaga.
6: So kung ganito po, kasama ba siya sa susunod na ipapatawag itong si Madriaga?
7: Well, titingnan muna natin kasi kagaya nga ng sinasabi, no, ng mga senator judges, at para siyempre mag-i-streamline tayo ng mga witnesses, titingnan natin kung material yung kanyang pangasasabihin, dahil kung may establish na rin naman natin yung gusto nating ma-establish dito sa Article 1, titingnan natin kung ano yung mga testigo na babawas natin. Like for example, doon sa Article 4, doon sa threat, may mga binawas na tayo doon ng mga testigo, kagaya na lamang ni Attorney Zulaika, dahil na-establish na yung mga sasabihin niya. So, dito naman, sa ngayon kasi appetizer pa lang to. So, yung susunod na dalawa, ito po yung importante, dahil ito na ikuha yung susunod na testigo natin.
6: Yun nga po, ikinakabit nyo ba ang mga pondo sa mga questionableng resibo tulad ng Mary Grace Piatos, o may iba pa kayong ebidensya kung...
7: Yeah, may mga ebidensya. Marami naman tayong ebidensya. In fact, lahat ito naka-pre-mark na. At ina-analyze na lang namin kung kailan namin ito ipipresenta, kung ano mauuna.
6: Okay. Hindi ho ba kumakambyo ang defense kapag sinasabi nilang sumunod sa rules ang bangko? Paano nyo po ito tatalunin?
7: Well, wala namang problema dito sa withdrawal na ito . Dahil insofar as the bank is concerned dito sa dalawa, wala pang illegal na ginawa. Kaya lang, kailangan natin ito ipresenta dahil ito yung source ng funding.
6: Opo.
7: So, yung mga susunod na testigo natin, ito na yung magtatahi.
6: Yes, opo. Kung saan napunta yung confidential fund.
7: Yes,
6: kaya
7: dahil yung pag-withdraw naman, in itself, wala namang problema . Di ba? So, yung paggamit, yun ang problema. Dito magkakaroon ng problema. Kaya yun ang patutunayan natin. Kaya nga magpipresenta na tayo ng mga COA officers.
6: Ayun, yun ang mas mahalaga. So hindi nyo na kailangan palang mag-argue kung unusual, suspicious, or, di ba?
7: Hello?
6: Yes, Kong. So mukhang you all agree naman na those transactions are normal, or hindi na kailangan mag-agree. Normally, unusual. Parang gano'n, ano? Anyway, nang wala sa... linya si Congressman Chua. Maraming salamat po sa inyo, Congressman Chua.
8: Tumayong testigo sa Senate Impeachment Court ang dalawang kawanin ng Land Bank. Ito ay para patotohanan ang nasa 612 million pesos withdrawals ng special disbursing officers mula sa Office of the Vice President at DepEd. At live mula sa Senado, may umarangkat ng balita si Angela Babad. Angela.
9: Jack, bagamat hiwalay ngang tumayo ang dalawang testigo na sina Violeta Constantino at Ninita Camposano, ay iisa ang lumalabas sa kanilang pagsagot sa Senate Impeachment Court. At ito nga ay ang unusual o hindi pangkaraniwang halaga ng pera na winidraw ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Ayon kay Violeta Constantino, former branch manager ng Land Bank Shaw Boulevard, sa magkakahiwalay na tseke mula December 2022 hanggang July 2023, makikita ang apat na transaksyon na nagkakahalaga ng tig 125 million pesos na idinaan sa withdrawal through encashment ng payee na si Gina Acosta.
10: Right. Ang process po na encashment namin, particularly ito pong transaction na to, ay malaki po yung amount involved. So meron pong tumatawag sa amin from cash division po ng OVP a day or two prior po doon sa encashment.
9: Ganito rin ang inilahad ni Ninita Camposano, retired manager ng Landbank DepEd Branch, pagdating naman sa tatlong transaksyon na nagkakahalaga ng 37.5 million pesos mula February 2023 hanggang July 2023, kung saan ang nag-withdraw naman o ang payee ng tatlong cheque ay ang Special Disbursing Officer ng Department of Education na si Edward Fajarda. Ayon kay Constantino, ito ang kauna-unahang pagkakataon na kanyang nakita ang pag-withdraw in cash ng nasa kalahating bilyong piso.
11: Ganyan din.
12: Sa 32 years nyo po sa banking industry, sa land bank, nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before?
13: First time po.
12: First time?
13: Usually po kasi kaya naging unusual pa sa akin kasi cash po siyang kinukuha.
12: Mm-hmm.
13: Sa other, ano naman po, is, kumbaga nag-issue po sila ng mga cheque sa yung disbursement po nila.
9: Kinumpirma naman ni Camposano, normal ang nasa mahigit 30 million pesos na transaksyon sa ibang ahensya ng gobyerno ay hindi ito normal para sa Department of Education.
14: Ped po. For government agencies, ano siya? Unusual po ang amount ng pag-withdraw.
9: Bagamat hindi inilahad ng dalawang testigo kung nai-report ba ng bangko ang mga transaksyon sa Anti-Money Laundering Council, nauna nang sinabi ni Constantino na compliant ang land bank pagdating sa pagre-report, habang isinaad naman ni Camposano na otomatikong inire-report ng kanilang system sa AMLAC ang mga transaksyon na lumalagpas sa 500,000 pesos. Pero para sa suspicious transactions, bangko umano ang nagre-report nito. Jack, inaasahan nga sa susunod na linggo ay haharap naman ang dalawang testigo mula sa Commission on Audit at ang isang testigo naman mula sa House of Representatives. Jack?
8: Okay, Angela, linawin ko lang. No? Ano yung magiging schedule na ng impeachment trial? Next week ito itutuloy at anong oras?
9: Jack, Monday next week itutuloy ang paglilitis. Ito ay 10 a.m. pa rin pero para sa mga susunod na araw, Tuesday at Wednesday, wala pang pinal na schedule dahil kanina itinaas nga ng ilang senator judges na ibaba or gawing late ng kaunti, 10:30 a.m. hanggang 3:30 p.m. ang paglilitis. Jack?
8: At kanina, Angela, no, na-monitor ko yung sabi ni Senator Ping Lacson, dapat may expert pagdating sa confidential funds. Ito ba yung COA na sinasabi ng prosecution? Kailan sila sasalang?
9: Jack, hindi klaro no kung yung pinupertain ba ng prosecution na kanilang expert witness pagdating doon sa confidential funds ay yung mga tatayo next week. Pero ang klaro ay ang sinabi rin nalang ng depensa at ng prosecution ay meron silang reserved witnesses na magpapatunay doon nga sa paggamit ng confidential funds. Jack?
8: Okay, maraming salamat, Angela Babad. Naghain ng ethics complaint laban kay Senator Pia Cayetano ang mga women's rights advocates at feminists. Dahil ito sa pagpo-post ng senadora ng spliced at misleading video tungkol sa pahayag ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jokno. Kabilang sa mga naghain ng reklamo sa Senate Ethics Committee, sina dating CHED Chair Patricia Licuanan, UP Professor Jean Franco, mga kinatawan mula sa Pinasama, Every Woman at iba pang grupo. Git nila, ang pag-edit ng opisyal na impeachment proceedings ay seryosong ethical issue na sumisira sa integridad ng Senado.
15: But it is a serious topic.
6: Alamin na natin ang latest sa showbiz mula kay Jaiho.
16: Hello, we Miss Nins and Sir Jack at sa lahat ng mga karangkada. Heto na nga ang latest at umarangkadang showbiz balita matapos mapabilang sa Pinoy Big Brother Collab 2.0 ni Kapuso actor Anton Vinzon. Madami ang mga nagbukas na oportunidad sa kanya. Mula sa teleseryeng Batang Riles to his first leading role, Ang Kamao. Kamakailan, pumalo nga sa 6.5 ratings ang teleseryeng Kamao ni Anton. Agad nating kinamusta ang aktor sa mga kaganapan sa kanyang karera. pera. Ang buong detalye, alamin sa Joy Hot Exclusive.
15: Sa kauna-unahang pagkakataon na bumida sa isang teleserye ng Kapuso actor na si Anton Vinzon, agad na nasungkit ng teleseryeng Kamao ang mataas na ratings. Ano nga ba ang masasabi niya sa mainit na pagtanggap ng mga manonood? At inalam na din natin ang payo ng kanyang ama na si Roy Vinzon.
17: Siyempre po, nung nalaman ko po yung 6.5, siyempre nagpalitsyon po kami agad ng dad ko. Sabi ng dad ko, "Nak, huwag kang mag-alala. Focus ka lang sa character mo, focus ka lang sa ginagampanan mo ngayon. Pero ako, nakikita ko sa'yo na you're very good."
15: Mukhang na-in-love na sa boxing ang aktor. Kamusta naman kaya siya sa kanyang mga trainings?
17: Pinapatigil niya lang ako sa pag-gym eh. Kasi sabi niya, "Workaholic ka ba? Grabe na yung ano mo." And nagkakalagnat na rin po ako sa fighting scene namin ni Rahil.
15: Mabilis sa mga pangyayari. After Pinoy Big Brother, bumida sa teleserye at mainit itong tinanggap ng mga manonood. Overwhelming ang mga kaganapan para sa aktor. Ano ang masasabi niya sa mga nangyayari sa kanyang karera?
17: Hindi po ako makapaniwala kasi sobrang bilis. And pag yung batang Riles, tapos PBB, and now Kamao. And I'm just really happy po sa mga result na binibigay po sa akin.
15: Samantala, inalam din natin ang masasabi niya sa mga nagsiship sa kanila ni Carmel na nakasama niya sa Pinoy Big Brother Collab 2.0.
17: O, sana magkaroon po kami ng project soon. Maraming salamat po sa panunod ng Kamao. Masasabi ko lang po, maraming salamat po na talaga from the bottom of my heart.
16: At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives, balik sa inyo, Sir Jack and Miss Nina.
6: Maraming salamat, Jai Ho. Samantala, personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Davao de Oro at Davao City isang araw matapos ang kanyang ikalimang State of the Nation Address. May umaarangkadang balita si Noreen Igonia.
18: Dok, pwede pakita niya po?
19: Masayang ipinakita ni Davao de Oro Provincial Hospital Chief of Hospital na si Dr. Ferdinand Anthony Soberano ang cheque na naglalaman ng 147 million pesos na personal na iniabot sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa paggamutan sa Monte Vista, Davao de Oro kahapon Hulyo 28. Ang nasabing halaga ay gagamitin sa pagpapaunlad ng serbisyo, kagamitan at mga pasilidad ng ospital para sa mga residente ng Davao de Oro.
20: Thank you. Big thank you for this gift to the hospital. The long-awaited gift ng hospital. The staff really need this. Yung kanilang, ang kanilang mga needs na lagi kong nakikita na hindi ko makapan.
19: Binisita rin ni Pangulong Marcos ang mga pasyente sa ospital at tiniyak na tutulungan sila ng gobyerno. Ininspeksyon din ng Pangulo ang People's Ville sa Barangay Riverside, Calinan, Davao City, kung saan inanunsyo din niya ang expansion nito na magdadagdag pa ng 42 buildings na inaasahang matatapos sa last quarter ng 2028. Nangako din siyang lalagyan pa ng karagdagang pasilidad ang pabahay gaya ng basketball court, swimming pool, commercial strips, clubhouse at paaralan.
21: 7,000 plus ang unit na maitatayo pagka natapos na lahat ito. Tinitingnan ng planning ng plang nagpaplano kung maglalagay pa ng eskwela. Baka pwede na maglalagay. Lahat ng pinunta namin may bata eh. So baka kailangan ng eskwela. Basta kasi ang ginagawa natin ngayon, hindi lang tayo gumagawa ng bahay. Gumagawa tayo ng community na kumpleto na lahat.
19: Ang People's Ville ay ang 14.23 hectares na housing project sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa mga Pilipino o 4PH program ng Social Housing Finance Corporation. Meron itong 28 square meter na abot kayang housing units. Sa ngayon, nasa 1,500 na aplikasyon ang ipinoproseso ng SHFC sa pakikipagtulungan ng Department of Human Settlements and Urban Development at ng Pag-ibig Fund. May monthly amortization ito na 2,300 pesos hanggang 2,400 pesos at walang babayarang down payment o equity ang sinumang aprobadong aplikante. Ang pagbisita ng Pangulo ay isinagawa isang araw matapos ang kanyang State of the Nation Address. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
8: Rumampa sa catwalk ang mga alagang hayop nitong weekend sa isang mall sa Pasay City. Bahagi ito ng 3-day event ng International Pet Summit. Kasama ang kanilang mga fur parents, nagpatalbugan sa kanilang mga costume ang mga fur babies. Meron futuristic, mga superhero at iba ay hango sa mga TV series. Lahat kasali mula sa dogs, cats, pati na mga pato. Ang nasabing event ay dinaluhan ng humigit kumulang 40,000 katao.

0: na makakaharap ni Filipino tennis star Alex Ayala ang Mudabala, defending champion at Filipino-Canadian player na si Leila Fernandez sa DC Open Round of 16. Una nang nagwagi si Ayala laban sa dating world number 4 at Olympic gold medalist na si Zheng Qinyan sa katatapos lamang na round of 32. Sa score na 4-6, 6-4 at 6-1, nanalo ang Pinoy Pride laban sa pambato ng China. Mangyayari naman ang rematch ni Ayala at Fernandez sa Center Court ngayong Miyerkules alas 11 ng gabi. Inaasahan ni Ayala na makabawi siya sa pagkakataong ito matapos mabigong manalo laban kay Fernandez sa Stuttgart Open noong Abril. Good luck kay Alex.
1: Oo, itong si Fernandez ay may dugong Pilipino rin. So Canadian.
0: Kahit sino dyan sa dawa ay panalo ang Pinoy.
1: Ang Pinoy, oo.
0: Yung kanina, oy, thank you doon sa
1: tungkol
0: sa
1: pet.
0: Mga pet, yung mga costume nila, talagang todo effort yun. At salamat. At parang kami ay naging guest nyo sila.
1: Naging guest kasi namin may International Pet Summit. At pati pala yung mga fur parents ay nag-costume din.
0: Yes, ganun lagi. Terno lagi sila.
1: Kasama pala
0: yung
1: sila.
0: Yung parent.

0: dahil sa pag-accommodate. Tsaka ano, maraming pumunta doon dahil may libreng consultation sa mga...
1: At saka rabies shot.
0: Oo, okay.
1: Yes.
0: Very laking tulong para sa community.
1: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
0: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkada Balita.
2: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Stop.

Among yung may adlaw sa kanatong tanan mahigala, niya nasab kininyo higala si Kuya Arn, magiguban kaninyo sabayan sa paghatag o pagtagad sa laing tampo, nga giasoy o gisugilon diri kanato, diri sa atong programa. Uban ninyo higala si Kuya Arn. Usa ka babae nga lumulupyo sa may agusang sore, na si Teresa. Teresa, kumusta may adlaw diya sa mo Teresa, manginawad ko anak ka karon, diya sa imong himutangan, o nga mahigala, ay inyo kining kabayan. No, si Teresa diha sa taga Agusan, Sor. O, kumusta sab, no? Sa tanan ato mga listeners diyang dapitas mga Agusanon, manghinaot ko nga na nagpabiling paghihapon mo nga nagagamit sa atong mga produkto. Labaw sa tanan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, mga ikala, no? Kung mahilig mo sa kape, Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon na lang. Labi na sa mga tao nga maglisod sa pagbawas sa matag adlaw. Mao na gina inyong kapihon kada adlaw. Total tagtunga raman sa kutsara gud. Dako na nagtabang. Mao na mahigala nga iminti na ninyo. Total di man na makadaot. Hinoon makahatag og mayong kondisyon, makahatag mayong benepisyo sa inyong mga lawas. Ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Likayan gyud nato nang dili ta makapagawas sa atong hugaw sa matag adlaw kay madaot gyud natong tinai. Mahigala magkabukol-bukol, malata, matingala na lang ka. Nganong nadaot imong tinaing tungod na sa hugaw mahigala nga dapat yun nato ipagawas. Ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, makatabang niya na mahigala. No, sa tibok, pamilya, pwede sa mga bata hantun sa mga tigulang. Kay kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, rich in fiber na siya, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure organic. Dili ni siyang giingon sa doktor o mananambal nga bawal sa kamangapi tungod kay naakay problema sa imong lawas. Pure organic ni mahigala, bisan pag naakay gibati niya o sa imong gibati, mas nindot ni mauna imong ipangapi. Kay tabangan kaniinit, hinluan na ng sulod sa imong lawas. Na mao yung say nakadaot sulod sa imong lawas, hinluan ka sa pagpagawas, pinagi sa pagbawas sa matag-adlaw o pag-ihi. Kay cleansing effect ni siya mahigala o pwede pong kainin sa mga adunay high blood din ha o mga diabetes. Mag-Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon na lang mo. Okay, sa lain bahin usab mga higala, kung natay Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, napon kitay Coffee Corn Purple. Ang Coffee Corn Purple mga higala, dako po nigtabang sa inyo ha. Testingin lang ninyo ni, o una nyo testingan paminawa sa akong unsay naa sa atong Coffee Corn Purple. No, ing nalanggid Coffee Corn Purple, kay nga no, daghan magoy coffee corn. Ang ila coffee corn. Ang itong naas mga pharmacy,

0: Uban nga mga kape, coffee corn ang ato, coffee corn. Gold with malunggay and santon o coffee corn purple. Ako lang ginang ipasabot sa inyo ha, mga higala kayo na isigig pangutana. Di man ni mao akong napalit, Kuya Earn, lain man ni coffee corn o dili na coffee corn ato, coffee corn. Alam, magpalit na lang po daw siya otro. Okay, dito sa atong coffee corn purple, abi ninyo mga higala, nailhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naa sa atong coffee corn purple. Ang atong coffee corn purple with malunggay and santon, doon na usap kini daghang sagol sama sa mangustin. Kining mangustin, mga higala, makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas kada adlaw. Huwag napag-i-chay sa agol dugang nini, moringa o malunggay. Ang moringa o malunggay, gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas. Makatabang usab nga makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Huwag napag-i-chay dugang nga sa agol nga guyabano. Kining guyabano, mga higala, makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubo sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Kung doon na siya ay sagol nga ashitaba. Ang ashitaba, mahigala, makatabang sa panunaw sa digestive problem. Kung napagin siya ay sagol nga barley grass. Kining barley grass, mahigala, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang usab sa pagpaubo sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. O napagin siya sagol duga nga spirulina. Kining spirulina, mahigala, makatabang sa pagpaubo sa bad cholesterol o makapalambo usab sa brain health. Napagin siya ay sagol nga ambalaya. Kining ampalaya, mahigala, na ibalaan ninyo kung unsay mayong benepisyo nga ikahatag sa ato. Nailhan ang ampalaya nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Triglycerides, mahigala ha, hibalo mo, fats na siya, taba na siya nga nasulod sa itong lawas nga makontrol sa ampalaya nga naasagol sa atong coffee corn purple. Huwag na pag-idugang asagol nga chia seeds. Kining chia seeds, makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health, o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o ganunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas kada adlaw. Busa, sulay isab ninyo atong coffee corn purple with malunggay and santon. Ang atong coffee corn gold with malunggay and santon o coffee corn purple with malunggay and santon sab, ayaw ninyo himuag magic, may gala ha. Ayaw ninyo ipariha sa sili kung pagpiga ninyo muhalang dayon. Mga 2 days, 3 days, diha na ninyo mahibalaan ang epekto sa atong ginashare nga mga product, mahigala, sama sa coffee corn gold with malunggay and santon o coffee corn purple. Pero kung gusto din yung epekto dayon mga 2 minutes paghuman sa pagpangapi, Turbo Max Coffee, mahigala, tagtunga lang sa sachet, ha? Tagtunga lang sa basta first time ninyo, pero mudagal ang duhak adlaw, tulok adlaw, pwede na ninyo hot doon ang usa ka sachet. Oh, walay problema, mga higala. Ane, walay yung mga side effect. Kaya pa-condition lang ni siya, mga higala. Kung dili madawat imong kidney, kaya nga no, kape man ni siya, mga higala. Lapos-lapos rin siya, pero muhatag unique energy. Kini atong Turbo Max Coffee, paminaw ha. Para sa mga trabaho ni, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root. Nailhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Huwag na po gudya isagol nga black ginger. Kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina, muscle function. Huwag na po gudya dugang sagol nga tungkat ali. Kining tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding sports o usab exercise, recovery o stress o management. Huwag dugang pa, napagin siya sagol nga red ginseng. Kining red ginseng makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sa maanang ubo. Napagin siya sagol nga panax ginseng o horny goat weed. Ang panax ginseng o horny goat weed pang pataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. O sa mga boss, mga sir, mga uncle, mga mama, mga ma'am, mga madam, mga kuya, mga papa, mga daddy, mga bay, mga part, distingi rego ninyo ang atong Turbo Max Coffee. Okay? Ang Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang sa energy. Okay, para ito mahigala, bisan pa man sa mga kondisyon sa atong lawas, mo trabaho ta, dili malikayan nga mubawas ang singot. Unya, pagpanarapo na to, malanghap na to ang bugnaw kayo nga hangin, di ganahan ta. Pero wala ta mahibalo mahigala nga makapanuhot na dito. Maoy hinungdan nga manakit atong kalawasan, hinungdan nga mabalda po atong trabaho pagkaugma, kay di man taganahan mo trabaho, kay sakit atong kalawasan, kinahanglan ta og protection nga makatabang sa ato nga mahimong tuloy-tuloy atong trabaho kada adlaw, no? Kini atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil, mahigala. Orion Herbal Liniment Oil, daghanay na tabangan ini, daghanay na kasulay og naka-testimony nga epektibo gyud ang atong Orion Herbal Liniment Oil labi na sa mga panuhot, panakit sa kalawasan, labaw sa tanan sa mga buntis, mahigala. Nga dali ra gipakatawo ilang anak tungod kay wala gid silay panuhot. Og nindot sabni sa inyo mga buntis, dili madaot inyong baby tungod kay wala siya chemicals, dili siya halang, pwede pud kayo sa mga bata nga bisan tagpila pa kabulan, pwede haplasan niini. Mo nagingon nato kining Orion Herbal Liniment Oil, green ang sudlanan, lubos green siya para sa tibuok pamilya gikan sa mga bata og hantud sa mga tigulang. Wala siya chemicals nga sagol, mahigala, puno siya sa herbal, citronella, kakawati, acapulco, guava, luya, og himag, pure herbal, wala siya chemicals. Pwede siya sa mga katul-katul sa panit, allergies, og labi na usab sa mga bukol, og mga almoranas. Ang almoranas, mahigala, pwede ninyo butangan ang gapas og Orion, dayon dito ibutang sa inyong lubot matag gabi sa inyong pagkatulog. Pwede ang mga kuto og lusa og kuyamad sa bata. No? Apuran lang ninyo, nya tapos putsalin sa usa ka oras nga salupin kung malukop na paghapla sa Orion ang buhok sa babae o lalaki, baka bisan mga lalaki, basta kay naay buhok nga naay nagpuyo ng mga makahasol sa atong ulo, labi na sa mga kaspa o balakubak. Kung wala matanggal sa inyong gina-apply nga mga unsa na din ha, pwede atong Orion. Sigurado pananggalo ng mga kaspa o mga balakubak. Okay, mahigala, manghinaot ko ang nasabtan ninyo. Kung haplas naman galing para sa trabaho o para sa external parts sa atong lawas, no, makatabang atong Orion Herbal Liniment Oil. O dayon sa mga igala, napun kitay, umaabot nga haplas usab. Ikaduhan na itong haplas, kining gitawag na itong Supremo Herbal Oil. Kining Supremo Herbal Oil, mga igala, wala pa inunay sa mga parmasya. Dili pa ninyo ni mapalit. Kaming pa siya, magpahibalura ko kung mapalit na gininin nyo. Ha? Pero ako lang dahan, i-advance sa inyo pagpahibalo kung unsay naa sa itong Supremo Herbal Oil. Para diritso-diritso na dahin mo, kahibalo naman mo. Abi ninyo, mga igala, 25 na ni katuig nga nasulayan sa mga tao. Doon na kini mga epektibong sangkap sama sa panyawan, loya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad ug asunting. O, nasulayan na kini, mahigala, nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting. Kaya nga no, doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol ini. O matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan o dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibyuhan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol niini. Pipila ka minuto, no, gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa paghahalang sa luya sa imong kaunduran, batio na dahil nimo ang relieving effect. Dili usab mo duol ang lamok ani, mahigala, kung sa higayon makahaplas kanini atong Supremo Herbal Oil tungod sa samuyaw nga sagol niini. Busa kung panghaplas ang inyong gikinahanglan, basta mapalit na kinininyo usab sa inyong mga parmasya di sa inyong mga lugar o butika, Supremo Herbal Oil masaligan sa mga higala. Okay, mahigala, napakoy mga product nga kung i-share sa inyo ha, gikan sa mga kabataan hantud sa mga tigulang. Ato sa asugdanas paghatag kinabuhi ang maong kaagi sa atong sinder nga si Teresa, usa ka babae nga taga Agusan Sur. Ano ay maong kaagi, Teresa?
1: Doc,

0: Teresa?
1: Ay, Ruel.
0: Ako'y nainumduman ba? Dito sa barko.
1: Kaya naman diya eh.
0: Diba, nagsaabot ta. Nga bisan lang, natay doha ka mga anak.
1: Kayo unsa man yun ta?
0: Huwag kay gibalita sa ako, aba. Nasamtang to ako, galawod, pirminti, sakay sa barko. Uban sa mga kauban, bisan asa na lang may nga nasod. Wad to. Pero ikaw, huwag ka magsultingan, ingon ka nga, buntis ka.
1: Wala pa man sa kay sulti, wala man ko mabuntis. Lisod po mo ingon ko nga buntis ta ko.
0: Maugani na. Ano ka? Kapila na ta maghimo sa atong kalipay. Para magbunga atong gihimo. Hantod, nakasakay no ko sa barko. Pero, imposible nga wala yung kamasudli ni Adto.
1: Ano'y pangutana na atong duha? Ano ka? Ikaw, sa'yo mong una-una.
0: Sige lang. Basin to duwa yung kamasudli. Ya, ikaw, anis kay ka.
1: Natural. Buutan man akong bana.
0: Sige lang. Basin ko lang to.
1: Basin, Sanj. O sige lang kundi, anam itaw ka. Taon-taon pa bitaw kang balik dito sa barko.
0: Ako plano. Para mag-uban ng tapirmintin, anam ito tayo kwarta. Dilin ako mo sa kay balik sa barko. Magnegosyo ta.
1: Salamat kung mamanggaling na yung nahuna ni mo. Mas malipay ko kay kauban ta kanunay.
0: Magusugot ka?
1: Oy! Mag-uol na manggaling kung mingunay ka. Usa na lang kabulan. Musakay na po't ka sa barko, di una-una na ako. Magkalagyo na samta. Karon nga mayingon ka nga, dili na ka mabalik. Sangko sa langit, lapos pa sa langit akong kalipay. Nga di na ka mabalik. Magdigosyo ta. Unsay mo gusto nga, magdigosyo.
0: Na ako'y nantiguhan. Ang mga luto-luto.
1: Murang nakagits na ako sa imong pasabot magkarindirya ka, no?
0: Maunay plano na ako. Karang karindirya nga dili basta-basta. Karang hugupon yun og tao yun niya. Magtrini ko o muluto. Mga siguro, mga usaka kinsina nga niluto. Ay, niya na ako'y trini. Makabalo na siguro siya sa pagtimpla siguro.
1: Ikaw pa, Igo. Sige, ikaw magpunto. Pangitatag po isto.
0: Okay. Kinahanglan magbugna na taganak. Kay lain kay kitarang duha.
1: Bitaw, may nang natin inspirasyon natin, anak.
0: O, sige. Di na kumbalik sa barko. Magnegosyo ta, mangita ta og pwestuhan sa atong negosyo, nga karindirya.
1: Ah, sige, kung sa'yo gusto ni mo, mapayako.
0: Basta, atong anak na to,
1: ikaw na'y bahala din, ha?

0: Oh, kini tindut na kayo ni. O nya, abangan na nato ni. O, paitsa ni nga pag-abang. 1,000 ra, nahangin na to kay 10,000 mag-ipaabang. 1,000, paitsa ni. Nga magkuha lang tao, hilpir nato. Usa sa kusina nga magkuha ng lamas, o usa lang saang mag-serve. Na ikaw ang mag-kasir.
1: Ah, sige, ako'y mag-kasir niya. Magkuha tag-sir babae atong kuhaon niya. Lalaki ang imong trinehon.
0: Oo, hingana na lang. Namta ko igsoon si Gino, pero saon taman. Sige lang, naman siya trabaho. Ako to plano nga tabangan ako siya, pero nakatrabaho naman niya ako igsoon eh. Sige na lang. May ito kay ulitaw pa ang tato. Makatabang-tabang tuldir sa koa. Pero nagtrabaho naman siya. Mangita na lang taglain nga mahilpir na ako. Nga, tudluan ako sa pagluto. Nakita na ko ang ganang kiliti sa mga tao din nga unsa ilang gusto nga putahi.
1: Na, ikaw na magpaigo. Basta magkasir ako ha.
0: O, sige.

0: Kapuy, kayo. Ruel.
1: Kapuy, sabi. Pero, diba, kay... Oh, si Mana pa lang talaga rin din, pero... Klaro na kaya itong ginansya. Ya, sisiura kayang abango na ito.
0: And so, ano, nagbalik-balik naman ang mga customer na mag-take out, diha mga on, tungkol sa lami nung niloto ni mo.
1: Muna ibantayan ako sa akong helper. Kinahanglan makabalo siya.
0: Ruel, wala pa mang gyapon.
1: Bago paghanay ko diri.
0: Paabot lang sa ta.
1: Panagana na to og mga 5 kabulan.
0: 5 kabulan, yun?
1: Oo. Nga sige na ta maghimo sa atong kalipay para magbunga. Pag mula ba yung 5 kabulan, diskumpiyado na ko niya na. Kinahanglan magpa-check up na ta sa doktor, ha?
0: Ah, sige.

0: Teresa. Hapit na lang unom kabulan. Wala pa yung kay gibati diha. Nga batiyon sa usa ka buntis.
1: Ambot. Wala man.
0: Pangandam. Ugma. Muadto na tas doktor. Total, masaligan naman ato mga tao sa karinderya. Plano po na ako, maghimo masabta ko sa karinderya para duha.
1: Ikaw rin akong agdon, basta imo plano, mag-agad ako.
0: Pero nahon sa nato pagpa-check up sa doktor.
1: Ah, sige.

0: Ikol pa na may noon ko. Ruel?
1: Relax lang.
0: Unsa kay resulta no sa atong duha?
1: Mo gani.
0: Ikol pa niyo mayo, Ruel. Basin ako'y nai-diferensya o ako'y nai-problema.
1: Ay kabalaka. Kung ikaw ang nai-problema, padayon akong gugman.
0: Mausap ako, Ruel. Pagsimba ko ikaw, padayon akong gugmag yapon.
1: Bahala magkinaon sa basta kay kita gyud, ha? Kung kisa na ay diferensya sa atong duha, magpabiling na itong gugma. Kamatayon ra. Nga mo'y makapaputol sa atong panaguban.
0: Oo, Ruel.
1: Oh, nanang doktor.
0: Ikulbaan ako, Ruel.
1: Relax lang.
0: Kung sa kayo resulta sa itong pagpa-check up, nga nung dili kita makahataw, anak. O nga nung wala pa ko mabuntis.
1: Oh, Dok? Oh. Mr. and Mrs. Okay, dali mo din eh, dali. Morning resulta.
0: Ah, Dok. Ang ako, Dok.
1: Ah, ikaw, Teresa. Okay ra kay ka. May problema sa imo ha, Teresa.
0: Mao ba, Dok?
1: Patay.
0: Ang akong bana, Dok?
1: Si Ruel. Pamino Ruel. Unsa ka na, Dok? Na kay isospermia. Isospermia, Dok. But pasabot ana, walay sperm ang semen nimo.
0: Walay sperm ang semen ako.
1: Oo. Pero di lang ta magpakuha sa paglaom na may mga paagi ba? Pero medyo mahal-mahal gyud. Pero dili pa ta sure kung makahatag na kag anak. Pero bugasto gyud ta. Medyo may pagka mahal nga gasto nato. Pamasin lang ning ato ah.
0: Kidoko.
1: Relax lang. Inyo nang sabot-sabutan, Mr. and Mrs.
0: Oh, sige, Dok. Sige, Dok.
1: Okay.

0: Bahala ka, Ruel. Magtigom-tigom ta.
1: Magtigom-tigom ta, kwarta. Para sa katong giingon ni doktor nga, mangita tagpaagi pero wapay siguro. Teresa, mag-agad na ta sa panahon. Kung tagaan yung tag-anak, tagaan ta si Ginoo. Pero dili, wala tayo mahimo. Kaysa mo gasto ta. Nga dili pag insure nga makahatag og anak.
0: Yung sa may plano ni mo.
1: Sagdila sa kalimta nato na.
0: Basta kay kalma lang ha, relax lang. Ayaw pagpakuas paglaon.
1: Okay.

0: Teresa.
1: Oh, Ruel.
0: Ay, naroon ang katabang nato din ha nga. I-plastar ng mga basiyo sa soup drinks. Mag-isuta ka agi.
1: Oh, Ruel. Noon sa bangka.
0: Di man malagot pangutang lang yanaw. Tanawar na.
1: Hakuton naman ka na. Temporary na ang ibutang.
0: Temporary nga agian na nagtao. Umasiklo lang sa tao mga buwak na. Tanghag lang nang nag-pile niya na.
1: Si Ondoy nag-pile niya na. Ayaran ng hakuton.
0: Boss. Ay, nasa kadali, boss ha. Tanawar ng trabaho ninyo ha.
1: Ruel, naon sa magkainit ba ni Mokolo?
0: Ikaw sa tambangi ng mga kilpir na to.
1: Dali, Ragodere. Dali, mag-istorya ta. Sa magkainit magkikagulo, pila na kahiga yun ba? Gamay rebikil, mga saba rin ka. O di nakagwanda na itong mga katabang manghawa na mangita na butaglaing trinihon nun ato.
0: Ikaw sa, kung sa'y nakita ni mga dilimayo, tambangin sila o istorya, he?
1: Lagi hibalo man ko, pero ikaw bang grabe man ka? Noon sa manintahan ka?
0: Gisapot ko. Ay kung sige pangutan na.
1: Ruel, abikto ba ka na sa...
0: Gonsa!
1: Tungod pa kay dili ka makahatag, anak. Relax lang, good. Kalma lang. Wala may problema sa ko, ah. Pila na kay kinikahigayon nga init pirminti mong olo. Gamay rin mga pikil. Magyaw-yaw dahin kag kusog kayo. Gonsa na rin kasulti nato sa ato mga katabang diri. Nga nausap ka. Hibalo ko, Roel. Nausap ka na ang hinungdan. Nga dali kang saputon init ang imong ulo.
0: Pasensya na.
1: Dali diri. Lingkod diha. Ako rin bahala sa ila. Pasabdon ako sila. Ikaw ay pagpalabi sa imong gibati. Tungod ba kay di ka makahatag anak, init na lang kanon na imong ulo. Maluoy bang Ginoo di asay mo kung iana imong batasan?
0: Pasensya na. Madala lang yun ko sa akong gibati. Inutil. Inutil.
1: Relax lang, God. Unsa man ka mapiktuhan na itong negosyo. Kung maging anak ka, manghawa ng mga tao na ito kay sige kag pangasaba. Ako din bahala sila. Relax lang ka, diha.
0: Sige, pasensya kaya. Ikaw na ipagpasabot sa ila.

Loy. Oy, ma'am, pasensya na kayo mo sa inyong kuya ninyo. Ay, walang problema, ma'am. Dili ka mo ang gikalagutan niya. Nalang si gikalagutan nga lain. Natimingan lang po niya nakita niyang mga basyos at soft drinks uban pa nga. Murag di siya ganahan magtanaw. Taas siyang tingog. Pero walay problema, wala mo'y sala sa iya, ha? Ako lang nagpasabot sa inyo. Ay, walay problema, ma'am. Ang amo lang, basin malain mo. Ikaw, Mila. Ay, ma'am, walay problema, ma'am. Sige, okay ra, ma'am. Ay, nakasabot mo ni sir. Ikaw, Jida. Ay, ma'am, okay ra, ma'am. Ay, walay problema, ma'am. Sige, ma'am, ugaw sa mimo kay ang customer, ma'am. Nala, sige, ha, pasensya mo, ha? Ito, si kuya ninyo, nagpahulay pa. Ah, walay problema na, ma'am. Ay, namagin na, ma'am. Dili man tanan panahon nga. Mayo ang bot sa tao. May time na. Matimingan nga. Gisabot. Gana rin na, ma'am. Salamat kayo din sa imong pagsabot, ha? Ay, walay problema, ma'am. Ikaw, buotan mangyo ka, ma'am. Di man, kung nag-ato lang, magtinabangay rata dire. Matimingan lang, gisabot si kuya ninyo. Ay, walay problema lagi, ma'am. Sige, tayo na sa imong trabaho.

0: Oh, Ruel, dagan-dagan ka inom.
1: Wala problema.
0: Umay-ubay na lang ang beer na imong nahurot, oh.
1: Sige lang, Teresa. Hindi, pakiisa ko, eh. Sige lang, tanig case. Wala'y nahitabo.
0: Sakti, Ragun. Ay, napagunahunan niya ng... Wala'y nahitabo.
1: So, man, eh. Basin makabati na kong ignon kong wise guy.
0: Unsay wise guy?
1: Ay, basta wise guy. Wise sulod ang kuan.
0: Anak, kasabot na ko. Ay, paminaw, ana, ha?
1: Ay.
0: Sige lang. Amporo ta si Kinoo. Basin matagahan na dahita.
1: Nindot yun itong natin, anak, di ba? Nindot yun kayo. Labi na. Nga akong dugo, ugikan sa imong sabakan.
0: Ay lang sagun, pagunaw na ni Ana.
1: Grabe akong pagannoy, Teresa. Mubati kong kaibog na binang mga lakaw ta, maghilom ra ko.
0: Hibalo ko. Labi nang makasiplat kang ano na yung anak. Na yung amahan nga magbitbit o bata.
1: Ba't yun nga na akong ka, Sina? Gano'ng hingan? Oo, natun ko hitsura. Pero, yung pa, wise guy.
0: Nahubog na ka, nahubog na ka. Relax lang. Pwede ba? Wala asa na sa'yo mga nauna ng hingana. Ato na nang walaon, mag-ampo lang tas Ginoo nga nag-anratan yung anak. Masurprise na kaya punta.
1: Ambot kalusa pa. Kalusa pa, Teresa.

0: Roel?
1: Unsa na?
0: Nakonoon ako nga. Mag-adapt na lang siguro ta.
1: Mag-adapt?
0: Oo. Parahan natin anak. Ato lang kung hunaunan nga ato yung anak.
1: Dili ko masugot.
0: Ha? Narong dili magkamasugot?
1: Dili ko masugot, Teresa, nga magpadako kitag bata nga dili atong dugo. Dili na to igano.
0: Kung mao ka na imong hunaon nga dili na to igano, dili man kita makabato ni ana.
1: Tungod kay inutil ko. Pero dili pong kumusugot nga mag-adap kitag bata.
0: Kaya nga naman.
1: Wala ta kay balo. Kung unsay batasan niya ng bata o kung asa kikam nga pamilya. Salbahis ba na? Makahatalag problema ka na ito pag dako niya na. Murang dili ko gusto.
0: Ah, sige, ingana na lang. Dili ta sa laing tao. Sa atong mga parinti.
1: Unsa ka to? Pakaulawan ko nimo. Kitarang duhang na ibalo ni ini ha. Kitarang duhang na ibalo nga dili ko makahatag anak. Unya karon. Mangutana ka dito sa ato mga kaparintihan o imong kaparintihan o ako. Kung naba sila ay bata nga pwede nato adapon. So mabulabog. Kay ngano? Mangutana sila. Kay dili ko makahatag anak. Pakaulawan ko ni ma. Nga inutil ko nga pagkalalaki. Ha?
0: Ah, sige sige, dili na, dili na, dili na. Ay nakasuko. Nasabdan ko ikaw.
1: Muna dili ko gusto mag-adapt. Pagpaabot na sa akong desisyon. Kung unsay paagi nga makahimot ang anak o makabaton ta og bata nga atong padakon. Pero noong ka nga mag-adapt kitag bata nga dili na to igano, bisan pag mga parinti, dili ko. Dili ko.
0: Okay, okay, okay. Dili, dili, dili. Sige, kung dili, dili, good.
1: Pagpaabot lang sa akong plano kung unsay akong himuon. Nangandoy ka na ba, Teresa? Nga makapatunog anak. Kinakaplano na ka nga mag-adapt na lang kita.
0: Oo, pero di magkakamusugot.
1: Dili ko. Teresa, wala ba mo hinahinay sa pagkawala? Ang imong pagtagan o gugma, diri ka na ako.
0: Ruel, anong mga taon ang kasama ni Ana?
1: Wala ko'y nahatag ng anak. Hibalo ko nga na kay kasina, usab. Muna nangutan ako. Tungod kay mubati ka kasina sa uban nga na'y mga bata. Muna nangutan ako basin og nahinahinay na ang pagkawala sa ibang gugmadri ka na ako.
0: Ruel, ay pagunonan niya na wala na sa ko ah. Di ba nagsaad kitang duha? Nga kung magkinaonsa, kamatayan lang makapaputol sa atong panag-uban. Diba?
1: Wala akong makalimot.
0: Oh, dili ka na mahitabo. Mahalong ta ka. Bisan wala pa kita'y anak. Pero saon ta man? Nga dili man po ka musukot. Di wala ko ti'y anak, God. Hantot sa hantot.
1: Di lang kita magpakawas paglaom.
0: O naaram ang gani, Dana. At tapos nga nung sapot-sapoton ka.
1: Maglagot lang ko sa akong kaugalingan. Nga nung ako pa ang naani, Ana. Nga nahimong inutil nga dili makahatag o bata.
0: Ay, kabalaka. Sa imong ikabalakan nga mawala akong gugmari ka nimo. Dili ka na mahitabo, Roel. Dili ka na mahitabo. Handot sa handot na akong gugmari ka nimo. Balag kita lang duhang mag-uban. Basta kamatayon ra ang makapaputol sa itong panaginikog maayog panag-uban.

0: Murang nagagang tigom ba? No?
1: Oo.
0: Grabe, way puwasang tao, pirminti hurot atong sudan. Muna nga to, nalakoy na kita na po nga pwesto. Nga, agianan yun, medyo may pagkamal, 15 ang bulan. Pero dako, pwede mahimong dako nga karinderya.
1: Mau pa.
0: Tanaw na to dito, para ikaw magdesisyon.
1: Ikaw rin akong agdon kay swertihon ka.
0: Nanam po ng swertihon. Swertihon nga in hotel.
1: Ay, lagi pagsulti ni Ana, lagi ba?
0: Maglagot mo kung magunaw na sa ugaw galingon, Teresa.
1: Pasag din na ka na. Tana, adto na tong pwesto nga. Himo na to karinderya na sa...

0: Hala kanin na diri, Ruel. Crossing yun.
1: Diba? Sa una, dako ni siya nga opisina eh. Pero natin panggubon para muhawag siya ba? Pero dako daw ni siya. Nagitanaw na ako, dito nga side, sa tuong nga side, dito na tuong himuag lutuanan. Nga kini, diri, panggubon na to ng bintana, pangilis na to, kanang mabating presko ang tao. Magbutang tag-aircon diri.
0: Hala, sige, sige.
1: Na naman kay tinigom, may itong gasto diri.
0: Ah, sige, mag-withdraw lang tas bangko. Na naman kay hiniposan dito sa bangko.
1: Ah, sige.
0: Lingaw na to atong kaugalingon sa negosyo para malimtan na to ng problema kabahin sa usa ka bata. Nga atong ikauban hantod sa hantod kaya di naman ginamay tabo. Dili po kamo sugot nga mag-adapta. Di wala. Di lingaw na to sa negosyo.
1: Ingana na lang.
0: O ikaw ha, walaw na ni mo ng pagsapot-sapot ni mo atubangan sa mga helper na to.
1: Sinsya na, dili na ma'am.
0: Ako rin permiti sabot sa imo, pero sa puto na gani ka. Mao nang ayaw na padala sa imong gibati nga. Mahingon kasi mong kaugalingon nga inotel ka. Ayaw ha.
1: Sige, sige, sige, Teresa. Basta mo rin eh.
0: Okay na kunin eh. Ato na kinitrabahoan. Okay.

0: Grabe, oh. Trinis, pag-ani, oh, di ka ng pirming itaw niya itong karinderya.
1: Oo. Ay, day, ato sa itong kalimisa, oh. Nagpaabot sila.
0: Oh, sir. Ato na ko, sir. Swertihan yung karuel ba?
1: Lagi. Sa panginabuhi, swertihan.
0: Oh, nana po, di-stop na ka niya ng hibalo ko. Na, saan na po yung sumpay ni mo?
1: Wala. Di na ko mag-isgot niya ng mga... Dito makakanak?
0: Oo, nag-iskot na, sab ka.
1: Ah, sige, magtabang mong serve para malingaw ko dali. Na kahit pag gusto meron nagpaabot, oh.
0: Paano ba itong malamisa dito, oh? Kanina yung nanulod ng bag, oh.
1: Oh, sige, kanina lang.

0: dire. Masaligan naman mga tao na to sa tagsa-tagsa karendirya. Juan, paminog maayo. Makatigom naman yung kanian tong karendirya.
1: Sir, plano ni mo, maghimo na pagkaglain karendirya.
0: Wala na, dama na nando ha. Para malingaw yung kutire.
1: Masi gusto ni mo.
0: Gusto na ko mabalik ko pag sakay sa barko.
1: Oh, Ruel, biyaan ko ni mo.
0: Ano biyaan man? Ano rin po mauli na sa pag humana kong kontrata na ako.
1: Mabalik ka sa barko, imbis kanindot niya nag-uban na lang tapirminti.
0: Mas malingaw ko sa barko.
1: Dilibre ka malingaw nga na ako.
0: Malingaw, God. Kay mahal ta ka. Ang problema lang kung makita ta ka kanunay. Mabot sa kong nahuna.
1: Nga nung, dili magig ko makahatag ang anak kay Teresa. Muna mabot sa kong nahuna. Ruel.
0: Oo, Teresa.
1: Dili ko malikain nga.
0: Musagpot sa kong nahuna nga. Inutil ko nga pagkatao. Labi na na yung mga tao nga magdaladalag bata. Diris ka rin diriya. Usa ka pamilyahan.
1: Tuod, no?
0: Oo, Teresa. Kasagaran, mga pamilya mo sulod sa karindiriya na to. Kung antungkol di magistang may makakita akong bata. Nagkauban ang amahan o ginahan. Huwag samtang ako wala.

0: Nakasabot ako sa imo, Haruel.
1: Mawarin tinod, Teresa. Bisan unsaon ko yung pagsulti nga kalimtan ko ang akong pagkainotel. Nga dili ko makahatag og anak. Pero kung makakita ako ang pamilya, sakit sa kong buot nga nung wala ako. May manang dito ko sa barko kay puros rami dito mga lalaki. Masailo alam ko dilingon sa para sa akong kaugalingon. Ako lang sa isip ti akong kaugalingon, Teresa.
0: Sige, Roel. Matugot na ako, nakasabot ko sa imo.
1: Salamat sa imong pagsabot, Tere. Sige lang, hilakaon pa na ako para mahibalik na ko pagsakay sa barko.

0: Teresa. Usa ka bulan makalabay. Mularga na ko. Di na punta magkita. Sagdi lang ko siya. Total, mabalik naman po gihapon ko. Kani ako, ulingaw-lingaw lang ni ako at Teresa. Sa'yo nakasabot ko. Dali rin ko tapad rin sa ko ha. Oh, kahuiran pag hindi mo akong kamot. Dali rin ako isulti. Tod, kumusta yung paglaag dito kay Gino ngayon mong isoon? Nagkasultihanin nami. Ah, may ka nagkita mo. Nasab ko isulti sa imo ha. Nagkasabot nami sa kong manghod. Nagkasabot noon sa? Huwag musugot na siya. Onsa gani inyong gisabutan, huwag musugot na siya. Teresa, kita lang tulo na hibalo ni ini. Manginaot ko nga musabot ka. Di ba gusto kang anak? Ako po gusto na ako.
1: Oo.
0: Di hagigikan sa imong sabakan, maunay gusto na ako. Huwag akong dugo.
1: Pero onsaon man niya, wala man.
0: Nagsabot misa ko manghod nga si Gino. Teresa, kinahanglan ni mong pagsabot. Sabton ko ni mo. Para makabaton kitag anak. Nga ako ragyapong dugo. Kayang dugo ni Gino, akong dugo maura gyapon. Maura, usara.
1: Time pa, unsay pasabot ni mo.
0: Huwag mahita mong agikan nga sa imong sabakan. Taod-taod na kita, nga nangandog anak, di ba? Kita rin na hibalunin ni tulo ni Gino nga akong isuon. Kung tuwan ako sa barko, malingaw na ako dito. Dili na ako makita ang mga bata. Pero sa akong pagpauli, kung nanay bata, ngagikan gid sa imong sabakan, malipay na ko. Bisan usa lang.
1: Oo, lagi. Unsa may ibot pasabot ni mo?
0: Maghimo ka mo ni Gino.
1: Oh, unsa ka turuel?
2: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Unsa imong hangalan nay og taga-asa ka?
4: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga-Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
3: Unsay imong hangibati sa una nay sa wala pa kakainom og Capricorn?
4: Kapoy kayo ang layas. Unya, dali na po kumasakit. Kana siya, nag-inom na din po ng Capricorn. Unya, may na akong tulog, then akong hugaw po, may po, then taghanap po kayo ihi.
3: Sa ato pa na, doon ay alibyo ang paggamit ni mo sa kape. Nindot ang imong hang tulog, nindot po imong bawas.
4: Dayon ang kaming Capricorn, nindot po kaayo siya. Akong paminaw, hayahay na akong lawas ba. Na niya, karon muragani po din ko na. Muna ginang adilig yung doon tako magpakawa na kay kanang na ang ragiganahan man po ko.
3: Thank you kayo, okay, na ha. O, padayon lang yun ta sa paggamit sa ato ang Capricorn Coffee. Daghan kayong salamat.
4: Sige, salamat po sa inyong pag-ari.
2: Okay, may galang mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. May gala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Anya pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay, sir. Nakagigunay tanga plus.
6: Kuan kayo, ganang Ryan Herbal Oil na siya.
5: Mm-hmm.
6: Ako din nga si Jared. Kuan ako, gaduwa ako kung basketball ba niya. Kini siya na pamatulkan din ako nga maayo din siya sa lawas. Kaya before ko magduwa o humagduwa, mogit nga akong gamiton. Mm-hmm. Katawan nga niya sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanoon ng mga plus.
5: Mm. Orion Herbal Oil mo gamit?
6: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba sila na po yung looy. Nga no, ako raw ang po yung pamaol ka daw mag-uli. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, pagkabuntag, wa na puro na pamaol.
5: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
6: Wala problema.
5: So, imo yung recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
6: Wala problema. Testing and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, para yung sa mga testimony, may ganda labi na sa ito ang Nerveplex Syrup.
7: Nangita ko ang vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong papainom aning Nerveplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Naundan-undan na yun siya. Na ako ikipainom niyang vitamins sa una, pero ang sakit man niyang tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerveplex, ako na siya limintin sa akong mga anak.
2: Karon napod gyapon tay Nerveplex AA appetite enhancer capsule. Mo ni siya. Nerviplex AA appetite enhancer capsule para sa mga higala na to nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni Lolo o Lola, ate o kuya, mama o papa, tumar sa Nerviplex AA or appetite enhancer capsule kay naani siya gitawag nga Boclizen ng pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa pagkatulog. Napod niya siya gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang gana sa pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mo balik ang gana sa pagkaon o gusto kang mo relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA appetite enhancer capsule. Para po sa nagagwanta sa mga tusok-tusok, mao na nigitawag nga nervous neuropathy tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagi sa pagmintinar og inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod og tusok-tusok ang problema sa inyong tilt o kining kamot, e B40 na kana ha, ay mo pagagwanta ato na sa inyong pharmacia. Og diri po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule aduna siya 1000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg og vitamin A 20 ayong. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina mga nanay tatay, makalambo pod ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yung mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na ito atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacar Soft Gel. Bisan sa usa lang kadlok o sa kapsul. O makatabang po ang Megacar Soft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni antong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag-Megacar Soft Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumala sa pagtuon. Busa ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar og inom ang Megacar Soft Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. Og diri punta sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanahon, dry tanahon, labi na babae, pangit kay tanahon, no? Ayaw kalimti. Kung naakanihan ang problema, magmintin og Ferbite Capsule sa matag-adlaw, ha? So sa kadlaw, kaysa lang niya po. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.
0: Maghimo ka mo ni Gino.
1: Ah! O saka to, Ruel?
0: Maghimo ka mo ni Gino.
1: Nabuang ka na ba, Ruel?
0: Wala ko mabuang. Nahibalo ko sa akong gipanulti.
1: Wala nila yung pagi. Ang dugo ni Gino o ang dugo na ako kay magsuon kami parehas ra. Nga gusto na ko gikan sa imong sabakan. Muna, maghimo ka mo ni Gino. Ginoo ko, ingana lang ka sa yun, Ruel.
0: Hibalo ko dili sa yun. Hibalo ko dili sa yun. Pero wala tayo lang pagi.
1: Pero, Ruel, ginoo ko ni mo, Ruel.
0: Mahal ta ka, mahal sab ko nimo.
1: Kana lang. Kidili ko gusto hantun maabot kita sa panahon nga mga tigulang na ta. Wala tay anak. Total dugo ra man sa akong manghud, parehas ra mig dugo ni Gino. Bisan usa lang. Sama ra ngay mo og ipangatag, Ruel.
0: Ayaw ka na gunaw na kay gusto tag anak.
8: Santama minsan mali.
0: Gusto na ako na. Gamito na to si Gino nga akong mangod. Nga mo ay makahatag og anak niya sa imo. Okay ra sa kuha kay ako nang igsuon. Okay na siya.

0: Kidook, unsa kininabot sa una-una sa akong bana si Ruel. Inuod, tabangi kami nga nung hingana na lang ka sayon. Ngay paggamit ko na sa iyang igsoon nga si Gino para lang kami makamatunog anak.
1: Walang ibang tatanggapin.
2: Teresa?
0: Ay, Ruel.
2: Ulargan ako. O, gipaluap na ako.

0: dili ko makahatag anak. Basta mawara ka to sa akong pagpauli na nakita'y anak. Sige, anton ako.
1: Mangambing ka. Magpaabot ko sa ibo, ha?
0: Pagbalik na ako na natin anak, ha?
1: Ruel.

0: ¡Oye, Chino!
1: Oh, Teresa, ¿cómo está?
0: Ah, oh, kira
1: eh. Ah, nahibalo na kong atuan na si Kuya. Nakalarga naman di ay. Ya kong gichat. Nga, muanhi ko.
0: Unsay mong tuyo?
1: Oh, wala ba mo mag-istorya ni Kuya? Kabayan siya ang plano?
0: Ah, oh, nahibalo naman.
1: Ah. Oh.
0: Oh, dali, salod. Naniyod to na ka?
1: Ah, naniyod to na.
0: Kay papaniyod to na ka dito sa karinderya.
1: Ang diritso na lang ko diri sa inyong balay, kay balo ko nga naaka diri.
0: Dali, Chino.
1: O yun ba ka sa plano ni Kuya, Roel?
0: Ambot siya. Di ba na kay Uyab?
1: Oo. Pero gusto ni Kuya Roel, nga kita rang nahibalo ni ini. Kita rang tulo. Ibalibad ako kay Kuya Roel. Pero gusto niya, para lang na mo makabatunog anak. Okay lang sa'yo mo ha, Teresa. Nga ako ang magmugna og bata. Nga ipakatao ni mo nga gikan gid sa imong sabakan. Ugikan ka na ako.
0: Chino.
1: Anong sabay? Kaya ako ang yung kabalibad kay Kuya. Kay mapugsanon kay siya. Nighangyugid siya sa ako ha, Teresa. Nga maghimo kitag anak. Ako itong dugo pero inyo ni Kuya Roel.

Kay kung dili na ito tumanan, amo itong si kasulti ni Kuya kung mahibalo siya nga walay na hitabo. Ikaw akong giagad. Magbunga ka ang atong paghimoon, Teresa. Sa usa lang. Basinong dili mahimo ang usa lang kahigayon. Maggahin na sa taglaing higayon para maghimo na sabda. Para yun magbunga ang atong paghimoon na makamugna tag-anak. Na mahimoon niyong anak ni Kuya Roel. Naglipo ako, Gino. Naglipo ako. Naglipo ko. Kung akong pasipotun, bahala ko aming anak. Dili ko. Kay kung ako sabdili ko, dili na ko masikmura nga. Asawa sa akong magulang. Akong ikasiping. Dili na ito ni Himawan. Pero basit masuko siya. Mawala ng problema, sab. Kay grabe ang hangyo, dili ka na ako. Gino, ibalo ko nga, muabot sa yung unahon ang yapon. Nga nga anak, nga among yato bang dili iya. Di ba, iya ka na maunahunaan. Tinood ka na. Tinood ka na, Teresa. Ikaw ko pa desisyon nun sa man. Ambot, dilisan ko gusto magmahi si Kuya diri sa koa. Nga wala na ko himuhaang iyang gusto. Magbasin nun, magpalayo na inun siya, diri ka na ako, nga mahal na ako imong igsuon.

0: si Kuya. Oh, hello, Kuya.
1: Oh, kumusta? Okay na?
0: Oo.
1: Okay naman, Gino. Pag-uli na ako, nanami anak.
0: Oh, wala pa. Kuya Ruel, wala pa.
1: Uy, naon sa mangka? Buhatan na. Naon sa mangka? Pila na kabulan? Dapat sabton ko ni mo, Jin. Sige na. Ay, napagpugong-pugong ka. Ay, napagunaw na ka na ako.
0: Ako yun na, Kuya, ang lainan ko.
1: Ay, napagunaw na ni Ana. Ang imong nunaon. Nga makabaton kami o ganak. Ha? Sige na, himuan na ninyo na. Ha? Kaya kung tawagan akong asawa. Tawagan ako si Teresa. Sige na, ugdili niyo mahimo sa usa kahi kayon. Utrohi pa ninyo, ha?
0: Kinuha ko.

Sorry kay Teresa. Gusto ni Kuya, di ba? Mayantang magbunga na kini. Murang di na ako masikmura sa mga mag-utro pa kita. Sige na, muli na ko. Sige, Jendo. Manini lang, ha? Sige, doon ako.

0: ma'am.
1: Oh, doy.
0: Kulang na tag mga lamas, ma'am, para lutuonon ug mabuntag sa iyo, ma'am.
1: Oh, sige, mangumpra na lang daan ta. Magilis ako, ha?
0: Oh, sige, ma'am, kaya ako na mo drive, ma'am.
1: Oh, sige, doy, kadi lang, magilis ako.

0: Aray pamili lalag damas kya doy. Oh.
1: May naon sa ka ma'am? Nang nasupad bang ka ma'am?
0: Doy, mangitay ko nga makalingkod ko doy.
1: Ay dali, ahawin din sa kong kamot ma'am.
0: Murug langit kita kong pananaw.
1: Dirita-dirita, kita na ito sa mga tao mamong nga giagak ta ka ma'am. Kay, oh, lusparay ka ma'am.
0: Mangitay ko kalingkod doy, nalipong ko.

0: Dok, saya kong sakit, Dok.
1: Oh, wala kayo sakit. You are pregnant.
0: Oh, buntis ko, Dok.
1: Mm-hmm. So, kinagla mag-amping ka, no?
0: Buntis ko. Buntis na ko.
1: Congrats, congrats, ha? Okay, kunting relax, ha? Dili kayo magpalabi pahago. Kay masi mapikto ng baby. First baby pa nimo, di ba?
0: Oo, Dok.
1: Sige, congrats. Si amping na lang ta, amping, ha?
0: Oo, Dok.

0: Ma'am. Wala kay gibati sa buklawas, ma'am.
1: Awala na.
0: Noon sa makato, ma'am.
1: Awala, Undoy. Okay ra to.
0: Ah, sige, ma'am.
1: Ay, kamo nila bahala dito sa kusina, ha?
0: Oh, sige, ma'am. Sige, ma'am.
1: Si Roy, nanawag. Roel?
2: Oh, hello. Kumusta? Kumusta ang negosyo, mahal?
1: Okay lang. Pero mintigi hapon, nagpaabot sa'yo mong karindira. Gimingaw na sa'yo mo, ha?
2: Ah, sige lang, paulin ako. Oy, Tud. Kumusta naman to? Ha? Oh.
1: Muntis na ko.
2: Oh.
1: Buntis na ko.
2: Yes! Tatay na yun ko!
1: Roel, okay na ka?
2: Okay na okay! Gusto na mo pa uli. Pero pila pa na ka bulan? Ha?
1: Bago pa.
2: So, yes! Thank you, Lord! Thank you! Tatay na yun ko!
1: Ano ko malipayan kasi ha? Okay na ka, Roel?
2: Okay na, okay. Yes, ang pina ha. Dili na ka mag-alsal sa mga bugat-bugat niya ha. Kinanglan, mag-sitting pretty ra ka. Huwag may paliton sa mga kinanglanon sa imong negosyo. Magsugo ra ka ha. Di ra ka niya. Huwag muda ko na ka na. Exercise ra. Lakaw-lakaw ra ka ha.
1: Oh, Roel. Okay naman ka ha ka.
2: Okay. Wala problema. Kalimta na ka to. Ato lang, nanay umaabot na tong anak. Ang pingi na. Di ko gusto nga madaot ka ng bata, ha? Ang pingi, ha?

Grabe niya ka pinangga ang among anak, Kuya Arn. Pero dili malikayan nga magkita kami sa amahan nga tinuod. Ang nahitabo, Kuya Arn, sama ra nga nagtago kami, mura nagpakaroon ingnod. Pero grabe ang kalipay nakita na ako kay Ruel, Kuya Arn. Pinangga ganyang bata. Proud ganiya nga na siya anak. Pero wala na ko'y mahimo. O si Gino usab, nagpalayo sa among lugar. Murag naglikay na siya, nga dili kami magkita, o labi na iyang anak. Antod karon, Kuya Arn, ingani na lang. Ang among sitwasyon, ang akong bana, wala ko mahibalo. Kung nabay siya igitago nga sakit, tungod kahibalo siya nga dili iyang anak. Puros na lang tigpakaroon ng ingnot. Mao na lang na, Kuya Arn, ang Ginoo na lang ang magpaigo sa among sitwasyon. Diran ako taman, daghang kayong salamat, Kuya Arn, sa paghatag kinabuhi sa akong kaagi. Ang imong magtatampo, Teresa. Salamat, Teresa, no, sa imong kaagi nga imong gishare ka namo. Oh, grabe, no? Karon pa ko kasuga pa ni nga kaagi mga ikala, no? Kamo, makaya ka ninyo na. Ang banbano, makaya ka ninyo uban mga bana? Ha? Pero watay mahimo kay gusto man ni Ruel. Okay. Nala. Salamat kay Teresa, naga pa inspirasyon nga makutlo gyapon mao bakwa sa ato mga listeners, no. Atong sinder mahigala taga Agusan, no? Si Teresa. Asa ba ka sa Agusan, Teresa? Ning uban di magsulti silang lungsod kay maulaw. Ay, kaulaw lang gon. Sige na lang. Pero sige lang, okay ra basta kay taga Agusan. So ay kalimti mga listeners, ang atong mga product mo ni pinaka-importante sa kaninyo, no? Ang atong mga product para sa mayong panglawas o muhatog mayong benepisyo. Labi na ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, o sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon, o sa atong Turbo Max Coffee, ang makapalugang energy, o sa atong Orion Herbal Liniment Oil, o sa atong Supremo Herbal Oil. Kaming pa, no? Ang Orion pa inyong mapalit na higala, ang haplas nga para sa tanan, tibok pamilya. O sa atong Nerviplex Syrup, ang kumpletong vitamina para sa mga bata ang nag-eskwela sa elementary, babae man o lalaki. Mga inahan, ayaw ninyo hikawi ang inyong mga anak sa atong Nerviplex Syrup, ang kumpletong vitamina. Makatabang ka na kanila, no? Pugnapod kita yung Nerviplex EE Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato din, ha? Nga? Nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos, kung nawala ang ganas pagkaon, pwede mo take sa atong Nerviplex EE Appetite Enhancer Capsule. Hantod sa mga tigulang. Lakip na usab sa atong B40 Capsule para sa mga tao nga naka-feel niya og tusok-tusok sa tiil, o niya naka-feel og binhod sa kamot og tiil. Muna yung nerves neuropathy, basi na daot ng mga kaugatan gumikan sa taas ng edad, o na daot ng mga kaugatan gumikan sa diabetes. Malibihan na, matambalan na sa atong B40 Capsule. O labi na usab no sa atong Mega Car Soft Gel Capsule, dagang health problem ang itiker. Ibalo na mo yung mga higala kung unsang mga problema sa lawas na iyang matambalan o makahatag sab siya o protection ang atong Mega Car Soft Gel Capsule. O lakip na usab sa atong Fairbite Capsule para sa mga higala nato din, ha, nga nawala ang ganas trabaho. Gamay nga trabaho, daling kapuyon, hanguson. Nya mula ka maglipong-lipong, loose pad tanawon, ayaw na pasagdi nga problema sa lawas. Nakita ay Fairbite Capsule. Nindot na nga po supplement kaya dili ka makalasa og taya og dili maghilab imong tiyan o maghapdos. Kondisyon ay mga feel nga sige kag-take niya na sa matag-adlaw. O sa lang kapsula, Fairbite Capsule. O pwede sa mga bagong nanganak nga mga babae, no, mga inahan. Fairbite Capsule para mabalik ang pagka-pinkies, pagka-blooming sa dagway. Okay, dagat kayo salamat sa inyong tanan. Mahigala, kinis Kuya Arn, ang inyong Dr. Love. Muingon, bye-bye. O God bless kanatong tanan.

0: na ka ba'y mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
1: Hello mga kahigalaan nato sa kahanginan, no? Most especially sa atong mga suki nga tigpaminaw. Welcome na po sa atong programa karon. Ginaot, no, mga higala nga naata sa maayong panglawas. Kini si Buttercup. And of course, kauban nato kanunay ang inyong suki nga doktor sa kahanginan, si Doktora Choi.
2: Yes, ma'am. Maayong adlaw, no, sa tanan natong listeners. Paing adlaw, Ma'am Buttercup. How are you?
1: Yes, I'm doing great.
2: Oh, great, Jude.
1: No, dapat lang. Kaya nga, no, Dok, lisod kayo ang panahon. Dapat kitaan ni mga kahigalaan, no, nga iwas sa sakit mo nang naaning atong programa karon.
2: Yes, as much as we can, no, mo try ta og tabang sa atong mga patients, no? Yes. Or mga listeners nato nga naigipamati, no? Munay, mapasyente na po na nato.
1: Maungid, Dok, no?
2: Pasyente sa kahanginan.
1: Kahanginan, no? So, si Doktora, maka-advise gyud ninyo, do dili siya makahatag sa kanaang si tawag anak nga reseta, gyud, Dok, no?
2: Yes.
1: Pero, do na yung ikatambag si Doktora on sa inyong buhaton. So, mauni nga, atong programa karon nag-exist, o, di ba? Narita mo na, Dok, sa ato ang hotline, no? I-invite din nato ang mga kaigsuunan nato diha kahigalaan sa atong hotline number sa gusto nga mo join sa atong programa aron makapadala sa ila ang mga problema sa panglawas, no? Atong hotline number kay 0909-304-8924.
2: Yes. O pwede po sila mag-send or mag-text or mag-message sa ato ang Facebook account, no, nga Doc Choi. D-O-C space C-H-O-I.
1: Yes, Doktora. So, darita, no, sa ato ang first nga texter sender, ang last four digits sa iyang cellphone number, kay 4027 sa 0909. Ingon siya din, hi, Doc. Good PM, Doktora, og Buttercup. Unsay tambal sa bukol sa kilid, duol sa hawak. O, thanks sa inyong pagbasa. Ato ang texter sender, nagngalan nga Bea, nga taga Duungan.
2: Mm-mm. So, sa likod?
1: Sa kilid, Dok.
2: Sa kilid.
1: Kilid sa hawak. Nga daw siya'y bukol.
2: Bukol. So, kasagaran na, kung naramang gani sa kilid, most probably, basin mga sistra na siya, no? Or lipoma ba? Pero talagsa naman ginang makaingong skin cancer ang mga bukol, ma'am, no? Unless ang hitsura niya is kanabitang irregular kaayo, dayon, mura siya ga-ulcerate, no? So, muna, ang uban na mura nag-bleed, may naana ba, no? So, pero kasagaran, kung mga skin lang is either skin tag, cyst, or lipoma na siya, no? So, usahay lang ma-infected na siya. Muna, nga, paratong ako, ah, maski skin tag lang to siya, diri sa akong kilid, ako siyang gipatangtang, kay sige man siya kaigo, na yun, magsakit, maghubag, so, muna nga, akong giparemove.
1: So, naigo siya, Dok, sa imo ang bra, ana?
2: More on na siya sa hip area.
1: Ah.
2: So, maigo siya sa ako ang pants, ana, bitaw, so, muna nga, dali bitaw kay siya matandog, no?
1: Okay.
2: So kanang nasa area nga dili kay dali matandog, kung skin tag lang siya or cyst or lipoma, pwede ra gina siya pasagdan nimo. Pero kung lain na yang hitsura, medyo irregular, pwede man nila ma search gani sa internet kung unsay medyo mga skin cancer nga hitsura. So kung dili ra pwede nadto, pwede obserbahan. Pero kung gusto siya maniguro, mas maayo ipakita niya og doktor face to face, is either a dermatologist ba or a surgeon lang sa ana. Kaya kung advice sila nga iparemove, mas maayo, no? Kung ginahanglan jud i-biopsy ang hitsura niya, mas maayo.
1: Mm-hmm.
2: Though di man ko ta pareha sa ubang country, bitaw, ma'am. Pareha sa mga puti, no? Kaya mga puti, ganahan mo na sila nga medyo mo brown-brown ilang skin, mutan, no?
1: Magpatan.
2: So, sige sila bulad sa init, kaya nang itawag nila sunbathing, no? Or maligo sa adlaw, no?
1: Nagaling ko ang patyudok, kanang naapagay, katong medyo mahal gudaway sa tanning bed ba?
2: Tanning bed.
1: Tanning bed. Oh.
2: So, kana may nanagod, kana exposure to sun or UV, makakos mo na siya skin cancer.
1: Correct.
2: So, muna, sa ubang nga countries, sa mga puti, nga mahilig kayo mag-sunbathing, higher incidence sila og skin cancer. Mm. Pero kita, as Pinoy, murag idolize po ta sa mga puti. Gusto po ta mo puti. Mananga. Number one, yung kuno kaayo nga baligya or palitunon sa mga pharmacy is glota.
1: Aha.
2: Pero ako ba ganit, glota drip na. Oh, ang glota dyan, kaya ang side effect, no, ang overdose side effect niya is makaputi.
1: Correct.
2: So, muna siyang halinon kaayo. So, kita diri, dilita kaayo mahilig o mga sunbathing, mm-hmm, no? So, muna nga less rataog skin mga cancer. Mm-hmm. Oh. Unlike sa ubang countries nga mga puti, nga ganahan sila, medyo mutan po sila.
1: Bitaw. Pero sa tinood, mangudok, nunot mo gutong medyo tan ka, kahit labi na akong ganda bitang naakay mga muscles na, na mas makita man siya mas kaysa kilin. Kung puti pas puti imo ang kuan panit, no, mas makita ato mga humps inaana sa mga kuanin mo sa lawas kung medyo nakatanjud ka.
2: Yeah.
1: Well, pero kaning kuan diri doc, kaning giskutan di aning mga bukol doc ba, may dumdum ko kung dili lang siya magngut-ngut or normal jud ra mungut-ngut siya doc, no, sa iya ang bukol sa kilid doc.
2: Yeah, so kung inana nga magngut-ngut, mas maayo na nga ipa-check niya kay kung wala gi may advice ang surgeon or ang derma nga tangtangon, iparemove na lang gyud siya.
1: Okay. So Ma'am Bea, no, mo toy advice si doktora nimo og hopefully namati ka karon para makadual din ka sa doktor nga angay nimong adtuan, either ang surgeon or moadto ka sa dermatologist. Thank you kaayo Ma'am ha sa imong pagpadala sa imo ang message sa imong pag-join nato karong adlaw. So diri na po ta sa ato ang lain nga texter sender sa last 4 digit nga 7512 sa 0938. Naingon siya dinhi, taas-taas gindo, kinahinayo lang na itong basa, no? Maing hapon, Doktora Choi, ask lang ko, akong papa na ay high blood. Naapo daw siya ay cholesterol, kinagpa-check up na siya. So, girisitahan siya, tambal nga, telmisartan, amlodipine, unya, 1 week na siya, sige, gihapon siyang lipong. So, ma'am, unsay maayo aning mga tambal? Nagpa-second na opinion na buda sa doktor, unya, gipulihan na po siyang tambal nga losartan, then dako-dako na po daw dosage, doc, 100 na daw ang mg. So, ang ato ang text sender, gikan sa Davao, de Oro, dinha sa Mongkayo.
2: So, actually, ang losartan is okay man siya, no? Pero, kung i-increase ni mo ang dosage, like sample from 50 to 100, para nako ha, on my opinion, dili kay siya effective. Mas maayo pa nga ang 50 twice a day. Kaya nga, no, ang losartan manggod, ang iyaang action is mulastra siya mga 9 hours, no? Pinaka-maximum na lang 10 hours. So, dili siya makakover sa the whole 24 hours sa isa kaadlaw. So, muna, it's either papiliyon ako ang pasyente nga twice a day mo losartan, or mas better ang losartan parisa na to og amlodipine, or ako siyang i-change into asartan nga mulapas og mga 20 hours ang effect pareha sa telmisartan. So sa ako ang tan-aw, kung inana nga taas gyapon lang blood pressure, it's either inana ang kuan, pero lahi-lahi mangod ang practice sa doktor, no, lahi-lahi po ang decision making. So mas maayo siguro ni patient or ni ma'am na mag-monitor siyang blood pressure sa morning o sa hapon, dayon ipakita niya siyang doktor, tapos sa monitor siya MWF buntag o hapon, ipakita niya siyang doktor nga kanusa nga dili na siya makontrol. Haron ang iyang doktor, it's either lisan or dugangan ang iyang tambal ug another. Kay if duha ka tambal nga lahi-lahi og action, mas better gyud siya og control sa blood pressure kaysa isa ka tambal nga i-high dose lang nimo siya.
1: Mm.
2: Well, example, losartan lang siya. No, namo gyud studies nga losartan maximum dose of 100 per day compared to losartan 50 plus amlodipine 5, mas better control ang combination ng low doses compared sa higher dose of one kind of pang high blood.
1: Okay.
2: Ni workshop man po ko itong basic course in hypertension.
1: Mm-hmm.
2: So, mo ito ay akong na-learn di ato, no? About the mechanism of action sa mga pang high blood ng mga tambal, inanya. And syempre, i-appeal lagi na sa diet nga low fat, low salt diet, ayun, less stress, matulog sa saktong oras. Kaya isa po na sa kuan, kung stress ka, maka saka po na siya o blood pressure o ganang diet nga parat isa po na o ganang high in cholesterol or fats ang imang diet.
1: Okay, Doc.
2: So, maayo yun ani niya, pwede siya mag omega-3.
1: Yes.
2: Omega care, no? Mm-hmm. And then, ganayang tambal sa high blood mo, kinanglan pa dyan na siya i-adjust.
1: Okay, Doc. Kaysa pagkakaroon manggod, no? Agi atong iha ang nahitabo nga nag-maintain siya atong combination unta, Doc. Kaso lang, sige man na siya glipong. So karon nahimo naging usa pero gipatasan ang dosage. Pero same explanation ganina nga much better gid unta atong combination, no?
2: Or ang uban man go dili nila makaya ang combination mo. To akong ingon nga losartan ko sa morning og amlodipin sa gabi.
1: Mm-hmm.
2: Ang uban ana nga dili ka tolerate og combination, itungaon nimo sila. Dili nimo i-combine ang duha ka klase. So separate nimo at least mga 12 hours gap.
1: Okay. So kaning iya karon Dok, kang itagaan man siya og usara ka losartan. Dayon ang dosage kay 100.
2: Oh, so muna much siya after 10 dog. Hours, hindi na kay to makakontrol yung BP ang losartan, bahala pag 100 milligrams to siya.
1: Oh. So, ma'am, katong para sa imong papa no, basin mabalik kag pa-check up or basin gusto kang mabisita din sa dipolog. Aron ma-meet po nimo si doktora no. Wala agag dipolog nga layo-layo bening da body oil.
2: Grabe na gyud kay ko ana ka maayo siguro mamon kan hiog jud ko pagalagyo
1: wala,
2: no.
1: Oy, ay ana jud. Ana jud na. So ko ana ito dok no shout out ta ito sa mga taga mong kayo no. Daghan po tag mga texter sender nga nagapadala sa ilang message dinhi.
2: Yes.
1: Most especially anang mga taga mong kayo. Mo pa itong texter senders.
2: So pa ma'am paliti og mega care na imo ang papa no and then ipa-adjust ng tambal or sa iyang blood pressure. Pag-monitor, i-monitor. And then, kung katong sa kuingon nga, nadyo'y makitang taas, balik sa iyang doktor. Or,
1: yes.
2: Pwede po mamaadto sa specialist. Yun.
1: Mm-hmm. Pero, Doc, how about to katong padagangan niyang mega care para isa na to sa B40?
2: Okay, rin yung gayo na basta sa mga mutungtong nag 40 years old and above, dapat na nag yung B-complex, no? Haro na atay vitamins sa atong nerves. Okay. Nahinay naman yung nagkuhan po deplete ang atong mga B vitamins.
1: Sige, Doc. Thank you kaayo na, Doc, no? So, maora to mga higala, no? Salamat kaayo sa ato ang texter karon, texter sender sa mga nag-join. Again, i-invite mo na mo sa atong hotline number. Mo-message lang mo sa inyo mga problema sa ato ang cellphone number 0909-304-8924. No? Pwede po mo sa ka-Doktora Choi nga Facebook sa iya ang Doc Choi.
2: Yes.
1: Okay, Doc. So, sa D-O-C space ba to, Doc?
2: Space.
1: C-H-O-I.
2: Yes.
1: Okay. So, wala naman po na yung tayo oras, Doc. So,
2: mag-invite sa ta, ma'am.
1: Yes. Kay, mag-invite sa ta, of course. Kaya wala naman tayo oras. So, dilis ako mabasa sa sunod nga texter sender. So, invite
2: mga products,
1: please, Doc.
2: Atong mga products.
1: Yes, Doc. Atong mga haplas, Jude. Ay, dyan mo, kalimot mga kahigalaan, no? Ang ato ang Orion nga haplas. So, dunay duha kaklase sa haplas. Medyo halang, naapoy dili halang. So, ang taklob ato, mora ti kalainan niya, no? Inyong kapilian. Ang usa ka taklob sa ato ang haplas nga Orion kay green. Agatong halang-halang, ang taklob niya kay orange. Medyo orangey or reddish. Okay?
2: Mm-hmm.
1: Dayon, ang atong coffee corn, mga higala, no? So, wala pa nakatry. Lami dyan kayo. Kinahanglan mangunta nga mag-inom tag kape. Lami dyan ng mga mainit. Nga something katong coffee ba nga healthy? So, itry na ninyo ang ato ang coffee corn.
2: Mm-hmm. Dayon, kuan po, ma'am, no? Kanang, kung naay mga pasyente, dari sa Zamboanga del Norte, dari sa Dapitan, sa Dipolo, o sa uban ng mga municipality sa Zamboanga del Norte, maganahan, magpa-check up sa Akua, pwede sila mo ato sa DepagMed every Wednesday and Saturday morning. So, nag-a-kliniko diha. And then, by scheduling po ta sa PrimeMed, Wednesday sa hapon o Friday morning, o sa kuan po, no? East Hospital Saturday afternoon by schedule gihapon. So, manawag lang sila sa among number sa clinic 0910-755-9686, no? Para magpa-schedule sila, no? And then, harun makabalo po sila kung wala rin ba ko'y laka, wala rin ba ko'y seminar, hindi po sila mapalaw, labi na itong mga tagalag yung lugar, manawag sila or mag-text sa 0910-755-9686.
1: Yes, Doktora, salamat kaya ito, no? O hantod na po sa sunod nga higayon, mga kahigalaan na ito, no? Mga suking tikpaminaw, thank you kaayo. O sa ngalan ni Kuya Franz, kini si Buttercup, nga kanunay nga magpahinumdum ka natong tanan. Prevention is better than cure and always cheaper than cure.
2: Yes, o kani si Dok Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: For now,
2: bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite Music Radio.
5: FM Radio.
6: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: wala silang masabi. FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Bisan pag-unsa kadako si mong grado, kung makigbalik gapon ka si mong ex, bugo gihapon ka. Why? Hala no.
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kano man kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL, isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan ang Cantilan

0: buong Cantinan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisita ha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantinan Bank nga duol kanimo. Sa CanBank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Rubilin Rosales, Sandra Pael. Lami na ang tulog, lami na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakain na ang sampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po na mo. Bili na ang problema sa barley.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, hindi tayo magkapiko. Dili na yun ko maluya kayo, makabusog yun siya. Nakita na ko effectiveness niya nga, maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o tanang product sa EXL Makabuhay kay. Nindot na siya, proven at tested na quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong sukil butika na malapit sa inyong lugar.

0: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Ako si Dominador B. Okay, Senior. Sa New City, Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C, capsule o kape. Tapos yung bata gamay, nawala yun. Kalo yung sinunan, nawala yun. Munang minting yun ako na inom, kadadla yung frenom. Kaysa karnaw, kapag kami inom, kalima, aneng, Magnum C, capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pati lamiya yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Medium Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
4: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
5: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, Kaobanato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: One station.
11: FM Radio, favorite music radio. FM.

mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal
1: Touch Massage and Spa. Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang All-in-1 Juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday normal ang pagbawas.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
6: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
7: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
8: Water is life. So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
9: One station, all the hits.
10: FM Radio. Favorite music radio.

0: na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Prudensya Alpirado, tapos sa Gapanapo. Ay, kasundin ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo, kung nagtatamit ang Magnum C. Yung pagkadoog na ko sa iyong radyo ka, hinana. Kadadlo ko nagtatamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, tanang natin mga palati ang ginagmay. Pasalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Nabarapon.
0: Di nagyod mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahal lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: One station, all the hits.
6: FM Radio. Favorite Music Radio.

0: kasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 10 o'clock.

Mapagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Bisan pag-usa ka dako si mong grado, kung makigbalik gapon ka si mong ex, bugo gihapon ka. Why? Hala no.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
3: Gutom ako, yoy. Nag-grave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
5: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
6: Hugo Bistro.
7: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
8: More than good pizza.
9: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe pa lang akong ubo, sakit ka akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes. Ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala good siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend siya ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Emeline Dabalos, galang sa bangkeruhan. May nandat ko siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Kami ay mong tulog ba lang? Ang imuhang pagpamino ganit. About sa barley, makabawas ko kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung nakainom ka. Pwede na kadili ka batiyo ng gutom ba? Epektibo, barato po.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy ug Bria Pharmacy.
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
10: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
14: More than good pizza.
15: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
16: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
18: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
19: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
20: Mas klaro na ba bisan gabii?
21: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
22: Ipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
23: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-gamot.
24: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio. Hello!

0: Pinakikinggan FM Radio Kabibes. This station is a proud member of the Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Ang TV Patrol ay sa bayang napapakinggan live sa DWPM Radyo 630 at sa lahat ng FM radio station sa buong Pilipinas. Sa Luzon, FM Radio Cagayan, FM Radio Isabela, FM Radio Camsur, sa Visayas, FM Radio Cebu, FM Radio Iloilo, FM Radio Katarman, FM Radio Katbalogan, FM Radio Borongan, FM Radio Tacloban, FM Radio Maasin, at sa Mindanao, FM Radio Camigin, FM Radio Surigao, FM Radio Butuan, FM Radio Zamboanga Sibugay, FM Radio Davao del Norte, at FM Radio Davao de Oro. TV Patrol, live sa DWPM, Radyo 630, at FM Radio.
5: Sama-sama tayo sa pagtulong.
6: Unti-unti, bumabangon.
7: Sama-sama lang kahit mahirap.
8: Magtulungan para sa kaibubuti na ng lahat.
9: Tayo ang likod. Tayo ang kapamilya.
10: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, magkaniwalay na insidente ng sunog, sumiklab sa Maynila, residential condominium at hilera ng mga bahay natupok. Halos 12 milyong pisong halaga ng inihinalang baking skincare at cosmetic products na samsam ng NBI. Exclusive, lalaki na paulit-ulit umanong ginahasa at maanakan ang kanyang sariling anak, Kalaboso. Ika-10 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sumentro sa paratang kaugnay ng umano'y questionable paggasta ng confidential funds ng tanggapan ng pangalawang pangulo.
11: Wala naman pong illegal doon sa encashment ko. Usually po kasi kaya nag-i-unresolve pa sa akin kasi cash po siya mabuha.
10: Retiradong manager ng bangko, sinabi na ang sunod-sunod na cash withdrawal ng OVP ay hindi pangkaraniwan, pero hindi rin anya nakikita ang kaduda-duda o illegal. Truck na wala ng preno at bumangga sa riprap sa Marcos Highway sa Tuba Benguet. Alex Ayala, pasok na sa ikalawang round ng DC Open matapos talunin ang dating world number 4. Mga kapamilya stars nakipagkulitan sa ticket selling ng Star Magic All-Star Games.

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Maganda balitaan sa dalawang magkahiwalay na sunog sa Maynila. Sa Pandakan, tinupok ng apoy ang isang condominium building kung saan isang bumpero ang nasaktan. Sa Tondo, 10 bahay ang nilamo ng apoy. Nataon pa ang sunog sa kawalan ng supply ng tubig sa lugar. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
2: Nabulabog mula sa tulog ang mga nakatira sa residential condominium na ito sa Pandakan, Maynila. Nang sumiklab ang sunog madaling araw ng Miyerkules. Kanya-kanya silang bit-bit na mga alagang hayop at mga gamit para isalba. May napahagulhul na lamang habang pinapanood na nilalamo ng apoy ang kanilang unit. Si Tristan nagising matapos marinig ang sigawan ng mga tao.
3: Tapos kinuha ko na rin yung ibang gamit namin, pantalon lang dalawa, susi ng motor, helmet, ayun lang, pati itong mga suot namin.
2: Dahil gawa sa light materials ang mezzanine ng kondominium, mabilis na kumalat ang apoy at usok sa magkakatabing unit ng gusali. Tumulong rin ang mga residente, lalo't may pagkakataong naubusan ng tubig ang mga bumbero. Kita ang laki ng pinsala sa drone thermal imaging footage na kuha ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Department. Tuluyang naapula ang sunog pasado alas 9 na ng umaga.
4: Sobrang hirap, hindi namin alam, wala kaming damit, wala kaming pagkain, hindi kami, saan kami matutulog, hindi ko alam.
2: Walang residenteng nasaktan pero may isang fire volunteer na binigyan ng paunang lunas matapos mahulog sa fire truck. Sa inisyal na imbestigasyon ng Manila Fire District, nagmula ang apoy sa isang unit sa ikaapat na palapag.
5: Ang nakarating na sa amin na information is wala daw po tao yung isang unit doon pero may naiwang na kasaksak. So isa lamang po yan sa tinitingnan natin na pwede maging sanhi po ng incident.
6: Appliance
5: po.
2: Aminado naman si Sabla na naging hamon sa kanila ang pag-apula ng apoy. Lalo't kasabay nito ang isa pang sulog sa Gagalangin, Tondo, kung saan nasa 10 bahay naman ang natupok. Mabilis ring kumalat ang apoy sa barangay 185 sa Gagalangin.
7: Binisi kasi ko ng anak ko, akala niya breaker yung problema. Kaya bumaba ako. Pagdating ko sa baba, nakita ko nagliliyaban na yung samig-samig.
2: Pero ayon sa mga residente, agad sanang naagapan ng sunog kung may supply lang ng tubig. Sa kabuuan, nasa 71 pamilya o katumbas ng higit 200 individual ang nawala ng tirahan sa dalawang sunog. Naghatid na rin ang paunang tulong ang Manila Department of Social Welfare sa mga apektadong pamilya. Inaalam pa ng mga otoridad ang kabuuang halaga ng pinsala sa dalawang insidente. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
1: Nasunog ang isang cement truck sa bahagi ng South Luzon Expressway ngayong Miyerkules ng tanghali. Pasado alauna 15 ng hapon na makuha na ng video ang insidente ng isang netizen sa SLEX. Nakita rito ang malalaking buga ng apoy sa gitna ng cabin ng truck at ng nakakabit na tanker ng semento. Ayon kay Fire Chief Inspector Rodel Barrientos, kontrolado na ang sunog nang dumating ang mga rumisponde sa insidente. Sinasabing dahilan ng sunog ang braking system ng truck. Wala naman nasugatan sa insidente. Iniimbestigahan na ng Department of Education ang insidente ng panununtok ng dalawang estudyante sa guro ng Elizalde National High School sa Maco, Davao de Oro noong Lunes. Sa isang pahayag, sinabi ng DepEd na dapat maging ligtas na lugar ang mga paaralan para sa mga teacher at mag-aaral. Nagpaabot na rin sila ng tulong sa sugatang guro na ginagawa lamang ang kanyang tungkulin para ipatupad ang mga regulasyon ng paaralan. Siniguro rin nilang magiging patas ang investigasyon. Samantala, kinundi na ng ACT Teachers Party List ang insidente at nanawagang ipasa na ang teacher o ipasa na ang Teacher Protection Bill para hindi naman maalangan ang mga guro sa pagdidisiplina ng mga bata.
8: Halos 12 milyong pisong halaga ng hinihinalang peke na skincare at cosmetic products ang nasamsam ng NBI sa magkakahiwalay na operasyon sa Maynila. Ang babala ng NBI sa publiko, posibleng magdulot ng panganib sa kalusugan ang mga peking produktong ito. nagpapatrol Zian Ambrosio.
9: Sa bisa ng ani na search warrant na inisyo ng Makati Regional Trial Court, sinalakay ng mga ahente ng NBI Intellectual Property Rights Division ang ilang tindahan at warehouse sa Binondo, Maynila. Tumambad sa kanilang halos 12 milyong pisong halaga ng mga hinihinalang peking skincare at cosmetic products.
10: There are reports coming in na meron daw mga nabiktima na nangangati o kaya nakapag-develop ng mga rashes after using this product. So, they suspected that the products might be counterfeit, kaya nagpadala sila ng kanilang mga tao to conduct initial test buy operations. And it was then that they were able to confirm na itong mga binibenta in the market are actually counterfeit.
9: Bukod sa mga nabiktima ng mga peking produkto, apat na international companies din ang nagreklamo dahil pineke ang kanilang mga produkto at binibenta sa murang halaga.
10: In fact, this is actually a red flag. Kung halimbawang alam mo ang normal na presyo ng produktong binibenta, tapos malaki ang, sabi ko nga, substantial ang difference in price, malabang peke po ito.
9: Naharap ang mga may-ari ng mga establisimento at iba pang sangkot sa paggawa at pagbebenta ng mga nasamsam na peking produkto sa kasong paglabag sa Intellectual Property Code of the Philippines. Patuloy din ang pangangalap ng NBI ng mga dokumento mula sa iba pang ahensya ng gobyerno para matukoy ang mga kumpanya at mga taong nasa likod ng ilegal na operasyon. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
8: Nasusunog ang isang residential area sa Barangay Kapitolyo, Pasig. Alamin natin ang sitwasyon ngayon. Live nagpapatrol, Liza Aquino. Liza, malaki pa ba ang apoy? At kamusta ngayon, Liza, ang mga nasunugan?
11: Karen, nandito ako ngayon sa May Rosemary Lane, kanto ng Shaw Boulevard dito sa Barangay Kapitolyo sa Pasig, kung saan isang malaking sunog ang sumiklab dito sa lugar kanina alas 2 ng hapon. Makita mo sa kalikuran ngayon, ilan sa mga residente ay nandito po ngayon, nakapwesto pa rin ang mga trucks ng DFP dito sa lugar, nagpapatuloy pa rin ang kanilang mapping up operations. 5:44 PM, Karen, ang idineklarang fire under control ang sunog, hindi pa idinedeklarang fire out ang sunog. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang mapping up operations ng BFP. Ilan sa mga residente nandito ngayon sa taas ng Rosemary Lane kasi yung sunog ay kailangan pang bumaba dito sa may area nila kung saan magkakadikit na paong gawa sa light material sa mga bahay itong nasunog. Nakausap nga natin ang BFP kanina at ayon sa kanila, pasado alas 2 ng hapon nang sumiklab ang sunog dito sa lugar at agad na iniakyat sa ikatlong alarma ang sunog, dakong alas 2:30 ng hapon. Paong gawa kasi sa light materials, magkakadikit, maliliit itong mga units kaya mabilis sa kumalat ang apoy. Ayon sa barangay, tansya nila Karen, ay hindi bababa sa 250 pamilya yung initial tally nila kanina, pero ngayon as of 6:38 PM, Karen, umakyat na sa 300 pamilya ang naapektuhan dito sa sunog. Nakahanda naman ang amphitheater at multipurpose hall ng barangay para pansamantalang magamit bilang evacuation center ng mga apektadong residente. Nakakuha na rin tayo ng update ngayon sa Bureau of Fire Protection na sa 100 bahay ang natupok dito sa nangyaring sunog. At ayon nga sa kanila, naglabas na rin po ng statement ang mga kinatawan ng Barangay Kapitolyo. Sila po ay nananawagan ng tulong para po dito sa ating mga kapamilyang nasunugan, mga damit, diapers, hygiene kits. Kung nais yung pong mag-donate para po dito sa ating mga kapamilyang wala na halos na isalbang mga gamit, Karen, ay maaari kayong magtungo again sa amphitheater at sa multipurpose hall ng Barangay Kapitolyo. Ang magandang balita naman dito, Karen, kahit papaano, kahit napalaki na sunog, ay wala pong naitalang nasawi dito sa insidente. Bagaman marami po sa mga, may ilan dito sa mga residente ang nagtamo ng mga minor injuries, mga minor na sugat dahil nga nagmamadali silang umalis dito sa sunog. So sa ngayon, Karen, hinihintay lang natin na formal ang ideklara ng BFP na far out na itong sitwasyon dito sa lugar. Pero mabilis lang pong update sa mga kapamilya natin, Karen, na dadaan dito sa area ng Shaw Boulevard at dito sa may kanto ng Rosemary Lane. Mara po muna tayo ng alternatibong ruta. Hindi po umuusad ngayon itong kahabaan ng Shaw Boulevard dahil marami po pong mga truck sa bumbero at mga ambulansya ang nakaparada dito sa lugar. Mula dito sa Pasig City, balik Sir Karen.
8: Maraming salamat, Liza Aquino. Sa pool sa CCTV ang basag kotse modus ng riding in tandem sa Santa Cruz, Maynila. Sa tulong naman ng GPS tracker na aresto sa Quezon City, ang angkas ng riding in tandem na nagnakaw ng mamahaling motor sa Rodriguez, Rizal. Kakasuhan naman ang suspect ng illegal possession of firearms and ammunition. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
12: Linggo ng madaling araw nang makuhanan sa CCTV ang pag-U-turn ng riding in tandem na ito sa barangay Jeronimo, Rodriguez Rizal. Iniwan ng driver sa lugar ang kanyang angkas na agad namang nilapitan at kinalikot ang mamahaling motorsiklong nasa dulo ng hilera ng mga sasakyan. Maya-maya pa, napaandar ng suspect ang motor at pinaharurot paalis. Hindi nakilala ang suspect dahil naka-helmet, pero natuntun siya kinabukasan matapos magkasignal ang GPS tracker ng motorsiklo pagdating sa Quezon City.
13: Nireport po ito ng victim sa pulisan ng Rodriguez MPS. Agad namin nakipag-coordinate itong Rodriguez sa atin dahil IOR natin itong sakop natin yung area kung saan pumitik yung GPS. Nagkaroon ng konting habulan pero eventually na-corner po ito at nahuli dito sa barangay Pasong Tamo.
12: Humagulgol sa nagawa ang nakakulong na suspect na miyembro umano ng malaking carnapping group sa Quezon City at Rizal.
13: Pag may nakuha silang motor, para mabilisan po ay binebenta nila sa worth 20,000. At kaya madali po itong kagatin ng buyer.
12: Bukod sa carnapping at paglabag sa anti-fencing law, kinasuhan din ng illegal possession of firearms and ammunition ang suspect dahil sa nakumpiskang baril. Sakul din sa CCTV nitong Lunes na madaling araw ang basag kotse modus ng riding in tandem sa Santa Cruz, Maynila. Pagdating sa bahagi ito ng Aurora Boulevard, tumawid ang angkas at sinipat ang mga nakaparada sa sakyan. Maya-maya pa, binasag nito ang salamin ng isang pickup at tinangay ang bag sa loob. Mabilis na tumangkas ang dalawa matapos na tumunog ang security alarm ng sasakyan.
14: Dumating sila ng 3:45 in the morning, so span of 6 minutes kasi 3:51 pa po na ganap yung talagang pagbasa. Kinuha po isang bag na hindi namin ma-disclose kung ano po kasi upon ngayon po ay nasa investigasyon pa po.
12: Pinaghahanap na ng pulisya ang mga suspect. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
15: Nasalisihan ng isang lalaki ang isang cafe sa barangay San Isidro, Antipolo City, Rizal nitong Martes ng hapon. Sa kuha ng CCTV ng cafe, lumapit ang suspect sa lamesa kung saan nakapatong ang dalawang cellphone ng mga may-ari ng cafe na tinatayang nasa halos 100,000 piso ang halaga. Kinuha ito ng suspect at mabilis itinago sa kanyang pantalon. Sinilip muna ng lalaki ang may-ari ng cafe na abala sa pag-aayos sa labas ng tindahan bago tuluyang tumakas. Agad ipinagbigay alam ng may-ari ng cafe sa barangay at pulisya ang insidente. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng suspect at pagtugi sa kanya. Tatlo ang sugatan matapos sumalpok ang sinasakyan nilang delivery truck sa riprap sa Tuba, Benguet ngayong Miyerkules ng umaga. Kita sa CCTV na bumabaybay ang truck sa bahagi ng Marcos Highway nang mapunta sa kabilang lane at bumangga sa riprap at tumagilid. Naipit ang driver ng truck habang nagtamuri ng sugat sa katawan ang dalawa niyang kasama. Nasagip sila at dinala na sa ospital. Base po sa paunang investigasyon, galing sa Chilan, La Trinidad ang truck at papunta sa Maynila para mag-deliver ng mga bulaklak nang mawalan umano ng preno. Sa ikasampung araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinimulan na ang presentasyon sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Live mula sa Senado, nagpapatrol si RG Cruz. RG, ano ang lumabas sa paglilitis?
16: Bernadette, ang retiradong branch manager na si Violeta Constantino ng Land Bank Shaw Boulevard Branch ang unang sumalang na testigo ng prosekusyon sa pagpresenta nito ng bintang laban kay Vice President Sara Duterte na maling paggamit ng confidential funds. Inilarawan ni Constantino na unusual o kakaiba ang ginawang pag-encash at pag-withdraw ng pera ng OVP, pero kalauna niliwanag niyang hindi ito kaduda-duda o illegal. Si Violeta Constantino ang manager ng Land Bank Shaw Boulevard Branch na magbukas doon ng account ng Office of the Vice President noong Setyembre 2022, sabay sa paglipat nila ng opisina sa Mandaluyong City. Anya siya ang nangasiwa sa transaksyon para in-cash ng mga taga-Office of the Vice President ang apat na cheque na tig 125 million pesos o katumbas ng kalahating bilyong piso.
17: may mga petsang December 20, 2022, January 31, 2023, April 18, 2023, at July 13, 2023 ang mga cheque. Kwento niya, personal nila itong binigay sa mga kawani ng OVP sa backroom ng branch nila at isinilid ang pera sa tinawag niyang gym bags.
18: Bali, pumupunta na po si Ms. Gina Costa at si Mr. Ortonio po sa branch para po mag-encash. Since malaki din nga po yung amount, ina-guide po si Gina Acosta papasok po sa backroom para po doon i-release yung cash. After po ma-receive doon sa checky po, yung payment received, nirelease na po ni teller yung cash kay Ms. Gina in packs po siya worth 1 million each po. Nilalagay na po nila yon sa dala po nilang bags. Sa pagkaalala ko po, isang mahabang malaking bag po siya. Para pong gym bag?
19: Dapat sigurado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kasi kung 125 million at tatlong gym bag, eh gym bag, ano lang kalaki yun. Mahaba. Mukhang hindi mahaba.
18: Opo.
19: Kakasya ba niya 125 kilos?
18: Ganun, 4 bags.
20: Sino naglagay ng pera sa mga bag? Sabi po ninyo na hindi ninyo maalala.
18: Sinagot ko po yun na si Ms. Gina ang naglagay at si Mr. Ortonio. Ang hindi ko po ma-recall kung sino po yung naglabas na ng cash, ng, well, hindi ng ko bags. Tinatanong.
17: Pinatotohanan ng depensa ang mga checking ipinakita sa korte at pag-encash ng mga taga-OVP na mga cheque.
21: So that these checks are authentic, that these checks were encashed by Gina Acosta, that these checks cover the face value of 125 million each, encashed on the dates mentioned by the respondent, and that it was encashed by Gina Acosta.
22: SDO, Your Honor.
17: At dahil hindi na nag-cross-examination ng depensa kay Constantino, ang Senator Judges na lang ang nagtanong.
23: Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal?
18: Wala po. Unusual po ito.
24: Kahit at sa tingin po nyo, unusual ito, hindi nyo po ito ni-report bilang suspicious transaction.
18: Kasi para sa amin naman po ay talagang hindi naman po siya suspicious.
25: It is, just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba?
18: Wala naman pong illegal doon sa encashment po. Yes. Kaya naging unusual pa sa akin kasi cash po siyang kinukuha.
26: No,
18: kasi,
26: kung apat na sunod-sunod na yung binanggit po ninyo, 125 million, sunod-sunod, nagiging usual na po ba siya o unusual pa rin?
18: Kung sunod-sunod naman po, magiging ano na po siya, talagang usual transaction na po yun.
27: Sinigurado niyo po ba na otorisado talaga ni Vice President yung pag-withdraw ng kalahating bilyong piso?
18: Meron naman po kasi silang inisyong advice.
17: Bago ang pagtatanong ng Senator Judges, ipinaliwanag ni Constantino na may tumatawag na taga-OVP sa kanila isa o ilang araw bago ang transaksyon.
18: Yung sa cash division po yan ng OVP, si Ms. Queenie Masangkay po. Siya po yung liaison ng OVP from the cash division at siya rin po yung tumatawag po sa akin sa other banking needs po nila.
17: Kinatiga naman ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero si Constantino na tumangging sagutin kung inulat ba sa Anti-Money Laundering Council ang encashment. Pero tiniyak ni Constantino na compliant o sumusunod ng land bank pagdating sa reporting o pag-uulat ng mga transaksyon. Naghanap naman si Senator Judge Panfilo Lacson ng testigo na makapagsasabi sa tamang paggamit ng intelligence at confidential fund.
28: Kasi po, in my previous life, sa intelligence, sa law enforcement, ang natatandaan ko, kasi limited yung purpose ng intelligence at saka confidential fund, yung COA po.
29: They will be
28: COA is not a competent witness sa pag-handle ng intelligence and confidential funds.
17: Pinutol naman ni Escuderong opening statement ni Prosecutor Laila De Lima dahil labag sa patakaran ang mga sinabi niya, kahit pa binalaan na siya bago siya magsalita. Bernadette, bago nga natapos ang unang bahagi ng paglilitis ngayong Miyerkules, niliwanag din ni Constantino na niliwanag ni Constantino na wala na ang orihinal na kopya ng mga cheque dahil ayon sa patakaran ng bangko, isang taon lang nilang itatago ang mga pisikal na kopya ng mga cheque. Bernadette?
30: Maraming salamat sa iyo, RG Cruz.
1: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas live mula sa Bilcoa sa Quezon City. Ariel, bakit naging maulan ngayong araw at magpapatuloy ba ang ganitong panahon bukas?
0: Alvin, isang low pressure air na tumatawid sa katimugang bahagi ng Luzon ang nagpaulan. Hindi lang sa Metro Manila, kundi maging isang malaking bahagi ng Luzon ngayong maghapon ng Miyerkules. Ito yung nabuong low pressure area sa may silangan ng Visayas kahapon. Huling namataan ng LPA sa bayan ng Makalelon dyan sa Quezon Province. Ito ay aasahan magpaulan pa sa malaking bahagi ng Luzon hanggang mamayang madaling araw. Ito ay posibleng papunta sa may West Philippine Sea. Samantala, may isa pang nabuong LPA sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility kaninang umaga. Huling namataan, mahigit 1,700 kilometers silangan ng southeastern Luzon, pero kumikilos palayo sa ating bansa at walang epekto sa panahon sa atin. Bukas po, nasa West Philippine Sea na yung LPA pagkatawid ng Southern Luzon at posibleng malusaw na. Natambay naman sa silangan ng ating bansa yung LPA sa labas na pwede ring malusaw o sumanib sa mas malawak na sirkulasyon ng Typhoon Dolphin na nasa gitna naman ng Pacific Ocean at wala pa pong epekto sa ating bansa. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas July 30, araw po ng Webes, sa Luzon may mga pag-ulan pa sa umaga sa Central Luzon at sa tanghali naman ay may aasan din mga pag-ulan sa may Aurora at Rian Valley. Maulan naman sa hapon dulot ng thunderstorms sa Cordillera, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mindoro at Bicol Region at may aasahan pang mga pag-ulan sa Calabarzon at Mindoro pagsapit ng gabi. Meron ding mga kalat-kalat na ulan mula hapon hanggang oras ng hapunan sa malaking bahagi ng probinsya ng Palawan. Maaraw at mainit naman sa malaking bahagi ng Kabisayaan sa umaga pero magsisimula ang mga pag-ulan bandang tanghali. Meron pong malakas hanggang matinding ulan sa hapon sa Samar Province at ilang bahagi ng Capiz at Iloilo. Mababawasan ang mga pag-ulan sa gabi pero maulan pa sa Bohol pag lumalim ang gabi. Sa Mindanao, maaraw at mainit din sa maraming lugar sa umaga at tanghali at hapon magsisimula ang mga pag-ulan lalo na sa may Pukitnon, Agusan del Sur at Davao del Norte. Sa hapunan, malakas pa ang ulan sa Agusan del Sur at Sultan Kudarat at may mga pag-ulan pa sa maraming bahagi ng Mindanao pag lumalim ang gabi. Dito sa Metro Manila, maula pa pero sisilip-silip na ang araw sa umaga at tanghali at mataas pa rin po ang tsansa ng pag-ulan dulot ng thunderstorm pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Alvin, dito sa Pilcoa, actually sa malaking bahagi ng Metro Manila ay maulap na lamang pero makulimlim pa itong ating kalangitan at wala ng mga pag-ulan. Tingnan naman natin ang lagay ng sitwasyon at ang trapiko sa iba't ibang kalsada dito sa atin sa Metro Manila. Unahin na natin itong underpass ng Quezon Avenue sa pagitan po ng EDSA hanggang sa may bahagi ng Senator Miriam Defensor Santiago Avenue ay napakabagal po ng daloy ng trapiko sa underpass at maging sa ibabaw ng Quezon Avenue papunta po sa Quezon Memorial Circle. Sa ibabaw naman ng southbound lane ng Quezon Avenue ay mabagal din ang trapiko, medyo maluwag yung nasa underpass. Sa bahagi naman po ng Commonwealth, pagkalagpas lang ng Techno Hub ay mabilis ang daloy ng trapiko dito sa northbound lane at dito naman sa may southbound lane or papasok po ng Quezon Memorial Circle, nagkakaroon lamang ng build-up papasok sa circle. Sa bahagi po ng EDSA at White Plains area, yung northbound lane po nasa kanan ng inyong screens ay medyo maluwag yung daloy ng trapiko pero itong southbound lane patungo sa may Ortigas ay may traffic build-up. At sa bahagi naman ng EDSA Orense, yung northbound lane po sa kaliwang bahagi ng inyong screen ay medyo mabagal po ang daloy ng trapiko at napakaluwag po, halos walang sasakyan itong southbound lane naman sa kanang bahagi ng inyong screen. At yan po ang update sa lagay ng panahon at trapiko sa Metro Manila. Ako po si Ariel Ross mula rito sa bahagi ng Pilcoa, Quezon City. Ingat, kapamilya!
30: Umakyat na sa 13 ang bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa magnitude 7.1 na lindol na yumanig sa Kumamoto Prefecture sa Japan nitong Martes. Walang naiulat na Pilipinong nasawi o malubhang nasugatan, pero patuloy na pinag-iingat ang lahat sa mga aftershock. Nagpapatrol, Zen Hernandez.
2: Lord! Lord! Lord!
30: Gumapang at nagtago sa ilalim ng mesa ang OFW at bayan patroller na si Janice Doria Mejia nang maramdaman ang malakas na pag-alog ng kanilang bahay sa Yachushiro City, Kumamoto Prefecture sa Japan. Nang huminto ang paggalaw, hindi na niya napigilang umiyak. Nasugatan din siya sa tuhod at iba pang bahagi ng katawan. Nitong Martes, naramdaman ang malakas na pagyanig sa buong Kyushu Island ng Southern Japan, alas 4:27 ng hapon oras sa Japan. Sandali lang ang lindol, pero ganito kalawak ang iniwang pinsala sa Kumamoto Prefecture. Sumiklab ang maliliit na sunog, gumuho ang ilang gusali, bumagsak ang isang tulay, nagkabitak-bitak ang mga kalsada, at libo-libong bahay ang nawala ng kuryente. Ayon sa Department of Migrant Workers, walang naiulat na Pilipinong nasaktan o nasawi sa nangyaring lindol. Nakikipag-ugnayan pa rin sila sa mga Filipino community para tiyaking maayos ang kalagayan ng lahat. Ayon sa Konsulado ng Pilipinas sa Osaka, 4,500 ang mga Pinoy sa Kumamoto na karamihan ay nagtatrabaho sa mga factory. Ligtas naman silang lahat.
2: May mga nare-report pa rin ng mga aftershocks, tapos may mga areas daw na intermittent or na nawalan ng kuryente, tsaka nawalan ng tubig. May mga areas na yung mga local governments ng Kumamoto prefectures have announced evacuation procedures. Pero so

0: Sa ng heat stroke dahil sa mainit na panahon ngayon sa Japan. Sa datos ng Japan Meteorological Agency, naitala ang epicenter ng magnitude 7.1 na lindol 20 kilometro timog ng Kumamoto City. Sa lakas ng pagyanig, naramdaman ang lindol hanggang West at Central Japan, pati South Korea. Pinaghahanda naman ang mga residente ng Kumamoto sa malalakas na aftershock at mga posibleng landslide sa loob ng isang linggo.
1: Listen to the local authorities, lalo na pagka may mga announcement about evacuation procedures, at sinabihan namin sila na yun, patuloy na mag-ingat to make sure that they are very aware of their surroundings. Huwag pumunta doon sa mga alam nila na may risky or dangerous areas, and to call the consulate kung meron silang pangangailangan.
0: Pinapayuhan ang mga Pilipinong nangangailangan ng tulong na makipag-ugnayan sa Migrant Workers Office o Philippine Consulate General sa Osaka. Pwede ring tumawag sa DMW hotline na 1348 ang mga pamilya dito sa Pilipinas na may kaanak na overseas Filipino workers sa Japan. Zen Hernandez, ABS-CBN News.
2: Gretchen, sinong veteranong broadcaster ang tampok sa Oh My Gan?
3: Ati B, sa likod ng palaban na personalidad ng veteranong mamamahayag na si Carmina Constantino, pamilya ang kanyang sandigan at inspirasyon. At sa panayam sa Oh My Gan, ibinahagi niya ang kanyang journey para malampasan ang life-threatening na brain aneurysm at ang legacy na gusto niyang iiwan sa susunod na henerasyon. Nagpapatrol, Ganiel Krishna.
4: I didn't go and seek out journalism. Journalism found me.
5: Ilan lang ito sa mga ibinahagi ng veteran journalist na si Carmina Constantino sa kanyang pag-upo sa ABS-CBN News Podcast na Oh My Gan. Kwento ni Carmina, filmmaking ang kanyang first love.
4: I wanted to be a filmmaker or a screenwriter. That's what I really wanted to do. Alam mo, pag nagsusulat ako, nawawala ako. Yung talagang...
6: The imagination.
4: Yes, I get lost in my imagination and writing a story and all that.
7: Carmina Constantino, Dateline.
5: Para kay Carmina, higit sa profesyon, misyon ang pagiging mamamahayag.
4: For every chance that you get and you to hold them to account, you take that.
6: Yeah.
4: But yun lang naman ginagawa ko.
5: Ibinahagi rin ni Carmina ang naging hamon sa kanyang kalusugan noong 2015 nang magka-brain aneurysm habang nasa trabaho.
4: I was so loopy, I was so wonky already, and I felt like my energy was draining already. Yes. Yung humihiwalay na talaga ako.
5: Ngayon, patuloy siyang nagbibigay inspirasyon sa pamamagitan ng kanyang podcast na KC After Hours. Ayon kay Constantino, hindi kita o views ang layunin nito, kundi mag-iwan ng mahalagang mga aral para sa kanyang apat na anak.
4: This is gonna be a love letter to my children.
5: Mapapanood ang buong interview kay Carmina sa ABS-CBN News YouTube channel pagkatapos ng TV Patrol. Mapapanood din mula Lunes hanggang Biyernes ang Oh My Gan sa Kapamilya channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
8: Sa pagbabalik ng TV Patrol, tatlong lalaking nag-aalokomano ng illegal na paggalikot ng metro para mapababa ang buwan ng bayarin sa kuryente ng kanilang kliyente, timbog. Panukalang batas para sa pagtanggal ng system loss charge sa bayarin sa kuryente, inihain na sa Kamara at Senado. Kapamilya Stars, nakipagkulitan sa bentahan ng tickets para sa Star Magic All-Star Games. Abangan ng iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
9: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
10: One station, all the hits.
11: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
12: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
13: Hi, I'm Ernie Abella. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
14: Halina't magmakabuhay.
6: mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay

0: High Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Rubilin, Rosales, Sandra Pael. Lamin naman tulog, lamin ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, barato sa, kaya lang po na mo. Bili namin ang problema sa barley.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Barley, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, og Bria Pharmacy.
4: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa, with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon, anibi ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa ayag. Nay, galangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, gisulayan ako. Og tuod, mauna niya pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
7: Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Calling all gadget lovers. Gadget lovers! The MCOR Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108 series of 2026.
10: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
11: One station, all the hits.
12: FM Radio. Favorite music radio.
13: FM Radio.
14: TV Patrol sa FM Radio.
15: Timbog ang tatlong lalaki sa Cavite na nag-aalok umano ng illegal na pag-tamper ng electric meter para mapababa ang buwan ng bayarin sa kuryente ng kanilang mga kliyente. Isa sa mga naaresto ay napag-alamang third-party lineman ng Meralco. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
16: Putol at nakakalas na ang housing ng kultador na ito nang makumpiska mula sa tatlong lalaki sa General Emilio Aguinaldo, Cavite. Na-recover din ang ilang resistor na hinihinalang ginamit ng mga suspect sa pag-tamper ng metro ng kuryente at iba pa nilang gamit sa ilegal na operasyon. Ayon sa PNP Criminal Investigation and Detection Group, nag-ugat ang operasyon sa reklamo ng Meralco tungkol sa umano'y electric meter tampering services ng mga suspect. Inaalok nila ito online kapalit na 15,000 piso.
17: Ang promise nila ay pwedeng i-calibrate ang resistor depende doon sa electric bill na gusto ng customer o yung mag-aabel sa kanila. So ibig sabihin, pag ang ginusto ng customer, 1,500 lang ang maging electric bill niya monthly, ay magiging fixed na po yun sa kasunod pang mga buwan.
16: Inamin ng mga sospek sa pulisya na higit 30 bahay na ang nakinabang sa kanilang serbisyo na pagnanakaw ng kuryente.
17: Ito po ngayon ang tinitrace namin ng PNP at ng Meralco para po matunto natin yung mga household na nakabitan na po nila. So ang danger po nito ay pwedeng mag-overload at mag-short circuit ang kuryente, which is pwedeng mag-cause ng sunog.
16: Napag-alaman din ng isa sa mga suspect na electrician ay nagsisilbing third-party lineman ng Meralco.
17: So, ang nagsasuffer po ay ang ating mga kababayan na walang kamuang-muang. Nagkataka na lang sila na tumataas po ang mga electric bill nila dahil sa mga system losses.
16: Sa isang pahayag, sinabi ng Meralco na patuloy ang pakikipagtulungan nila sa PNP para paigtingin ang laban kontra sa pagnanakaw ng kuryente. Nagpaalala rin sila sa kanilang customers na huwag tangkilikin ang mga inaalok na ilegal na serbisyo at agad itong i-report sa kanila. Nahaharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Anti-Electricity and Electric Transmission Lines or Materials Pilferage Act of 1994. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
13: Naghain na ng mga panukalang batas sa Kamara at Senado para mabilis na matanggal ang system loss charge sa bayarin sa kuryente ng mga consumer bago matapos ang taon. Ang tanong ngayon ay, sino ang sasalo sa gastos ng system loss ng mga pribadong utilities at electric cooperative sa buong bansa na aabot din sa bilyong-bilyong piso? Isa si Mercy sa milyon-milyong consumer na hindi naiintindihan ang lahat ng binabayaran sa bill sa kuryente. Kaya may duda siya kung kayang alisin ang tinatawag na system loss charge na mahigit 250 pesos din ang ambag sa kanyang July billing. Kahit si Pangulong Marcos mismo ang nag-utos nito sa kanyang State of the Nation address noong Lunes.
18: Maniniwala ako kung natanggal na, pero hanggat hindi ako naniniwala. Kasi parang lagi na lang ganun, may sinasabing laging tatanggalin, pero hindi naman natatanggal.
13: May mga naihain na agad na panukalang batas sa Kamara at Senado kaugnay sa pag-aalis ng system loss charge sa bayarin sa kuryente ng mga consumer sa buong bansa. Para kay Senate President Sherwin Gatchalian, hindi naman aabutin ng isang taon bago maipasa at maging ganap na batas ito. Si Energy Secretary Sharon Garina nagtansyang pwedeng abutin ng isang taon bago tuluyang maalis ang system loss charge sa bayarin. Pero bago umano maipasa ang batas, gagawa nila ng paraan para mabawasan ang system loss na ipinapasa sa mga consumer.
19: Meron namang immediate na pwedeng ma-accomplish yung DOE while we're waiting for reforms in the law, on the policies and the regulation. So meron ma-implement kaagad, as soon as we can, to adjust the charges.
13: Sa ilalim ng kasalukuyang patakaran, pinapayagan ang pagpasa ng system loss sa mga consumer hanggang 6.5% sa mga pribadong utility gaya ng Meralco at hanggang 12% naman sa mga electric cooperatives. Pero sa datos ng DOE, lumalagpas pa rito ang ilang cooperatives, partikular na sa Mindanao.
20: Ang pinakamataas ko, per my record, no, ay umaabot siya ng 19.47%.
21: Eh, sobra na po yun sa cap.
20: Those are talaga sobra sa cap. That means, hindi nga nila masisingil lahat yun. In fact, dapat i-absorb nila as a distribution utility yung losses na umaabot ng 19%.
13: Kaya ang issue ngayon ay, kung aalisin ang system loss charge, sino ang sasalo ng gastos sa nawawalang kuryente sa power transmission at pagnanakaw? Sa datos ng ERC, bilyong piso na ang katumbas ng system loss charge sa Meralco pa lang.
22: Kung itatranslate mo ito in peso amount, itong 5.5% na ito ay umaabot ng mahigit 30 billion a year. Or ngayon nga, ang first 6 months ni Meralco, nag-a-average ng 3.2 billion.
13: Handang makipagtulungan ng Meralco sa diskusyon sa panukalang pag-amyenda sa Electoral Power Industry Reform Act o EPIRA. Pero kailangan anilang masagot ang tanong sa gastusin at dapat dumaan ito sa masusing pag-aaral.
23: Inherent in any operation that involves transmission from point A to point B will involve some losses. That's the way it is. When you push electricity through the copper wires, there'll be a resistance. The longer the lines are, the more the losses will be. It is not a question of inefficiency. It's just the way it is. The real question is who bears the cost.
0: Para kay Senate President Sherwin Gadjalian, hahanapan dapat ng pondo ang mga electric cooperatives dahil hindi naman sila kumikita, pero ang mga pribadong utility gaya ng Meralco, bawas ito sa kanilang kita. Noong 2025, umabot ng mahigit 50 billion pesos ang income ng Meralco.
1: Papasok yan as expense ng utility. Pagdating naman sa mga private, katulad ng Meralco, magiging expense rin, pero kakain naman yan sa kanilang kita. At tingin ko naman kaya nila dahil malaki naman ang kanilang kita.
0: Pero para sa grupong bayan muna, hindi lang dapat system loss ang tanggalin kung hindi pati na ang 12% value-added tax sa buong bayarin sa kuryente.
2: Hinahamon natin ang Marcos administration na alisin na ang value-added tax sa electricity at hindi lang sa systems loss para magkaroon talaga ito ng meaningful at makakatulong sa ating nahihirapan ng mamamayan.
0: Ayon sa mga sources ng ABS-CBN, aabot ng 110 billion pesos ang mawawala sa revenue o kita ng gobyerno kapag tinanggal ang VAT sa singil sa kuryente. Pero kung mga residential consumers lang ang hindi papatawan ng VAT, wala pang 20 billion pesos ang mawawalang revenue sa pamahalaan. Samantala, bisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa inauguration ng Energy Museum sa loob ng DOE compound sa Taguig. Ipinapakita sa iba't ibang pods sa museum ang mga sources ng kuryente sa Pilipinas na ayon sa Pangulo ay pwedeng magsilbing inspirasyon sa mga kabataang Pilipino.
3: To every young Filipino that walks through these pods and sees an engineer, a geoscientist, a policy analyst reflected in these exhibits, I say, this could be you. This is the future of the Philippines that will be built on the by the students who will visit or stand in this museum.
0: Libre sa lahat ang museum, pero kailangan magpa-schedule muna sa DOE website para maayos ang bilang ng mga bibisita.
15: At susunod, exclusive, lalaki na paulit-ulit umanong ginahasa at naanakan ang sariling anak, timbog. At Kings of P-Pop SB19 ang dangandana para sa Lollapalooza. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
24: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
11: One station, all the hits.
24: FM Radio, favorite music radio.
25: FM Radio.
26: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
27: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules.
28: Halina't magmakabuhay.
29: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
31: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
32: Ako si Dominador Rubio kay Senyor. San Jose, Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C capsule o kape. Tapos yung ibatay kamay, nawala yun. Kalo sa Ginoon, nawala yun. Munang dingting yun ako nainom, kadadla yung penom. Kesa kadlaw, kapag kaminom, kalimahan eh. Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ginin niyo kung gusto niyo. Pero yung lamia yun.
31: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
33: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
34: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Calling all gadget lovers. The Emcor Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
8: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
9: One station, all the hits.
10: FM Radio. Favorite music radio.
12: FM Radio.
14: TV Patrol sa FM Radio.
16: Pasintabi lang po sa sensitibong balitang ito. Arestado ang isang lalaki na nagtago sa Iloilo matapos umanong paulit-ulit na gahasain at maanakan pa ang sarili niyang menor de edad na anak sa Laguna noong nakaraang taon. Exclusive nagpapatrol, Dennis Dato.
17: Mula sa Laguna, bumiyahe sa Mayagaw, Iloilo ang mga tauhan ng Regional Intelligence Division ng Calabarzon PNP matapos makatanggap ng impormasyon na doon nagtatago ang isa sa most wanted ng Region 4. Agad nagsagawa ng surveillance operation ng mga otoridad. Doon na mataan ang suspect na naglalakad sa Baywalk sa Barangay Baybay Sur.
18: Kasi nagtago talaga siya sa Mindanao, bihira lang siyang bumalik dyan sa Iloilo. Nagkaroon tayo ng positive identification nito sa mga kamag-anak, considering na nga nagbago na yung mukha niya dun.
17: Matapos makumpirma na siya nga ang suspect, muli nila itong binuntutan at doon na inaresto.
19: Daba, pulis kami!
17: Wala nang kawala ang 51 taong gulang na suspect.
19: Kami may warat o pares, ha? Ha, naiintindihan mo? Kami may kaso na qualified rape.
17: 4 counts ng qualified rape ang kinakaharap ng suspect. Ang biktima, ang sarili niyang anak na minor de edad. Paulit-ulit umanong hinalay ng suspect ang anak noong nakaraang taon sa Santa Rosa, Laguna. Nasa 12 anyos lang ang bata nang mabuntis niya ito at nanganak ayon sa mga pulis.
21: Nangyari ng May last year hanggang August last year. So hanggang ito ay nakapagsumbong actually sa barangay midwife. Kaya yun ang tumulong sa kanya. Medyo tahimik po yung nanay ng biktima. Kaya ang tumulong po dito talaga ay yung city social welfare and development.
17: Ang pag-aresto sa suspect ay bahagi ng pinalakas na kampanya ng Calabarzon PNP laban sa mga sex offenders.
21: Alam mo, simula nung July 10 na up to date, hanggang ngayon ay meron na tayong huli na 184 na personalities o katao na lahat yan ay involving sex offenses.
17: Hindi pinayagan ng korte na makapagpiansa ang suspect. Dennis Dato, ABS-CBN News.
15: Sa ibang balita naman, maagang natapos ang 10th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil naging maiksi lamang ang naging cross-examination ng defense. Dinesisyonan na din ng Senate Impeachment Court na huwag nang baguhin ang takbo ng trial kung saan tatapusin muna ng prosecution ang kanilang presentasyon o ang kanilang panig bago maghain ng kanilang ebidensya ang depensa. At live mula Senado, nagpapatrol Katrina Domingo. Katrina, maraming tanong ang mga Senator Judge tungkol sa pag-withdraw ng Office of the Vice President. at ng DepEd sa land bank. Pero bakit iisa lang ang naging tanong ng kampo ng Vice Presidente?
34: Karen, sinabi ni Defense Counsel at spokesperson Michael Poa na hindi na niya pinahaba yung cross-examination para doon sa dalawang dating opisyal ng land bank dahil para sa kanya, hindi naman anya questionable yung encashment ng mga cheque o yung paglalabas ng pondo ng Office of the Vice President at ng Department of Education mula sa kanilang mga account. Ayon kay Poa, ang issue na mas dapat tutukan ay kung paano nga ba ginamit ng pangalawang pangulo ang mga naturang pondo. Sa pagharap ng dalawang dating branch manager ng land bank na sina Violeta Constantino at Nelita Camposano sa Senate Impeachment Court, karamihan sa mga tanong ay sumentro sa kung tingin ba nila ay kaduda-duda o kakaiba ang pag-i-encash ng cheque ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong 2023 dahil pumalo ang kabuuang halaga nito sa mahigit kalahating bilyong piso.
0: Ano po bang pinagkaiba ng covered transaction, suspicious transaction?
1: May system po ang land bank na ang mga transactions ng banko na in excess of 500,000 ay automatic na naka-report. Ang suspicious transaction naman po ay pagka mayroon kaming nakita kay malaking amount, kay maliit, basta parang doubtful yung transactions, kailangan po naming i-report.
2: Ano ang usual na masasabing transaction for government agencies?
1: For DepEd, parang nagre-range lang ng mga nasa, I'm not sure masyado sir, pero parang mga 10, mga nasa ganoon lamang.
2: 10 million cash?
1: Yes, sir.
3: Bakit unusual po sa DepEd, pero hindi unusual dun sa government organization na yun?
1: Yung mga ibang agencies po, para normal na from ano na naglalabas sila ng ganoon. Ito pong kasing sa DepEd, kaya ko po nasabing unusual is, ito lang pong tatlong to ang nangyari.
34: Madam Witness. Ayon kay Defense Counsel at spokesperson Attorney Michael Poa, wala silang nakitang issue sa testimonya ng mga dating opisyal ng land bank na kinumpirma ang paglalabas ng 500 million pesos mula sa account ng Office of the Vice President at ng 112.5 million pesos naman mula sa account ng Department of Education.
11: Para sa akin, again, I'm overusing the word, parang masyado ng petty talaga kung pati yun eh patulan pa natin.
34: Ang bukod-tanging naging tanong ng depensa,
12: lumabas po siya sa fire exit dahil po ang land bank ay actually nakadikit sa DepEd compound, hindi po ba?
1: Yes, sir.
12: Lumabas po siya sa fire exit dahil safer po yon dahil nasa loob na po siya ng DepEd. Tama po ba?
1: Yes, sir.
34: Ayon kay Poa, kailangan itong linawin para maiwasan ang mga haka-haka kung bakit hindi sa regular na labasan dumaan ang Special Disbursement Officer ng DepEd na si Edward Fajarda nang nag-encash ito ng check-in noong February, April at July 2023. Samantala, inilarawan naman ang prosekusyon na perfect start ang testimonya ng mga dating opisyal ng land bank para sa paglalatag nila ng kanilang paliwanag kung paano nilustay umano ng pangalawang pangulo ang milyong-milyong pondo ng OVP at ng DepEd.
13: Ang unusual ay appetizer pa lang. We will let the evidence lead the court to a finding of betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution in the coming trial days.
20: Apat na bag, ipinaglagyan ng cash, tatlong 30 million at isang 35 million. At ito ay nakumpirma no? Sa testimonya ngayon ng ating bank manager na gaya nga ng nabanggit ninyo, noong April pa, sinabi na ito ni Ramil Madriaga. So again, no, there's a striking coincidence.
34: Samantala, papanatiliin ng Senate Impeachment Court ang orihinal na plano na patapusin muna ang prosekusyon sa paglalatag ng kanilang mga ebidensya bago bigyan ng pagkakataon ang depensa na maghain ng kanilang sariling testigo at dokumento.
22: We shall finish with the presentation of the evidence in chief of the prosecutors for all the articles of impeachment that they will not withdraw. Thereafter, we will hear the evidence in chief of the respondent for all the articles that remain or all the articles that evidence will be presented by the prosecution.
23: So ordered.
4: Sa Lunes, alas 10 ng umaga pa rin inaasahan na magsisimula ang trial. Pero pag-uusapan pa ng Senate Impeachment Court ngayong Linggo kung dapat bang pagbigyan ng hiling ng ibang senator judges na iurong ng 10:30 ang naturang schedule. Karen, sa press conference ng House Prosecution Panel kanina, tinawag nila na mapanganib at nakababahala yung mga spliced at edited video ni Akbayan Representative at House Prosecutor Shell Jokno na pinost ni Senator Judge Pia Cayetano sa social media. Ang depensa naman tumanggi ng magpahayag o magkomento dito sa naturang issue dahil sinabi nilang ayaw nilang makisawsaw sa mga bagay na hindi naman sila kabahagi. Ito ay dahil nahaharap ngayon si Senator Pia Cayetano sa isang Senate ethics complaint matapos siyang ireklamo ng grupong Tindig Pilipinas dahil sa paglabag niya umano sa impartiality na inaasahan mula sa mga senator judges. Sinabi rin ng grupong Tindig Pilipinas na malisyoso yung pagkaka-edit ng video ni Diokno na pinost ni Senadora Pia Cayetano. Sa ngayon, Karen, ay wala pang pahayag ang kampo ng senadora tungkol sa naturang issue. Karen.
5: Maraming salamat, Katrina Domingo.
6: The Wins!
7: Ay!
6: Parang nagugutom ako. May panalong recipe ka ba dyan para maiba naman ang inihahain ng ating mga kapamilya?
7: Ay, Alvin, panahon ngayon ng santol. Pero, imbis na kainin lang ang prutas na yan, sasawsaw sa asin o kaya sa suka, ang iba, ginagawa itong ulam. Ang isa nga nakilala ko, ginawa pang negosyo ang kanyang sinantol.
23: Tubong Polillo Island sa Quezon Province si Ethel Ramirez. Sa kanilang lugar, sikat na ulam ang ginataang santol o sinantol.
24: Peak season siya ng parang July, August. Nagpabili ako sa husband ko ng 2 kilong santol. So, naisip ko na sayang yung balat. Sabi ko, wag mo itapon yan, try gawin nating sinantol.
23: Hindi akalain ni Ethel na ang sinantol pala ang magiging main source ng kanyang income matapos niyang gawing negosyo ang kanyang sariling recipe. Sa pagluluto nito, ihanda muna ang main ingredient, santol. Kailangan itong kayurin at pigain para mawala ang dagta at asim. Yan ang winning discarded tip number 1 ni Ethel.
24: Ang ginagamit po sa sinantol, ito po, itong laman. Ito. So, aalisin po ang buto, kakayurin po yon. Meat na po siya ng pinakang santol. Pipigain po siya, aalisin ng dagta at asim ng santol. At para hindi po mangitim, nilalagyan po ng asin.
23: I-set aside ang pinigang santol, tsaka mag-gisa.
24: Hindi naman kailangan pong lutong-luto masyado dahil maluluto naman siya mamaya.
23: Sunod na ilagay ang gata. Winning discarded tip number 2 ni Ethel, huwag tipirin ang gata. Nilalagyan niya rin ito ng tanglad para pampabango. Pakuluin ng 10 to 15 minutes, tsaka lagyan ng asin, siling haba at paminta. Haluin para hindi dumikit sa kawali ang gata. Isunod na rin ilagay ang pinigang santol.
24: Hintahin nating maluto at i-absorb ng santol yung gata.
23: Pakuluin sa mahinang apoy sa loob ng 30 to 40 minutes at voila! Ready to serve na ang sinantol ni Ethel.
7: Mmm! Yum, yum, yum! Alam nyo, naglagay din si Ethel ng suka bago tuluyang kumulo ang sinantol para hindi mabilis mapanis. Pero, paglagay ng suka, wag ahaluin agad-agad habang hindi pa kumukulo para hindi mahilaw. Habang nagpapakulo, wag rin takpan para hindi magtubig ang gata. Try nyo ang sinantol! Muli, ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment!
25: Susunod, paano kalang itaas sa 350,000 pesos annual income ang tax exemption? Inihain na sa Kamara. At Alex Ayala, sasabak sa second round ng BC Open. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
26: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
27: One station, all the hits.
26: FM Radio. Favorite music radio.
28: FM Radio.
8: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
9: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
10: Gutom na lagi. Asa man ka lami ka una, no?
14: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
16: Hugo Bistro.
14: Napakarami pang best sellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
17: Tara na!
14: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
17: More than good pizza.
18: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
27: One station, all the hits.
26: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio. TV Patrol sa FM Radio.
6: Madadagdagan ang take-home pay na maraming Pilipino. Oras na maipatupad ang panukala ng Pangulong palawigin ang income tax exemption sa mga kumikita ng 350,000 pesos kada taon. Pero may hirit ay sa eksperto na itaas pa sa 1,000,000 piso ang threshold ng naturang exemption. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
19: Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon.
21: Isa ito sa malakas na pinalakpakan sa sona ng Pangulo. Sa ngayon kasi, ang nakatax exempt ay yung may annual salary na hindi lalagpas sa 250,000 pesos. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, kung maipatutupad itong expanded income tax exemption, madadagdagan ng higit 1,000,000 manggagawa ang hindi nakakaltasan ng income tax.
28: Before, we had 5.1 million Filipinos exempt. If this reform is passed, it will go up from 5.1 million Filipinos to 6.3 million Filipinos. This is a timely and meaningful tax reform that puts more money in the pockets of millions of Filipinos.
21: Malaking savings anya ito para sa manggagawa at tataas rin ang kanilang take-home pay. Halimbawa, yung mga may annual salary na 250,000 to 350,000, magkakaroon na ng dagdag na 15,000 pesos bawat taon sa panukala dahil di na nila kailangan magbayad ng buwis. Ayon sa DOF, may epekto rin pati sa may mas mataas na sweldo dahil liliit ang income tax nila.
28: Everybody above 350,000 as well will also benefit from the raising of the threshold of the of personal income tax exemption. So this will include, of course, the great middle class.
21: Ayon sa tax analyst na si Mon Abrea, magandang simula ito. Pero ang panukala niya, taasan pa ang income tax exemption hanggang 1 million pesos.
29: 1 million tax-free income talaga for every Filipino. Para nga mas dumami yung mga manggagawang Pilipino na makikinabang sa pinaghirapan nilang pera.
21: Sa panukala ni Abrea, itaas ang exemption sa may annual sweldo na 400,000 ngayong taon, 800,000 sa susunod na taon at 1 million sa 2028. wala pang tugon ng DOF sa panukalang ito. Pero sa proposal ng Pangulo na 350,000 ceiling, mawawalan ang gobyerno na aabot ng 60 billion pesos sa tax collection. Isinusulong naman ni Senate President Sherwin Gatchalian ang ginhawa bill. Kasama dito ang mas malawak na income tax exemption.
0: Simple ang layuning ito. Dagdagan ang take-home pay ng ating mga manggagawa. Sa ilalim ng panukala, ang kumikita ng hanggang 400,000 pesos sa isang taon ay hindi na magbabayad ng income tax.
21: Inihain naman sa House of Representatives ngayong Martes ang isang bill na layong taasan ang income tax exemption sa 350,000 pesos. Ayon kay House Speaker Faustino D., panahon ng repasuhin ang tax system para maramdaman ng middle class ang bunga ng kanilang pagsisikap. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
25: Patuloy na tinututulan ng iba-ibang grupo ang pagpapatayo ng PAC Silica Hub na ayon po sa Business Conversion and Development Authority ay lilikha ng libu-libong trabaho para sa mga Pilipino. Pero ano nga ba ang nakikitang epekto ng pagpapatayo nito, partikular sa mga kalapit na komunidad? Nagpapatrol, Rafael Bosano.
1: Higit 1,600 hectares ang lupa na planong pagtayuan ng PAC Silica Hub sa New Clark City. Katumbas ito ng halos 30 complex ng isa sa pinakamalaking mall sa Asia. Ang hub na ito ay bunga ng PAC Silica Initiative na pinangungunahan ng Estados Unidos. Layon umano nitong palakasin ang supply chain ng artificial intelligence, data centers, semiconductor at critical minerals, bagay na napakarami sa Pilipinas. Nitong Abril lang, pumirma ang Pilipinas sa PAC Silica Declaration na binubuo ng higit 20 bansa. Sa ngayon, inaayos pa ang framework agreement na target mapirmahan sa huling bahagi ng taon. Pagkatapos nito, balak maumpisahan ang konstruksyon ng hub sa 2028. Pero hindi biro ang kakailanganing kuryente at tubig para maayos na tumakbo, partikular ang mga AI at data center. Kaya ayon sa BCDA, surface water at water impounding technology ang kanilang balak gamitin. Target nitong mag-supply ng 65 hanggang 90 million liters kada araw, kaya hindi umano nito maaapektuhan ang supply ng tubig sa komunidad. Bagay na napakahalaga, lalo na sa panahon na mababa ang supply nito.
2: Sapat po yung tubig na pwedeng pagkuhanan doon. Hindi ito groundwater extraction, ha? Kundi ito yung technology na gusto namin i-propose. At kung may surplus kami, pwede pa namin i-share ito sa mga community around.
1: Hindi naman kumbinsido ang environmental at scientific groups na tutol sa pagpapatayo ng PAC Silica Hub.
3: Malamang sa malamang, yung kukunin niyang tubig ay yung surface water na magmumula sa mga ilog, magmumula doon sa mga dam, na direktang pinagkukunan ng mamamayan ng Central Luzon para sa kanilang tubig.
1: Una nang sinabi ng BCDA at ni Pangulong Marcos Jr. na makalilikha ng maraming trabaho ang pagpapatayo ng hub.
11: The PAC Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy.
1: Pero naniniwala ang grupong agham na ang libu-libong trabahong ito ay bunsod lang ng konstruksyon ng pasilidad, habang ang mga pangmatagalang trabaho sa mga data center tulad ng sa Amerika ay aabot lang din umano ng daan-daan. Mariin ding tinututulan ang PAC Silica Hub dahil sa mataas na konsumo nito sa kuryente. Mismong gobyerno na ang nagsabing hindi nito hahayaang maapektuhan ang supply ng kuryente ng mga komunidad sa paligid ng hub.
12: What we want to avoid is kahit meron kang PAC Silica or kung anong man data center na ang laki-laki ng demand, we don't want na affected yung mga consumers outside PAC Silica, whether it's a household or business.
1: Ayaw namang magkomento rito si Vice President Sara Duterte.
13: PAC Silica, do you know anything about that?
15: Wala, so I cannot comment on that.
1: Pinangangambahan din ang polusyon na pwedeng magmula sa pasilidad, kaya gusto na ng ilang mambabatas na paimbestigahan ito sa mga susunod na araw. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
25: Ubusan si Pinay Channel star Alex Ayala sa ikalawang round ng GC Open matapos talunin ang dating world number 4 at Paris Olympics tennis champ na si King Wen Jin. Mula Washington, D.C., nagpapatrol, Dayan Castillejo.
4: Dumagsa ang mga Pinoy para ipakita ang suporta kay Alex Ayala na kalaban ng dating world number 4 Qin Wenzhong ng China. Gumagabay pa rin kay Alex si Coach Joan Bosch ng Nadal Academy. Kalahating oras lang ang warm-up ni Ayala para mareserba ang energy para sa laban. Lumamang si Alex ng 2-love sa first set pero nakabawi si Qin Wen, naging 2-all, 3-all at 5-3 para kay Zhong. Gamit ang malakas na serve, naisara ni Qin Wen ang first set 6-4. Sa second set, dikit ang laban pero lamang ng isang break si Qin Wen 4-3. Pero tumaas ang level ni Ayala habang todo cheer ang mga Pinoy. 6-4 para sa world number 28. Sa third set, mas naging agresibo si Alex. Lumakas ang palo, lalo na ang return of serve. Kahit naka 14 aces si Zhong, dinomina ni Alex ang final set 6-1. Todo smile at kaway si Alex sa mga Pilipino sa center court. Nagtipon sa labasan ng court ang mga Pinoy para magpa-autograph.
5: Congratulations, Alex!
7: Laban lang!
5: Laban lang, girl! Laban lang!
7: Congratulations, Alex!
5: Welcome to the DMV! We love you here!
7: Congratulations, Alex! We love you! You're so good!
4: Masaya ang tournament owner ng DC Open sa laro ni Ayala.
8: Over the last month, the ticket pick team says at least 80%, if not more, of requests in this tournament are about when is Alex to have a play. It says something about Alex's following, since we're super glad she's here. Her, she's such a really nice person and a grateful person and a humble person.
4: Proud si Alex sa kanyang laro, lalo't dati siyang natalo ni Qin Wen sa 19th Asian Games.
9: It's a really good win for me. I think she's an amazing player. She's known to be a fighter and of course very accomplished. So, really had to dig deep.
7: And thank you for covering her.
4: Malaking bagay anya ang mga Pinoy na hindi rin bumitaw sa pag-cheer.
9: The atmosphere is great. It makes it so fun to be out on court and very competitive. So, thank you everybody.
4: Matinding laban ang inaasahan ni Alex sa susunod niyang pagtapak sa court laban sa defending champion na si Leila Fernandez. Konti lang ang pahinga ni Ayala sa sunod na araw, Miyerkules, balik na naman siya sa center court para sa round of 16 match kay Leila Fernandez. At syempre, inaasahan muli ang all-out na suporta ng kababayang Pilipino. Dayan Castillejo, ABS-CBN News, Washington, D.C.
6: Susunod, star-studded na bakbakan sa Star Magic All-Star Games, kasado na. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
26: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
27: One station.
26: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio. EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
10: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
22: Kim Pagalindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Nagdala kami ng organan ko kay namo ko siya malunggay, tas maka punch of sugar, maka regulate. Nalipay ko kay na yung palingan ni Dibay, taka kano gulay, yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainom na nimo siya. Since nag-coffee man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato gid siya, affordable lang kayo siya, healthy pa gid.
20: di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
0: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
14: Good news! Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi? Aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pension. Dilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card. Mga benepisyo nga para gid kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakaduol nga Cantilan Bank branch karon. We can bank together. We can.
27: One station, all the hits.
26: FM Radio. Favorite music radio.
27: FM Radio.
26: TV Patrol sa FM Radio.
25: Iniimbestigahan na ng Philippine Navy ang pagkamatay ng isang trainee nito noong nakaraang linggo. Ayon sa tagapagsalita ng Navy na si Captain Marisa Arlene Martinez, nahilo at nagkaroon ng matinding panginginig bago nag-collapse si Officer Candidate Aldwin Dulnuan noong July 21. Ito ay matapos ang kanyang scheduled na 5 kilometrong takbo sa Naval Education and Training Command Center sa San Antonio, Zambales. Nalapatan ng paunang lunas si Dulnuan na sinasabing nakaranas ng cardiac arrhythmia, heat exhaustion at electrolyte imbalance. Kalaunay, dinala ang trainee sa isang ospital sa bayan ng San Marcelino at na-admit sa ICU bago ilipat sa isa pang ospital sa Olongapo City kung saan binawian siya ng buhay nitong July 22. Tiniyak naman ng Navy na wala itong nakikitang foul play sa pagkamatay ni Dulnuan batay sa mga nakalap nilang impormasyon.
16: The excitement is building up para sa nalalapit na Star Magic All-Star Games. At mismo mga kapamilya stars ang sumali sa masayang ticket selling para sa big event. Samantala, bago naman ang inaabangang Lollapalooza performance ng SB19, nagsama-sama muna ang mga 18 para maagang i-celebrate ang milestone na ito ng grupo. Nagpapatrol MJ Felipe.
17: Pahinga sa acting para magbalik hard court ang ilang kapamilya stars sa Star Magic All-Star Games 2026. Aarangkada ang bakbakan sa basketball at volleyball games sa August 23. Pero bago yan, nakipagkulitan sa ticket selling ang ilang kapamilya stars gaya ni na Francine Diaz at Seth Fedelin, Binsoy, Colette Madelo, Lala Ford at Joaquin Arce.
18: Kalaban po namin ngayon si GMMTV. So kung nanonood po kayo ng Thai dramas, ma-entertain po kayo sa All-Star Games.
19: Maglalaro ng volleyball and first time ko pong maglaro. Kinakabahan pero give my all.
18: Ano position ka sa volleyball?
19: Open spiker.
18: Open spiker.
19: Kaya Colette, kung ako sa'yo.
17: Samantala, magbabalik Pinas ang Bjorn Again. Isa sa mga matagumpay na international band na kumakanta ng hits ng grupong ABBA.
23: It's been almost 10 years and we have great memories of being there last time and we just cannot wait to be there again.
24: What do you remember most from your last Manila visit?
23: The people. Yeah. And they knew the words of all of the songs. Yeah. Every song. It was crazy.
28: They sing so loud and so well in very the Philippines. Good, yeah. We cannot wait to hear it one more time. Yeah.
17: At ready na ring sumigaw at kumanta ang mga 18 dahil sa July 30 na ang inaabangang performance ng mga hari ng P-pop, SB19, sa Lollapalooza stage. Pero bago yan, nagsama-sama muna sa isang masayang hangout ang ilang fans para maagang ipagdiwang ang milestone ng grupo.
19: Sobrang excited kami para sa 5. Sobrang nakaka-proud kasi first Filipino group sila na magpa-perform sa Lollapalooza. I'm so excited!
17: Sa July 30, alas 3:30 ng hapon, oras sa Chicago, Illinois, ang performance schedule ng grupo. Alas 4:30 ito ng madaling araw, July 31 sa Pilipinas. At pwedeng mapanood sa Disney Plus app. MJ Felipe, ABS-CBN News.
1: One station, all the hits.
26: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

ngano man mga pinangga nga ato ang mga ulo magsakit man, ngano naman tay headache, labi na pag naanatay mga bayronon, na mga utang, na problema sa ato aban isang utok mga pinangga, ang atong brain ba ang apektado ani? Sa tinuod, ang mismong utok dili direktang makabati og sakit tungod kay wala kini siya pain receptors or mga receptor nga makadawat og signal sa kasakit. However, ang atong utok, organ na siya nga naga-receive siya og naga-interpret siya sa pain signal nagikan sa naglain-laing parte sa tuang mga lawas. Og sagad sa hinungdan nganong maglabad magsakit ang atong mga ulo gikan sa mga struktura nga nagpalibot sa atong utok sama sa mga nerve sa atong ulo. Mo ni mga electrical wire na to, mga kable or mga cable wire na to mga pinangga sa tuang gawas nga structure sa tuang mga utok na to. So natay mga nerve di sa nawong sa tuang mga liog labi na sa tuang ulo. Mo ni sagad nga maga sakit. Naputay mga muscle sa scalp sa tuang panit sa tuang bagol-bagol, abaga og liog. Pag magproblema na ang atong muscle diya sa tuang panit sa tuang ulo or bagol-bagol, musakit po na siya. Even gani usahay sa paghikap sa tuang ulo, magsakit siya, no? Naay mga irritation, naay na strain ana nga mga muscle usahay, mo-connect po siya sa imong mga liog, abaga. Now, ang headache pwede po tungod kay ang mga ugat diha sa tuang ulo mga pinangga. Gawas ni sa utok ha, sulod ra pud siya sa bagol-bagol na to sa tuang skull. Naay mga blood vessel diha mga pinangga. Pag magka problema pud na siya, mao ni hinungdan nga musakit pud ang ato ang mga ulo. Ang ato ang utok pinangga nagpalibot pud naay protective covering diha sa tuang utok kanang gitawag meninges. No, pag magka problema po na, mao nay hinungdan nga maglabad po ang ato ang ulo. So dili gyud ang utok gyud pinangga mismo. Naa sa mga gawas covering, mga ugat, mga nerve, mga muscle sa tuang ulo mismo, gawas sa tuang bagol-bagol, no? Then pwede pud maglabad atong ulo kung natay problema sa tuang mga sinuses nato. Dini sa tuang mga dapit sa kilay nato, gitbangan sa tuang duha ka mata, mga sinuses nato. Ang atong mata pwede pud makapalabad sa ulo kung magka problema atong mata. Pwede pud magka labad ang atong ulo kung may problema atong ngipon o atong papangig. So kung musakit ang atong mga ulo, dili ang mismong utok yod ang nasakitan. Ang kasakit mahimong gikan sa mga nerve, muscle, tissue o naglibot ani mga pinaga. Pwede pod magsakit ng ulo kung na-eye strain ta, nasobrahan na to gamit itong mga mata no, sa mga screen, mga computer, television. Pwede pod grabe ito ang pagtanaw, exposed sa grabing init, hayag, sa adlaw. Maglabad po itong ulo mga pinangga kung poor posture ta. Kana bitawang murag ma-misalign, dili relax ang ato ang postura, murag ma-strain, mapugos ang ato ang mga muscle, ang atong spine. Mabitaw para malayo ka sa poor posture.

kinabuhan. Mo importante di maglabad ang atong mga ulo. Pwede pod maglabad atong ulo kung natay infection, no? Coming ang atong mga kalintura. So, dirita sa basic nga health principle, unsa ato pag-address, pag-maintain, pag-manage tong lawas para malayo ta sa mga dagkong problema. Kadaghan sa mga sakit sa ulo, dili ni siya ingon nga kuyaw. Pwede ni siya tungod lang sa stress, kulang og tulog, kulang og tubig, o ba tungod lang sa kakapoy lang yun kaayo. Pero kung magsige na siya mga pinangga, dapat dili po ni mo pasagdahan. Basig nag-maintain lang ka diyang mga pain reliever ha, dapat i-ascertain ni mo unsay mga hinungdan. Makabalo ka o dapat kabalo ta unsaon na to pag-atimas sa atong lawas nga wala na to makompromeso atong lawas. Wala na to siya ingon nga ginapuga. Dapat makabalo ta nga, oy, balance pa ba akong lawas? Nagpasabot kini nga ang sobra o sige paggamit og pain reliever mahimong usa-usab kahinungdan nga nung musamot o mubalik-balik ang labad sa ulo. Sa Pilipinas mga pinangga, daghang mga tao nga kulang og tulog tungod sa trabaho, pag-eskwela, negosyo, night shift o dugay nga paggamit sa cellphone. Ang ato apong init usahay, humid nga panahon, maka-cause pog dehydration. Especially diha sa mga trabahante, mga drivers, mga farmers, estudyante, o labi na sa mga tao nga mus naa sa gawas. Tungod sa kainit sa panahon, dali kita mawad-an og tubig sa lawas, pinagi sa singot. Ang dehydration, pwede na siya mohinungdan sa ato ang labad sa ulo, paglipong, kakapoy, og dili ta ka-concentrate kaayo. Hinumdumi ha, pagrabi ato ang dehydrated ta, pwede mohubag ang atong mga selula sa atong mga utok. So, mo na siya makapastimulate pod sa tuang mga pain receptors, no, mga nociceptors na to, sa tuang ulo na to, o sa atong mga neck na to. Bantayanan po na to, mga pinangga, kung kalit gani mula ba ng ulo, labi na sakitud kaayo, posible pod baya na siya, basig na ay going, nga stroke, attack, no, basig na stroke, bantayan po na siya. So, likayan na lang yun na to, pinangga, nga di tama stroke. Wala po tayo mga delikado nga paglabad sa ulo, bitaw. So, number one, i-check yun na to atong blood pressure. Labi na sa mga na high blood na bitaw, na na-history sa pagtaas sa blood pressure. Kinana every morning, kugihan lang good na to. Basta ang sikreto lang yun para accurate ang imuha or taas nga accuracy, ang imuhang resulta sa imuhang blood pressure, pag-check up, kinahanglan, dili ka maglihok-lihok while gi-bipihan, imuha lang yung i-kalma ang imong kaugalingon, and then dili ka makulbaan. Unya, kalmado, di maglihok-lihok, maurigi na pinangga. Then ang bananagin mo, mas mahimo kung nakasandig ka or nakahigda ka para dili ka makapangusog kaayo. Mas gwapo na siya. So, unsa may kaimportante ang pag-check, kay para pagtanaw ni mo, uy, pagmata ni mo taas man, ang next mo buhaton, mao na po ni mo paningkamutan, magpakonsulta, magtuon ba ka, nga, ma-manage ni mo ang blood pressure, nga mapanormal yun ni mo ang imong blood pressure. Mao na imuhang i-workout yun. Dili kay diha pa ta mo workout kung mo-atake na ang heart attack, labi na ang stroke attack. Ang kanamang pagtaas sa BP na to kung mapasagdahan, maginahinay na siya og daot kung sig kada buntag. Wata kabalo bang o itaas di akong BP kada buntag. So, timailhan na siya nga under stress ang imuhang lawas. O niya, diha na na mo atake baya kayo pagdako na ang damage ana sa tuang mga lawas. So, mauna nga, kugi lang yun ta. Ikaduha, importante nga natay regular physical activity, baklay, kadaadlaw, stretching, magbisikleta bata, or magperform ta another appropriate nga mga exercise regularly yun. No, magtuon yun ta, hatag itag time kadaadlaw, 1 hour, 2 hours, nga magtuon unsa ato ang himuon nga mga ehersisyo nga ma-apply na to. Bisag ang pag-ehersisyo lang kun, bisag mga 30 minutos, mga pinangga. Physical activity man gud mo control na si muhang body weight, blood pressure, cholesterol, unya labi na sa gabi ayaw na yung kaon og mga parat kaayo. Sa gabi ay nagkaog mga ginamos, sa gabi ayaw nagkaon og mga marinated nga mga pagkaon, no, mga marinated nga mga karne. Mao na siyang likayan sa gabi kay ngano man gawas nga gahi ni tunawon magabi ini sila sa atong tiyan, mapadaghan atong kaon.

0: unya plus ang asin niya mga pinanga nga para trapod kaayo na daghan na pod kaayo kay marinated lagi, posible makapa high blood pod, makapa stress sa tumang kidney nga mo create po siya kidney stone later on. Bisita pinanga sa imong healthcare provider. Importante natay regular check up. Kumusta ang imong tubig? No, dapat kaabot kag 7 to 8 glasses of water kada adlaw. Kumusta po ang imuhang pagtulog? Dapat kaabot kag 7 to 8 or 9 ka mga oras sa pagtulog kada adlaw. Likayan nato ang pagpanigarilyo o limitahan gyud or wala gyud ang pag-inom sa mga alcoholic drinks mga pinaga. Hinumduman nato, i-manage nato ang stress. Take time sa pag-manage sa stress. Especially ang deep breathing, ang pag-ampo, ang pag-relax, ang proper time management. Kapala po mga pinangga nga naakay healthy time management kung maabot nimo ang imuhang mga goals nimo nga dili ka ma-burning out, dili ka ma-stress. Daghan ka na-achieve, productive ka, nga dili ka stress kaayo. Naakay time para sa pagpahulay og personal care.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Imagnon, naguyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa sugod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon, dili ko kabarog para muskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko. Sa dipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule, wala kong magdahong nadako ni og matabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, testing ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balarion sa lawa.
5: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Hi, I'm EXL Makabuhay.
9: Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniyan ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruhang a kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
2: Basta healthy, happy!
0: Ang atong lawas mga pinanga, naga-produce na siya og antioxidants naturally. Pero kung excessive na, nasobrahan na sa exposure sa init sa adlaw, mo increase ang oxidative stress. But pasabot, daghan na ang nangaguba dito sa imuhang selula, sa imong mata. Maglisod nag-manage ang imong lawas. Ang EXL Makabuhay Plus na ani siya ingrediente sama sa chalcones. Usa na siya ka plant compounds nga nag-demonstrate na siya antioxidant o anti-inflammatory activity sa study. So kung mag-inom ka ani kada adlaw sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, labi na sa gabi ipod, before matulog or human pa ni hapon, o pwede pod human pamahaw, matabangan nga dili, dali o basta-basta maigo og oxidative stress ang atong mga mata, malayo ta sa mga pagkahanap og pagkabuta. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaa po ni siya'y rich in vitamins, minerals o protective plant compounds. Naapo ni siya'y vitamin C na nagasuporta sa normal collagen formation for healthy skin and helps protect cells from oxidative stress. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule rich in B-complex vitamins po ni siya. Tungod kay ang B-complex vitamins na naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mutabang pag-convert sa ato mga pagkaon nga mahimong enerhiya, energy, ug musuporta sa normal nervous system function. Kining mga sustansya ha, intended ni siya to support overall wellness alongside healthy lifestyle habits such as sun protection, proper hydration, and balanced nutrition. They are not a substitute for sunscreen or other UV protection measures. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. Pahibalo, pahibalo, pahibalo mga pinangga, labi na sa mga tag-as kay BP, naisakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, o taas kay risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang H3 Immunity Capsule mga pinangga. Kauban ni sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule na pwede nato ni sila isabay para the best kaayo ang epekto o dali ta maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani mga pinangga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang, 2 to 3 kapsula, bisag 2, mawala na mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, i-diabetics pa ta gani mga pinangga. Unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duulta nga ma-stroke simba kulang. Stroke patients na to, nga human nakainom sila EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton. Nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule og H3 Immunity Capsule. Pwede na isabay pinangga before matulog or human pa ni hapon. Para maangkon nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw. At ang mga pinangga ang H3 Immunity Capsule sa Rose Pharmacy og sa ubang mga butika. Ang sakit sa ulo mga pinangga ha, dili ni siya nagpasabot nga ang atong utok mismo, atong brain mismo ang nagsakit. Ang kasakit, tungod na siya, posible gikan sa mga pain sensitive nerves na to, mga kaugatan na to, protective coverings na to sa tong mga utok na to, kanang gitawag meninges, at the same time mga sa muscles sa tong ulo, sa tuang liog na to mga pinangga. Mga common headache triggers, gikan na sila sa stress o emotional tension o mga kulang sa tulog, dehydration o kulang sa tubig, pag-skip o meals, kana din pagpasar-pasar pinangga, makapalabad po na sa ulo, o kanang poor posture, hormonal changes o excessive screen time or screen time. So, i-check yun ang imong tubig, i-check ang imuhang oras tingkaon, i-check ang imuhang tingtulog, i-check po ang pag-time, paghatag og time sa pag-relax sa imuhang mind, o i-check po ang imuhang postura, ang imuhang tinindugan, ang imuhang liningkuran, ang imuhabang insakto nga paghigda, nga wa baka ma-pressure, natarong ba, kalmara ba, plastar ba ang paghigda? Pero bantayan nato ang sakit lang nga kalit nga sakit sa ulo, labi na mapiktahan natong mga mata, mapiktuhan nato ang pagsulti, mapiktuhan ang kapikas o pikas nga bahin sa itong mga lawas nga mamanhod o naluya, way kusog. O labi na importante pod nga ang balansin nato dili mawadaan. Di bata malibog, wala bata nalibog, unya wa bata manggahi o wala bata magkirig. Kuyaw na na mga pinangga, kinahanglan na yun tao nag medical emergency na yun na mga pinangga. Hinumduman po nato nga dili lang physical factors ang mahimong makapaapekto sa atong panglawas. Pwede po ang atong relasyon kung di bitaw nato itong ano, unsaon nato pagdala itong relasyon, unsaon nato pagmanage ang atong emosyon, ang ato ang mga pulong ng atong madungog, matag-adlaw, pwede ni makapapekto sa atong mga emotional o physical well-being. Ang verbal abuse, uy, nakadungog ba taon sa ng pag-abuso sa ato ang tingog o sa atong sinultihan? Makapa-abuso ba di ay ang ato ang mga tingog, ang atong mga pulong? Makapa-abuso ba di siya? Unsa man ang mga verbal abuse, kanang balik-balik nga pag-insulto, kanang pagsagit-sagitan lang nimo ang imong isig katao, or imuha bang pakaulawan ang imuhang isig katao, ilabi na ang imuhang kauban sa panimalay, ang imuhang pamilya, o labi na imuhang itreatening sila, itreaten nimo sila, hadloko nimo sila, unya imuha silang basul-basulon, uy, verbal abuse din na pinangga. Unsa pa ang verbal abuse, nabilong po dahi diha ang kanang pag yaga-yaga, imuha silang imak nimo, imuha silang yaga-yagaan, murag nakaminus kanila, murag katawan nimo sila. Unya ang verbal abuse, imong i-control ang isa ka tao, ang ubang tao pinaagi sa imuhang sulti. Dili tanan disagreement, verbal abuse, di man ampo nato na. Dili tanan nga pagkadili pagkasinabtanay nga verbal abuse. Normal nga naagi misunderstanding sa pamilya, sa trabaho, sa relasyon. Pero dili normal ang sige-sige nga pagpakaulaw, paghadlok, panginsulto, o pagkontrol sa usa ka tao. Sama ra na nga, Dok, di man ako malikayan ang pagkabalaka. So ang akong tubaga na pinangga, ma'am or sir, normal ra ang mabalaka. Ang dili normal kanang mabalak anon. Okay, nanang disorder diha, basig nanay anxiety disorder ba. So, ayaw likay ang problema, i-manage lang ang problema. Pag naikabalaka, i-manage gihapon ang emosyon. Ang emotional and verbal abuse, pwede ni siya mag-contribute sa insecurity. Aba, kung sa maning insecurity mga pinangga, but pasabot nga, kung ang usak ka tao, balik-balik nga gisaway siya, gi-criticize siya, gi-insulto siya, gi-kumpara siya sa uban, or giingnan siya nga, wakay pulos, hinay-hinay din na silang mubati po nga, mutuo po sila anang mga pulunga. Magunahuna po dayon sila nga, siguro dili ko good enough, siguro maligid na ko, siguro wala na yung budawat na ko, siguro dili ko makahimo o good decision. Makapa baba siya sa imong self-worth, makapaluya siya sa self-confidence, o makapahimo sa tao nga mangita siya reassurance gikan sa uban. Mao na bantayanan nato kaayo ha kining verbal abuse. Bantayan gyud nato kun giunsa nato paggamit ang atong mga pulong, kay makapaapekta pod, mo contribute pod ini sag emotional dependence. Mahimo tang tiguba or abusado ta nga tao nga mudaot sa uban nga pagbati, kana bitawng himuon nato nga ang ilaha ra gyung mahimong saligan kita ra gyud. Dili ka mo successful kung wala ko. Dili ka walay mahigugma nimo gawas ko ah. No? Ang imong buhaton dili mainsakto kung walay approval nako. Wala ka insaktong security gawas ka nako. Wala ka insaktong support gawas ka nako. But pasabot kun ang atong pagdala sa tong relasyon, gusto nimo magiging emotional dependent ang usak ka tao diha sa imuha, dili na siya healthy pinangga. Kuya din yung mga pinangga, kung sa relasyon maglisod og decide ang usa gawa sa usa, dili ka function ang usa kung wala ang usa, dili daw mabuhi ang usa kung wala ang usa, kisa tong usa katong abusado. Ibig sabihin, kung sa inyong relasyon mas amo patigbabaw gani sa usa kahadlok sa usa, mahadlok siya niya, perminti siya nga mubati nga guilty siya, murag naa siya'y financial dependent sa iya. Kana bitaw murag maabot na gani sa usak ka punto ang imong kauban, mubati na nga murag di siya ka-decide sa iyahang kaugalingon, di siya ka-function, kana dili na siya healthy nga relasyon, dili na na nga healthy nga pagbati. Kanibayang di na to matunan ang ato ang mga sinultihan, ang atong tinubagan, ang atong mga tuno, ang atong mga pagtanaw, makaapekto ni siya. Pwede ni siya matawag o makapaabuso mga pinanga. Verbal or emotional abuse nga mo contribute sa poor well-being, frequent headaches, mga labad sa ulo, mga kangulngul sa lawas, usa di ay na kung naaka naka-experience siya kag emotional abuse and other health difficulties. Usahay mga pinanga ang mga samad nga gihimo sa mga pulong, dili nato makita pero ato ni siyang mabati laom kaig duot mga pinanga. Mao na nga i-practice yun nato sa ato mga kaugalingon nga sa dili pata mo istorya ato gyung ipangutana sa ato mga kaugalingon, tinuod ba ni ang akong nakita, ang akong nadungog, ang ako ang nadungog, ang ako ang nakita, tinuod ba ni, necessary, kikinahanglan ba ni, respectful ba ni, or base kani ba ako ang i-istorya, makatabang ba ni or makapasakit lang. Ang research nagpakita gyud mga pinangga nga ang usa ka supportive social relationships is makapahimsog gyud sa kahimsog sa panglawas, makasuportas kahimsog sa panglawas.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
10: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
11: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Tinamang may mga tao sa'y magbebe ay anak na babae, di na kanak, pinagi sa makabuhay. Nagitagi may sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay giclear sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamayo gid ang no pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy.
0: Mauna may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Ang balay nga wa magkaihusa, dili sila makabarug sa ilang kaugalingon. A house divided against itself cannot stand. Mauna nga ang atong relasyon, ang atong pamilya, ato ang ligunon. Sa ingon ni Ana, pangmanaghan ang kalig-on o lig-on ng mga pamilya, mahimong lig-on ang atong komunidad. O kung lig-on ang atong komunidad, mahimong makabatuntag lig-on ng gobyerno. Ang pulong, ang word for today, nagsulti sa Proverbs chapter 15 verse 1. Proverbs chapter 15 verse 1, "A soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger." Ang hinay nga pagka-istorya, ang hanay plaster nga pag-istorya, makapahupay, makapawala sa panag-away, kasuko. Proteksyonan nato mga pinangga ang atong mga ulo sa mga dili gikinahanglan nga mga stress. Proteksyonan nato atong mga kasing-kasing gikan sa mga bitterness. Proteksyonan nato ang ato ang mga pamilya pinaagi sa pagpili nato sa atong mga pulong nga mutambal imbis musakit nga mga pulong. This is Doc Bri Palangi reminding everyone, healthy relationships support a healthy mind, a peaceful heart, and possibly a longer and more meaningful life. Stay healthy, stay kind, and always remember, basta healthy, happy.
2: Basta healthy, happy.
3: balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Hi, it's
2: Elma Guay. One station, all the hits.
12: FM Radio. Favorite. Music Radio.
13: FM Radio.
12: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.